0: Pag si kaso man sang gobyerno eh kung paano git ma kung gani.
1: Mm. Tingala ko yung lang atong drainage, di ba ang kalabanan sa drainage kato pang France, kundi pag ula, pag taas ng tubig, i-absorb yun na. No, habo yun sa iyang outlet to. Pag, diri sa magsaysay area, once magtaas ang tubig da, gabulwak yung tubig pa kato sa taas ya. Tingala ko, siko yung grabe ba? High test?
0: Diri mo lang din mabalaan kato pang Irwin.
1: Oo.
0: Oo. Diri mo din mabalaan, mabalik kawat ang una-una sa nagubra, no?
1: Imbis pa kanto sa sapa.
0: Pabalik sa tawo.
1: Nag-ibo sa fountain.
0: Oo. Paano ron sa tawo eh?
1: Ay, sa Diyan.
0: Diyan naman naman. Diyan ka yung mga pamintar nga eh. Pinasay dito ng mintar ah.
1: Oo.
0: Oo, kasi balik awot.
1: Igo mo raw mo eh. Wala alagyan na yung tubig, ya?
0: Ay, no. Abo gani, why lutsan? Eh, dali pagitaan, may nakita, hindi kami, dibi mo nga natalupang dahil, hindi kami nga, sila katuig na sinaskotanay. Sila katuig ng inubranay sa tamburong.
1: Oo.
0: Dito na ito natalupang dahil, gawa na galing lapsan ng tubig.
1: Tayo mo, mamako mo lang.
0: Pag nagtata, oh, doon na kukulak pa na de. Ginubra mo dito yung tamburong. Kasi galibota mo.
1: Oo.
0: Makita tama na. From day to day, yung mga improvements ang project sa trabaho niya. Tinatapos ginan o sa tiyan sa pagbabaw Diyos kong tubig. Hindi ka labay sakyan.
1: Pero kitao ng tamburong?
0: Yung tabunan, na tabunan.
1: Tabunan, tabburong.
0: Pero kasi tililiyo, maging may lapos man.
1: Importante
0: may tamburong. Hindi magwa man.
1: Bahala, nada kung may lapsan, basta may tamburong.
0: Oo, basta may tamburong lang. At tinaling, mas energetic ako ng tubig kung may nalusutan dahil.
1: At least may project?
0: Oo, ano ah. Project ko noon. Kaya mga galing yung diversion tactics, galing ang tawag.
1: Nako.
0: Ang diversion channel.
1: Diversion tactics.
0: Sila, diversion tactics.
1: Tingala ko mga kadabahayan sa bakulod. Damot yung rason niya. Singganan nga. May alam itong mga proposals nga. Lakadoon ta nga itong nga zoning ordinance. No? I-check ta. Subong. Magkuha ka sa permit ang aton nga MBCCI ay reklamo sinya tungod sa mga nga ni kag sa mga kalamidad ni nagdamo pag in proseso karon sang magkuha sang business permit dog aguntong aton mga negosyante oh.
0: Tama gani na te. Amo ning concern da Tropa Irwin. Tod no. Ang matak ng kriminalidad. Pero ang concern diri sa mga investors naman te nagligad to. Concern sang no ka Tropa Irwin sang business sector is the crime. No. Ito na nag-increase, kinagigat ito. May pinaka mga businessmen ang involved sa pinaka-incidente sa krimen. Ito yung nakamalakan ito. Mas malesen, dari ang mag-invest pa ko lang yung bangon sa krimen. Subong yung katropang Irwin, ang dapat dari bantayan ang pagbahala. Ang munang concern sa mga investors dari sa ato. Ang baha naman.
1: Kaya kung magbaha, why ka kita?
0: Oo! Doon ang krimen niya, ito managsala na, pero ang bahaya ka ito, Farwin, pero may krimen niya. Mag-abot din kayo sa tigululan. Sigurado, kita nga?
1: Oo.
0: Kaya muling natin rin nga dapat ng tawon bala. Kaya kung gusto kita mangin handle pa ito sa nagligad administration, smart city, ang makulo.
1: Ah, oo, smart city. So, mga mas super city, gano? Gayong
0: ano eh? Super city.
1: Oh, super.
0: Kung yung balantayan to dire kay Todd Castro Farwin, ang sitwasyon subong sa Bacolod, different na siya sa nag-event pa mo. Kasi ang Tilanak administration na nagbulos, pati ang one of the main concerns ng Giyako dari sa aton, is ang aton dari ang flood control ng system dire.
1: Oh.
0: Pati Chris Bacolod so far, ay portion na niya nga tayo pili ang ginabaha. But mula nang pasalapatan, naman din nga, hindi na di ba tamaan niya naglapot sa puto yung masakay na sa mga aeroport ba? Makaka-asa refrigerator, makaka-tabo kita, makaka-tong sa lugaan na to.
1: Why pa?
0: Oo, why pa? Para sa nito na maglabot sa punto ngayon na.
1: So, sabay pa. Gino pa kayo, pangbuyo, kung gina ka to pang press, hindi
0: lang. Ginimagin ko diba lang dalan sa nuwa, no?
1: Oo.
0: Masumong tido ka namin pag yan.
1: Oo.
0: Matingala, nang itaguro ang preparing niya, pag grabe, nag-idig baka mo. Sa Dingala, sa Digoroon, Dribalas, may San Juan, di ba?
2: San Juan area.
0: Oo, oh,

0: ano?
1: Katro pang Francis, hindi ka maproblema ako, no? Kay tira, kundi kita ka na da sa backup one sa Borololoy Gym. Hindi ka, kung magbaha ko, hindi ka na magpanaog to dito, gits na lumiha sa molda. Dara ka lagi. Kami aranda sa ibutang daw, ano gani tawag da, ha? Nang,
0: bridge?
1: Oo, bridge, pakantusulod to sa mall.
0: Oo, tiga, lingwat naman na din ang pisaan construction ni ang Borololoy ni nga building, eh.
1: Why pa? Oo.
0: Bigin sulod man iba sa, ano, pa P4, hindi 4 phase, kundi P4.
1: Ah, P4?
0: Private-public partnership, bla?
1: Ah, PPP?
0: Oo.
1: Oo. May lang, why nag-F?
0: PPP, private-public
1: partnership program.
0: Nag-F4 ba? 4 phase. Wait, nakabalo ba siya na 4 phase na, eh?
1: Oo. Na piece by piece na.
0: Piece by piece. Sige, like, muna din sugit nila na dugbutan ni Ture mo. So, Twin Tower ni Blang Datingit of Irwin. Oh. Based on their, ano ni, ng perspective.
1: Aha, aha. Twin Tower.
0: Muna yung plano. Butan ni do commercial building of HST. So, another half pala for for the Blang Datingit of Irwin. So, mga things sa doon sa Sever Center. Blang BPO, daw mo na blang plano, dere.
1: Ah.
0: Pwede maangot in sa Katarparwin, dere sa may Barangay 12 pala.
1: Oo.
0: Dere sa may Manukang.
1: Oo, dere sa likod.
0: Daw mo ng plano mo, the Twin Tower ni siya, nabutangan sang tay-tay.
1: Oo.
0: Ito, kita na blang Katarparwin, same na pala sa, dere man sa mall ba, na nag-aangot sa south and north wing.
1: Oo, oo, oo.
0: Daw mo ng pag-iintindi ko sa ilang pag-explain mo.
1: Tama, tama na. Oo.
0: Doha mo na mo.
1: Nga, madiretso ka rin ka lang da sa proper, sa plaza. Pakanto da. Magiging lang. Pasunod to small ah.
0: Oo, hindi ka na tumanaog sa talan.
1: Okay, para kung baha to, dren lang agi.
0: No, dren lang agi.
1: Oo.
0: Eh, mo nung solusyon. Pag magiging solusyonan kung paano mo ang baha.
1: Away. Oo. Ang bot dati. No, mabro yung diversion channel eh.
0: Channel, man.
1: Oo.
0: Eh, dito talaga rin na balaan. Ang ginatawag na nila nga sluice gate.
1: Sluice gate?
0: Sluice gate ng tawag.
1: Atod ka?
0: So, ang saka panahawag na black.
1: Oo.
0: Nalubagol mo nang do tornillo yun ha.
1: Oo.
0: Masaka na siya.
1: Oo.
0: I don't know kung manual operated na or automatic operated. At isugin nila automatic na. Ano mo? Matic na mo.
1: Sensored guru na?
0: Sensor. I don't know kung paano nag-function ang sensor na.
1: Ang problema da, kung mag-ulan, magbaha, kag mag-bundak ulan, kag mag-brown out.
0: Atin muna ng problema.
1: Ang sensor, ang sensor na nila ma-andar pa na, automatic man ang generator nila da?
0: I don't know. I think, do why man ka kabating may generator na da?
1: Eh, manual eh.
0: Manual. In short, manual. Sumalipot niya pulog. Manual ang operation, no? Ang galing na yung sino ng mga tao ang malungi na.
1: Si Almana?
0: Pagod, Almana! May apelido na si Almana?
1: Oo.
0: May apelido na siya?
1: Oo, apelido yan.
0: Din ka na?
1: Almana, din ka na? Sa pagkadugay, dugay si mo. Bago ka lang nakulot, kinsirantan mo pa.
0: Ambot na, kunya mo na.
1: Hi.
0: Eh, dapat tigalingan makulod ya, LGU, na nalod sa pagsamo sa tabo eh. Kasi wait na turnover sa jurisdiction sa LGU ang pag-operate sina mo.
1: Wait pa, buta sa ano ng target nila?
0: Ambot lang. Ang sano ng target nila.
1: Okay, mabahag, habagat lang subong. Kinalanan ng mabrebrihan na sa?
0: Hindi mo manasama always open kay Papa Irwin. What if kung mag-high tide day?
1: O magsulong tubig?
0: So, magsugatanay ng tubig sang halin sa bukit. To ang sugataon mo ding taog sa baybay.
1: Oh.
0: So, buksan ng sluice gate na masulot ako. Hindi na mag-sinugatanay, mabinunguanay na sila. Instead niya ang pressure from ang current from sa bukit nga tubig magdadalukdo eh.
1: Oo.
0: At sugatao man isang taog sa baybay.
1: Oo.
0: Water world.
1: Oo. Ako ang tadira sa reclamation ano na da ng bahaon kay bahaon gina da. Dira nagakadtong tubig mo. Kagnubuan sa katawang fans. The only to do that is pataas

0: mo tubig garanti. Grabe na katrabaho nga na-reclaim na sa pataaso no pa. Yeah, you know, budlay na siya. Ako on ta bisan ano palak ta bisan ano himo on ta. Ang reclamation bahaon kag bahaon na dada sa.
1: Amo gani na. Kay kaning amo ni mo kay artificial yung pagtampok daan niya. Hindi ni siya sila niya dahil kapro parwe niya nga ano mo gani tigil buod giningin tampokan mo. So, well, tiara na niya sa ako niya nga LGU dari kung paano na masudyanda. But kabalo naman kita nga ay mga pamagi naman na sila kabagdanan niya tigil tupot na ni ganing diversion channel. So, isa ini sa mga solusyon nila kapag dinaha sa drama niya area sa ako sa syudad sa Bacolod, Katropang Irwin.
0: Hopefully.
1: Produgan ko ni Bla. Katropang Irwin, ang update na sa Panayon na pingala kita nga doos asod-asod ang mga operasyon sa kapulisan, sa mga otoridad. Kila binigini Katropang Irwin, tagtakta, tagtakumpiska sa mga illicit cigarettes.
0: Ay
1: kinagigas sa sipala, ito ang mga kailangan sa sas na nakuha man. Lunsay mga asesor na bahin sa probinsya, Katropang Irwin, ang mga nagkakumpiskar, ang binilyon na pesos na balor sa sigarilyo. So, hindi lahog-lahog. Okay, tapos, Katropang Irwin, na remember man to na to, na dari sa syudad sa Bago, na may nakumpiskar man to gani, or man itong ibang warehouse, may nakumpiskar ng mga machines, mga raw materials, sa pagimo, sa sina ng mga kontrabando, dari sa to sa probinsya man sa Negros Occidental. So, okay, Katropang Irwin, dari na to sa kanon na himaluan, ang Negros Occidental Police Provincial Office nagapatigayon sang mas paidid no nga pagbantay kag pagtutok sa pagwa sulod o konpresensya sang sini nga mga illicit cigarettes. Di pa diri sa atin ni Police Captain Judicious Catalogo ang aming Police Major Judicious Catalogo ang Public Information Officer o spokesperson sang Negros Occidental Police Provincial Office Katropang Irwin. Nga isa ini sa imando man sa nga to ni regional director nga kapag tudubantay sa presensya sa sining ng mga piki ng sigarilyo diri sa aton sa region nila binigit sa Negros Occidental. Kaya kita ko parang may nakabugusan ng 22 million pesos kung sumahon pa. Ang kabugusan nga nakumpiskar sa probinsya so, nga may kantanan sa sining illegal na operasyon sa picking ng mga sigarilyo. And Katropang Irwin, since January up to July, may aranas ng 150 persons or individuals ang gintasakaan ng kaso angot sa illegal na operasyon sa sining na picking ng sigarilyo dari sa Negros Occidental. So, sa karong Katropang Irwin, tudubantay ang aton ng kapulisan kaya ginahibalo ni nila Katropang Irwin kung sarili ni Halim ang nasambitin ng mga piki niya sigarilyo na masamay makumpiskar sa aton ng mga otoridad na binigini sa mga inaligar na kasakay ang ginatransport sa mga motorbangsa. Kaya kung ano, pagiging Katropang Irwin ng mga mode of transportation. Kaya mostly doara sa baybayo niyang lakas ng operasyon mo. Nagalabay nila Katropang Irwin aragin mismo sa may baybayon na sabi nga madakpan nakay sa mga motorbangka. Pero Katropang Irwin, yung confirm sa ato ni Police Major Katalogo na hindi gibi ang lugar na may mass production outside the province o kung sa isla sa Negros, Katropang Irwin, ang nasambit ni nga mga tagtila kasahod, no? Mga master boxes na makumpiskar hundreds of master boxes sa Irwin sa piking ng mga sigarilyo ang makumpiskar sa kapos sa mga kapulisan o kung sa otoridad na nagabalor sa minilyon ka pesos sa Katropang Irwin na which is the how many percent pa rin dapat tuntan ang makadpo sa gobyerno para maging buwis sa Katropang Irwin kaya tikabalo naman kitang syntax or ang syntax law no? Ang ining na mga sahay, dahil sa mga produkto, tabako, ilim, may mga buwis na nagakadapat pag-abot sa gobyerno, Katropang Irwin. So, muling pahayag sa ato ni Police Major Katalogo, pagsa karon, ginatutukan pa nila Katropang Irwin, ang posibleng nga, dugang pagiging mga detalye, investigation, sa presensya sa sining na piki ng mga sigarilyo, dari sa ato sa Negros Island Region, Petropang Irwin.
0: Oo.
1: So pamatian ta payag ni Police Major Gilles Catalogo, ang spokesperson sang NOCO.
2: Nabali sa aning ano ang aning di ang ato niya mga kampanya against sa mga contraband or illicit, especially from the illicit cigarettes.
0: Mm-hmm.
2: So, amo na siya nga ito yung natutukan ligat, kanyang justify may mga damo, kita ng confiscation, dari, previously merak kita nga gin, of course, yung mga tuwig, merak kita nga magin kuha kita or gin operate sa nga ito ng police, especially sa bago. And then merak naman kita na recover sa bago na may worth millions of ano, tawag siya na ng mga illicit cigarettes natin. And all other Negros Occidental, may mga lugar na mismo, na voluntaryo mismo. Inaksar kampanya na natin para hindi maglapta inyong mga kontrabando or illegal na cigarettes dito sa Negros Occidental. So that is why kung nabatsagan ninyo, damo kita sa may mga operations kinakandak because it is also part of the priority.
3: Okay.
2: Senator man. So, ang atong sa mga ano di being na nanglantaw na tondri is we will protect the community. Slow nga ang sigarilyo na hindi na consider maging nato na sarto sa nasail but yet still part and foremost mo na nato sa obligation man sa implementation sa lagi and also protecting the community against sining mula sa kabalo kung ano mga dependency sa nato mga sigarilyo compared to regulated or mga lisensyado mga sigarilyo nga nabaligyan sa itong market. So we are protecting also the consumer at the same time ang ekonomi naton, kaya understand naton ining mga ginabalikyan ni wala hindi kinagbayad na sa ato gobyerno isa yung nakabagay nga itong inalantaw so that's why namo kita operation sa lagin na tawag yung illicit cigarette trace sa Negros Occidental.
3: Pero possibly sir sa inyo nga pag-trace kaya ito may mga naresto naman yung mga nag-duloong bay no? Or nag-transport sir possibly dinayhan sir ang ginhalinan gid sini sir.
2: Ay, ang nato niya yung pagnanto, sa kanya recently nga ito nakuha sa isa kadakong 14 million plus na illicit cigarettes sa Bago are not from Bago, not from Negros Occidental.
0: Oh.
2: It's coming from the other province na nagkakasal sa din. We understand that the possible, the, ano, the outlook of market kinalantaw na nato kasi natural isa may nakapagay na may mga consumer o kundamo ng mga porsyon sa ato profession sa ato komunidad ang nagpanigarilyo. Now, isa man ang kabagay nga at the onset nga tiyan mas likely ka result na ato niya publiko sining barato just because nga hindi lisensyado or hindi regulated by the government compared sa sa aton nga mga juice license na nagabaligya. But yet, ang mga ganing ginaoperasyonan naton, sa ginawimo naton ang aton operasyon sa pag-monitor sa illicit cigarettes sa Eastern Ingress Occidental because we are also protecting the consumer and our economy regarding sa this. But at least may factor man at the same time to consider nga ang aton niya ano, ang aton niya gobyerno is at the same time ang aton kapulisan are monitoring or illegal activities sa aton lugar ito sa litri sa Negros of Nenter.
3: Okay. Sir, when it comes to destruction ni sir sa mga na-confiscate, ano ni sir? May plan naman si PD for that?
2: Ginaulat naton sir just because we are coordinating still sa other government agencies naton. And of course, the BIA and the Postal Office sa mga lugar generalized. Kiniin ang mga bagay nga ito pinakoordinate. Right after which na ito may proper documentation at coordination with the concerned agencies and of the government, we will recommend for the destruction sa inyong mga sigarilyo para hindi na natin magamit. Sa nga, hindi na magamit pa. O eventually, mapakita na ito sa publiko ang transparency of the operations ng atong kapulisan. And after which na makuha natin yung mga kontrabando immediately drafted. Okay. Ay distraction natin upon the coordination kaya pwede na natin marikwisan yung mga cancer agency with the also sa ila approval man mismo kag ang conformity we will distract kaya para makita mo sa publiko na ang mga isasin zero nga sa mga operations na illicit cigarettes.
3: Pero so far, Sir Jude, based on the inyong record, sir, may pila na ka-individual na pasakan kaso bangon siya, sir?
2: So, legal niya mga as of July, mayroon kita yung mga more than 150 na mga persons who have been arrested sa pag-baligya sa mga illicit cigarettes in 20 operations. kaga sa previous pa ni so amo ni natugang sa ato ng 14 million
4: mm-hmm.
2: but prior sa nag-abot ang 14 million na itong nakuha sa bago
4: mm-hmm.
2: mayara na tayo ng kuma from January to July may nakuha na tayo nga almost na-confiscate na nato. So, after 20 operation, almost 8 million na
4: okay.
2: ang nakuha na ito yung na-confiscate na ito na illegal ng sigarilyo dari sa Negros Occidental. Prior okay. pa nagtugang pa ng 14 million na pinaka-recent operation na ito sa bago city component registration.
3: So, mga dagan siya, mga 22 million na?
2: Yes, sir. Naman ang ato niya kanakuha niya sa ato ng operation.
3: So, sir,
2: hindi pa rin mga lagtawan na ito.
3: Yes, sir. Ang 150 individuals, to sir, for the whole region, to sir?
2: No, Negros Occidental.
3: Ah, Negros Occidental. Lagi 150 individuals nang na-file ang kaso, no?
2: Ah, yes, sir. So, okay. Ining ato nga, illicit cigarette natin. Individuals arrested
3: okay.
2: on this. And then, on 20 operations natin. This is police operation natin, either okay. by by court and the act, okay. or the implementation of Sirtuana.
3: Yes, sir.
1: Kapro pa, Irvin, no?
0: Oh.
1: Si Police Major Judicius Cataligo.
0: Oh, kadabot na mo naman gali na file ng Katropang France.
1: Kaya naman.
0: Pero hindi tamarigar nga ang volume ba na sang sigarilyo de nga nagasulos ng Negros Oriental. Damo kayo?
1: Correct na. Kaya mga nang ginatingwa nila kapaparwing na makata niya makapunggan ang pagdagsa dari sa Negros. Ito ay so hindi mo nga matakda ang ginalinan. Sigurado nga hindi man yung magunta ang pagsulod si ni Petra Parvin.
0: Oo. Pero Danay ka, paano mapasulod? Paano na transport? Kahit kung kadagatan, may Coast Guard man ta. Nga kaya mag-detect sa ni, may mga bantay, ano man ta. Ano gani, bantay dagat man ta. Sa mga entry ports, ara mo na nga ng mga kapulisan, no? I mean, may inspection mo tila. Kung last time to dito sa Kawayan Katropang France, Ilog Katropang France, nako man to mo, lumilyon man to sa, na-transport sa, via si, ano lang, ng si Travel, Halin Mindanao pa. Pagka nakop, nakpan tong mga individual to na filean sa kaso, pero mapagwa man lang kay ti hindi man amo na kasolido ang penalidad sa ining illicit yes. cigarettes mo.
1: Kaya mo ginaka parwing kay ang amo na ginaka tayo na Manila eh.
0: Oo.
1: Ang operation ng sa kapulis ang tayo na nila mo.
0: Na.
1: Kamo na nga sa pag sulod si kundi matutukan yung babantayan kawai lang eh. Kalusot din no?
0: Oo. Pero may nagkakalusot may higuro ah.
1: Teka, posible, may aragid eh. Oh. Tika mo, nagkaligid na kabalig niya. Naligay
0: po. Oh, teka, lata kayo sa mga merkado. Bisang dito sa merkado sa Piyak po. May ara eh. Na, may nakabaligya na sila eh.
1: Oo. Kaya mo, nisubukan sa parway ng ato, rin nga dapat batayan man. Eh, so, kapulisan mo lang kahit sila ning nagapanguna sa or nag-spear. Kaya rin sila sila nga pag-contact.
0: Anong
1: lead, mga operasyon.
0: Anong lead agency na itong Katropang France? PNP
1: gan? So, party, may arang, ano gito eh, ang unang DIR,
0: uh-oh.
1: So, ang DTI. So, ang DIR and DTI, katapos, nag-atakbangan sa PNP
0: uh-oh.
1: For the enforcement.
0: Mm-hmm.
1: I think mapain na kaso, katapos, hindi ko magsala, do DTI and DIR mo.
0: Yes, so, why nag...
1: Kasi, nag-makabi ka ng... kay Wai, ano mo, Wai Kabala Buwis o tax. Oh,
0: unregulated siya. Wai sa nag-limit ng taxes.
1: And also, ang fake product eh.
0: Grabe, no?
1: Sa muna mga kaso nga, file. Patok sa mga madakpan.
0: Ginasigahom ta lang, mga kabataan ta, hindi lamang tinir. Wai Takabalo, abis ang unod ka ito pang France mo. Wai Takabalo ba si Lumboy na sa Rionano na sa
1: Aguba na?
0: Oo, guba sa itong lawas.
1: Oo, instead nga natural.
0: Mm-hmm.
1: So, basi kami namin nila kung nanapugin nga mga chemical.
0: Mm-hmm.
1: So, parang essence pala sa sigarilyo or basi nga sabi aroma sa sigarilyo.
0: Oo.
1: Magkakukya ang original.
0: Oo.
1: Oo, basi may dugang na niya.
0: Baratong sigarilyo, mahalang doktor.
1: Gani, amugin na. Kaya mo na mag-goodbye kay si Basason. Takotahan niya, Katro Corwin, ang porsyento sa populasyon sa ato, yung nagkapanigarilyo, nagkapanabako. No?
0: Mm-hmm.
1: So, 80 advantage nila ang kadamoon sa numero. Oh. Sa mga nagagamit sina Otto Firewood.
0: Oho. Ahay. Sige lang. Now, at least, I hope tani masakote na ni kundinigalin kay Tropang France, no? Kaya nasa gihomta sa itong mga kapulis sa itong tuturidad.
1: Magdani ka na parawin na. So, malingat tayo tayo sa patrol sa liwat, inisi ka Tropang France under Burgos, dalam mga bukol-bukol sa lawas mong tumaro sa Santo Blasco. Para sa nagawagyon ng Pilipino sa Pilipinas, XFM News.
4: XFM Live Reports.
0: Salamat kay Tropang France sa mga latest balita na update natin sa atong PNP. Ang ining pagdakop, paglaot sa mga illicit cigarettes, mga katropa, illegal nga mga sigarilyo nga nagsulod Tres Negros Occidental. Ang pinaka-concern mga katropa, kay why man ni nag-agi sa insaktong regulation, why man ni nag-agi sa DOH, why ni nag-agi sa DTI, why man ni nag-remit sa taxes. Balan mo sa sigarilyo, may sin tax man na da. Luwas ang value added tax, no? Kagina pa ibalo sa gobyerno ang negatibong epekto sa pagsigarilyo, katropa, no? Pero despite of that, damo Japon mga katropa sa mga kulturan ta nga sige Japon pa rin garilyo, ya? Yeah? Damo sa Japon sa mga kulturan ta nga sige Japon na ano, sige Japon na bakal sang sigarilyo, bisan tag 12 piso pada, bisan tag 11 piso, ang balila kay kung unta to nila pag sigarilyo do mahunos kuno pag ginawa nila. Hindi kaya kuno, galalain sila, kurug-kurug sila kuno. Depende man sa tao, no? Nga maka-withdraw siya sa sigarilyo, nga maka-untat sa sigarilyo, bala mga katropa, paminsaron mo lang sa tag 11 pulo ka piso ang stick sa sigarilyo. Makapanigarilyo ka sa 5 ka stick sa isa kadlaw. Paminsaron mo, pulo-pulo na. 50 na. Kung chain smoker ka pagin. Ang isa mo kaha, matunga mo na sa isa kadlaw mo. Bako mo na. Magasto ka sobra 200 sa isa kadlaw. Kung ginbakal mo na bugas, mayara ka na sa 3 kilo. Bugas abi. Baklon mo. Diba? At least nag-adto pa sa pamilya sang sa bisyo mo. Sige ka pa ng ganilyo. Kabalo kang gubao ng imong baga sina mga katropa. Doktor ang katuan mo. Pero kung mag-maintain ka lang sang Premium D3, Santon Plus Gold, Vitamin C, nami ang epekto sa lawas. Sometimes ang logic naton sa pamisaron ta mga katropa, do ka komplikado bla. Nga gina-justify ta ini ka mga bisyo just because gusto ta. Pero kung istoryahan ta gani para sa ikayong lawas ta, gambal ka gasulod sa pamisaron mo kamahal. I-maintain mo sa baklon mo sa di sigarilyo mo, maintain mo man. Ang inom mo, maintain mo man. Adlaw-adlaw, ga 2 bottles ka. Kabalak ka kung pila na, precious bong. Mabalas yung, tagduwa-duwa mo na kabutilya. Pero ti, tanawa blank ka na butilya. Kung tag pila na. Mayara na 30, 40. 30, butang tabi, for example. Ti, bisyo Japon, no? Gagasto ka Japon. Balot ang dugay-dugay, mamunay may epektos lawas ta. Di ba? Ma'am Gloria Cuenca, mayong aga, happy listening. Mablia Fuentes, dira sa Barangay Felisa, thank you so much. Sa kay paring Jansky Gasparo, linya, pa-shoutout lang da sa watching from Sitio Bunga, Barangay Urong, Kabankalan. Thank you. Sa babaw-babaw na sa dito na to sa La Familia, no? Namin na katihan na dyan. No? Mama Rive Castin, may aga, fili sa Mom's Chapter. Shoutout lang sa kay, sa shoutout sa MJC, Metal and Stainless Fabrication and Services. May aga, salamat. Hambal pa ni Jansky Gaspar sa niya. Mag-amuna katropang win, malumos gid ang mga buaya. Uy, hindi guro. Pinsar mo buayag, salom pag inadalom.
5: Tood ka?
0: Jansky, mayang aga. Ma'am Leah Fuentes, mayang aga, kag sakay Gloria Cuenca, mga kamams naton, Drista Kuling, thank you. Salamat sa pagpamati. Kagsakay pa rin Vincent Helbolario, may aga. Good morning, katropang Win. Dan, sharing na daw may ara na subong sang fungus nga ginpang hatag sa mga farmers. Para pangontra sa pestis ang RSSI. Sigahomta, kung successful bala ang atong kampanya kontra sa pamiste sang RSSI. Gusto na tumabalaan gani, no? If may ara na report ang atong provincial government, angot suni. If we're just, successful sa aton nga pamispang spray sang RSSI or nagadugang nanta budget, gadugang nanta sang aton Bukolda, nga may mga planters tas gapon nga naguntat na sa ilang mga patanom tubo kay hindi mamama ang infestation sang RSSI. Tanaw-tanaw karon, Ma'am Jessica Gonzalez, thank you. Salamat gid sa pagpamati sa aton palatuntunan, no? 8:34 na. Mga katropa, balikan ta ning issue karon sa RSSI, no? Plus may mga happy birthday gali, ha? Sakay happy birthday sa kay Jessica. Jessica ano ni siya? Pahayahay, happy birthday sang Mams Bacolod. Happy birthday to you. Kung may mga wisik-wisik kada ma'am kag may sobra-sobra ka, okay lang.
5: Ang balapa.
0: Oh. Magaganda. Happy birthday Ma'am Jessica Payahay. Thank you so much. Salamat gid ha. I hope nga ang adlaw ni mangin mabinungahon kag masadya para sa pagselebrar mo sa kadlawan mga katropa. Kami diri nagakalipay man nga ti arita Japon intakta nagapanikasog nagapangita sa kinawala ta, no? Kag padayo nakabuhi. Okay, happy birthday to all birthday celebrators mga katropa. Ma'am Jessica Payahay, happy birthday to you. Pa-commercial ko na mga katropa, balik kayo sa mga update sa mga balita ta pagkatapos sa mga panundong. Standby
4: Bullseye XFM 90.3.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
10: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainon ko sang ordaryo ng kape, dato kang pagitpagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
9: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
14: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
13: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
5: solidaryo sa ka-service crew. May harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sis the Pain. Tatlo pa lang kami sis na nagtumara kasi matyag ko tayo na wala nang sakit ang ako ni
12: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
15: Symptoms persist.
12: Consult your doctor.
15: Sa mga buki ka.
16: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
17: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
18: Yes, to health!
19: The secrets of health.
20: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven in Dokleo.
21: Yes, Sir Josil. Itungod may mga imbalances kita sa sulod.
20: Okay.
21: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot ug sa aton sunod nga panimalay.
19: The secrets of health.
20: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta Dokleo nga way sang instant solution.
21: Kinahanglan gid ang tayuyo nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
20: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti aralan na sa guwa mo. Dili mo ba mention yan or if not daw gulpi lang ginit ang imo ulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid yan.
21: Kabudlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho, bisan diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman ta gid indi mo na basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalblas ang iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod especially sa hormone.
17: Santhon Plus Gold.
21: Ang Santhon Gold capsule gina suggest gina recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress challenges nga hindi kita mag-react daso-daso kundi mabulo balanse ta anay makapulo pa minsar ta nay makarelax ta.
19: The secrets of health.
21: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sininga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sininga part sang brain, irritated kita, madali kita mag-react,
20: short-tempered ikaw.
21: Yes, so
17: Santhon Plus Gold.
21: Ang isa pagid sa manami man, ang mangosteen nga sangkap sang Santhon Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton sininga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
19: The secrets of health.

0: para nga masigurado pagit magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababayenhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kun hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa ginatuwag benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh, arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo, yung ginadetox siya nga itong lawas sa nagulayo, napagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gidya magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka maghapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.
1: The secret of health.
3: Mga katupa, exciting!
5: XFM Exciting!
6: Nagabulig pugong sa paglapta sa mga cancer cells. Proteksyon, agud malayo ka sa balatian. Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo. Bullseye XFM 90.3.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
6: Vision Next, marami na ang natulungan.
7: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pwede na soon ah. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabi gain. Kamutol, testing mo bala. Kampiyong gijan, Turbo.
9: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
9: Turbo, may maka at klamu waska. Mga natural earth na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain.
12: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya na.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: Namamayagpa sa anumang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
15: XFM Cebu,
16: XFM Bacolod,
17: sa XFM
14: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. XFM 103.9
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
18: Pwede,
19: may nag-atrust ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
20: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.

Balik kita mga katropa, oras na ito, 8:15 na sa aton nga pagpangalaga din sa Bulsay, mga katropa, no? We would like to say happy birthday, what? Sa kay, Jessica Pahayahay, isang member sa class ma'am natin, ma'ams natin din sa Bukulot. Nangyaga. And to all the birthday celebrators today, mga katropa, it's August 18, 2026. Medyo ga init man ang istorya sa barangay Neske Elections, KT Tubtub Subong, Lapa. Way pa sang miura to, way pa to sang resulta ang mga proposal. Pero sa isa ba ka statement to sa aton nga executive secretary, mga katropa. No, abalya ko na, sige mga gwa na. No, base ma-aprobahan na siya, no? Kay may budget. Kung ma-postpone ang eleksyon, hambal nila makasave kita sang 32 billion pesos. Nga savings na to, na para sa barangay NSK elections. And that's why ang mga proponents are keen enough to propose it para sa 2020, para sa November 2. Postponement, no? Recollection lang para sa mga kutunan ta. There were 7 sa aton nga kongreso. Samtang mayara naman mga katropa duha sa Senado ang nag-propose sini nga mga tikang para i-postpone ang aton SK and barangay elections, no? Which scheduled sa kuntani sa November 2, no? Siringa tuig, mga byan. Matapos kina-postpone na ni siya. I think last year, no, na postpone siya, and today ang schedule nila nga ipatuman ang ining barangay Neske elections, no. And if that happen, mga katropa, this will be the second time nga ipostpone ang SK and barangay barangay Neske elections sa Bukulot, at sa Pungsod, Pilipinas, no. Iyan ka mga politiko, iyan ka mga nagapungko sa Kongreso kag Senado nga mga proposal nga abalila maka-save kita, maka-save ko, no, para maka-save ang Pilipinas, no, more than 30 billion pesos nga pwede pa i-allocate para sa sa aton nga mga LGUs, no, para sa mga programa, assistance para sa pumuluyo, mga katropa, no, para maihatag sa mga vulnerable sectors, mga katropa, tungod sa ining kinagual nga naglugtad rin sa Middle East at this point of time. Now, kadami pamation, no? Kadami pamation sa ining plastada, no, nga ma-postpone man kita, no? Ang budget para sa barangay elections i-reallocate, mga katropa, no. Pero ang COMELEC, abi mga byan, may ara sang allocated nga 19 billion pesos, no, para sa barangay Neske elections, and they spent already naglabot na sa 8 billion pesos for the preparation alone, no. So there's that, may bilin pa, no, nga 11 million pesos nga probably mangin savings abi sa COMELEC, mga katropa. But this is not just it, no. Ang aton nga gobyerno mag-reallocate pa sa budget, mga katropa, para sa ining eleksyon sa mga kabarangayan naton, no. So that's why ang balila, we can save as much as 30 billion kung ma-postpone ang barangay na SK elections. Okay. Nabi sa pamatian, mga katropa, galing ang approach, bra, ang sitwasyon, bra, ang mga nagkakalatabo, bra, daw hambal natun, wain tamahimo, and we result, nagkadto kita sa punto nga makita tan lang ang barangay ang SK elections, nga ihilabtan tan lang, ipostpone tan lang, ipostpone ang ining mga bagay, no? But nonetheless, ang sitwasyon is, ano sa kayo, ng, sensitive, no, it can proceed, no, pwede man sa ma-postpone, no, mga katropa. And that's why uklo-uklo man ang aton nga mga kauturan
sa barangay Nesca elections, no? Hindi man mag-full blast mula sa mga intensyon nila, padlagan, no? Kaya ba si mga pendeho ta, pagkatapos gin-postpone na lang to sa aton nga Comelec, Kongreso, sa Senado, ang ining eleksyon, no? So, kinahanglan pa ipasa ini, no? Ang ining ginakabig ta budget, kung approval sang ano sang gina-propose nga postponement mga katropa. But without that, mga bian, magpadayon kita sa preparation para sa November 2, no, sa barangay ng Nesca elections. To ato na advice naman sa mga mapadlagan, mga katropa, ipreparahan eh, no? Preparar. Kaya wait kabalo. Though lapit na eh. It's August already, ma September, November, September, October, November, and we have less than 3 months, mga katropa, for that preparations, no, para sa barangay Nesca elections, no. Ato na mapaglantaw, nabutang permis casualty ang mga eleksyon naton sa mga barangay, no, tungod lang sa mga problema nga nakita sa mga public officials. May naghutik yun isa ako, sige, duham na nakabagay, no. Duham na nakabagay, may kwartang gobyerno pero wala kwartang politiko, no, nga mag subsidize sa gasto sa aton barangay Nesca elections. Amarabla. Di, pero madugay-dugay pa ito mga katorpa, no? Ang parawagan niya sa mga sa ato niya mga barangay officials. Why not nga ipawahiantan lang ni, total na postpone naman, na-allocate na ng budget na mo, no? In order for us to save and magastos ang ukon maka patigayon sa mga programa pagid, no, i-realign tang budget para sa bulig, para sa aton nga mga kauturan nga nagasakripisyo, no, sa sining crisis nga ginatubang naton sa matag-adlaw nga tanan. Pero ti damo sa mga nagtaas ang kilay ni ambal nila sing hindi nami nga ang ini nga mga sitwasyon, ang ini nga mga bagay scapegoat bala, no, sang aton gobyerno para makasave nga naka-allocate na nada, no, naalokara na sa budget pa, sa budget pa, no, since nga ginakto naton ang aton nga general appropriation, ang aton election fund yan, naka-allocar naman ang mga katropa. So why postpone, no, nga i-postpone abi just for the sake of saving, no, mga katropa. Dito ko damo man sa pwede i-mobilize na mga budget. Guys, lupra gani. Damo gani sa mga budget nga pwede tandugon ta eh. Pwede ta gani ka dugang sang supplemental ta. Dako ko ng kwarta eh, no, sa aton pungsod para i-mobilize para sa aton nga mga assistant nga mga programa, mga katropa. Utilize lang to mga unprogrammed funds to. Ang program pa unprogrammed nga mga allocations naton. Amo lang to realign ta kay way man tutupa to. Mambal ta, okay. Despite sa mga problema ta, mapadayon ta Japon sa build more naton kay para makita sa atong gobyerno, makita sa pumuloy naton nga may ato mga proyekto. Daw ko labanan daw joint venture naman ang tataranta. Hindi pa makasave ang gobyerno ta. Sa mo ng mga bagay katropa do ka sa dyan, no? No. Anyway, morning. Ma'am Len Talde, good morning katropa. Salamat gid ha. Len Talde, like and share ko na. Okay, thank you gid. Salamat gid, morning sa inyo da. Sa mga taga Mambato, Himamaylan, thank you so much sa pagpamati diri sa aton nga palatuntunan, no. So going back mga katropa, ano paglantaw nyo yan, no? Okay sa inyo nga mag-postpone kita sang barangay na scale of things. Kay do ka amuning gusto sa mga politiko tay, sa mga kongresista tay. Amuning gusto sa aton nga mga matag-as kay mga senadores dito sa Senado, no? There were certain proposal na gusto naton i-postpone permi ang barangay Nesca elections. Now, galing ang repercussions naman lantaw naton, no? Dota tradisyon na bla sa aton nga mga sanga sa gobyerno nga once kami aras problema barangay Nesca election dayon.
So it feels para sa ako na wala na ginatagaan balor ba ang pinakagamay nga nga sahi sa panggobyerno ng aton barangay mga katorpa. Smallest unit of governance. Dari sponsor mga katorpa mo ning barangay mo. No? Ti nagatiner ang tao da ga gusto man magpili sang ilang butuhon nga ano nga mga opisyal kay nadula ng ilang ilang salig to sa mga nagpadlagan barangay officials to kay ti pagpungko nila muhalin sa pasalig pakadto sa tsupi nga mga promisa no halin sa pasalig wala sang nagtupa nga mga proyekto halin sa pasalig nga bag-ohon ang padagan sa gobyerno sang barangay ato ay ang pinamilya nila nga mga tinog pamilya na kubra sa barangay ang mga budgeto nga mga assistants mga katropa way nagtupa sa kalatuan nagkantos pamilya ti anong tabo binipisyo pamilya amore promisa sa mga barangay kapitan man damo mga katropa sa mga barangay naton nga dirisponsod nga naka binipisyo man sa mga ulo ayuda sa national government nga panikasugan man sa mga kapitanis naton may lusot permi no ti kung kisa nga aton nga mga pumuruyo nagakita-kita ni na lantaw ni nila ang mga problema katulad sini and later ga-demanda na isla naman public officials naman isla naman ang amon barangay kagagawa do kaya doon sila naman ang mismo nag-session da para mag-inintindihan ay para makabinipisyo sa programas gobyerno so takaan ang tao no di i-postpone pa natin ang ato naman di doon wala ginabala tagaan balor bla ang barangay next elections no often than not ang barangay next election amon na gina-postpone ta permi amo na gina-postpone ta nga nakapagkit sa atong constitution nga dapat 3-year terms lang na sila no? Ang atong nga mga barangay and they have to have that re-election to still maintain their position as chieftain sa mga barangay dari sa Pilipinas daw kalawaib la nga pirmi lang tayo mapostpone kay ti may problema amo na nakita na ton pagkatapos ang barangay makasave kita daw barangay next elections doon ako bagay ang tao niya ready na mag-ilis ang ilang mga officials barangay ready naman magsuporta sa mga gusto na suportahan sa mga barangay pero ang aton nga mga kongresista ang aton nga mga tagas nga official dito sa Senado kung Kongreso hindi pa sila ready o ay pag-uro pundi daw mo na bla gakatabo ni sa mga barangay ta may mga barangay kapitan man nga grabing promisa sa una pagpalagan nga ari ay pakigbato kung ginang pagkabuyan sa tao ipakigbato kung ginang ako ang sentimento sa tao tagaan tagay mga proyekto no ay alimentar tagay ang sitwasyon sa kang pigaduhon pero sa barangay naton ang igo murahon niya ay ti nalimtan niya lang to sa kapitan nagpakuribong to sa barangay plasan pa sa ato nga makagawad nga daw gapta mong goman kung anong obraho nila kay pagpadlagan nila unemployed ni mo ang mga kagawad nagpadlagan lang kay way trabaho di dumaog damo kilala damo katropa dito sa mga barangay nagdaog bilang kagawad pero pag perform na gani mga katropa hangla babaw langit why na kay chindi ko ng role nila sa ila mga posesyon din ang kagawa. Di tao kasi kita na. No? Islan to ni. No? Hindi ka makita ni Slagani. Oh. May harap ito sa mga barangay kagawad, mga katropa, nga triple, doble nila mga katrabaho. Barangay official na, gatrabaho pa sa mga private mga kumpanya. Nag-extra pa dito sa mga taratapan sa mga alkalde, kag iban pa. Kita mo sila? Hindi mo makita na sa ano? Hindi mo makita na sa barangay. Makakita mo na sila, konsesyon na lang. Pero the rest, sa pirang mga nedlaw, nga diras barangay, dapat na makatulis. Bakit kada kagawad, may komitiba mo? Kaya dapat ilang
pungkuan pagkatapos mga related nga mga issues ko or mga concern sa ila pamulo yo idira nila itambak. Pero ti paano abi pagka tumos barangay hindi mo makita to mga officials barangay? Ha? Ang mga kagawad to na ti may trabaho ng iban mo. Ti paano na ang balgani sa itong local government unit, mga katurapas, ngayon di pwede ka double compensation ka. Pero may aras mga kagawad nga mus na. Oo. Ti din tasbong, tingog sa pumuluyo, abi kinang lantay. No? Tingog abi sang aton nga mga constituent dapat pumatian ta. Hindi tingog sa mga kongresista. Ginapabatsag nila, no concern sila. Ginapabatsag nila nga, okay, kami di, gusto namon nga mo niyo. Gusto namon nga mag-ilis na sa mga opisyal namon sa barangay. Tapos, ipospon ta. Marang problema. Sadya mo, no? airway oras na ito mga katorapa, 9:06 na sa itong platong tuna. Ma'am Lental D, sige, habaliya, sige, tama. Sila na lang, kagpamilya, katropa, dira sa barangay, nanti. Kita na lang, mga programa, gani sa gobyerno. Sulo sa mga barangay kapitan, scholarship gani, sulod gani, nalusutan gani, mga katropa. Kung ano ang, kung nagapadalagan, tanan, kung nagapadalagan, tanan nga, plataforma tapos kun ano wala na dula na Ma'am Lental, good morning, salamat gida. Grabe ga pagwa sa sentimiento si Mamo. Ma'am Miss Pamorino, Ma'am Nina Gestro, Ma'am Jessica Gonzalez, maring aga sa inyo, salamat gid. Ang bisan barangay SK elections lang pero magastuhan man ang mga nagapadalagan bisan sa iya mga handbills o dapat gid kag kapi-kapi sa kag tinapay sa barangay. Amo gid mo na tradition na sir. Para mapakilala ka, para mapakita mo nga okay ka, dapat may ara ka sa mga ginahimo nga mga visibility campaign ba. Para makita ka sa barangay nga makilala ka. Tiyan mo gina ang karakaran subong tiyan. Hunta karoon niya mo na sa sistema. Pero mga katropa, hindi na siya talaksan para i-postpone ta ang aton SK barangay elections. No? I hope na ni mga katropa, mapatigayon lang ni para matapos ng mga katropa

0: barangay mga katropa nga supposedly kay ang mekanismo sa di mga katropa qualification nga dapat ang aton nga mga qualified scholars dapat pigado gid, no, makaeskwela sila sa insakto nga maeskwelahan, no, ti na tigayon ni isa man isang ginhimo sa aton presidente nga mga programa para wala sa mabilin kuno sa tabtaban bla nga makambal sila nga okay may arat to sang napatapos ganyang gobyerno nga nang successful nga nakiskoyla sila kag nakatrabaho sulihi ah. Pero tabo iya mga katropa may mga barangay ta di sa Negros Occidental nga sa scholarship program nga supposedly pinakapigado ni pinion mo, no, ang nakasulod dia barangay ang nakasulod dia ang mismo bata ni kapitan. Amo ra kong kisa, agakawad-an salig ang aton nga mga officials, gobyerno, ang aton mga pumuyo, mga katropa. Kaya nga, di ginasuhot mo sa mga public officials na ito, mga programas, gobyerno mo. No? Kadamo, mga katropa, kung ang balunta, damo sa mga halin pa to sa mga ayuda sa una, sa COVID-19 to. Ha? Ang aton nga mga nakabinipisyo to, mismo man, ang mga pamilya sa kapitan. No? That's why, ginambal to ganit sa DSWD. Kaya hindi, kami na mauyat sa mga master's list, pagkatapos, kami mahatag sa mga ano sa mga ayuda tinalutsan man Japan, no, nalutsan man Japan nga nalutsan man to Japan in the sense mga katropa ang talento makalista din pasulod man sa barangay kalabanan to kilala paryente membro sa pamilya. Same happens mga katropa sa programa sa scholarship sang aton gobyerno diri sa pungsod diri sa aton sa Negros Occidental, one from Cagayan, next is Bago, no, for delay kada sa sake mga katropa public officials naton, no, do not do that again, no, kay kalaw ay sang imahin sang aton nga mga barangay nga mismo na ang tawag na sa mga kilala tas nga bantay sa lakay mo. Programa sa gobyerno nga dapat mangita kita sang pinakapigado ng mga beneficiaryo, recipient sa mga programa. Igo mo rahon, mga katropa, pamilya, bata nila ng sulod to scholarship program. Makamaton man ta sa mga pasensya, pero kung kis daw ka si Kwawi, daw ka lain bala sa sitwasyon. 9-11, makomersyal ko na ihaboy ta mga obligasyon ta, pagkatapos balikay ta, pagkatapos mga katropa sa katun ng mga talakayan.
1: Bullseye XFM 90.3 Supple Plus Gold.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
1: Ako po si Jenny Ling. Isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape. Pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katang-istang is man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Pag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-assist pain. Kalang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus

0: Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Mga katupa, exciting!
2: Madamo na ang nakabenepisyo sang madasig kagarantisado nga makabulig sa indigestion. Mga produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule, may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Ara man ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Pwede
3: nga nag-atras ang public opinion objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang Bullseye.
6: Mga katropa, balikan ta tong programa at sa katong gobyerno, sa katong national government, mga katropa, sa katong nga Office of the President. No? Ano nga programa? Ang programa nga ni mga katropa, gintiguluhan. Bawat barangay makikinabang sa programa, sa program. Isa ni ka scholarship program, mga katropa, nga direkta ginahatag sa mga barangay. Ang pinaka-implementors na di, ang aton nga mga barangay. Ang aton nga barangay, no? Public officials na ton, si Barangay Kapitan, Kagawad. Mangita ni sila sa mga tao or sa mga estudyante nga naka-plastar na bla, manu-graduating na, pero ginakulbaan, basi ma-drop out, basi ma-drop. Basi hindi makatapos sa trabaho, sa eskwela, tungod sang financial constraint, no? Problema financial. Balaan mo naman, pagka senior high mo, makadto ka to sa college, mga katropa, kinahanglan na naman budget na sa mga aton nga mga estudyante nga nag-ukon sa aton nga mga kuturan, kapaiskwila ka sa mga bata sa kolehiyo, grabe, madugo na siya, no? Kapit pa, bata mo daw kabilog, tatlo kabilog, ga-eskwila, gadungan, abi-eskwila, mga katropa, bugat ni para sa pamilya ta, no? So, aton nga ang presidente, ang tanatapan sa presidente, nag-allocate sa mga katropa sa nag-allocate sa sang budget yan, no? Sa 200,000 sa kada sa kapin, ha, 42,000 ka mga barangay, no? Sa bilog nga pungsod, no? Ang ining budget, mga katropa, ihatag face by face. First, 100,000 pesos, no? Direkta nga makadto sa mga senior finishers, no? Mga scholars natun, no? So, kada isa magabaton sang 20,000 pesos, no? So, kung may ara ka sang 100,000, you have at least 5 ka mga recipient sang program ganin, mga bias. Okay. Anong target sa niya? Sa nabalta, ang mga senior high students, no? Nga manog tapos na, nga kinahanglan, nga nabudlayan magtustos ang ilang pag-eskwela, kag nabutang sa lang-alang, nga daw hindi makatapos tungod sa problema financial. Amunay karon ang ginalantaw sa aton national government, no? Ang allocation naton sa nambal is 100,000, mga katorpat, face-face, pero 200,000 ni siya, no? Ang ginahatag is 20,000 each, okay? Bulig ni para sa mga kauturan ta, basi hindi maka-eskwela, bla? Tungkol hindi makatapos, bla? No? Tungkol sa grabe nga kailan sa eskwelahan. Alright, so ang himuon, iuyatan ni, ipatuman ini sa mga barangay. May mga applicants, pwede ka ka-apply. Pero ang mapili sa di mga katropa, barangay. Especially sa mga Kagawad, nga ang ila komitiba na naka align sa ining mga programa, Committee on Education. All right? So amo na. Amo man isa ang ma-supervise mga katropa, Dries Bacolod ya, ti ang liga ng mga barangay kaga ang aton DILG, amo ni ang mag-supervise ni programa mga katropa. So kita nyo ang mga plastada nga pwede nga mahimo kag nagadahom kita mga katropa, no, nga ay may ara sa mga benepisaryo nga tsakto. So ang ini nga mga budget mga katropa nationwide ini mga byan, no, nga ginata na nagapangita or ginakwalify sa barangay mo kun sin oto ihan ina sa DILG. Pagkatapos amo ning ipa-qualify sa ila, i-check mo na background abi mga katropa, and then i-approve, no, para sa budget nila, para sa programa sang presidente. Now matapos ang pila ka mga tinuig, pila ka mga binulan, may natok iba ng tao, no, mismo ang barangay kapitan, bata sa barangay kapitan, amo to ang recipient man sa programa. Bago, may araman isa, I think though, Iloilong area, may mga barangay kapitan, sa Bacolod, way pata may nabalaan. For now. Way pata may nabalaan, ti. Subong lang. Mariunes. Ti, amo rin yung sitwasyon. Kung ikaw nagapangita abi mga katropa, hindi dapat sa pamilya mo, conflict of interest na siya. No? Pero why man may ginlatag ng mga guidelines abi? Ako personally, why kung kita ka basa sa guidelines sa DILG kung paano roll out abi? Anong pila ka mga limitations, kag restrictions, no, sa sining programa? Siguro ba sige inintindi man sa mga public officials naton, sa mga barangay officials naton, nga si kapitan, ay kaluoy si kapitan, no? Pasudlon lang to, kagawad, no? Damo pa rin maginawa. Pastor, I tell you, no? Kung na-practice ni sa mga barangay, damo pa rin maginawa ni. Ha? So, ang siste, panihutan. Bata ni kagawad. Bata ni kapitan. No? Di lima man lang to, silan lang, yatag mo pa na sa iban. Silan lang to, nakabaton mga katropa. Nahibalan to, nga, kung amo na yung sistema, conflict of interest, komplikado mga katropa. Kaya hindi nagkakadapat, for delay ka din sa sake mga katropa. Ikaw ang chief executive, o kung ikaw punong barangay mga katropa, you should veer away sa mga programa nga pamilya mo ang makabenepisyo. May kasos na da. Okay? May kasos na da. So, since nga kita nga mga tao, kita nga mga nagabati sini programa mga katropa, way matakabalo sa mga guidelines na di, ati way managpiyait until nga mismo ang pila ka mga resente nagparapot sa mga concern ni sa DILG ta. Pagin call out ang atensyon sa mga barangay kapitan, no, nga naka-intra. Amo ni nga itong ginambal gani mga katropa, damo pa na di, no? One from Kawayan. Ang iya to rason, mga katropa, is ang iya sweldo 8,000 lang. Barangay kapitan, dito sa Kawayan. And that's why, sinya, hindi ko kapabli nga magpatapos sa akong bata. Tungkol sa kita. Ha? Tungkol sa kita. So, wait na kabalo kung ano man rason ni kapitan, dugang nga napasulod niya to, kag sa Committee on Education, daw nag-sabotahe sila. Nga si kapitan lang ito, bata ni kapitan lang ito, mga resipiento. Nga, why man is nag-expecta, rabi? Nga, base, mga conflict of interest, kag i-call out sila, mag-result tapas kaso sa ombudsman. No? So nga, agi na flag natin ini mga katropa. This is one of many forms of corruption in the government being perpetrated by public elected officials natin sa barangay. And it's inappropriate, mga katropa. Hindi sa nagkakaigo. No? Kung may ma-file kaso, pwede na sa filean sa kaso. ang ginapangita itong mga katropa, recipient, pigado, na hindi makapatapos bata nila sa eskwela. Hindi sa kay kapitan. Kagwala sang kita ng insakto. Okay? Nintindihan tama na mga ginahambal sa mga kapitanes. Ngayon, balaan mo naman, pigado, ipit kayo, kabugat. Sang pagpa-eskwela, that's why kami lang itong naghimo sa pamagi para at least bata namon ito makabenisyo sang sa ihatag pa namon ito sa iban.
4: Tuod ka?
6: Daw, amorabi, 20,000 pwede ka na tuig mga katropa. Oh. Ano-ano malang ang sweldo ni kapitan man? Makapatapos niya bata. Na kung managtapos, may 20,000 pesos nga assistance ka, though something mga katropa makabulig-bulig sa pag-graduar sa bata mo. But since mga public officials natin di, mga katropa, nabutangan sa kolor, nabutangan sa pagpakamaraot sa atun publiko, ang ining mga sahi sa modus operandi. So, ang pamangkot di, okay blani? No? Hindi pwede eh. While gusto man natin matulo na siya ang pagpangayos ng pasensya because na booking sila, because nabalaan sila, ang pamangkot pagid nga nakapasar sa aton mga regulating bodies, mga katropa, sa barangay, kag sa DILG. No? For sure, sa aton nga Office of the President, mga katropa, may ara pa rin sa mga screening nga gakatabo dira, mga katropa. And they have to choose sa mga qualified individuals nga maka agom angkon sa benepisyo ngani mga dibla. Oh, so nga as kapitan gid nga asi kagawad gid, and I tell you mga katropa, damo pa ni mahibalanta, damo pa ni matikutok ibanta nga programa sa gobyerno ginatukob sa aton mga barangay officials. And that's why gambal mga kuturan ta, sige kinahanglan ta mag-eleksyon, no, para maislan tanisla. Kinahanglan ta mag-eleksyon, no, para maislan ta mga korap nga mga officials. Ang experience naton sa flood control sa mga programa sa gobyerno ginakauti man sa official naton, dako ang learning naton diri mga katropa mo. Maybe basi may epekto na sa pagpili naton sa mga official naton sa gobyerno, sa panahon sa eleksyon, basi may ara na epekto nga gusto naton itadlungon, may ara gamay nga porsyento nga naghandom nga gusto naton bag-ohon ang patakaran kag ang sistema, kultura naton sa pagpili naton sa mga opisyal naton sa barangay. Basi pa lang makabulig man sa, no? Di sumungho, amo na yung nagrebokaho, i-postpone ta pang barangay eleksyon. I-postpone ta pa ni ang pagpili naton sa mga opisyal naton sa barangay. Kay gusto sa mga kongresista ta, kay gusto sa mga senadorista, kay para makasave kita, mga katorpa. Ang ini nga practice mga katorpa is more than saving much money from money sa allocated nga mga budget natong for election. Why? Ang pangurap grabyo. Ang County Anes gobyerno grabyo. So when it change, paano mabag-una? Siyempre election. Islan mo sila? Mangita ka to daw Mayo, marabi? Di pa korap ng mga officials, gobyerno? Nga aspirant, abis barangay to? Rather than kamulon to nila mga budget to? Kwarta sa aton nga gobyerno? Nga aton mo na? No? Naghalin mo na sa aton? Hindi niya talatapan sa Office of the President, mga katropa, nga kwarta. Hindi ni personal nga kwarta sa presidente ta. Kwarta ni sa gobyerno, mga katropa. Kwarta to ni, sa taxes to ni. Naging convert na lang, ginhimo programa sa gobyerno para makabinibisyo ang balik sa tao. Muna bla? So, amo na mga katropa. Ambal ni Ma'am Lentel Deo, sige mo na balaan ko. Damo na gid, nagpangkurap mga katropa. Ano niya? White pa na rebukaho, pero mantayin niyo mga desol mga nedlaw mga katropa. Damo naman eh, maginawa ng mga barangay officials natin nga imbolbado para sa programa sa presidente ta. Why insakto nga plastada mo? Amo man itabo sa una sa mga ayuda ta? Amo man itabo sa mga listahan na ita? Sa benepisyo sang aton nga mga social amelioration, no? COVID-19 assistance, mga katropa, no? Ang ginlista sa mga kapitan to, kilala, kag supporter lang nila, hindi ganyan pamilya nila. ti na booking to. Amo ra gyud kwarto sa DSWD and distribution. Kami na lang magmapping man para sa mga tao nga benepisyaryo sa sining programa. Kay kun ihatag nato sa mga barangay kurado. Tukob naman sa bakunawan. So, amo na mga katorpa. This is one typical example nga we need to proceed for the barangay na scale reforms. Kay dira plang daan kita na sa tao, maybe mga katorpa, ini mga isyu sa korupsyon nga natubang naton nga na-experience naton sa pungsod mga katorpa, isa man sa mga nagat matulod sa aton mos pagbag-o kag pagpili sa mga official natos gobyerno nga papungko natos pwesto. No? Di, why stopping? Nga pungganta? No? Tungod nga ang inyo barangay hindi nyo control kay way ka mo budget ta? Ang mga kapitan nga pangita iyasang budget halin sa kay congressman? Budget sa kay kung sino nga talpon ano talto? Ang mga gastos ng ilang kandidatura to? Balaan mo, mga katropa, ang barangay election, no? Simple lang ni mo. Mapadlagan ka, pero may ara ka backup. Sino backup mo? Tiara sa pwesto. No? Maybe si congressman, maybe si konsihal, maybe si mayor, maybe si gov. Ang mga suporta si Muda. Ha? Kaga ato mga kongresista, mga katorpa, ato mga opisyal dito sa Senado, Kongreso, nagagastos na di sila nga para man sa eleksyon nila eh. Magpadlagan sila, may ara sa suporta ng mga barangay kapitan. Kaya mga coordinator, leader nila sa mga barangay, mga katorpa, puro man kapitan. Amo na kalapnago ng korupsyon sa pungsod Pilipinas, bong. Diba? Tanawan yung mga barangay kapitan nyo. Kung sino nga mga barangay kapitan nyo nga nagaduso, kung sino nga politiko na sa inyong gusto suportahan sa barangay. Gusto kampanyahan sa barangay. Nga dapat dira sa atong konstitusyon gambal ta. Dapat ang aton nga mga local government unit pinakagamay nga sahi sa paggobyerno sa aton barangay should be non-partisan. Hindi mag-intra politika. Pero look at now. Sa atong mga barangay, wala na huya sa kapitan yung mag-endorso sa mga politiko nga mapadlagan. Si kapitan pagani nagaparada eh. Si kapitan pagani gaupod to sa kampanya eh. Si kapitan pagani ginakwaan to sa mga budget eh. Tutuod, real talk lang. Si kapitan pagani nagamapping to, sinutong aton to, sinutong tagaan ta. Patawag na to sila, kayong budget arindi oh. May nagkaladak pa na gani mga kapitan sa una to oh. At hag mo na sa publiko. Nga kada kapitan ta, may boss nga may ara sa. Amo na kalap nagon mga katorpa, kung istoryahan ta korupsyon, nagpanaog na sa level sa barangay. Di base pa lang, nakabulig to, base may ara kamuklatan. Ang flood control, kag ang gusto nato nga pagbag-o sa atong sistema, kini-expose na nimo. Amo na practice ta, amo na culture ta, amo na i-practice na to, amo tradisyon na to sa panahon sa eleksyon, nga kung mapadlagan, bato na ang kwarta, kay para makabalos ta. No? Pero pagpungko nila, ati, balos naman sila eh. Nako. 9:34 mga katropa, makomersyal na eh. No, balikan tayo mga balita pagkatapos. Tara kayo, ito naman pila ka mga dugang, mga updates sa barangay ito. Na standby.
4: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
7: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.

0: Strong Blast Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Sister Pain.
6: Si Michelle Legale, isa kasi

0: Sister Pain, Pangalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain, symptoms present, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Exciting! Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balansing ang mga komentaryo.
4: Pwede
3: nga nag-atras ang public opinion
5: objective.
3: Prangka kag diretso sa mga punto.
6: Nga medyo isong pasalayan.
3: Ini ang Bullseye.
7: Balik kita mga tropas pagpaklag na ito, 9:32 na.
8: Balik kanta ni. Ang pira ka mga restrictions, gili, mga guidelines gili ila sa ining programa sa gobyerno ta, ang ining scholarship program sa presidente, no? Ang bawat barangay makikinabang program, no?
7: Sakto man gili. Why may problema gili? Sakto lang, oh? From the name itself, Katropan Junel, bawat barangay makinabang program, di barangay gili na kinabang, sni? Barangay official na kinabang, Leo. Tiyan mo na yung kurot from the title itself, mga katropa, maliya, sa bawat barangay makikinabang program, BBMP. O, amo na yung ina-allocation, no? That's about 200,000 pesos fund nga gina-allocate sa DILG nato. So, yung programa, mga katropa, kagana mo sa mga barangay na kintra, ti barangay kapitan to, ti ako na guro, barangay mo. Barangay mo, no? Well, pero it is what it is, mga katropa. Ang aton nga mga public official dapat mangin careful man, mangin ano man, sensitive man sa inatag sa mga posisyon. Ang programa gobyerno nag-enforce mo pagkatapos kamugli ya, kamoy gli ma benepisyos ni di. Kundi hatag ta sa mga tao, mga kultura, tapigado. Hatag ta sa mga kuturan tanga nga kinahanglan, at least may ara ka magnabaton nga sulti, at least may ara ka magnabaton nga benepisyo ang mga tao nga hindi makapiskwela makapatapos ang ilang nga mga kabataan sa kolehiyo. Amo na tani ang ginapangayo, mga katropa, no? Amo man ay mga restrictions, no? Ang budget nga ni mga katropa hindi pwede magamit sa mga construction development sa barangay, road repairs kag pila ka mga pasweldo honoraria sang aton pila ka mga nagatrabaho sa barangay da, hindi man pwede, no? So amo na yung sistema karon. Oh, di amo na ni mga katropa, I tell you, damo pa rin maginuwa daw. I tell you, damo pa rin ma-rebukaho ng mga public officials natun mo, no? Hindi pa intindi mo bawat barangay makikinabang program, di mga officials barangay mo na nakinabang man eh, ha? Oh, dali scholarship yung butang. Hindi amo na eh. Hindi gintulon man sa mga officials sa barangay. Sige, bawat barangay mo makikinabang. Oo, BBMP. Oo. Yeah. Bagay lang na sa ginalantaw sa mga public officials natin somehow. No, we hope nga makadto sa insakto nga tao ang ini nga programa matagan sang nagakaigo nga budget. Mga katropa, mag-sustain para may ara kita may mahambal nga sa kada barangay. May ara gid nga mga graduates natun nga posible makatapos sa pag-eskwela, kag makapangabuhi sa insakto, makaangkon sa oportunidad para makakuha sa insakto nga trabaho. No? Good luck ha sa mga barangay officials natun. Huwag kayong dalok-dalok kay Budlay na. Huwag kayong kung ano pa kay Budlay na.
8: Sometimes ang grasya kinahanglan ta man nga ipakigbahin mo, no? Sa aton nga mga recipients, sa atong mga kulturan, and that's what public service is all about, no? Amo sa public service sa mga barangay gani, kung alang alang ka man lang magpadlagan, ti ano ka na lang, private ka na lang, ah, bulig ka pero private ka, pero sila nga napungko ka to kay ti gusto mo mag bulig sa tao, padlagan ka, ti okay man na mga katropa, pero dapat ready ka, sakripisyo mo. Amo rin ginahambal natin mga katropa ang public service, ang public service mga katropa, hindi siya tool out nga sweldo-sweldo sistema. Hindi sa amo na nga pag-incendita kalabanan sa mga barangay official ta, padlagan to kayo trabaho mo, ginihimo employment ya, ginihimo gatasan ang aton positions gobyerno para may aras sa gan et kaga kita, no? Oh, kabay pa mga lesson ini para sa aton nga mga barangay officials nga ara sa nagapanirbisyo sa aton nga mga constituent dira, no? Lental Day, good morning. Salamat kid John Bert. John Bert Fajardo Abino Ophelia. Chakto ma'am, Ophelia. Ari kami sa Rosal Takuling. Thank you. Salamat gid. Sa pagpamati, no? Kantuan ta mga katropa impeachment kahapon kay sa Jani, no? Padayon Japon ang impeachment kontra sa Vice Presidente naton. Amo ni ang pagdayday sang prosecution sang kamatuoran mga katropa, kay ti ipanindugan nimo sang aton kongreso nga gin-impeach ang aton nga Vice Presidente for grounds mga katropa, betrayal public trust, kaso nga grap, kag iban pa, grave threat sa aton presidente. Pero ari nakita sa buong ang spending sang intelligence fund sang aton BC presidente mga katropa, medyo madugo ni sa, no, nga mga bagay nga ginatalakay karon sa impeachment mga yan. Kung paano gingasto sang aton nga president, BC presidente, ang kapin 600 million pesos nga intelligence fund niya sa office of the vice president. And take note mga katropa, this is the first time nga gintalakay diri sa impeachment mga katropa ang intelligence fund, because by practice ang aton nga office of the vice president wala gid man niya sang intelligence fund mo, no? Only the president and all mga agencies sang gobyerno nga may ara sang military and surveillance operations ang nag-angkon sang intelligence fund, while nga ginahambal naton this is not subject for proper liquidation for security purposes mga diyan, no? Amo rin ginapanindugan man sa office of the vice president nga sa iya intelligence fund, no? Paano natabo, no? Di gintagaan sa sang pundo at the grace man sa presidente, napitay man sa una mo, okay hay man sa una mo, di gintagaan sang leeway, no, nga makaangkon sang budget. Ang budget kadungan man ni mga katropa sa posisyon ginuyatan sa vice presidente, no, nga sekretaryo, sekretarya sang Department of Education, sa education mga katropa. So may mga spending nga nagwa to. May ginpagwa naman nga witness ang mga katropa, nagpungko ang special disbursement officer sang Vice Presidente nga nakabalo sang tanan nga spending sang presidente sang sa Vice Presidente sang iya intelligence fund. Pero ang sadya mga katropa kahapon, though hindi maginisinaan na ito, no, kay ginpamangkot sa prosecution mga katropa ang ining witness, hindi kabalo sa iya magtagalog. Gabisaya lang sa iya, no? Ginpresentar ining hostile witness mga katropa dito sa impeachment court, no? Kagahambal sang aton sang hambal sang presiding officer, so dapat leading question lang. Hindi mo sa mapaamin, hindi mo sa mimuan senaryo paakuon, pamangkot ka lang, no? Nga angot sa ining kwarta nga ginpagwa intelligence fund nga ginpagwa sa office of the vice president mga katropa. Amo ring sulod ho i-testingan tabla ang special disbursement officer Gina Costa mga katropa,
7: Gagin pa pong ko, so witness tan kahapon, damo sa mga revelation, mga katorpa. And think of 600 million nga kinahanglan i-justify karon sa aton office of the vice president, no, sa impeachment court. Kung paano ini palagyuhan, i-depensahan, i-justify ang spending, mga katorpa, matapos nga may pila ka mga kauturan, may pila ka mga individual kada na keep diri sa spending, mga abyan. Basahon to na karon kung sino ang mga makabit na naka-avail, no, sa mga kwarta, no, sang sining 600 na million pesos sobra nga ginhatag sa Office of the Vice President as confidential and intelligence fund. Ano mga spending nga medyo questionable, mga katorpa, sa ining intelligence fund sang Vice President, no? Aryo?
4: Okay. Nagipatawag ko diri sa Senado. Pizza, boss.
5: With your permission, Attorney Ligutan, kung papahintulutan niyo po, Ms. Gina, pwede po gamitin po ninyo para mas maunawaan ng mas nakararami, Ingles o Pilipino sa pagsagot?
7: Bisaya niyo sa mong.
4: Your Honor, pwede po aluan ng Bisaya, Your Honor.
5: Sige po, basta ma-translate ni Attorney Ligutan with without any objection from the respondent yung ibang mga kataga o salita.
9: Your Honor.
5: Nakagamitin niyo. Yes.
9: May we request an interpreter from this honorable court if this honorable court would allow. So that the defense would be able to easily understand the statements of the
5: defense. We have a senator judge who can interpret, but I doubt if I can do that or will do that. We'll,
10: okay. Ma'am, Your Honor, I have a proposition. Ma'am Acosta, alala ko, when you testified before the Committee on Good Government sa House of Representatives, ma'am, we spoke in Tagalog, then sinigitan natin our great Bisaya language. No? Ma'am, pero po, para po mas mabilis, kung po pwede po, no? Let's try as much as we could po to speak Tagalog. Kung pwede lang, ha? And then, kung if you really have to speak Bisaya, then, of course, hindi po pinagbabawal yan. We should be proud of it. Pero kung po pwede po, Tagalog po tayo.
4: I-try po na ako, sir. I will try my best.
5: Oh, Bisaya. Let's try our best po. Sige, ma'am. While we're looking for a court-appointed or selected translator to get an official translation, hanggang kaya, ma'am. Pero kung hindi po, kung ikong hindi po kayang gamitin ang Ingles sa wikang Pilipino, gamitin niyo po ang Bisaya o Cebuano. Subukan po naming unawain at interpret.
10: Alright.
5: You may proceed, Attorney Ligutan.
10: Salamat, ma'am.
7: Oh, ara mga katropa mo to, nabudlayan sila mag-Bisaya. I don't know, ma-proceed na sabay man daily what ang, ay, karon o. Oh. Karon, may harap impeachment karon. Tita na unta karon kung paano ang plastada. Sadyas ang, ano, pero amunay mga katropa o, oh, ang pila ka mga bagay kinakonsider na ton. Paano gingasto ni ang ining budget ng intelligence fund sa aton presidente? Vice presidente, I mean. We have mga recipients, mga katropa, para sa recollection lang sa tao, sa pomroyota. No? May gingastuhan din ka mga tao nga ginpagwa din mga katropa. That's why si Ma'am Gina Costa Arada, para justify how valid the spending would be from the Office of Vice President having Piatos Lim nga nakabaton sa 140,000 pesos. Si Ralph Jos Bacon, no, nga nakamabaton sa 150,000 pesos. Si Anong Pauko, 50,000 pesos. Heart Tiago Santiago, nakabaton naman ng mga katropa sa 250,000 pesos. Beth Revilla, 50,000 pesos. Clarice Ontiveros, no, 500,000 pesos. Half million, no, nga nakabaton di. Gin-deny man ni Senator Risa Ontiveros, hindi kura, yeah. Gin-deny man ni Congressman Jose Jokno, nga hindi man kuya nakabaton sa 120,000 pesos, nakalista din ngalan mo. Jose Jokno Jr., nakabaton sa 120,000 pesos. Diane Mapolapid, bawag ginigo pa. Diane Mapolapid, 150,000 pesos. John A. Lapid, damo Lapid yun. No? 350,000 pesos. Nga nakabaton siya. Beverly Clear, Mampano, 130,000 pesos. Matthew Queso. Si Matthew Queso, mga katorop, nakabaton siyang 250 pesos. Nova Santos, 50,000 pesos. Sala Kasim, 180,000 pesos. Renan Piatos, no, damo sa mga Piatos. Eh. Oh, nakabaton man 110,000 pesos. Xiaomi 8. Ha? Hindi 8 na baton niya, 100,000 pesos. Miggy Mango, nakabaton sa 50,000 pesos. Conor Adrian Contis, 50,000 pesos. Hanilet Camille C, 350,000 pesos. Christine Apilgate Estrada, nakabaton sa 50,000 pesos. Denise Tanya Escudero, Escudero pa, nakabaton man sa 120,000 pesos. No? Amo ning mga recipient, mga katropa, sa intelligence fund base sa acknowledgement receipt nga ginpagwa sa Office of the Vice President, mga katropa, nga ginpresentar sa COA, nga naghambal ang COA, this is a flag spending. Hindi nagakadapat nga spending sa dalon sang guidelines, no, sang aton gobyerno, mga katropa, kung paano mo gastuhon ang intelligence fund. Do amo na existe karon bantayan ta, ano mga development sini, ano pa ang pwede matabo, mga katropa, sa impeachment trial. Okay, white oras, no. Salamat gid Jonbert Fardo, thank you so much, salamat gid, ha. Buwas naman. Okay, mga katropat lang nga nag-birthday, subang happy birthday sa inyo. Ma'am Jessica Hayahay, Pahayahay, happy birthday to you. Members ang aton nga moms. White oras, mga katropa, buwas naman. Nasa ngalan sa aton technical partner, katropang Junel Apsay, mga katropa. Sa aton station manager, Mr. Rich Lipa. Sa aton CEO, President, Dr. Remily Tuoy. Ako naman sa katropang Win Salinas. God bless you.
11: XFM 90.3.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang paggagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
15: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
17: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
18: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
19: Santon Gold Herbal Tea.
18: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
19: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
22: Ha?
21: Oh, ma? Ikaw na?
22: Oo! Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
21: Clear Skin Herbal Soap?
22: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
21: Hala, tingala ko naghuben ka.
22: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, tay fungal pa. Gani para always looking young and fresh, Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
22: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, gali, diriyo.
22: Ah, dali na.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
11: No more!
1: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
23: Sister Pain.
24: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Says the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain.
23: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
25: symptoms persist. Consult your doctor.
23: Sa mga butika.
26: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
27: Santon Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
28: Mga katupa!

0: mga may balatian, wala sang maayong adlaw. Pero ari ako subong sa paghatag na naman sang inspirasyon, kagkasanagan, kagimpormasyon. Dari sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Welcome sa palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon, nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule, kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Istoryahan naton ang parte sa cancer. Bao may apat gali ka 4 main types of cancer, meaning carcinomas ang isa, pagid sarcomas ang isa, leukemias ang isa, lymphomas. So tibalaan nyo naman na siguro, i-research nyo bala. Pero ining ato niya pag-aistoryahan nga klase sang cancer is carcinomas. Ang carcinomas, of course, tumudamo man isa sang klase. May squamous, may basal cell carcinomas, may adenocarcinomas. Dire kita iya sa transitional cell carcinomas. Kaya doon dira agit na bilong ang aton sino yung pag-istoryan ang anal cancer. Dito na pagpalawig yun, anal cancer na lang kita. Ang sintomas ang anal cancer, nag-bleed niya ng alatrasan mo, katol, tapos sakit, tapos may mayaran. Isa nga mga gagmay, nga mga habok-habok na nagapalibot sa imo sining anos. Malang ginaguan sa aton ni ko. Kagperwisyo gate kung magpagwa ka sa imo sinihin ko. Sa mga nag-feel yaki dati, close your eyes and cover your nose. And of course, especially your ears, tira. Somewhere there, over there, dapat there. Agot pala, tao ina, may mga series of test pa ina. Amot lang, basta doktor lang pamangkutan nyo. Ina ko ng luyag naton nga magastuhan. Gid-kita, tindi naton pagtagaan, protection, lawas naton eh. Ari kita diri iya, agot maghatag sang pag-asa, maghatag sang protection, maghatag sang prevention. So, istoryahan naton iya kung paano no makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spinhico.
1: Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, pito ina sila. And of course,
1: Evergreen Coffee Mix.
0: Ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangustin nga kun i-challenge naton ang kaepektibo sining mga produkto nga ini ukon sang mga sangkap sang produkto nga ini. Basi masulayan kita. Gina-challenge ko kamo kung gusto ninyo ipang research ninyo in your own capacity, no? Damo sang pamaagi. Pero iniya may mga sources kami iniya. May mga pagtuon iniya nga nagasuporta. Nga ang curcumin, isa ka compound nga ara sa turmeric. Sunod sa pagtuon, ini nagapakita sang potential nga anti-cancer effects sa mga nagkalain-lain nga mga mechanisms.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang balunggay o kun malunggay ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule may promising anti-cancer properties sa mga nagkalain-lain nga mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells. Ang saluyot o kun ampalaya, amo ni sinatawag nga Corcurus olitorius. Madamo nga mga pagtuon nga nag pamatuot nga inisya may antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, and anti-cancer properties. Di masaligbat man ang amarguso, ang ampalaya. May triterpenoids, fatty acids, proteins, and carotenoids nga nagapakita sa anti-tumor activity. Ang tumor, siyempre, benign niya. Ang cancer, iya, amon ang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sang wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita ang mga pagtuon nga ang wheatgrass makabulig man patay sa mga cancer cells. Ti ang barley grass, bebe, tika ang tabi. Upda yun. Tika. Oh. May ingredient ang barley grass extract na ginagamit ini nga mag-prevent upon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Na XFM kid how?
4: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
3: Na XFM kid.
5: Inani ang music ah.
3: Nga XFM kid.
5: Ay, wala ka lang music magkatapos mugtaw ka pala may arapin sa mga balita. Blabson, arapin kita mga DJs na lakad.
6: Wala sang konkreto nga sabat. Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga XFM kid how.
7: Timo!
8: XFM 103.9. XFM 103.9.
9: Kasakit sa nawong kong naging tampa mo.
10: Mas masakit pa dirangin batyag sin kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Upang sa piyok sino, hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
11: Endless Love. Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
12: Endless Love.
11: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Kagkaron sa kasugpon sang kasaysayan ni Dander, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless Love sa kasaysayan.
1: May isa ka paraiso.

Nang, may fishing net din yun.

direct ko ma-plastal sa hindi bato na para hindi masangit kag magisi ang net. Karon, itaboy ko na ni sa tubig. Ato na ang net sa tubig. Karon, amat-amaton ko inibutong pabalik sa akon. Hala! Kadamo sa nakuha ko ng isda, oh! Saliton ko sang makatatlo ka bisis, ah! Sigurado, gid, nga madamo ako sang makuha. Madamo galis ang isda sa bahin ngayon, eh!

0: sangkuha?
1: Oo nang hi. Buta ganing ala to.
0: Ay abaw, kadalaggo pa. Pero ibuta lang anay dira ha. Karon ko na lang inalutuon. Ay, tawga anay sila. Patakasa anay sila. Handa ng pagkaon diri oh. Karon naman sila maligo.
1: Sige na nga. Higutom naman ko.
2: Oy, dali to mo diri anay. Pakaon na kita.
0: Ay, kina pa kung hindi mapahamtang. Hindi ba dula sa una-una akong tag-iyas ang payag ngay ni. Si Dunder. Siya kagakulang ang nakahibalos ang lugar ngay ni. Kaya may isa man kami diri kapalakuwayan nga naging saksi sang amon pagigugma anay.

0: Buah, kadamu sentahun ko ba?
1: Ay, mapahuway-huway lang anay kita. Pwede man kita nga makatulog-tulog sa makadali. Ika namin isang hangin, no? Dugi na tuyo ako.
0: Inamanggay yung buhaton ko, no?
2: Gusto ko magpaligo.
1: Ah, sige. Ikaw ang bahala. Katuyo ko, gid ba? Maigda ko, di ba, nanay, sa barantilya, ho?
0: Tawgon ko, Blaselino. Pa! Dali, di ba, nanay? Paunla ko sa paa mo kay matulog ko.
1: He, maguntat ka. Nagalingaw-lingaw, mangganing bana mo. Tulog da!

0: pauli gid man kita ba? Salamat gid Shine ha. Kung wala mo kami gindala didto, hindi amo sini ka kumpleto ang adlaw ko. Kag nanamian gid ang bana ko. Sigurado gid nga kun hindi masako ang weekend namon, siya gid mismo ang manghagad nga mabalik didto Shine.
1: Kag mas maayo kung dalon ninyo ang mga bata, kay sigurado nga ma-enjoy gid sila.
0: Husto ka Shine. Kadamo na gid sang turista dire no. Nanamian sila dire. Pero mas manami tuyang ginhalina naton. Amo tuyang tunay nga paraiso.
1: Paraiso nga aton gid.
0: Indi.
1: Ah?
0: Panumduma ha. May nagpatukod sang payag didto. Kag dibuynas lang kita kay wala siya didto.
1: Siling kong gani. Taga diri siya. Apa nga dito siya nagpatindog? Kag un estranghero.

0: Mas matingala kita kung anidugid siya sa among lugar. Kanga gusto niya nga mag-isahanon.
1: Misteryoso ang among tao, Shine. Mahimo nga kung hindi siya aswang, isa siya kamanughiwit.
0: Sobra ka naman imo yan.
1: Oh, posible gidi na, no? Kay mahuyugon sila sa mga mabawi nga lugar nga amo sina. Hindi bala?
0: Buing, naubos ng kaliwat sa mga amo sina nga mga tao. Sa subong niya, bahin na lang na sa mga sugilanon sang aton mga katigulangan sang una nga panahon.
1: Ay, ambot niyang. Hinali lang yan nagpalanindog ang balahibo ko sa ginambal mo ah. Pero sinugid ay yan ang nagpatindog sang payag nga ato?
0: Ay, isa lang ang nagasulod sa huna-huna ko. Si Dunder.

0: Abihan ako kag makabalik diri sa payag ba? O animal nga baktin, no? Sagad pa to rawi ko. Oo na! Ipos lang! Unahon ko ikaw sa pagpanaog, Gris, sa sakayan. Anay ka, Bla? Eh, maluksyo ko sa tubig. Manabaw mo lang, kaya rin na kami sa higad, eh. Dali, di nga baktin ka. Dalon ko ikaw sa likod na bayan sa payag. Dito ko ikaw ihigot. Karon ko lang ikaw hatagan sa pagkaon mo. Una plaster ko ng mga ginpamakal ko nga kagamitan sa banwa.
1: Nga XFM kid how?
2: Kay pagbuktaw ko balita dayon mo.
1: Nga XFM kid.
3: Inani ang music ah.
1: XFM kid.
3: Ay, wala ka lang music magkatapos mugtaw ka blam. May harap kayo sa mga balita blam. So, nabibigit sa mga DJs na lakad.
4: Wala sa konkreto nga sa bat. Wala sa katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9
6: Supple Plus Gold.
7: Ko si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
15: Uh-huh.
14: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Sister Payne.
17: Si Michelle Legale, isa ka

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Sa mga buki ka. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

sindihan ko yung kingking na butangan sang gas. Aling pas pa. Up. Aran. Asanag na. Ba? Ano

0: Pang matinluman ang bubus ng bayag.
1: Ah, anay ka, manaog ako sa kusina.

Ang kaldero nga ginbilin ko kayo na nga matinna. Amo man gihapon ang itsura? Apang posible nga may nagkadto diri. Basi may mga turista lang nga naganyat sa paggamit sang payag ko. Ano kay bukas man ang ini? Wala man sila sa makuha diri. Kaya amo pa lang ako nakapamakan. Maluto na lang ako sa pagkaon ko kag magtulog. Kay buwas aga. Aga pa ako nga manguha sang uway sa bungyod. Para nga may tambubo ako. Kag makuha ko ng mga isda. Baligya ko sa mga bisita diri sa beach.

0: pagita ka na lang anay sang mahimo mo nga kitaan sang kwarta. Kung sigurado ka na kung diin mo makita si Chemiding, amo na pag-apas mo sa iya eh. Apang sa subong, wala na itong mahibaluan kung diin siya. Diri ka lang anay ah.
1: Oo, oh, matuod. Kinanglan ko nga magpabilin diri. Basta nga makatindog na ako pagi sa akong kaugalingon ng mga til.
0: Dapat lang. Kay dire, kung makabakal ka lang sa kaugalingon mo nga sakayan, mabuhi ka na. Sigurado na nga may arki lang ang sakayan mo. Mana mga turista ang nagakanto dire, mahuyugon magpamunit sa kabatuhan. Nubo mo nga kitahon sina, lima kagatos.
1: Kung mga buhay abing nga mga alimango, mga pasayan kagkasag ang ibaligya ko, pilaayan sa banta mong kitaon ko.
0: Kung buhi gid nga mga alimango o kung kasag, hindi maglubo sa 1,000 ang kitaon mo. Man, bisan na pulo lang kabilog ang makuha mong alimango, apang pulos na lag ko, pila na kakilo ang malambutan sina? Pila ba lang kilo sa alimango?
1: Ay, gusto ka matuod. Pero, nga, hindi kaya gusto mo magpangisda.
0: Mas mahapos para sa ako na magpangarga sa pier. Oy, dako man ang makita ko dira. Kung madamo ang nag-alabot ng mga turista diri sa isla, kadalag ko pa maghatag sang tip ang mga foreigner. Mga madalag ko mato na ilang mga dala, pero mamagaan man lang. Kay wala ako ya, ginabudlayan.
1: Ah, ate, sige. Dira ka na lang sa nasahuan mong trabaho.

0: makita. Basta, ginsulod ko kita ng sabag na dala nato ng mga gamit, ah. Pasi ko na dala ato sa ginpanglaban ni nanay.
1: Ha? Sigurado ka?
0: Basi lang nang.
1: Kanugon sa tukon madula. Inhatag pa naman ato sa angko ni Karen. Inpadala ito sa yasantiya niya sa Amerika.
0: Nana tula, Abi man. Aha!
1: Oh, nga?
0: Pasi ko nabilin sa payag.
1: Ha?
0: Oo nang. Kinakita ko ang ginauyatan mo ini antes ka nagtulog.
1: Ay, balikan ko ato, boss.

0: malapitan na ako sa payaga. Oh, ano ina? Punis ang baboy? Baboy sa payag? Wala ina kahapon ah. Mapalapit ako sa iya. Uy, itikiling aridiri? Oh, susangasang kahoy. Minagitay nga bag. Pagkaon siguro yung asang baboy. Aber? Uy! Feeds din magaling unod sang bag na ini. Makuha ako ah. Kagihatag sa baboy. Nan, ari na. Ari ng pagkaon mo ah. Nan, magkaon ka lang dira ha. Ubusang ginahatag ko nga pagkaon sa imo. Para nga mabusog ka. Bayaan ko na siya. Ano ka bala? Malili ako sa puwertahan. Ba? Siradong puwertahan? Aber, malili ako. Basi bala kung nabilin ko dira sa sulod ang tuwalya ko. Alya, nasabit sa halayan, kagkaupod sang bistis ang lalaki? Uy, pinag-igam, balik dun ko. Diyos ko, Dander?
1: Ba? Shai?
0: Juan, nabilin ko ang toalya ko diri kahapon.
1: Tingala ko man nga kapamilyar sang kahamot. Madali lang ha. Ay kuhaon ko.
0: Salamat.

0: pasensya ka na. Wala ko'y nanalaban.
1: Ah, oo, wala sang kaso ah. Salamat.
0: Ah, malakad ka na bala? Base kung magabihan ka sa dalan.
1: Anad man ako ah.
0: Idulong ko na ikaw. Diyan, asta na lang sa dulunan sang resort.
1: Ah, sige. Ah, salamat. Salamat.

0: gamit namon kahapon ang payag mo. Wala ko makaibalo nga imo gali ato. Makaligad ang malawig nga panahon. Sino man abing maguna-una na mabalik ka pa.
1: Maayo kay ikaw ang una nga nakagamit siyang payag.
0: Hindi kay ako lang. Madamo kami.
1: Kaupod mong bana mo? Mga abyan? O kung boyfriend?
0: Kaupod naman si Karen. Kagang bana niya nga si Lino. Kag sigurado nga makibot siya kung makaibalo nga imong payag nga to. Nakaibalo ka bala nga gusto niya nga magbalik dariliwat? Pating bana niya nagustuhan ang bayan nga ni sa piyak sang isla.
1: May bana na gali siya? Sa sano pa?
0: Mga isa ka tuig matapos ka nga nadula. Ang tananagasiling nga naanod ang sakayan mo sa ibang nga lugar tungod sa kabaskog sang bagyo.
1: Dito ako nakatupa sa Mindoro. Pag isang kabatang nakasalapo sa akon. Apat katuwig nga wala ko makaibalo kung sino ako. Kung saan din ako nagalin. Isang aksidente lang ang nakapabalik sa akong kaisipan.
0: Oh, naamnesya ka?
1: Oh.

0: FM 103.9.
1: The Secret of Health.
2: Tuman yan ang importante, Sir Jocelyn, matalupangod na ito na nga ito sa niya kurason, kaya ito sa niya kaugatan, kaya imagine na bala, Sir Jocelyn. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay, siguro, Sir Jocelyn, kung sa kada panimalay may isa lang dira ka-hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala, Sir Jocelyn.
3: Ang ibang siya wala kuno eh. Kaya huwag pa siya kay balo, galing ka-hypertensive naman siya mo.
2: Especially sa primero, huwag nga dan symptom ni hypertension, Sir Jocelyn, ano? Galing hindi kita magkumpiyansa lang, no? Pero pagkaon galit naton sa isang mani, makabulig sa aton sa ring korason, kaya nga man makabulig sa panubo sa aton sa ring LDL, kaya ang problem, Sir Jocelyn, kabaliskad eh, nagkataas ng LDL, naganubo sa ring HDL. Nga suppose ang LDL amogidya ang manubo, so ginabuligan niya panubo ang LDL, gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol, ako na aton sa ring HDL, mabuligan niya marido sa inflammation sa aton sa ring kaugatan, kag mapanami ang blood circulation sa ni, kag sa regular sa ni, kag hustuhan nga pagkaon sa isang mani, ginaangot ni Sir Jocelyn sa manubo nga risgo sa baratian sa kurason.
1: The Secret of Health.
3: In the absence ng mani, abidokle, may allergy kas mani pagkatapos not all the time magkakaon ka sang mani. Where can we get all of these bioactive compounds? Ang ining mga support nga pwede natin makuha sa naglalain sini nga organ sa ato sa nga lawas, Dokleo.
2: Ang isa, Sir Jocelyn, sa ma-recommend gid nato, no, nagakaigo sa niya kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Jocelyn. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
1: Santhon Plus Gold.
3: Ang iyasin niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3, and the Santhon Vitamin C, which is kinanglanon naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
1: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhaan ta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
2: Gintuyo gani, Sir Jocelyn, kag ginhungod gid niya ginupod ang queen sang prutas kag utanon, amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas, Sir Jocelyn. Tikapin pa ginupdan pagidinis ang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay, Sir Jocelyn, spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na, Sir Jocelyn, para hindi bala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Jocelyn, kulang na sa exercise.
1: Santhon Plus Gold.
3: Dira sa Santhon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Santhon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
1: The Secret of Health.
3: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Nucleo.
2: Amo ni bintaha, yes, Sir Jocelyn, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ringalawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Jocelyn, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ring sa cancer, prostate, breast cancer, sorry. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Jocelyn, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Jocelyn sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Jocelyn, nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Jocelyn, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae, sorry, kahit kung ara na sa stage sa pagmenopause, Sir Jocelyn, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan ito galingon niya mo. Tisupukan mo pa. Paimnan na lang bala. Santhon Plus Coffee Mix.
4: Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Amunin may collagen kag glutathione.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: And we have this Premium D3 Coffee Mix. Iniyang kapinasahi sini. Kaya ang sweetener, yes, stevia. Dok Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
2: Correct, Sir Jocelyn. Kag ginarecommend madali para sa may mga insulin resistant, Sir Jocelyn, no? Kaya ang tiang Santhon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Jocelyn, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is, stevia is zero calorie.
1: The Secret of Health. Santon Plus Gold. Santon Gold Live Testimony.
5: Aurora Valley City, Lual Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Luilo.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Para sa mabakot nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
4: Mga katropa,

sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kag kontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita, sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagaroon, yari.

0: ng News Central.
1: XFM time alas sa Jess 45 ng mga katropa may ngagasyutan sa Bacolod Probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagonsiling kamat sa buong bahin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa itong kapalatuntunan, ang Sentro. Sentro. Wala kita sa impeachment trial, subong. Kahit iga binaha, tos Manila. No? Kag malayang itong panahon, mga katropa. Sentro. Kag subong, agang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: XFM News. Sentro.
1: Kita naman diri makatropa maginup na nai humalin na last 10 medyas ang agad up to balas 12 isang uto. Agad sip na ka mga importante nga mga issues mga katropa nga aton diri tutukan talakay ka diskusyonan. Sa mga nagka-monitor dara subong sa ato, numaling kay inang pa, tamiyawon, tas laban na sa mga aga.
2: Eh, di na ka mo?
1: Sentro. Oh, mga katropa, good morning sa inyo sa mga nagka-monitor dara sa radyo mga katropa. Ang XFM Bacolod. Mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9 sa norte nga bahin sa probinsya XFM Sagay City. Sa radio frequency naman mga katropa nga 87.5 sa sur nga bahin sa probinsya XFM Cabancalan City. Sa radio frequency nga 106.1 kag mga katropa sa Negros Oriental XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7. Meron kita sa social media, sa Facebook, kag sa YouTube mga katropa. Ang aton nga Facebook, amuning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag sa YouTube, amuning XFM 90.3 Bacolod, mga katropa. May ara man kita sa streaming apps ang XFM Philippines, mga katropa. May himo na ninyo ma-download galibre sa inyong mga Android phones. Pangitaan nyo lang sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-install kag ma-download mga katropa, ma-access dira ninyong kapensisyenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. May aramang kita mga katropa sa text line sa XFM Bacolod. Mahimo ninyo mga katropa mapadala mga mensahe ninyo request and comments sa siningi number ang 0915-628-7926. Sentro. Kag subong aga, ano ba lang mga katropa nga itong tutukan talakayon? Kag diskusyonan, sininga adlaw sang Martes, Agosto 18, 2026, diri lang sa itong nga palatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, bao, masakit ini pamatian. Though hindi naging matapna sa karon ang sitwasyon, kagang presensya mga katropa sang mga armas diri sa aton sa Pilipinas. Kay sinigid lang aga mga katropa, panibago naman nga shooting incident ang natabo sa sulod sa Ateneo de Zamboanga University mga katropa. Oh, ADZU. Oh, ADZU mga katropa kung basahin ta, Ateneo de Zamboanga University. Dito sa siyudad sa Zamboanga. Considerin mga katropa, isa ka estudyante ang ara naman sa likod sang pagpanglutang sa sulod sang nasambit nga bulutuan ko sa Sining Universidad. Mga katropa, sa pinaka-initial tading information, duwang patay. Isang pilason, no? Napatay ang gunman kag may isa ka estudyante nga napatay samtang nagadalaga nagapalagyo. Mga katropa, ang masubo diri kay nga again Facebook live sang Sining sang suspect. No? Ang suspect yung kilala sa kay Muhammad na Il Jalani. Amo ng pangalan niya. Mga katropa, gin-search ta sa social media si Muhammad na Il Jalani. Dogindula ng mga katropa ang iban ng mga post. Pero, may information nga nagagawa, ang suspect isa ka honor student. Top 1 sa klase, mga katropa.
0: Sentro.
1: Sa karon ng going investigation sang otoridad kung ano ang motibo sa sining insidente. Grabe mga katropa, naga-Facebook live pa siya. Gin-Facebook live yung pang-insidente. Nakitaan mga katropa nga ang biktima, may mataas nga kalibre sa armas no tanga dala. Kag amuto. Sa video mga katropa, sa Facebook live sang biktima, mismo siya ang account. Nagpalupok siya sang armas no tanga. Sa sulod sang bulutuan. Una mga tropa sa video nga nakita naton, gintiro ya ang maestra nga doon nagapungko sa tubang sa mga estudyante. But luckily, maestra way nasakam. Way na, way gid na igo. Nagsailo ni siya mga katropa, naglapos siya sa piyak nga classroom padulong magin sa piyak man mga katropa ang classroom nagluso to sa mo sa una ito naging kaduan nga classroom kung sa dito nagapungko maestra dito sa nagagi lapo sa piyak ang classroom kag dito mga katropa nagsulod siya kag nagpalupok gamit ang handgun why na identify kung ano nga kalibre sa armas 9mm kung 45 kag nagpalupok mga katropa may isa ka estudyante nga naigo kag ti amo to mga katropa ang inang estudyante ang isa sa mga napatay sa sining suspect. Wala na to natukiban kung paano siya napatay. Trigger warning, posible basi nag-suicide. O kung mga katropa, basi na tiruan sa mga otoridad na nag-responde man dira sa lugar. Te ano ning polo sa active shooter nga simulation, mga katropa? I don't know kung nagpatigayon isang active shooter simulation ang bulutuan nga rin. Kay tindrin sa aton sa syudad sa Bacolod mga tropa nagpatigayo na sa mga active shooter drill mo. No may mga simulations na kita diri nga ginapatuman. May pila na ka mga may pila na di ka mga bulutuan mga high schools and also elementary mga katropa elementary schools ang nagpatigayon sa active shooter drill. I don't know kung ang Ateneo de Manila Ateneo de Zamboanga University mga katropa ang nagpatigayon man sa active shooter drill da. Nga aamuning natabo. No? Kung kabalo ka ni mga katropa, posible makabulig ka ni. Posible makaluwas ka sang isig ka pareho mo. Kung ikaw mismo naka-undergo drill or simulation sang sining posible nga mga circumstances nga atubangon sa sulod sang bulutuan o kung sa diin man kita nga mga lugar, mga katropa, natuloy dyan sa school. Vulnerable kita tanay mga katropa anywhere. No? Sa sulod sang mall, sa sulod sang kundiin pa, sa mga open spaces, open nga mga lugar, we are vulnerable mga katropa basta may active shooter. Centro. This is very ano mga katropa, usual ini nga nagakalatabo sa Amerika. Diri naton makita mga katropa kung ano ang resulta kung tama kahalog ang layi sang gobyerno. Ilabi na gid mga katropa sa paghupot sa armas lutang. Sentro. And the big question pagidari nga si Jalani nakapuses sa nga muning kalibre sa armas sa diin ini balahalin. Kag sino balang nagapanigiya sa sining armas? Te mga katropa, kabalo naman kita. Basta Ateneo dang eskwilaan mga katropa, well off ang family dere. No? Manggaranon ding iban nga mga halos laban ng mga estudyante, may kulukwarta na dire. Centro. No? I-confirm ta pa ni mga katropa, bas, kaya may mga ligasyon nga nagagwa, nga basing isa sa mga napatay do bata sang opisyal. No? Bata hulaton ta ang confirmation kung bata gid man sang politiko ang napatay. Sa tiyon sang sininga na tabo mga katropa nga pagpanglutang. Centro. No? Tiba siguro kung ma-confirm ba nga bata gid man sang politiko, tiba siguro may impluensya ng bata da sa sulod sang bulutuan. Nga ati siya gibing tiniro. Sentro. No? Sa kadamo-damo sa estudyante, mga katropa, kung gusto ay agad mapamatcho ng mga schoolmates, eh, dira, may video dira ka ng mga katropa nga ipakita ta. Pinaburuan niya na natiro. Kaya nga, may natalupangdan lang kami, nga dumagin pili siya nga mga target. Isa ka teacher, kagatong estudyante. Sentro. Ipakita ta na dugay-dugay, mga katropa, ang video sa shooting incident. And other angle nga nakuha sa ibang estudyante sa tiyon sa natabo ng insidente sa sulod ng brutuan. Centro. Di grabe mga katropa, no? Doon sa nagligad lang to, ano to nga bulan? Gani ang sa Tacloban? Do June to nga bulan? Hunyo to. Dari mga katropa, Agosto, ginsundan dito sa Zamboanga City. Kasubo man nga sitwasyon man. Dapat amon nga tindiron sa ato nga gobyerno, hindi mga labay-labay. Eh nga mga katropa, this is for the public awareness. No? Ano abi kay mga pamulitikang lakat nila? Kung ano-ano na lang ang mga bagay ang dapat atindir o ang ginaatindir nila nga pila ka milyon ka pesos ang gasto sa kada adlaw nga sesyon da or trial da. Mga katropa, mo ning dapat atindir o tatutukan ta ni kay nga dugay na ni siya mga katropa ginapanawagan mo. No? We are hoping mga katropa nga hindi na ni siya masundan. Amo ginigambal ta nagligad to sa tiyon sa natabo to sa Tacloban Black. Ngay, pangabayon tang hindi na ni masundan pur galing mga katropa na sundan gito. Pila pa lang kabulan naglipas ha. This is unexpected. No? Tiyabi naton, bangod sa preparation sa aton nga gobyerno, sa aton nga mga otoridad for the security sa tanan. Not only just for the students, but for the whole public. No? Hindi lang para sa estudyante. Bisan sino, mga katropa. Sa sulod sa ngulubrahan nyo, sa opisina nyo, posible nga matabo. No? Nga ano ang ginhimo sa gobyerno? Dapat ang gobyerno ni mga tropang matag sa atensyon sini. Kay nga mga estudyante, imbestigarahin kung sino sa likod nga maka-impluensya sini mo. Amo lang dapat pangdakpon kung sino ang naga-impluensya sa ila. May mga nagasugo ni. Sa amo na nga pang-idaron, pobre espiritu, mga katropa, kung ano na yung himuon, kung ano yung imando mo, mapate na.
0: Sentro.
1: No? Diba? Amo ni sa mga tropa, kaseryoso sa sitwasyon ta. Kaya nga, nasundan pa.
0: Sentro.
1: Kag naliwat pa. May kabuhi, gid nga nadula, mga katropa. No? Karon, talakayon, tanapalantaw to sa inyong mga videos later on, no? Kag mga katropa, basi makatag, magkita karon sang ligwa, kag siyempo, pagkagangutan, taman later on, si Attorney J.V. Hinlo, nga isa to mga katropa nagkare, sa impeachment trial to mga tropa dito sa Senado. Talakayon tanino, general insights siya for the during the impeachment trial man mga katropa. And also ano man balis ang pila ka mga konsyales diri Santos sa siyudad sa Bacolod sa mga posible nga mga insights and pagpanumdom sa general public nga ano mga katropa, especially sa baha nga nagaluntad sa karon sa aton sa Pilipinas. Tedros Bacolod amo na ding atong balantayan kay ito hindi man kita ano no. Malayo-layo magkita mga katropa pero prone kita diri sa baha. May pila na diri ka mga flood prone areas nga ano nga masamigid nga makita nato nga bao ginabaha man.
0: Sentro.
1: Teno mambal sa syudad ta basi karon makaupo nato ng chairman sa Committee on Environment si Councilor Hober Baez. Kag iba pagid karon mga tropa nga mga topiko ang talakayan aton diri karon tutukan kag diskusyonan diri lang sa tokpan natuntunan ang sentro.
0: FM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro. Alas 10:58 no mga katropa. Ipakilala ko na sa inyo mga produkto sang Yes to Health.
0: Sentro.
1: Ang mga produkto sang Yes to Health amo ning Ultimate Trio. Inalakipan sang Santon Golder Ball Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Mga katropa, ang Santon Golder Ball Capsule made of Amarguso, Malunggay, Aos kag Spirulina. Gintingobin ang mga katropa sa isa kakapsula agad nga makabulihin at sa dulas mga bukol-bukol sa lawas, binayin man ako malignan. Matasin mo nga sugar level, di mo nga blood pressure. Kung ano pag ina mga katropa nga mga balatian nga nagabatsyag ka kamo. Oh, doon nagahatag sa kabudlayan sa inyong stagsakadlo ng aktibidades. Mga katropa, ari magtumar everyday sa Santon Golder Ball Capsule. May ara makita makapaboost sa atong immune system, makapaayos atong nga pamatsyag. Mga katropa, magtumar kita everyday sa alkaline base nga vitamin C, ang Santon Vitamin C naman. Okay? Kag may ara kita sa Premium D3, soft gel capsule mga katropa. Mahimo naman ini sa virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3. Makabuli gini pa healthy sa atong mga katulaan na makababakon sa mga katulaan na makapahealthy sa atong mga cells. Kag mga katropa, makalikaw sa atong sa mga infections kag kausa bacteria kag viruses. Mabakalinitanan sa Yes to Health Wellness Center. Nganam tayong trasadalan, Lizares Barangay 39, siyudad sa Bacolod, mga katropa. Kag sa mga leading drugstores nationwide.
2: Di na ka mo?
1: No, ginapangita na ka mo, kaya mabakala ka mo sa mga produkto sa Yes to Health. Para maging healthy kita always, mga katropa.
0: Sentro.
1: Alas 10:59 na mga katropa. Aray no? Before ko mag-proceed kay Attorney J.B. Hinlo, unahon tanay kay amunis subong mga katropang naglanog naman nga balita sa bugos ng Pilipinas. Siling tabago lang, hindi na ni Tani masundan. Kung husto ang pagpatuman, sang kung ano ang mga katropang mga pagsulundan sa mga bulutuan. Diba? O, mga rules and regulations. Amuning aton dapat atindiron, no? Ang kapulisan aton. Ti, Dries Bacolo daan, nakabati na kita, may mga active shooter drill na kita or may mga simulations, ano pwede himuon, no? Ano ang mga bagay nga ubrahon sa tion nga may magsulod nga manugpatay, mga katropa? Armas. Ang bala, hindi mo ni masugo. Once ka makapalupok ni mga katropa, kung sino dekro nang maigo, sinati, goodbye. No? Amo nang masubo, dira. So, tisubong mga katropa dito sa Ateneo de Zamboanga. O, May panibag-o nga shooting incident sa sulod sang Bulutuan.
0: Sentro.
1: Mga katropa, trigger warning. No, kay ti medyo sensitibo ni siya kag kabayolente bla nga bagay. Nga hindi naton bla matungkad ang pinsar sa sining individual kay nga makatropa. The first place ano ni siya mom? Top 1. Achiever di sang bata. Maalam. So ti mga katropa, we cannot say kung ano ang sasulod kag ang lakat sang iya nga pinsar nga makatropa nabuhat sini. Anong nabatsyagan sa sini nga bata samtang ginabuhat yan eh. May pang duwa-duwa bla o kun wala. Kaya mga katropa, makita ta sa video do may mga option lang siya, do may mga choices siya. Kung sinong iya tong pangtirohon. Are, pabati ta sinyong video. Atong pag Facebook live bilang katropang Jude Paliog tapos atong isa ka video nga kuha man sa estudyante kung ano ang natabo sa sulod sang isa ka classroom hulot klasian sa Ateneo di Zamboanga University mga katropa. Areo, pabatid na sa inyo ang pag Facebook live sang suspect sa insidente mga katropa. Medyo signal yan. Doga flakulit yung signal. No? Erratic yung signal. Mga katropa, rin siya padulo na siya sa entrance ng isang classroom. No? Pasulod na siya. Pakato siya sa classroom, Marina. Nakita yung teacher. Nitaya yung armas. Nakita yung teacher nga nagapungko sa table. Pinalukpan niya. Nan, pinalukpan niya. May lang may straway ni Go. No? Nagwa siya, atras siya. Nagbalik siya sa sulod, mga katropa. Pero why siya nagpalupok liwat? Pagwae ni sa classroom nga ini kun si dito ni tiro teacher nagsulod sa piyaka classroom. Kan mga katropa are, insay inislay ni armas sang hanggan nga dito nagpalupok. Oh, do pila ka lupok? Tatlo. Kare, may isa ka siya tingin igo. Lalaki ni mga katropa ni igo, nagamyangon, nagapa, kay may igo. Ay do to kung ipalukpan niya ni liwat. Basta do gin finishing niya. No, mga katropa, do may choices siya. Do may mga gipangpili siyang gipangtiro ya. Hindi sila yung mga estudyante nga masugatan niya pang tiroho niya. Kung ikumparar dito sa Tacloban, are ang insidente, ang sitwasyon sa sulod sa classroom naman, sa natabo na itong shooting incident, mga katropa. Mga estudyante, nag-panic, no? Kamatiyan na sila.

mga katropa, no? So, amo to ang mga maswerteng mga individual nga nakapalagyo sa tiyon sang pagpanglutang ni Nimo Ahmad na Il Jalani. Ara ng picture ya, katropang Jude, no? Ari si Nimo Ahmad na Il Jalani, oh. Kari so, pakita tang picture ya. No? Mga katropa. With high honors ni siya. Honor student ni siya. To? Ah, okay. So sa information na diri mga katropa nga nakita, no? Unang naging tiro sa suspect ang isa ka teacher, may lang winigo, no? Tapos mga katropa, gintiro yung estudyante ito ng isang napatay. Mga katropa, no? Tapos gintiro ya ang iya ko galingon. Sentro. Nag-suicide siya. Mga katropa. Ano niya yan, no? Nga ka nga amo ni subong karampant. Kadamo sa sining mga insidente nga makita naton, nga mabatian nato, mahibaluan naton mga katropa. No? Grabe subong ang sitwasyon ilabi na gid ni sa status ang mga estudyante ta. Ano ni man? Amo na ni guraya ng tiyon mga katropa nga i-cut off or i-tap na una ang pag-amit sa social media. Sentro. And also mga katropa with some I don't know, maybe games, no? Kay mga katropa, ang dating niya, the first person shooting game siya mo. Ginatawag na first person shooting game na siya nga ang makita mong armas lang bala. No? Doon mo nang dating niya. So sa information ko din nga na-receive, nga nakalusot ang armas. Nga nakasulod ang armas sa bulutuan. Galing mga katropa, ginaligar ang estudyante ning suspect nagdala sang salakyan pasulod sa bulutuan. Sentro. Dito yagin sulod ang mga armas sa iyang nga salakyan. The big question, kay sino ni maarmas? Mga katropa. No? This is ano na ni siya mo, no? Grave concern na ni siya katama eh. Diba? Grave concern na ni. Kaya nga ah, nalutsan ang eskwelahan sa armas. Tingaling ang ining estudyante yung mga tropa, nagdala man sa lakyan mo. Base dito ay gintagong sa lakyan para hindi makumpiskar kag hindi siya maabot sa kwartya. Diba? Ti sigurong kwartya, di maguro nang inistrikto, ti lusot. Sentro. Tapos mga katropa, sa karon gina-investigate pa ni kung ano ang madalom nga rason. Kung nga agintiro o kung nga naniro, mga katropa. No? Nga naniro siya. Kag mga katropa nga naglabot sa punto nga mamatay gid siya sang kapwa estudyante. Sentro. Di ang teacher to nga tiniro, ya may lang way nasakam to. I don't know kung pilason tong manunudlo. No? Makita mo sa video mga katropa. Ano gid sila mo, no? Off guard gid sila mga katropa. Why gid sila may namasgaan ko na nung matabo? Why gid sila naglaom nga mo na gali mga katropa hang imuon sang isa ka estudyante sa kapwa ay mga estudyante kag sa iya nga manunudlo. Sentro. Pero mga katropa, I doubt do hindi igiguro pag ubuson da mga estudyante pamatay. Do may selection sa eh. No? Maybe may atraso tong pinatay ang estudyante. Bukod mga katropa, base suya sa isa ka teacher. Maybe di, ano man siya, nang disappointed man siya sa isa ka teacher. So amo ni ang dako nga pala man ko tanon kun nga matabo ini mga katropa. Kag nga nagakalatabo na ni subong nga pasugtan ta, no? Sa nga pasugtan ta nga makasulod ang ini nga mga bayulinte nga butang sa ginatawag nga child friendly school. Di ba? Child friendly school mo. Amo na masami nga ginambalta da o pagsulod sa bulutuan child friendly school. Mga katropa. Di na may problema. Ginikanan o kun ang ara sa palibot sang kabataan. Sentro. Hindi kita ka-judge sa kay Jalani.
Kay base mga katropa, kada isa sa aton may depression, may anxiety, may kon ano pa makatropa nga mga psychological issues nga ginatry i-overcome sa tagsa ka isa sa aton. May gerak sa sulod sang aton nga pinsar nga ginatinguan ta nga magdaog na. Mga katropa, isa na nabot silingon. Kaugalingon taman ang greatest ano tamo enemy mo. So dire mo na di base siguro sa pinsar ni Jelani, dire na di ginaway ang guilt, ano pag ida posible nga mga consequences nga matubang niya, and also posible nga mga resulta sang sininga iya ginimo. Oh, te syempre mapinsar ka man na mo. Imuon ko ni.

0: kabiyot piko kita. Dire kita mga tropa magatutok sa sining hitabo, no? Sa issue sa karong mga tropa sang impeachment trial ni Vice Presidenta Sara Duterte. I think, po mga katropa, si Gina Costato ang grabe to, no? Dudamo ito sa... Damo ito ginausisa siya, mga katropa, no? So, check na niyo mga katropa, sa piyakalinya makopo na itong subong, no? Si Attorney JV Hinlo for the general insights lang sa ika-16 ng adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa piyak ninyo mga katropa si Attorney JV Hinlo. Attorney, good morning. Welcome sa XFM, Sir Kopod. Musubong si Katropang Andrew, Attorney.
1: Mayong aga, Katropang Andrew. At sir, mayong aga sa Taga-Negros, kag sa Dilog na Pilipinas.
0: Attorney, thank you. Good sa mga tiyempo, Subong. No, Attorney, so ano tong mga madiscuss mo for the benefits ng aton ng mga listeners sa ika-16 nga daw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Anong mga insights ta, Attorney?
1: Kagapon, no, nagtistigo ang Special Disbursing Officer ni Vice President Sara Duterte. She was presented sa prosecution bilang hostile witness. Ang pangalan niya si Gina F. Acosta. So, amo na ang yung pamangkot siya regarding confidential fund, being the disbursing officer, at paano nagkaroon siya sa authority, kung paano ni ginggasto. So, amo na ang iya testimony.
0: Okay. But, Attorney, ang pagpresentar to ni every time sa pagpamangkot kay Acosta, ano to, ayan, Attorney man, ano itong pag-observe mo, sir?
1: Well, as disbursing officer, supposedly din pamangkot siya sang propeso, sang compliance siya sa COA Circular 15-1. No? So, according to her, ginsunod naman ini, but ang prosecution nag-question kay dapat, according sa prosecution, ging laid down kung ano ni nga mga projects, kung siya tayo sinuni, dapat ingatag, na dapat ang pagkaintindi sa prosecution, ging arali dapat siya pag-disperse sa tada tao na magbatod sini. Kaya iging question siya na aging hatag niya lang sa isa ka tao who is the security officer ni VP Sara.
0: Okay. So, bali, Attorney, gindiscuss ito si La Chica, no? Na-mention niya to.
1: Yes, ang security officer, Colonel La Chica, no? Yung first name is Raymond Dante. So, yan yung aging na-question sa prosecution na aming hatagyalan sa isa katawo. Tinagsabat man ang witness, sila ni Gina Acosta, na amoni siya ang kainsindi kung di na ni Gaston ang confidential fund, kung siya ang kabalo sa security matters na gina-handle sa OBP. So, ang gusto pag-uon sa prosecution, na dapat yung hatag ni Gina Acosta being the Special Disbursing Officer, dapat yung hatag yan ni sa actual beneficiaries na tag-isa-isa git na paghatag. Hindi lang na ang kabilugan yung hatag sa kay Security Officer Colonel La Chica.
0: Okay. Pero Attorney, so far ang tsaktugid man to ayan ang ginhimo ni Gina Acosta nga pagpahatag sang kwarta for Colonel La Chica, Attorney?
1: There are two interpretations, no, varying interpretation sa point of view sang prosecution. Kasi siling sila wala ging sunod ang circular 15-1, no? On the other hand, nagsiling witness si Gina F. Acosta, ginsunod niya ang proseso. Kagamon na yung pagkaintindi niya.

0: So depende na rin sa impeachment court.
1: Okay.
0: Kung makita sa impeachment court na ang gingimo ni Gina F. Acosta, ay yung sunod ang COA Circular 2015-01 or may violation. So amo na, no? It depends on the interpretation ng impeachment court base sa testimonya ni Gina F. Acosta. Now, ang question pa, additional question, granting may violation sa Circular 2015-01, whether ang violation sa circular is a ground for impeachment. So that is another question. It, ang punto natin, it does not mean na kung ma-prove sa prosecution na may violation sa circular, ay automatic ground na for impeachment. Because ang ground sa impeachment, hindi man nakabase sa whether or not yung violar ang circular.
1: Oo. Okay. Pero attorney, ang sa sining ika-16 nga adlaw sa trial ni Vice President Sara Duterte, do ano ning mga anong mahambal ta sini attorney? Anong imong natalupang dan, sir?
0: I am still putting it at 50-50 kay ang mga witnesses iya pa ni sang prosecution. We have to give chance sa depensa na mag-presentar man sang ilang witness para ang mga judges sa kanila ma-analyze ang duwa ka side,
1: okay,
0: whether there is enough ground sa ding himo ni Vice President to justify a conviction. Otherwise, ang ginasiling naton, ang whatever actions na gina-complain nila against the Vice President, first, they have to prove that. And second is i-determine pa na sa impeachment court if it is one of the grounds sa impeachment. So if whether an act was done, if according sa konsensya, kag sa pagpati sa West, hindi na upod sa mga grounds sa impeachment, then there could be an acquittal on that particular ground. But kung magpaminsar ang West na ang gingimo falls under the guideline to impeach, then they will have to convict.
1: Okay. Sige. So, attorney, basi may ano ang posible, no? Si Acosta gyapon ang in witness for the day 17, attorney?
0: For continuation, patong iya na testimony, kay amo to medyo bad weather kagapon.
1: Yes.
0: The Senate has to go home early. Tagsubong ganing nga adlaw diri sa Manila sa Senado, work from home sila. So there is no impeachment hearing for today.
1: Okay, sige. Attorney, with this, thank you very much, Attorney, for your time. Good morning.
0: Salamat ng katropang Andrew.
1: Yes, attorney.
0: Amuning imo abyan, attorney J.G. Hinlo. Salamat kit.
1: Okay, thank you, attorney. Salamat kit.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ito na batin si Atty. J.V. Hinlo. Mga katropa, no, isa sa ang Deputy Secretary General for Visayas, ang PDP Lab. Sa pinakalatest update, ano yung mga katropa nga natabong ang shooting incident dito sa may Zamboanga? Oh. Ang biktima, ang tatay sa biktima, galing mga katropa, isa ka chief sang police customs dito mga katropa sa Zamboanga, gin-relieve na sa pwesto. Hey, pesang pa police customs ko, no? Temo to galing ang armas, ya, ha? Do ka mga tagaas, no? Ay kaliber ng mga armas. Pasiguro, ti naka-access tong bata, ti nagamit siya gito, eh. Tapos, sa karoon mga katropa, ginaligar, sa information talang din gina-receive, apat na ang confirmed nga patay.
2: Sentro.
1: Mga katropa, no? So, ginaligar, siyam naman ang confirmed nga pilason sa sininga insidente, mga katropa. Uy, mga katropa, ha, sa information kong na-receive, wala labot sa duwa ka mga estudyante, laki pang sospek, ang napatay, mga katropa, duwa ka gwardya, ang dugang nga napatay.
2: Sentro.
1: Base siguro ang pag Facebook live niya dito na lang sa estudyante, guro. base prior sina yung mga katropa, may pinaniro na to siyang mga gwardiya, galiya. Dito yung lang galiguro, gingkwaan sang footage ang pagtiro ya sa sulod sang classroom. Mga katropa, siyam ang pilason. Posible, balantayan ta kay mga katropa sa karon, do apat na ang confirmed nga napatay. Lakip ang suspect, isa ka estudyante, kaginaligar mga katropa, duwa kagwardya. Sentro. Grabing halit mga katropa, no? So, tiyan mo ni subong mga katropa, ang aton rin nga i-update, bantayan ta, kay base kung magsaka pa ginang number of casualties. Sentro. Sa sininga insidente mga katropa, kay masubo ini, no? Nadugangan naman mga katropa ang napatay. Sentro. Bawal sa sininga grabe, no? Sininga binuwatan. May takabalo, sinong bala solon dire? Te, ang tatay ako nung subong, sa information nga na-receive ta, mga katropa, ang tatay na relieve na sa pwesto. Hepe siya sa police customs, mga katropa. Oh. So, relieve na sa pwesto based sa information tanga na-receive dire. Nakuha. Posible iya ginermas, mga katropa. No? Di man nabi makombata sa sinang mga armas. Di dras tatay ay. Imported. Imported ang armas. Oh, kay ti do hindi na di normal common sa aton mo, no? Imported na siya. Nan. Imported. Ma hindi ko bima ano di sa Google mo, di ba? Pangitaon tabi sa Google. Ano ni nga sa isang armas? I-search ta kung ano nga sa isang armas, no? Ang ginggamit sa suspect kay ang naintindihan ta to, yang nakita ta to, ano na to mo ng ano to? Hanggan to yang naintindihan ta mo, no? Mga katropa, ari-ay, bow! Katropang Jude, ang inigaling armas, CZ Scorpion Evo 3. Mo, may, ano pa sa telescopic pa siya? Tactical pistol caliber. So, di posible, 45 ang bala, sina? Ah, oo. CZ Scorpion Evo 3. I think, ano ni siya, ng Amerikani siya, or Russian? Ang armas? Ah, Czech Republic ni. So, imported. Czech Republic ang origins ng sininga CZ Scorpion Evo 3. Ng armas, mga katropa. Czech Republic ni. No? Eh, grabe, no? Czech Republic, tapos ang iyang sa machine gun ni siya nga type, ang iyang cartridge. Uy. Grabe ang iyang cartridge, oh. Long rifle niyo, 22 kaliberong long rifle ang bala. Eh, search ko din, 22 kaliber long rifle ah. Hindi niloglaog mga tropang armas. Ang ginggamit sang suspect, ti imported, ti tatay dahil police customs dahan. Hepe, pasang police customs. Ah. Ang kalabaon sang bala ni katropang Jod, ah, 22 ang bala. Gagmay siya. Gagmay. Pro delikado ne. Gagmay lang ni siya, oh. 22 ang bala. Dito gulo gagmay ni guro ang iyang liso. Pero galing ti kung maigo ka isang makapila ka beses ni ano mo man eh? Batsagon mo gini. Pero ang tsuray do ka gamay lang siya mo, no? Masulod siya sa bag ya. Masulod sa bag, matago siya. Na, gamay lang oh. Gamay lang sa, matago sa bag na. Sulod na. No? Pero ang iya nga lupok, ano no? Ang iya lupok, do bilog ang sound no? Bilog ang sound yan ang pagpalupok blaw. Hindi blado ka biti sa sound ya. Pero yo, ang rate of fire gali ah, ang rate of fire sa sining armas, 1,150 rounds per minute. De, submachine gun sa mo. Te, kung damo-damo lang ni, kung bastante lang ng balay ang amo ni Bio. Te, pila kasi dyan, te, gurong tong balay, guro. Diyos ko. Te, mga katropa, amo ning balantayan ta subong sa Pilipinas. Kay, grabe, makapuses mga kabataan subong. Ha? Sang sininga sa isang armas, te, amo ginangambal na ton. Base may posesyon ng amay, te, why kita nagsala, no? Hepe sang police customs, mga katropa. mga katropa, no? Kabudlay sang sitwasyon ta subong kay hindi tani mapaktan kay bisan sino na lang gali makatropa kun tuyo iya gali iya mamatay himuon niya ni, no? Sige, XFM time alas 11:26 na magapause kita for a while, supunan tani karon ang iba pagin nga mga discussions kag topiko kag update mga katropa sa nataboring shooting incident dito sa sulod sang Ateneo di Zamboanga University sa siyudad sa Zamboanga. Mga katropa, standby, magabalik pang sentro.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Vision Next, marami na ang natulungan.
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
6: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
9: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
10: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
11: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa kasi

0: Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog. Gag na gwapa ka pa. Zanton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar.
1: Yes to Health!
2: The Secret of Health.
3: Ang dapat tatagan, 2 to 3 hours ang aton niya pagkaon. Before ang aton sini nga pagtulog.
4: Number one, dari kung nga ang sundo naton kung may mo pala nga ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton sini nga pagpanihapon. Number one, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kung late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis naton? Katapos kaon daw kanami, gidihilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kung halimbawa gali, late na nga ton kaon, Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux, so kung heartburn, kaga especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
2: Santon Plus Gold.
3: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
4: Nagabulig li pa nami sa aton sininga pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sininga sleep ang sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sininga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuo ka ton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagkinangaton sa digestion. Iupod pagkinaton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema, Sir Josiel, sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sininga blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel, para nga nga ton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sige-sige na ton inisya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sa Santon Plus Gold Capsule.
2: The Secret of Health.
4: Ang Premium D3 Capsule, Sir Josiel, with VCO and Malunggay Oil, nag-support niya sa smooth regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mas pa improve sa sleep kung sige-sige ang aton sininga pagkatumar. Okay, ganang ila sininga tulog.
1: Yes!
4: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT, so kung medium chain triglycerides, nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb ng mga pagkaon. Ang oil, nga halin sa liso sang malunggay, nga ginupod diri sa Premium D3, nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay, kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ito, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton, Sir Josiel, ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig pa namin sa digestion bangod siya sa nga mangustin, kag iban pagid yung mga benepisyo, lakip na ang garlic, magbalanses ang kolesterol, balanses ang blood pressure. Makuha naton, Sir Josiel, hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption. Magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-una kag paminsaron.
2: The Secret of Health.
3: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede kamo kapangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
4: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
2: The Secret of Health.
3: Kung wadaan ka mo bikaron sang Premium D3 Capsule, bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang Premium D3 Coffee Mix, gali, Dok Leo, sweetener stevia, para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals, nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: The Secret of Health.
3: And then, naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
4: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, Sir Josiel, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ninga lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes!
3: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sini nga lugar.
2: The Secrets of Health.
1: Exciting!
5: Exciting!
6: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Resistensya sa trabaho, mag-inom sang produkto ni Doc Hiko. Una, ang Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Ikaduha, ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Ang kape nga puno sang sustansya. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: Sentro sa mga balita.
11: Sentro sa mga balita.
12: To be evidence-based, no?
10: Sentro sa mga impormasyon.
13: Sentro sa mga impormasyon.
14: Ang evidence sa prosecution, ito testigo nila.
10: Sentro sa serbisyo publiko.
15: Wala man sila nag-engage siya sa mga paligyas.
10: Fats, Fats, Andrew Burgos, Andrew Burgos. Sa Sentro. Sentro.
2: XFM News.
10: Sentro.
16: XFM time, alas 11:38 na mga katropa. Nagabalik na ito ko pala tuntudan ng Sentro. Nagpatay niyo din nga ko po si katropang Franz Sandro Burgos. Mga katropa, sa pinakalatest na ring update ito sa Zamboanga shooting sa sulod sa Ateneo di Zamboanga, grade 10 student ang estudyante or grade 10 nga estudyante ang una nga gintiro sa sulod sa Ateneo, mga katropa. Oh, grade 10 ang estudyante nga una nga gintiro sa suspect. Ka grade 9 naman ang ginatudlo nga shooter. Grade 9. Pero ang gintiro ya una, isa ka grade 10 student. So grade 9 galing suspect, grade 10 ang una nga gintiro sang suspect. Alas 11:39 na mga katropa. At ang padulungan si Councilor Homer Baez sa sini naman nga tion bangod sa pila ka binaha nga nagluntad diri sa Pilipinas kay mga tropa nga dala sang habagat. Ano ning mambalas ang aton nga mga konsyales diri sa siyudad sa Bacolod, ano ang posibleng ilaman bing ipalapot ng mga panumdoms publiko Ito yung Bacolod so far, makatropa. Kung bukas na ang Diversion Channel, hindi kita pag anunsang Bahama. No, tiyan mo lang muna din ato, during balasian. Kung sirado ang ano gani ko no, ang Diversion Channel, sigurado ti malangoy kita eh. No? Check na niya, no? Si Councilor Homer Baez, ang chairman sa Komite ng Environment, rin sa itong sanggunian panglunsod sa siyudad sa Bacolod, angot makatropa sa pila ka mga pagbinangan na galutad rin sa siyudad or sa Pilipinas. So, tayo nung posibleng nga mapalabot ng mga tikang sa nga itong rin mga lideres sa siyudad sa Bacolod. Sa piyakling niya makatropa si Councilor Homer Baez, chairman sa Komite ng Environment sa sanggunian panglunsod. Councilor, good morning, sir.
1: Yes, Katropang Andrew, good morning.
16: Yes, sir.
1: Ako sino yung mga tagpanamati. Mayang abig.
16: Yes, Councilor, salamat. Kasi mo nga tiyempo, Councilor. No, sir, may gabi naman ang inulan sa karoon, no? Pero, sir, may pila ka bang area sa Pilipinas nga daw gabing baha? Pero, dresser sa siyudad sa Bacolod is one of the, ano makita, balantayan din kay experience makita sa binaha, no? Pero, Councilor, as the chairman sa Committee on Environment sa SP, ano ang posibilidad tabi nga mapalabot nga mga ihibalo or mga pagtudlo for the public para malikawan mo ni Councilor na sambit ng mga pagbinaha diri sa aton, even though may Diversion Channel na kita, Councilor.
1: Well, sa nagkakalatabo sa buong nationwide,
16: yes,
1: meaning wala sang exempted pag-abot sa ginatawag na pagkalamidad, pagbinaha. Especially kung hindi kita kabalo mag-tipik sa itong sining environment o na kita ga-observe, especially kung sa basurang aspect, sa proper segregation, pag-handle sa basura natin, kag natural may failure sa government side sa kita ka mga infrastructure kag ang system nga kin set up mas put sundo meaning domino effect ini tanan once may ara kun sa mga set up pa may ara lang failure nga isa ulamit kit ang tanan dapat ang isa diri ka klaro nga mensahe tanan kita mangin-involve na hindi lang tudlo tanan ng failure sa gobyerno may ara man dapat kooperasyon sa kumuluyo kag kung mag-inupdana eh tanan I think hindi ko magpati nga hindi tanan ma-address ang problema sa pagbinaha na kadamo sang kung factors kung nga may amusin nga sitwasyon every time magtupang ulan.
16: Okay, gani man nga, Councilor. Pero Councilor, Tidri, regarding sa waste segregation, tabala, do you think, Councilor, ang proper waste disposal is makatagid man sang solusyon for the problem, especially sa pagbinaha, Councilor?
1: Para sa akin, kung gusto kong tagid, pwede tagid yan mahimo kung i-observe ta ang segregation at source, ng pick-upon sang aton basurero amun dala ning mga residual waste kay ang mga basura tanga pwede ma-convert magani ni sa cash mapuslan aton nahawiran kun hindi gid man ta may separate nga adlaw nga or grupo na pwede ta ma willing pak ang barangay mismo gani willing magbaton sining mga basura nga makakangon ang mga na-recycle tanabala ma-convert pa nila into environmental points for me tanan should be involved. Well, in fact, ang akong committee nag-engage kita sa pila ka mga eskwilahan gani, like Bacolod City College, supporta tadira. Nag-meeting man kita sa mga public schools sa aton gani, aton sa mga superintendent of schools. Nagod amon nga mga pillars ng mga magdakugid ang mabulik sa pag-addressing yung problema natin sa basura kahit pagpinahan.
16: Councilor, at least may mga programs na kita din, no? Nga doon ginapatigayon yun man. But Councilor, assessment mo lang sa karon, sir, sa after sang sining mga pag-inulan nga na may experience ante din. But daw matolerate naman, Black Councilor, ang issue ta din sa pagbinaha, sir?
1: Well, kung tulokon ta sa part abis ang executive ni Mayor Greg, since day one, wala giniuntat ang pag-clearing sa mga waterways naton, mga suba, mga drainage. Ginhalos gintutukan kag kun kulang sa equipments, kag bakal, kag maggalimpyo gidya.
15: No.
1: But on the other hand, bagwan sang epekto sang global warming, hindi na amo ang volume nga nagatupa sa aton subong.
15: Okay.
1: Grabe na gidya ang tubi, ang ulan, parte ni sa unang kung nang halimbawa bala ang aton drainage daw kasubong pa lang sa isa ka pipe nga makakomodar sa isa pa drum. Subong niya ang gatupa nga tubi pila na ka drum. Dining maawas lang ginaya. Pangkabilugan nga sitwasyon kag ang natural ang mga sanguna nga mga duta nga mga humayan di sa Bacolod hindi na subong humayan na convert na ito ka mga commercial establishments. Last pagidabi sang grabe nagit niya pag take off sang aton sining development ti amoning mga factors nga grabe gining epekto plus pagida mga reclamation ga reclaim kita bala sang mga areas along the shoreline grabe man ang impact ti amon ti lang naga-contribute but para sa akon ma-address ni properly ma palagihuan tagid niya ang amo sinikalala ang akon gani bisan hindi media aksitahon tang kadilugan nga sitwasyon pero kun may magsugod nga lahalin ng sa aton nga inisyatibo dako gid ang impact dako gid ang buhin sang problema nato.
16: Okay, gani man sige. Councilor Bedeser, thank you very much for your time and for this information nga gin hatagbo man sa publiko. Councilor, God bless you, sir.
1: Yes, madamo gid salamat katupang Andrew kag may ngagas.
16: Yes, sir. Thank you gid.
5: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
16: Mga katropa, ito nabatian si Councilor Homer Baez, ang chairman sa Committee on Environment Resaton sa Sangguniang Panglungsod sa siyudad sa Bacolod. Kaya muna yung blank ceiling nato mga katropa. No. May mga natalupang dala kita. Ito, no, ang pagka-resilient pala sa mga Pilipino, mga katropa, is doon ginahimo na langit balay amuhat ang problema sa pagbinadri sa ito. Meron ito, ganang ginagipasa ko, may picture ko na nga ginata, katropang Jod, para, ano lang, baby, mga timingan mo, makikita mo lang. Suksok sa goggles, kag may, ano, sa scuba, pag-scuba na blang. Do sa ano to haro Iloilo to. Te mga katropa bangon sa kadalom sang baha kinanglanta na lang mag scuba dive, no? Di ba si dugay dugay kita gani ko ng mga tao mo na ganin balbla sang iban nga evolve bang tao. Evolve bang tao. Kasi dugay dugay may mga hasang na tabangon kay puro tubig ng palibot ta. Wala ta sang dutang alapakan kay perte ng baha. Puro na lang gid baha, wala to balik kita o wala kita kita o kay puro baha mga katropa. Titri na to amo na san. mas scuba dive na lang siya abangon sa kada lumun sa baha mga katropa. Sa nagalawig ang panahon mga katropa, dako ang pagliwat, dako ang pagbago sa aton mga palibot. Diba? Kasi mga katropa, the more nga naga taas ang population sa tao, mga katropa, may tendency man ina nga may dako nga pagbag-o sa palibutan. Di ba? No? Damo ang tao, pagtukod sang balay, nagadamo man, tapos mga katropa, gadamo man ang manggad sa mga politiko kay puro man kurap. But we cannot blame the number of population, mga katropa. Nga, nagabot sa punto nga muna ni sitwasyon ta, especially ang issue sa pagbaha ang pag-istoryahan. Hindi tayo mabaso lang pagdamo sa populasyon. Hindi tayo mabaso lang pagdamo sang panimalay. Kaya may mga lugar, tuod kuno mga katropa, huwag man hindi ginabaha. Nagbaha lang kay bangod yung tukuran sa division. Mga katropa. May ara iba niya nga kung ginstudyuhan ng San Justo, ang ina nga pag-ubra sa sinabi nga mga infrastruktura nga ina mga tropa. Kung gintunan lang din sang Husto, hindi man na siguro magbaha, di ba? No? Kaya nga mga tropa, ginabasol ang tanan nga mga bagay. Pero ti mga tropa, nakita naton subong, dugay na tagaling nga nakabalo naman kita nga ginatuntong kita sa mga politiko, ginainto lang tanila. Pero galing mga tropa, in a different way. Nanari-sari ng mga pamaagi nga ginatunto tagali nila. Ito mga katropa, flood control, isa na nisa sa mga pamaagi nga gintunto tanila. damo pa ang ghost project kaysa sa ginapatihan ko nga ghost mo. No? Mga siling kay, dumas nagpati na ko sa ghost subong. Kaya nga ara nag-a-exister ang ghost galing project. Subong amo ni aton nga kaim tangan mga tropa, te. Ano ka mo? Ano kita? Ang iban sa aton nagapanikasog para magpangabuhi sang gusto, magpangabuhi sang patas mga tropa. This lem is mo yamo no, grabing ilang pwesto, paunay-hunay ang mga buaya. Tapos mga katropa, pila lang ka beses ang sesyon. No? Minilyon pang kita kada bulan. Kung isipo mo mga katropa, tidako-dako man ang sweldo doon tuwad sang kongresista, pero galing mga katropa, te grabe ang kinawat nila.
11: Sentro.
16: Gasolulubra ang pinangawatan. Te, mano tada karon? Paano pa tabi? Huwag kita tayo mga katropa pagdaog. Diba? So, ipangabait na lang na sa kaitasan kung ano ang mahimo, dra. No? Eti, time will come nga may biltada, gina.
11: Sentro sa mga mali, sentro sa mga impormasyon.
16: Sentro! Alas 11:51 na ang oras ko doon ginakulabos na. Pero mga katropa, padahil lang ka mag-iapon sa pagtutok sa Facebook page ta kay. Gaya ginadulong namon, giapon sa inyo mga katropa ang dugang mga detalye kag-updates sa natabo itong shooting incident dito sa sulod sa Ateneo de Zamboanga University, mga katropa. No? So, dubantay kita. Ito yung mga tropa dito sa Zamboanga, may tiniruhay sa ibang nga lugar. Yung mga tropa, ongoing ang rescue operation bangod sa mga landslides. Okay, ang ibang nga lugar, grabing ulan. Ginabagyo to sila. Tapos ako man ang yellow grid alert status ang NGCP, oh.
11: Sentro.
16: Bantay naman ka mo, dugi-dugay, kaya base brown out naman.
11: Sentro.
16: Duhay na lang kita ni pasingatuan, mga katropa. Ang pungsod Pilipinas, do ano na lang gini mo, no? Do display na lang black. Kaya problema ta, do mo na niyang nagadalas Pilipinas mo. Oh, pagbati mo Pilipinas, ah, puro problema na. Pilipinas, o pagbati sa ibang nga mga pangayaw, mga foreigner, oh, where you going? Going to the Philippines. Sabton sa din sang kapwa foreigner, ah, oh, you're going to the Philippines? Many problem. tourism ang ginalaot sa foreigner, tem makabalo, nakabalo tong ibang mga foreigner, gabala tourism, ah, many problem. Puro Emma. Munang Pilipinas, problema. Mga tropa, pagkabati sa Pilipinas, problema. Kita nga mga Pilipino, problema doman. Narita sa pungsod nga puro problema mo.
11: Sentro.
16: Kita nga mga nag-i-listar di, problemado man. Problemado, ang gay-listar problemado, kaya presidente, ginaproblemahan man. Puro na lang tanan problema ganin, no? Siling nila katos Pilipinas, problema mo isa lang, pagabot ka to triple mo problema. Ay na ano na lang gini, no?
11: Sentro.
16: Kataas ang alta presyon mga tropa, hindi na bangon sa kinakaon sa tao, bangon sa problema nga ginadala sang panggobyerno ta.
11: Sentro.
16: O na ano ka, may alta presyon ka na, may high blood ka. Ano, biking kaon mo muna mo. May ligong ka magkaon sa muna. Hindi ah, panggobyerno niyang rason kung nga ginahibla ng tao.
11: Sentro.
16: Hindi na subong mga tropa pagkaon ng kaos ng ibla sa Pilipinas, kundi ang panggobyerno tanan. te, diba? Mga tropa, kumpurme mga mo. No? Kumpurme mga mga rason sang high blood sang tao pag gobyerno.
13: Sir, yes sir.
16: Sige, ang oras ko doon ginakulabos na. Mga katropa, kay magabulos ng XFM Network News, no, for the more updates sa aton there is regional and national news. Mga katropa, sa liwat inyo ang kormansi katropang Franz Andrew Burgos, nagkapastamat gain may ngoto and God bless us all mga katropa.
11: Andrew Burgos, Andrew Burgos. Central.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
18: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
21: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
22: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainom ko sa ordaryo ng kape. Dato kang pagkadervyoso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
21: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
18: Mabili sa mga butika.
21: Premium D3 coffee mix.
23: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
24: Sakit ng katawan?
18: Mag
24: Santone Plus
18: Herbal Oil.
25: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
24: Santone Plus Herbal Oil.
18: Talagang maaasahan.
24: Santone Plus Herbal Oil.
18: Sister Pain.
26: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Bibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
27: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Tamak muna. Arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
18: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
20: Bibili sa mga butika.

0: magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See Push Stress for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. To work responsibly.
1: Mga katupa, exciting!
2: Visayas, Sayas, Mindanao, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Leras at Brian De Paz. Headlines.
3: Ang mga pawan ng headlines, ihatid po sa atin Suntan Gold Coffee Mix. Dalawang estudyante patay kabilang ang grade 7 suspect sa naganap na pamamaril dyan sa Ateneo de Zamboanga University ngayong araw.
4: Ama ng suspect sa Zamboanga school shooting na nagsilbing customs police chief, nirelieve na sa pwesto.
3: Senator Ping Lacson pinuna ang 1.939 trillion pesos na ginastos sa flood control pero baha uncontrolled pa rin.
4: Unang bar parliamentary election tuloy sa Setyembre 14 sa kabila ng nagarap ng ambush ayon sa Malacanang.
3: Department of Labor and Employment ang mapila laban po sa injunction sa 85 pesos wage hike sa NCR.
4: DepEd pinag-aaral ang paggamit ng sobrang gulay sa school feeding program.
3: Balitang regional, mahigit 150 na pamilya apektado sa baha sa Zamboanga del Sur. Klase sa 10 LGU kansilado.
4: Kapalitang international, mahigit 180,000 na residente sa Hawaii walang supply na kuryente dahil sa Hurricane Lala.
3: Showbiz, Edward Barber engaged na sa non-showbiz girlfriend.
4: Kapalitang sports, CJ Obiena na sungkit ng gold medal sa Poland.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
3: Mga katropa, panahalian po tayo ngayon ng Martes, August 18, 2026 at live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayo sumasa inyo sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
4: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
3: Kami po ang iyong mga katropa, o si Buddy Oberas.
4: Ako si Brian De Paz.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide, Nationwide.
3: Unahin po natin ang malungkot na balita. Dalawang estudyante ang namatay kabilang grade 7 student na itinuturing suspect matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University dako alas 7:45 na umaga kanina. Kinilala ang suspect na si Muhammad Nail Halani habang hindi pa agad inilabas ang pagkakakilanlanay sa pang nasawing estudyante. Batay sa paon ng investigasyon, nakapasok umano sa campus ang suspect na may dalang dalawang baril. Sinabi ni Mayor Kymer Olaso, pumasok umano ang suspect sa Ateneo de Zamboanga na may dalang high-powered firearm at 45 caliber pistol bago naganap ang insidente. Nagpakamatay naman umano ang estudyanteng suspect sa pamamaril. Inulat din na nag-livestream umano ang suspect sa Facebook habang nagaganap ang pamamaril. Sa ngayon, patuloy namang inaalam ng otoridad ang motibo at iba pang detalye ng insidente. Samantala, agad po na nagtipon ng mga magulang sa paaralan para sunduin ang kanilang mga anak matapos ang kumalat na balita.
2: XFM News Nationwide.
4: Sa Bagay na balita, nirelieve na sa pwesto ang ama ng suspect sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School na nagsilbing Customs Police Chief sa Zamboanga. Kinumpirma ito ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno kasunod ng insidente ng ikinasawi ng dalawang estudyante sa naturang paaralan. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pamamaril kabilang ang motibo at iba pang detalye sa likod ng insidente.
3: Agad po na responde ang Philippine National Police sa naiulat na pamamaril dyan sa pribadong paaralan sa Zamboanga City. Ayon sa PNP, naipag-ugnayan ang Police Regional Office 9 at Zamboanga City Police Office School Authorities at iba pang tanggapan para ma-check ng kaligtasan at maayos na pag-exit ng mga estudyante, guro at school personnel. Sinabi ng pulisya na kontrolado na ang sitwasyon habang patuloy na inaalam na ang buong pangyayari. Inimok naman ang mga magulang at guardians na matining kalmado at sundin ang abiso ng paaralan sa oras at paraan ng pagsundo sa kanilang mga anak. Nanawagan din po ang PNP, huwag na magpakalat mga katropa na hindi beripikado ang impormasyon, larawan o kaya video at umasa lamang sa opisyal na pahayag ng mga otoridad.
2: XFM News Nationwide.
4: Sa kagay na balita, nagpahayag ng matinding pagkabahala ang Department of Education o DepEd sa naiulat ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga Grade School kaninang umaga. Ayon sa DepEd, nakahanda itong magbigay ng suporta at kinakailangang assistance sa mga nasabing estudyante, pamilya, school personnel at mga otoridad na naapektuhan ng insidente. Nagpaabot din ang kagawaran ng pakikisa sa buong komunidad ng Ateneo de Zamboanga sa gitna ng insidente.
3: Alas 12:06 ang oras sa XFM News Nationwide. Sa ibang balita po tayo, bumuo ang Marcos Administration na isang ad hoc subcommittee na tututok naman sa implementasyon at monitoring ng infrastructure projects para matyaka ang maayos sa paggamit ng public funds. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kabilang sa mandato ng grupo ang pagsusuri sa resulta ng mga proyekto at ang pag-check na mapupunta lamang ang government contract sa responsableng mga kontratista. Sinabi ni Castro na naging maingat ang pamahalaan sa public spending noong nakaraang taon dahil sa pangambang mapuntang pondo sa mga proyektong walang sapat na basehan. Ngayon, muling pinapalakas ng gobyerno infrastructure spending sa panguna ng DBM kasabay na mas maigpit na monitoring sa paggamit ng pondo. Layunin po ng bagong subcommittee na maiwasan ang irregularity at ma-check na may malinaw na resulta at pakinabang sa publiko ang bawat infrastructure project.
2: XFM News Nationwide.
4: Magkakaloob ng libreng towing service ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa mga sasakyang nalubog o naipit sa baha sa gitna ng biyahe dahil sa patuloy na pagulan dulot ng habagat. Ayon sa MMDA, dadalhin ang sasakyan sa bahay mismo na may-ari o sa napiling pagawaan saanman sa loob ng Metro Manila. Para sa mga nangangailangan ng saklolo, makipag-ugnayan lamang sa mga opisyal na social media accounts ng MMDA o tumawag sa MMDA Hotline 136.
2: XFM News Nationwide.
3: Si Senator Ping Lacson, mga katropa, ay nagsabi na yung 1.939 trillion pesos na ginasto sa flood control. Pero ang baha, sabi niya, uncontrolled pa rin. Patropa natin sa balita, Brian Di Pasa, XFM Mega Manila.
4: Ibinigyag ni Senador Ping Lacson na umabot na sa 1.939 trillion pesos ang pondong inilaan ng pamahalaan sa Flood Control Management Program ng Department of Public Works and Highways o DPWH mula 2011 hanggang 2025. Sa kabila ng malaking pondong na ilaan sa loob ng 15 taon, nananatili pa rin umano ang malawakang pagbabahang nararanasan sa ilang bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila. Batay sa datos na ibinahagi ni Lacson, patuloy na tumaas ang taunang pondo para sa flood control management mula 11.323 billion pesos noong 2011 hanggang 372.814 billion pesos noong 2025. Samantala, ilang umano'y manumali ang flood control project sa Bulacan at Oriental Mindoro, ngayon din ang mga slope protection project at illegal na reclamation activities sa Taguig City ang naungkat sa mga privileged speech at pagdinig ng Senate Movie Bond Committee. Sinumiti na umano sa Office of the Ombudsman ang mga kaugnay na ebidensya para sa kaukulang imbestigasyon. katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
4: Nanawagan si political analyst Professor Dennis Coronacion na panatilihing transparent ang investigasyon sa Umanoy. Anomalya sa mga flood control projects matapos umabot sa 1.938 trillion pesos ang iniulat na ginastos ng gobyerno mula 2011 hanggang 2025. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion na dapat muling siya sa atin ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga proyekto upang matukoy kung sino-sino ang responsable sa Umanoy, irregularidad at kung saan napunta ang malaking pondo.
5: Tingin ko, itong patuloy na pagbaha at pagulan ay mananatiling reminder sa atin na huwag natin pakawalan, huwag natin kalimutan yung kasalanan ng mga gumasta sa flood control scandal na yan.
4: Hit ni Coronacion, karapatan ng publiko na malaman ang buong detalye sa paggamit ng flood control funds, lalo na't patuloy pa rin nakakaranas ng matinding pagbaha ang maraming lugar. Mahalagaan niya ang investigasyon upang matukoy ang mga responsable at maging batayan ng publiko sa pagpili ng mga lider na kanilang iboboto sa hinaharap.
2: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, inirekomenda po ng Department of Justice ang pagsasampa ng 5 magkakahiwalay na kasong kriminal laban kay Marikina City Representative Marcelino Marci Chodoro, kaugnay naman ng reklamong sexual na pang-abuso. Matay sa review resolution ng DOJ, may pesang August 5, 4 na kaso ng rape, true sexual assault, at isang kaso ng acts of lasciviousness ay nirekomendang isampa laban sa kongresista. Ang mga reklamo ay nagugat sa reklamo ng dalawang babaeng pulis na dati nagsilbing close-in security ni Chodoro at ng kanyang asawa. Samantala, ibinasura naman ng DOJ ang kasong

0: ilagay sa ilalim ng COMELEC Control ang Dato Odin, Sinsuwa at Maguindanao del Norte. Samantala, pinaigting ang Philippine National Police ang kanilang seguridad sa nasabing rehiyon. Tinatayang 9,400 na police ang ideneploy para tiyaking ligtas at maayos ang pagdaraos ng eleksyon.
1: XFM News Nationwide. Breaking news. Breaking news.
0: Kapapasok lang ng balita, ipinataw po ng Office of the Ombudsman mga katropang 6 na buwang preventive suspension laban kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza. Dating LTFRB Chairman Chupilo Guadis III. Ito ay mismo kay Assistant Ombudsman Mico Clabano. Abangan po mga dagdag detalye.
1: Breaking news! Breaking news!
0: Pa ng motion for reconsideration ng Department of Labor and Employment sa Pasig Regional Trial Court laban sa injunction na nagpapahinto sa pagkapatupad ng 85 pesos dagdag sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Igrit ni Dole Secretary Francis Tolentino na dumaan sa tamang proseso ang NCR Wage Order Number NCR-27 na naayon ito sa tripartite wage setting mechanism. Hiniling ng Dole sa korte na ibasura ang nasabing petisyon na talisin ang preliminary injunction dahil nila walang jurisdiksyon ng korte sa usapin at hindi muna dumaan ang mga naghain ng kaso sa itinakdang administrative remedies. Kapag ipinatupad din natin ang 1.1 milyong manggagawa sa NCR ang makikinabang sa dagdag sahod na layong makatulong sa kanilang gastusin sa gitna ng patuloy na pagtaas ng cost of living.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, si Executive Secretary Recto ay binigyan din po ang magiging epekto na edukasyon sa kinabukasan ng pamilya. Patropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
2: Executive Secretary Ralph Recto ang Presidential Scholars of the Magete City na pagbutihin ang kanilang pag-aaral kasabay ng pagbibigidiin sa papel ng edukasyon laban sa kahirapan. Ayon kay Secretary Recto, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng kahit isang college graduate ang bawat pamilyang Pilipino. Sinabi rin niyang halos 1 trilyong piso ang ginagastos ng pamahalaan sa edukasyon ngayong taon para sa tinatayang 30 milyong estudyante. Sa Presidential Scholars Program, nasa 200,000 na estudyante ang inaasahan makatatanggap ng 20,000 pesos na assistance. Tiniyak ni Rector na patuloy silang susuportahan ng national government hanggang makatapos ng pag-aaral. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakalisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinag-aaralan ng Department of Education o DepEd ang paggamit ng surplus vegetables mula sa mga magsasaka sa pinalawak na school feeding program ng kagawaran. Ito ay kasunod ng ulat tungkol sa pagtatambak at pagtapo ng mga karot at repolyo sa Tublay, Benguet, dahil umano sa oversupply at kakulangan ng buyers. Ayon sa Education Secretary Sunny Angara, maaaring makatulong ang programa sa mga magsasaka habang nakapagbibigay ng masustansyang pagkain sa mga estudyante. Dahil dito, hinikayat din ni Angara ang mga pribadong kumpanya at organisasyon na bumili ng gulay na direkta sa farmers at i-donate ang mga ito sa mga paaralan. Sa pagtataya ng kagawaran, umaabot na sa 4.6 milyong learners ang saklaw ng expanded feeding program.
1: XFM News Nationwide.
0: Ang Department of Education at DA ay pinaigting po yung milk feeding program para tugunan din ang malnutrisyon na mga mag-aaral. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live
3: report. Pero lalakas ng Department Agriculture o DA ang kanilang pagtutulungan upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng ligtas at masustansyang gatas sa mga mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang nutrisyon. Sa ilalim ng milk feeding program ng school-based feeding program, layunin ng dalawang ahensya na makatulong sa pagbabawas ng kaso ng kulang sa sustansya at mapabuti ang kalusugan, paglaki at pagkatuto ng mga bata sa paaralan. Bukod sa pagtulong sa mga mag-aaral, nagsisigbi rin ang programa bilang suporta sa lokal ng industriya ng paggawaan ng gatas sa pamamagitan ng pagbibigay kabuhayan ng mga

0: mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17, katropa. Ang tamang oras sa XFM News Nationwide na napapinggan nyo rin sa pamamagitan po ng XFM 104.9 Santiago Isabela. 100.7 XFM Radyo Patrol Iloilo at 95.7 XFM Tugiganaw.
0: Balitang balitang regional.
1: Punta muna tayo sa Pagadian. Mahigit sa 150 pamilya apektado sa base Sampuanga del Sur. Ang klase sa 10 na LGUs ay kansinado na rin. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante, XFM Pagadian.
2: Mahigit 150 pamilya ang apektado sa pagbaha sa 3 barangay sa Kumalarang, Sampuanga del Sur, bunsod sa malakas na pag-ulan. Dahil dito, suspendido na ang klase sa pampublito at pribadong paaralan sa naturang bayan. Samantala, ang bayan ng Dinas, Bayug, San Pablo, Kumalarang, San Miguel, Lapuyan, Marcos Tubig, Vincenzo Sagon, Lakewood, Pitugo at Gipos ay nagsagawa din ng suspensyon ng klase bilang pag-iingat para sa kaligtasan ng mga estudyante at school personnel. Nakipag-ugnayan na ang Provincial Social Welfare Development Office at PDRMO sa mga local government units para sa relief assistance at patuloy na monitoring sa mga apektadong lugar. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
3: Senador Mark Villar, tinawanan lamang umano ng publiko ang kanyang pagbisita at mensahe sa probinsya ng Cagayan. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Cagayan.
4: Sa halip na ikinatuwa, tila pinagtawanan pa ng ilang netizens ang pagbisita ni Senador Mark Villar sa selebrasyon ng kapistahan ng Tuguegaro City nitong 16 ng Agosto ngayong taon. Itong lumitaw sa ilang Facebook posts matapos ang pagdalo ng senador sa mga aktibidad ng lungsod, kung saan ilang minuto pa lamang mula nang maipost ang larawan at video ng pagbisita, mas mataas na agad ang bilang ng laugh reactions kumpara sa ibang reaksyon. Ayon sa mga nagkomento, ito ay senyalis na hindi pabor o hindi natuwa ang ilang tao sa presensya ng senador sa pagdiriwang sa kanyang mensahe. Binanggit naman ni Senador Villar na mas nagkakaisa pa umano ang mga Cagayano kumpara sa Senado. Idinagdag din niya na gagawin niya ang lahat upang maging number one ang Cagayan sa buong bansa. Ang pahayag nito'y umani naman ng iba't ibang reaction online. Dahil dito, naglabas ng pahayag ang ilang private pages kung saan sa kanilang posts binanggit na dapat maghanda ang mga Cagayano dahil baka matulad ang probinsya sa Las Piñas. Sinabi sa posts na matapos ang issue sa Las Piñas, dito naman sa Cagayan, nakatoon ang interes ng pamilya Villar. Bukod dito, may mga ilang ding nagkomento na buti pa sa Cagayan, may boses ang senador at kayang magsalita. Ngunit tikom ang kanyang bibig pagdating sa Senado. Kinala si Senator Mark Villar bilang marugang ng gobernador matapos pakasalan ang anak ni Governor Egay Aglipay. Dahil dito, madalas rin siyang makita sa mga programa at aktibidad sa lalawigan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang diskusyon ng mga netizens sa social media tungkol sa pagbisita at mensahe ng senador. Mula dito sa Region Tribunal Center at Tuguegaro City, mula sa iyong pilad ng 95.7 XFM Tuguegaro. At para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa bumundo, ito si katropang JP Sating, XFM News.
1: Driver ng LTO patrol vehicle na nag-counterflow sa Santiago City, pinasisibak sa pwesto. Katropa natin sa balita, Alte de la Cruz, XFM Santiago.
5: Kumilos ang Land Transportation Office sa LTO laban sa isang driver ng ahensya matapos kumalat sa social media ang video na nagpapakitang sangkot ito sa pag-counterflow at pag-obstruct sa daloy ng trapiko sa Santiago City. Sa paunang pagsusuri ng LTO, pumasok sa maling direksyon ng kalsada ang isang patrol vehicle ng ahensya at ang counterflow pa palabas ng Centro Mall noong August 12. Kaya naman ipinag-utos ni LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilao ang agarang investigasyon dahil dito na kilalang driver na agad pinatawa ng LTO show cause order at inatasan nitong humarap sa Intelligence and Investigation Division at magsumite ng paliwanag. Paglabag sa obstruction of traffic at disregarding traffic rules, maging improper person to operate a motor vehicle ang natukoy na mga paglabag nito. Ngayon ay nasa ilalim ng 90 days preventive suspension ng driver at inatasan isuko ang ID at lisensya nang mailagay sa alarm kasunod ng pagsibak sa nasabing driver. Binigyan din ng LTO na hindi nito kukonsitihin ang anumang paglabag sa batas trapiko maging na magkasapiman ng ahensya. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altay de la Cruz, XFM News!
3: Dalawang motorista na sawi sa magkakahiwalay na aksidente sa Cebu. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
6: Motorista sa magkahiwalay na aksidente sa Cebu City at Talisay City. Sa Cebu City, dead on the spot ang isang 38-anyos matapos umanong makatulog habang nag-counterflow at bumangga sa isang SUV sa A. Soriano Avenue, Barangay Carita, pasado alas 3 na madaling araw nitong Martes. Kinilala ang biktima na si Jameson Argoncillo, isang crane operator sa isang malaking mall sa South Road property sa Barangay Mambaling. Ayon sa kanyang asawang si Margie, galing sa night shift ang biktima at mauwi na sa kanilang bahay sa Subangdaco, Mandaue City nang mangyari ang aksidente. Samantalang isa ring motorista ang nasawi matapos masangkot sa aksidente sa Cebu South Coastal Road malapit sa Talisay City Port pasado alas 8 ng gabi nitong Lunes. Batay sa paunang imbestigasyon, mabilis umano ang takbo ng motorista habang patungo sa Cebu City nang sumagi sa isa pang sasakyan. Sa lakas ng impact, ilang metro ang pagkakatilapon sa rider habang bumagsak sa Center Island. Kinilala ng kanyang pamilya ang nasawi na si Pedro Apawan. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa dalawang insidente upang matukoy ang eksaktong sami at ipapagdetalye na magkahiwalay na aksidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng sulfuron na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: At panghuli, mayigit sa 100,000 pesos. Halaga po ito na ilegal na droga na kumpiska sa Culasi Antique. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano, XFM Antique.
7: Arestado ang isang lalaki na kabilang sa target list sa isinagawang by-bust operation sa Barangay Central Norte, Culasi Antique. Dakong alas 7:24 ng umaga noong Lunes, Agosto 17, taong kasalukuyan. Inilalang suspect na si Elias Jack, 41 taong gulang, may asawa, negosyante at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska sa operasyon ang tinatayang 15 gramo ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 102,000 pesos. Nasa kustudiya na ngayon ng mga otoridad ang suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang inventaryo at dokumentasyon. Inihahanda na rin ng mga kaukulang kaso laban sa suspect dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isinagawa ang operasyon sa pamamagitan ng pinagsanib na presa ng Culasi Municipal Police Station, katulong ng Philippine Drug Enforcement Agency Antique Provincial Office at Provincial Drug Enforcement Unit Antique. Mula dito sa 92.3 XFM Antique. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Tessa Mariano X sa Filus.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: mga katropa, katropang Brian, may binabantayan tayong LPA at ito po ay may mataas na possibility maging ganap na bagyo sa susunod na 24 hours. Kapag naging bagyo at nasa loob na ng Pinas, tatawagin itong Neneng.
1: Katropang Buddy, isa pang LPA ang binabantayan naman sa labas ng PAL at mayroon ding mataas ng chance ang maging tropical depression sa parehong panahon.
0: At mayroon ding tropical depression na minomonitor po sa labas naman ng PAL.
1: Patuloy namang nakakaapekto sa Luzon at Visayas ang southwest monsoon o habagat na nagdadala ng monsoon rain sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas kabilang ang Metro Manila.
0: Sumikat pa rin ng araw 5:43, lulubog po mga katropa 6:17 ng gabi.
2: International.
0: Ang balitang international at it's atin ang Suntone Gold. Mahigit sa 180,000 utility customers sa Hawaii ang nawala ng kuryente matapos sagupitin ng Hurricane Lala ang Big Island bago ito humina bilang tropical storm. Patay sa power outage monitoring data, nasa 183,123 na customers ang apektuhan po ng pagkawala ng kuryente. Iniulat naman ni Hawaii Governor Josh Green na mahigit sa 100 na bahay ang napinsala dahil sa malakas na hangin at pagbaha. Patuloy na nakataas ang tropical storm warning sa Kauai County habang pinayuhan ang mga residente na manatili sa loob ng kanilang bahay dahil sa banta po ng pagbaha at iba pang panganib.
3: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Suntone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Engage na ang TV host actor na si Edward Barber sa kanyang non-showbiz girlfriend na si Ricky Umali. Ibinahagi mismo ni Edward ang kanyang engagement habang nagsasalita sa isang church gathering kung saan ipinakita rin niya sa screen ang larawan nila ng kanyang fiancé. Ayon kay Edward, matagal niyang ipinagdasal ang isang relasyon at masaya siyang ipinagkaloob ito sa kanya. Agad naman umani ng pagbati mula sa kanyang fans ang anunsyo ng aktor na matagal nang hindi nagbabahagi ng detalye tungkol sa kanyang love life. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: XFM News Nationwide. Balitang sports.
0: Ang balitang sports hatid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Muli nagkampyon si Filipino pole vaulter EJ of Vienna matapos duminahin ang Golden Sand 2026 sa Poland. Nalagpasan ni Vienna ang 5.91 meters. Ang kanya pinakamataas na marka ngayong season para makuha po ang gintong medalya sa World Athletics Continental Tour event. Ito na ang pangwalong gold medal ni Vienna ngayong 2026 mga katropa matapos ang sunod-sunod na podium finishes sa iba't ibang kompetisyon sa Europa at Asia. Nalagpasan ang 40 anyos na atleta ang dating season best niya na 5.85 meters sa Madrid at 5.83 meters sa Germany.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na XFM News Nationwide. Martes tayo katropa, August 18, 2026.
1: Mga katropa, maaaring niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako po si Brian Demas.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Sa XFM News Nationwide. XFM.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Suntone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Suntone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Suntone Plus Gold. Suntone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Suntone Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin... Plus Gold.

0: namin ang natulungan.
1: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
0: Turbo Supplement for Men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pwede na soon ah. Ina, kapoy ba ko ah? Lapyo pa sa pinulang sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gain. Kamutol, testingin bala. Kampiyong di dyan, Turbo.
0: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
0: Turbo, may maka at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
0: Sister Pain.
5: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape may mataas nga levels ng antioxidants.

0: herbs and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Pili na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Katropa, yari na ang ating winners sa ating weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.

0: gani tamuman pagintra man sa santong kag-except every bulibo pa premium. Salamat niya.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sa Santon Gold Capsule.

0: 1 blister sang premium D3 soft gel capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libong-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
1: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
2: Oh.
1: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural ng mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sa ating lawas. Gani-gani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukigid naton nga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari kami naman isa naman ni kay Dison Sato sa nga pagparagad sa pagdulong sa inyo sa nagapauna sa nga mga health tips and informations. Kamusta kamo? Kamusta ang inyo sa nga ikayong lawas? Kamusta ang inyo sa nga paningkay-singkay? Kabay pangaral langgit kamo ha sa mayad sining sitwasyon. Labi na gid ang inyo sining ikayong lawas. Mabudlay na balan kon magmasakit ikaw kon may ara na kita masakit ta makabudlay ina. Bangod kay magastuhan ka gid. Mayad lang kon matabangan ka dayon sang tambal-tambal eh. Matabangan ka dayon sa mga interventions ngayon muon. Pero sometimes lagi kinanglan sa mga medical procedures bala ulo pirahan ikaw. May kuloan nga parte sa imo lawas. So hindi na normal. Pero sa ato sa ringa pagparagat sa programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan sa ringa mga XFM station sa Bilogay, Isla Sang Panay, kag Negros Island Region. Kag sa ato sa ringa pagparagad, as usual, upod na ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ringa programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag welcome man sa aton sa ringa pagpangalagad. Kag kumusta na naman sa aton sa ringa mga suki nga mga tagpalamati. Kag kabay pa, nga yara kamudra. Sa mayo sa ringa kahimtangan, kag ang ining mga tiyempo, wala Sir Josiel nga nabulubog now. Ulan-ulan tayong galabanan sa ni Sir Josiel dira na sa sulod sa balay. Kag tining tiyempo, wala nga kunay ko bra Sir Josiel, kapin pa ko mabulubog now. Do ka nami, gida, masami panginaon.
0: Duha man na nagabagay ang tubang niya, Dok Leo, kung hindi plastic basurahan. Kaya ti kada kaon sang ginagunot siya sa plastic, ihaboy sa basurahan, ang putos.
1: Kaya kayo brahon, Sir Josiel mo?
0: Oo. So, sa ito sa ring mga kauturan, ang ato sa nga paghahambalan subong is about our habit. Inang hindi tabala magunta tambal naton kung hindi magkalataktak ang nagatalapik pusod tabala. Hambal nanda ko no, siya ba o pati sila nga tungaw kakataktak sa pusod mo ba? Kakita ka mo katungaw, toliti sa umase na terminolohiya na sa tama kapula sinikon na mabusog na sang dugo. Nga tama ka katol, gamay lang na daw punta sa dagom, dako-dako lang sa punta sa dagom kadako, pero naligan ni magbanog ang busod mo kon kaysa sus gabuslo man Dok Leo kag
1: or baka siling kita Sir Josiel nga mataktak ang tungaw sa pusod mo kati nagbaliskad kay nagabruslos ka busog mo.
0: No. So ti ang ato sini nga paghambalan is about overeating kon masubrahan kita kapanginaon. Amuning masami galing kay basta niwang kagani Dok Leo. Ginapasubrahan ka permis sa kaon kay gusto gid sang ginikanan sini magtambok. Kay kon tambok ko no healthy mo. Kon sa mga may edad-edad na kon tambok ko no mangrano ni sa buyon.
1: Dira ka na makilala ang progress sa buyon eh.
0: Oo. Ti ang overeating labi na gid sa mga hambal naton mga pida. Nga mga kabataan. Pati na sa malamay pida pag-iapon eh. So mga pida, ginapagustuhan na kakaon, kapin pa kon masarangan sang pamilya, sang ginikanan mo. Hambal nga, ay tito, bosa pagkapida, gini mo. Ti anong gusto mo? Ati kon, anong hambal sang bata? Hala, kakaon to? Bisan pa na nga hindi manami ng mga kalanunon, Dok Leo?
1: Kati ang ginalaga, Sir Josiel nga, bisan pa ano, maundan ko nung lawas mo.
0: Magtambok. Hambal nga ba, kakute-cute si mo, no? Dabayan ka lang. Hindi man pwede matawag matambok kaysa wayon ka ka, nanay ka kambalon niya. Ay, sila niya, puriya, sila niya, sulay lang.
1: kwan lang gura, makaulumo lang ah.
0: So, ari kita dari sa ginatawag nga perwisyo, dalasang sobra sininga Panginaon, Dok Leo.
1: Correct Sir Josiel, may hambalan ng ganyan sa Ingles nga when you feed the crave, you dig a grave.
0: When you feed
1: the crave.
0: The crave. Ang naginagutom.
1: You dig a grave.
0: Ginakutkutan mo lang sa lulubgan niya. Kung pasubrahan mo, Dok Leo, no?
1: Timagambala ba kita Sir Josiel nga crave, tindi niya siling na natural nga pagkagutom eh.
0: Mm-hmm.
1: Kundi ang craving, Sir Josel, saan niya kaya nagutom kung may craving, kaya makaon tagyapon mo.
0: Oo. So, ti amo ning problema tod, no? And actually, ang aton sining habit, the tawag naton, marasin na nagkakabuyo kita, Doklayo.
1: Mm-hmm.
0: And we ask for more. And we long for more. Nagapangayo kita dugang, kaginahandum ta nga magkaon pagidugang, Doklayo.
1: Kag diri sini Sir Josel, nga punto, nga muna ginatunaan sa mga nagahimo, sang mga kalanon, especially mga highly processed and ultra-processed food.
0: Oo. So, muning ginatunan nila paano tanaman ni sila sa maintuan niya magkaon kag magbakal man. Kaya ti, the more we buy, the more ang ila sinigiganan siya. Now, dari kita, Dok Leo Abi, ihimplo lang ha, sample-sample. Nga ano ni mga pagkaon? Nga masamin na ito, sininga, ay sininga, daw nanamian, ganda ko sininga, daw hindi ako magpulis sa balay kung hindi ko kakaon, Dok Leo.
1: kag, may iban, Sir Josel, no? Especially kung dito ka sa malayo-layong lugar, makakadaw ka sa sudad, masalingya nga pagpuli mo, dapat may dala kagid nga amoni.
0: Mm-mm.
1: Nga pagkaon, kati nakita mo na ginakaon sa mga sikat.
0: Oh.
1: Amoning mabatian mo sa mga pasayod nga ginakaon sa nisang kadaman. In fact, makabataan na Sir Josel, madala ta sa pag-commute, madala ta sa salakyan, makalabay kita sa lagko, makratula. Kamalo na sila kung ano makita nila Sir Josel pag-abot sa mga signage. Pag-abot sa pagkaon, abot sa mga kalanaon, Sir Josel, hindi na sila masilig na ton nga aware na gid sila ila.
0: Oo.
1: Sugod sa linghod nga mga edad. Nga kung hindi kita kabalo sini, no, sa aton tugalingon, mismo sa aton tugalingon, ha, hindi mo kita kabalo, Sir Josel, mag-iya sa mga lamharon.
0: Oo.
1: Kung kita man mismo ang biktima sini.
0: So, ti, dapat kay balo kita, ha? Pero ti, ano, gid man na biyang cravings ninyo, Dok Leo? Mangkot kita, abi. Ti, sa inyo da, may nagpangita nga, ay, siling niya. Bisan bala sa ano na lang sa concern. Kung hindi man cravings, concern na.
1: Mm-hmm.
0: Siya ba, huwag ko kainom kapon, santon plus gold capsule, siling niya. Kay, huwag ko kabakal ba? May nagmunos ako galingon nila yan, sinadok Leo.
1: Huwag pa ko, Sir Josel, nakabati nga na doon na guilty sa Sir Josel.
0: Ah.
1: Kaya sa ka-craves ang ampalaya mo.
0: O rinigani daw, hindi siya maglakat kaya pa sa kakaon-kaos.
1: Kalabanan nga ni Sir Josel, ganit siya pwera na eh. Pero nabalaan kay Sir Josel nga daw, may ara yung hindi mapahamtang. Ariya pila nabalaan daw gida, nag-ahambal gan sila sa aton. Hindi sila mapahamtang, hindi kumpletong adlaw, kagkaluyas ang lawas. Kundi sila makainom sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and Santon Vitamin C, may nabalaan kita sinaya, Sir Josel.
0: Oo.
1: Kaya may binipiso sila sining lawas. Kag hindi sila mapahamtang, sa punto, Sir Josel, nga proven and tested na nila, ang binipiso sila sining lawas.
0: Kami mabatian man kita sinaya, Dok Leo, nga boss, sinaya kamiter man ko sinaya sa iban niya kapis, na wadan ko stocks ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Mm-hmm. Abi mo, Sir Josel, may ara, sana nagambal. So doon din ako magliwat, Dok, sa isa to. Hindi ka lang pag-mention, ha?
0: Oo.
1: Sige ka lang to.
0: Kumuntiway mo ginusisa ko. Basikon mo kung may lakot gin man to kung mong malang tubla.
1: May ara gin man, eh. Pero ito na pag-ihambal ko na, no. Pero ang punto lang sa nidre, kahit hindi gin man manigar, Sir Josel, nga may mga times gin man. Ito pangalagsa. Hambal ko rin na to. Yung iba nila makatiming.
0: Oo.
1: Nga nagka-out of stock gin man ang aton nga Santhone na... Santhone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santhone Plus Coffee Mix. Yung iba nung isa makatiming o kung na makatiming sa wala, Blaster Josel.
0: Mm.
1: Though, kinatinguha nga, aragid permiso sa shelf sa mga butika at parmasya.
0: So, pangitaon nyo kung mga pika mo, Santhone Gold Coffee Mix, sa kaya may collagen, may glutathione. Tito yung makikita sa na may collagen ka glutathione. Anong tuyo, gahigup lang kamo sa kape, ga-enjoy ka mo, nanamitan ka mo. Pagkatapos, bakal naman kamo Santhone Gold Coffee Mix. But you are feeding your body of vitamins and minerals so kung nutrients. Importante, may collagen ka glutathione nga nagadala sang positive results sa ato sining skin sa ato sining skin. For example, nagpa-younger looking sa ato sining skin kay ginapa-firm ya, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kag amo gani na kinanglanon ta magkaon sa mga kalanon or mga sources bala, Sir Josel, makuhaan aton sa collagen ug glutathione, especially samtang nagaedad kita kay nagagamay na sila sa aton lawas. That's why nagakorain out panit ta. That's why nagahina mga joints ta. Kag iban pagin yung mga signs and symptoms of aging, Sir Josel.
0: No.
1: Kag ang worst sini, kundi kita kabalo sini mag-usisa, nga samtang nag-aidaring isa katao, may iban, Sir Josel, nga nag-asab pagid sa pag-inom sang kafe. Tuway nat niya ko nag-aasab ka mo sa pag-inom sang coffee. Yan coffee ba lang may ara sang anti-aging properties and ingredients? Kasubong sang glutathione and collagen. Nga ara ina sa ato sa ring Southern Gold Coffee Mix.
0: Oo. Oh. Di ko nagkabalaka ka mo dati. Hindi ko na yan mag-inom niya. Kaya balan mo, conscious ako sa akong blood sugar level. If that's the case, you can still drink and have coffee. Premium D3 coffee mix naman galing niya ang i-recommendar na to, Nuk Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kung gusto ka mo yan, no? Healthy coffee, area nami sa why pagkitagin ng batsag, Sir Josil, like sa blood sugar o kung ma-concern natin sa insulin resistance. Gusto kita ma-maintain ng ato sa ring insulin sensitivity, mapabilin din na. O kung ma-improve na, ang kombinasyon sa vitamin D3 kag xanthone sa rin sa panit sa mga gustin, Sir Josil, ara dira sa ato sa ring Premium D3 Coffee Mix. Kagang manami pagkanya balita, kasubong sa nga ton sa nga Sunthorn Gold Coffee Mix, ang gingamit o kung isa sa gingamit yung pampatamis na sa ila, amo ang stevia. Zero calorie. Why a problem, Sir Josel, sa concern niya? Basi magtaasin mo sa ni calories or triglyceride mo or imosring cholesterol, etc. or lipids mo dara tungod sa kalamay.
0: Ti may iban si ni Dok Leo galing at sinhinga tindi na lang ko mga pi ah. Kahit hindi ka man mga pi. Kahit hindi ka join, for example, the client man na guro nga lima katuwi mong bata, anong katuwi mong bata, malon mo to mga pi kita.
1: Mm-hmm.
0: Because sa bata, sa pagalinghod niya pala si Dok Leo, then igin man advisable mo. Nga pakapihon mong bata at 5, 6, 7, 8 years old. Mabudlay. Kapin pa kahit may danger of basi magpalpitate, hindi pa kay balo magmanage ang kogalingon niya. Pero para nga in man siya, bakal ka mo Sunthorn Plus Coffee Mix. Para nga, bilog ka mong pamilya. Bata, inom Sunthorn Plus Coffee Mix. The rest, inom sa Sunthorn Gold. Di ka ni Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero bisan sa mga hamtong, kag may mga edad, pwede kaya po ng Sunthorn Plus Coffee Mix.
0: Mas nami pagid, no?
1: Mas nami pagid. Kay wise sa caffeine, that's why recommended man pati sa mga bata. Kaya ito yung pinakapunto natin, Sir Josil, sa ni ang binipisyo sa soya bean, bala?
0: Oo.
1: Isa sa ni protina, Sir Josil, kinanglan sa kabataan para sa pagdako. Pagdako siya, sila siya nga unod. Pag-aabot naman sa mga edad-edad for repair naman sa mga kaunuran, tamo isa sa rason, Sir Josil, ang nagyakupos balang unod samtang nag-edad, kakulang sa protina ina eh.
0: Aha.
1: So dapat maalagaan ginato na aton sa ring lawas sa tagan sa ring kaigo nga protina halin sa bata sa ring pagkanto sa pagidad kag tining kayo makita Sir Josil nga ginom ko sang coffee pero gapasulod ko sang protina. Sige si mo sa ring lawas sa porma iya sang ginatawaga Sunthorn Plus Coffee Mix tungod sa soya bean powder nga sangkap sa ni kag ginugang pagidato Sir Josil kung protina nga aton sa ring concern na ginalagas dira ang balunggay, ang spirulina nga sangkap niya, mga complete protein na naisala, Sir Josil.
0: Okay. So, amun na sa pagpangapi pa lang. Actually, habit na naton kagkalabanan sa ato nina magpangapi eh. Sa primero, ay mantagin tudluan niya nagadidi kita sang kape mo.
1: Mm-hmm.
0: Gatas man na iya. Because we need really nutrients sa gatas. Testa nga nagdako kita, nagmatumato na malang kita, primero ti sunod-sunod, haklo-haklo, tilaw-tilaw, asa sa ulihin na namitan, sa ulihi, ginapangita na Dok Leo. So kung mag-amuna ang ato sa nga mangin habit, dapat niya ti ang pangitaon ta perme, inang may binipisyo kitang makuha, bisan sa kape, kagpagpangapita pa lang.
1: Correct, Sir Josel, kag hindi lamang sa sabor, ha?
0: Oo.
1: Ang aton dapat sa nga lagson o kung sa damil lang, kundi sa binipisyo sa aton sa nga lawas.
0: Amo nang pinakimportante ang binipisyo sa aton lawas, ang pamangkot si ni Dok Leo, if ha, mag-overeat kita, sa masami na to sining yung gina-crave, abe, pamangkot yung gina, Dok Leo, kung anong gina-crave nila, bala?
1: Mm-hmm.
0: Laban-laban, may masabat gida ako na ice cream.
1: Mm-hmm.
0: Konsilingya cake.
1: Mm-hmm.
0: Ang konsilingya salad. Konsilingya bisan soft drinks kung mayara.
1: Parang habal sa kilala ko, yeah. Bisan kanton lang, ah. Basta per may mayara, satisfied ako.
0: So, ti ini nga mga pagkaon nagtuloy, mga sweets ini. Kag-amo gining masamay gina pang kita nyo bisan sa mga bata balam hambal ay mapatsyenda ako sa umaha.
1: Mm-hmm.
0: Mapabanwa si nanay sa rumaan. Buwas siya ti ano bilin mo duwala na Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Sa una konpigado ice candy.
1: Mm-hmm.
0: Kun may kulukwarta ice cream.
1: Correct, Sir Josel, matamis or dumduman kong kilala ko sa antike, Sir Josel, mag-market day ganyan sa Sibalong. Dara sa Sibalong, mantika. May hapon na da sa mga listener na to. Dara, maglakat sa nanan. Na siya na ay pagpuli mo, baklan mo gigko bitsokoy ha. Oh? Ang duro-duro gig lamay.
0: Pikita mo lang kaon bitsokoy pero kalamay galing in after ni nagbakal ka na lang kalamay. So gina-crave na to ni ni. Ti tama katasang sugar intake sini? Ice cream, cakes or pastries pagkatapos sa salad abi. Mga donuts and chocolates.
1: Especially milk chocolate, Sir Josila.
0: Oo.
1: Kami dark chocolate mo na be.
0: Ang dark chocolates may makuha pa kita dira nga binipisyo somehow eh. Mm. Mm. So halong kita dira kay kung taas gani ang sugar intake na ton, Dok Leo. Ano gani? Ga-panukto ka mo, nak-nak.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos may kasabata dito, I'm diabetes, who's there?
1: Welcome ah. Ang halunga-halunga na ito na Sir Josil sa mga mataas asang sugar o kung added sugar nga sangkap sini sa mga ginakao na ito. Basta high in added sugar gani Sir Josil, it can make us or the, make the person crave more.
0: Oo.
1: Gusto niya bagi dugangan, dugangan, kagdugangan Sir Josil, doon ikaw lang masatisfied.
0: Mm-hmm. Masakit sinikit yung iban subong. Bangon sang development bala or if not, mga bago nga mga nagagawa ng mga pagkaon, ang iban sila yung mahambal niya. Tikon, why sila yung ice cream, pizza na lang eh.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Tikon, kaysa yung nasabat mo lang ulangot, ano gusto mo, pizza uno or pizza dos?
1: Pili ka lang sa doa, lapit-lapit mo lang.
0: Hindi gani, burger.
1: Mm-hmm.
0: Bausog yun ang subong. Sila niya, tida, wala na gidman sila niya. Daw, medyo nagutom ako, may snacks lang ko, burger lang ha.
1: Mm-hmm.
0: Asa sa hulihin, naandad na siya, when sa galiga pa maho, burger na lang.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Pagkatapos di manginaon na, manginaon nok Leo. Maalaga ubig niya mapamulta. Tano kanon mo siya fried chicken.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos ti magluwas sa fried chicken anong idugang mo? Selling niya isa guro ka large nga drink kag fries.
1: Balt na nito. Sampat ako mo ba?
0: Kayo, no? Tekon mga amo ni masobrahan ka kakaon hambal. Ay daw kulang daw bitin to siling niya na bakal ko siya nga fries. Abi mapadugang ta siling niya sang jumbo.
1: Ah, galing Sir Josil amo ni. Kaya gusto ni kita hambal mo eh. Daw kulang.
0: Mm.
1: Abi padugang kita sang daw kita tawag upgraded version or dako-dako. Ngaman, ini mga kalanon Sir Josil, gin-engineer ini sila iya para sa maximum pleasure. Ning malipay ka bala Sir Josil, kumbaga manamitan ka bala pagkatapos minimal lang sa tighty or hindi ka madali-dali sini mabusog.
0: Mm.
1: So halin sini sa medium, upgrade mo gamay eh.
0: Large.
1: Oh, large.
0: Oo.
1: For daw lang alam pagidhaw.
0: Ah, pagkasunod mong balik sila yun daw, bitin mo sa naligad, siya doon ganit ka, sir? I'm stone, ha?
1: May kami pa na Sir Josil. May balon pa na puli.
0: May take out pa?
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Sa mga ano, abi ilim nun. Bauti, ara, da paborito nyo? Ang hambal blante, hindi kita katigab da.
1: Mm-hmm.
0: Ara na.
1: Baliban na lang sa ibang ganyan, pampatigab lang.
0: Pagkatapos kung maglagaw, medyo solosocial, ti, sino niya, huwag kita milk take and milk shake na.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Amoy ng kalabanan niya na pangayo, kay kita mo, blabisan sa kabataan, makakita gani ha, labi na gid kon talagsalang bala ng pakadto diri sudad, bla mga halin sa mga umabla, makakita sang milk tea, mm-hmm. May ano na, may sago,
1: mm-hmm.
0: Hambal nga, nanay, namit guru ranay. Hay ka tira, Dok Leo. Siya mapasudad, tama bakal dumantas niya milk tea?
1: Correct.
0: So, mangin habitual na. Pagkatapos, ining ano gina, pinakasimpleng himplos yun ni Dok Leo. Pangapi, mm-hmm. Siya te, huwag ka na sila niya sang kalamay. Pagkatapos, hatagan mo sunodlan sang gamay nga kalamay, bla Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Gamay ng sunodlan. Kagamay man niya nga, ano lang ah. Hindi gani kutserita na, gamay-gamay gid. Yung naano man din kutsara mo siya kagamay-gamay, nakadugay sila yung magsandok sila sa kalamay. Tinangapi ka pa.
1: Gusto Sir Josil, ano? Munib lang hambal sa kilala na Sir Josil nga ang iban, purpose mo lang nila sa nga magpulong pangapi.
0: Mm-hmm.
1: Chismis mo lang. Ano ba nakapunto sa nga dapat sa amuna lang nag-aminaritis ka na, huwag ka pa dapat nagadala sa sakit sa iyo mo sa nga lawas. Ah, kaya pinakapunto sa Sir Josil. Gapangafe kagid man bala ko nang Balser Josel blangan do kagamay sa imo sa ninga kalandoso ko sara obi do ko dako amo na be pero kalamay ang laban.
0: Oh.
1: So hindi makapaayo sa aton sa ninga lawas. And beside, ang pagkaon Sir Josel sang mga makalamay nga mga pagkaon kontra sa pag-inom sa mga makalamay nga mga ilim noon, mas dasig yung Sir Josel ang epekto sa ning makalamay ang ilim noon sa aton sa ning lawas.
0: Oo.
1: Kumpara sa aton ginakaon, kati liquid na sa mo.
0: Oo.
1: Ina-absorb na rin sa aton sa ning lawas, yung epekto na yun sa aton sa ning insulin and blood sugar levels.
0: So, ti, muna ang dako nga disbinta sa aton. So, later on, why na ta may mahimo si ni Dok Leo? Duha na lang yun ang alternative ta sila kung matabo, ha?
1: Mm-hmm.
0: Hindi na halos masarangan nina sang halaka kaon ka lang kaugbos kalugbate adlaw-adlaw kag balunggay pamahaw panyaga panyapon nga pilagi kasi mana paras mo kumambalang hindi dan kun sumudan dan ko duha lang dangatan mo ha kun hindi supplementation hospital
1: correct Sir Josel or maintenance medication after that.
0: No.
1: Kung may mga ginabat siya, kaya si mo sa nangilawas, especially kung, kung may relasyon do Sir Josel sa lifestyle, pero waay makorekt o kung waay mabag-o bala sa mga dapat ni mo himuon, dapat ni mo kaunon, ka mga dapat ni mo likawan nga buluhaton, kagamuman mga ilimnon at mga kalanon. So, hindi naton Sir Josel na masolbar, kundi kapabilin nga aton lagi ni-manage sa mga symptoms sini natantil nga mag-decide kita nga ang mga pagkaon o kung mga kalanon nga resulta sa badatian aton nung tatan para nga masolbar man ang mga sintomas kag science na batsagan.
0: Kaya mo galing scientific explanation sa Dok Leo, no? Ang mga pagkaon, nga dugay ikaw gutumon, amuni ang masami nga makita naton kumon. In short, sini, makaon ka bala ng paborito mo, cake? Nga, sang kasano lang ikaw na sumuran sang cake haw? Gauntat ka lang kung kaysa, kay mambal ko, damo na kaon ko, blood sugar ko, pero pati ka na, duha na kakihad ang nakaon.
1: Kalabanan sa Sir Josel, nagabatyag lang sang amo sina, sang sumuod kung damo ng nakaon.
0: Oo.
1: Pero masalin na makaon, tanga bulong lang sa ila, hambal sa klala ko, ay, din tabo man.
0: Ipa-ila-ilaan niya na lang, kakainobos ya.
1: Tama.
0: Siya nagkaon ko, nagligad to sinya sang cake mo. Ay, siya nagkaon ko, gali sang cake. Gindala din sinya sang tupad sang balay. Sorry, siya naubos ko. Kaya pa ila-ila na lang sa imo bala.
1: Nanugid pa.
0: So, ti initanan, may mga ano eh, may mga effect inisato sa ninyo lawas. So, sas anon to asa mo galina. Ang manamit niya pagkaon, madugay kita mabusog kayo. Ay isang fiber content amo inisya ama sami nga ginabakalta and mga highly consumable nga mapagkaon bala. Pero instead, Dok Leo, para malikawan na to ng mga ill effects nga inisang overeating or mga illnesses caused by overeating. Sa mga gina-cravings na to ni nga daw hindi ginami pikto sa lawas, ano, can we offer an alternative? Ano ma-alternatibo ay han, Dok Leo? Pwede na to ma-offer sini sa ila?
1: May ara, Sir Josel. Amo ganyan na ginaliwat-liwat na mundari, no? Sa aton sa mga tagpalamati. Nga kung may ginalikawan ka mo sa ninyo hindi makapayo sa lawas, dapat may ginabulos ka mo. Otherwise, gabalik lang yapon kita dito sa aton sa naging bayaan. Kati why man kita sing iban sa ninyo alternatibo, Sir Josel eh. Kundi butongon kita yapon sa temptation pabalik dito kay ang ginahandom na ton sang una, ginalikawan na ton, resulta Sir Josel sinisagutom, naghangin-hangin lang aton sa ninyo at yan. Kaya man kita sing ginbulos ni. Pero for example, pala inom ka soda, pala inom ka sa ni soft drink. But instead, kung daw ara ang craving sa imo, timpla ka bala suwa. Puga ka suwa o kung puga ka sa ni isang lemon. Pero nami, Sir Josel, tani kung waay sa ni isang sweetener kung kaya mo. Pero kalabanan sa ni mamaguhan dag makita, mangita agad sa tamis, Sir Josel mo. May mabakal man actually sa ni stevia, Sir Josel. Yung pampatamis bala. Zero calories. So, pwede nyo magamitan sa nisang stevia bilang inyo sa ninyo pampatamis. Kasubong bla, na nagainom ka sa Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santhon Gold Herbal Tea. Isa sa pampatamis na stevia eh.
0: Oo. Oh.
1: Matamis sa panamil, pero zero calorie. So, instead nga nag-crave ka sa soft drink sa lemon juice or calamansi juice nga may stevia nga gamay.
0: Oo. Oh.
1: Para nga may damil sa tamis. Gusto ka magkaon sa nisang milk chocolate. Kay masiling ka ba daw hindi kompleto ang adlaw. Kunwai kasi yung tsokolate, may nabalaangan ni Sir Josil nga, nakabalik lang ang siman, nanaog bla. Basta nakabalik lang sa kailawa, to ay slabog no hanay mo. Kaya bisan ni Sal na kung nukabar, wagit siya matagaan.
0: Chocolate.
1: Ang puntom lang sila nga, kung kabalo ka pala nga, mas manami, gani, kung wag ka mahatagan. Mapasalamat ka pa siguro, ano? Pero ang pinakapunto, Sir Josie, alam mo yung taridad, tabrahong kaisa nga, hindi man siya ginahatag, kundi sa kabubuton, bilang nadumduman ka, bla.
0: Amo na nga, bisan isa lang ka, ano gani, habon, dog layo. Hindi, timur malipatan sa bilog ng kinabuhi. Bawas niya nag-abot to sila niya, ang abroad blood to sila niya. Huwag isa malipat ka na, kung ginpadaraan ako di kahabon.
1: Correct ni Sir Josil. Hindi talaga magtimplahon ang milk lotion, ha? Kung napadalahan kita sa nakay, baso
0: mo lain. Strohon nila.
1: Marapuyot ang nagatas niya ba? Ang pinakapunto, Sir Raymond, kung nag-crave kita something, syempre ang kalaban na gina-crave naton, mamantika, makalamay, o kung mga maasin, o kung mga mabitsin para Sir Josil, dira ka sila sininga mga sangkap. Like for example, kung nariba, nag-crave ka sa pizza, mula nagaling Sir Josil, kinanglan isang kapisan eh. Kung nariba, gusto na ito, sininga isang healthy swap o kung healthy alternative, pwede may kita kahimo, Sir Josil, isang homemade nga, like, gakaong kita pizza, dough, ang dough sa na ginagamit, Sir Josil, tihari naman mo. Pwede kita makagamit sa isang whole wheat nga flour, ka duro vegetables sining aton sining toppings. Mula nagaling sa kalabanan kaysa una Sir Josil sang may to tiempo pagkita nagakandak kita sa mga cooking demonstrations eh. Kalabanan reklamo mabatian aton sa Sir Josil mauti. Mabudlay kumpara mo sa magbakal ka na lang sang ready-made nga daan.
0: Ati mahapus ya kon magbakal ka lang. Pero tira mo nang hambal nila nga mahapus ka man madula sa babaw kalibutan.
1: Correct, Sir Josil. Pinakapunto lang sini, pag-abot sa pagkaon, dapat kugihan gid na ton. Amo gani ning may mga panahon nga bisan ano kita ka kugi, Sir Josil, bisan ano kita kapisan sa pag-prepare, kung kaysa ang mga sources bala na to nalang alang man. Like pag-abot sa mga utanon, dapat kombinasyon permi sa mga utanon, sari-sari, amo man sa prutas, adlaw-adlaw gid na dapat, Sir Josil. Kung gusto kita nga hindi kita matintar sa sa pagpangaon kaon, magkaon kita sang healthy. Kaya nga man, mabuta nga, mabuligan na ito na itong togalingon, Sir Josel, hindi kita magsigi crave sa isang unhealthy ng mga kalanoon. Kung ang aton ginakaon, Sir Josel, may healthy fat. Kung ang ginakaon aton sa ni is may ginatawag fiber. Both soluble and insoluble fiber. Kag ang aton sa ni carbohydrates dapat sa healthy source. Hindi kita dali-dali kag basta-basta magutom sina Sir Josil. Lugangan pagid naton sang quality protein kung plant-based nimo pagkaon, soya, balunggay, spirulina, may mga protein din na Sir Josil. Nga hindi kita basta-basta sini mahilaban, hindi kita matintar magsige kima-kima sini Sir Josil. So may mga healthy swaps kung tani naton kung gusto kita sini sang healthier nga substitute sa aton sini nga cravings or even gani Sir Josil sa mga naka-adapt na why naman gani? Why na gani mga juice gani kung kaisa niyo? Simple nga tubig na lang gani. Makakita silang iba nagiinom soft drink. Simple nga tubig. Mabulong ng ilas ni Sir Josil nga. Ginatawag pagpangita sa mga liquids or juice nga dapat ipasulod sa lawas. Ang ibang sa hindi healthy gani. Muning ambal sa kilala na ton. Kundi ba lang healthy pasulod ko sa lawas ko, drain na lang ko anay sa tubig. Parang at least why sing dugang sining mga artificial nang nasunod siya sining lawas kini baka payo
0: kag amo nang hambal ta nga hindi man amon kamo mapauntat sa kun anong nakagawian ninyo nga amo na ang makabulig sa inyo sining palang abuyan. Pareho sa abis ni paano mo napauntat to naman nagatrabaho sa call centers. Hambal nga ay night time shift ka graveyard ka hindi nami na sa lawas mo. So, ang himo naton is hataga naton na lang sa isang supplementation saying, ay inom ka lang Santon plus Gold Capsule, bla premium D3 soft gel capsule ni gani Santon Vitamin C. That's the thing that we can provide as a bulig naton para nga hindi dali-dali mag-deteriorate ang lawas niya. That's very, very important. Kasi you are altering the normal cycle sa lawas mo. Ang inog tulog dapat sa lawas mo. amoy ang chimpo sa imo inog trabaho.
1: Correct, Sir Josil. Kung nintindihan to man, hindi basta-basta struggle sa mga graveyard shift nga nag-aobra, Sir Josil eh.
0: Oo.
1: Damo sila sa temptation, Sir Josil. Mag-loss po sa pressure sila sa nga obra bala. Ara pa, Sir Josil, kung kaysa ang hindi nila mapunggan bala ang tentasyon pag-abot sa mga dapat nila kaunon, tig imnon.
0: Pero
1: palabot, Sir Josil, sina ang pagpanigarilyo para nga ma-distress sila sa iban bala. Which is, dari sila nagasunod ang pira na to, Sir Kasustyon, Sir Josil, kasumon sa ginambal ni mo, ngabisan paano na lang makapiyan-piyan. Ha? Like ang pag-inom sa isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, kisa sa wala gid.
0: Mm-hmm.
1: Kag puro ka lang unhealthy articles of food and drinks dira, gawa gid, bisan paano pang pian-pian, pang bulo-balansa yung ilusan ng lawas.
0: Kaya nga, if we speak about Santhon Plus Gold Capsule, for example, could you imagine that you have that Santhon from Mangosteen may anti-cancer properties. You have that vitamins and minerals from Ampalaya, from Malunggay, from garlic, and from spirulina. Especially sa mga nagapulaw, Dokleo.
1: Mm-hmm.
0: Hambal nila bala, kung sige pulaw mo, kung nagaramotion ka, kung tamo lang siya, naga-anemic ka, kag naga-as-as ikaw, naganiwang ka.
1: Galos parun ka.
0: Oo. Depleted ang nutrients sa sulod sa iyo sa nangyarawas, mm-hmm. Dokleo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So with that, tinanglantang supplementation sa Santhon Plus Gold Capsule. Ti pareos na abi karon, confirm ka nagapulaw, tambalan sini grabbing imo sini nga demand sa lawas mo sang nutrients eh. Ti ano yang pangdepensa sa lawas mo, natural nga pangdepensa sa lawas mo immune system. Ti anong himuon mo da para ma-feed ang imo immune system kag ma-boost pagidang yas nga capacity to kill. Amula niya nga klasika bagay sa lawas ta nga we are giving authority to kill mo.
1: Mm-hmm.
0: Immune system ta patyadang kutob sa mapatay nga viruses kag bakterya da. So kinanglan nato ng supplementation just like Premium D3 Softgel Capsule, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Para malikawan naton sa ni ang

0: Sulot sa lawas ta. Could you imagine, Doc Leo, confirmi lang ikaw iya nagainom sang imo nga maintenance overdose. Ang imo 5 milligrams ginahimo mo, permi nga 10 milligrams sa mo kaya man. There's always a side effects to that.
1: Mm-hmm.
0: May side effect na. Amo man na, bisan pa ganit nutritious foods, kung masami nga, sobra-sobra nga to sininga pagpanginaon, tis tingin nyo bala kaon, bala permi, kasantol, bala sobra-sobra, bala Doc Leo. Hindi ka mo kumpormi, ka iya sininga panit, ka iya sininga damlot-damlot lang sa iya sininga kulamog, ito nun yung ginpatiliso.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Ang konsekwensya yan, bala.
1: Tanahon to bala?
0: Oo. Amo na ba din lang? Hindi lang pag sa luri, sila niya sa labador kay gamali na gatok.
1: Kagangan ba lang, no? Basta una sila Sir Josel, matubo kaya sa imot yan.
0: Oo. Kaya mo na pag hibi, pimok batas na nga. Now, Ari, sa mga nagapamati na to ni mga kuturan subong ha, nga, if we speak about overeating, may risgo sang masakit, Doc Leo. Ano ang mga common nga mga masakit sini? Kung permila ikaw nag-overeat, Doc Leo?
1: Kung nag-account, kataw tanon, Sir Josel, mga prutas. Kung ka-inom kita like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C. Sa purpose, Sir Josel, nga gusto na ton maging healthy, ang mga hindi puburable nga pagkaon, kag mga ilimnon sa lawas na ito, nag-resulta man sa badatian.
0: Mm-hmm.
1: Like for example, nag-crave kita permi sa mga mamantika, mga maasin, mga makalamay, ang mga kalanon na dira, kagdamo artificial flavorings and even colors. Nagataas man, Sir Josel, na risgo raton sa rin sa cardiovascular disease. Nag-affecto ini sa aton sa rin cardiovascular system. Ara, dira ang hypertension, ara ang pagtaas ng cholesterol, ara ang heart disease, ara ang stroke, kagiban pag yun problema, Sir Josel, sa lawas.
0: Oo.
1: Ara man sini ang diabetes, nga nag-umpisa na sa insulin resistance, the metabolic disease ni Sir Josel, no? Digestive system disease, ara ang problema, Sir Josel, sini sa digestive system na ton, mga issues kasubong sang ginabatyag sang kadamaan, nagasaka kuno ila acid o kung nagataas ila acid.
0: No.
1: Gastroesophageal reflux disease o kung GERD. Araman, Sir Josel, sining gallbladder disease. Doon na bala kadamo oh, sa mga taong ginaoperahan tungod sa gallbladder stone, Sir Josel. Kag-araman ng fatty liver disease. Kagari ha, hindi lang siling na like sa una ang ato ni presyon sa days, diri lang ni fatty liver disease sa pala inom sa makahulubog ng ilim nun. May araman kita subong sang non-alcoholic fatty liver disease. Actually, pisang halimpas ang una, Sir Josel. Kaling lang, nagdata subong consumption abis ang refined carbohydrates, mga makalamay nga mga kalanoon sa ilim nun, Sir Josel, nga nagdata man ang fatty liver disease nga non-alcoholic. Hindi makapaayo, Sir Josel, ano, sa aton sa nga lawas and even obesity-related conditions. Siyempre, kung nagapanginaon, kasi sobra-sobra, gadako mo na yung musunin ng lawas, araman ang sleep apnea, araman ang osteoarthritis, kagiban pagit siya ni Sir Josel nga problema, bisan pa ganing cancer, like colon cancer, breast cancer, kagiban pa.
0: Masakit siya ni, kiti may mga masakit na rin, Doc Leo, nga by one, take one, gidne.
1: Mm-hmm.
0: If you have one, it is i possibility dako gid yang possibility nga you have another one.
1: Mm-hmm.
0: Pares ni karon kon may diabetes ka, laban-laban sina high blood, kon may high blood ka, laban-laban sunod sina diabetes gid lok. Mm-hmm. Leo,
1: correct, Sir Josel. Kag ang iban sina, Sir Josel, hypertensive, insulin resistance resulta sa type 2 diabetes tungod sa sobrang pagpanginaon sa una, Sir Josel, pati digestive system affectado man, acid reflux ara man.
0: Mm-hmm.
1: Kag siyempre tungod sa mga ginakaon na ton, kargado sa mga added ingredients na favorable sa lawas na ton, Sir Josel, mga pro-inflammatory man ang kalabanan sa nadira na nagpataas man sa risk na ton sa cancer. So buta balon, Sir Josel, pwede sa na-mention na ton nga kung maumpisahan sa isa, sunod-sunod na ang iban sa mga na-discuss na ton sa ni ng mga kondisyon.
0: Oo. Do not attempt to open a can of worms. Kay, masinunod-sunod lang na eh. Pagwa sang isa, magwa man ang sunod pagid, ang sunod pagid, ang sunod pagid. So muna nga, gaumpisa lang kita sa overeating, Doc Leo, ha? Sa sobra nga panginaon, siniya, masami nga sobra sa panginaon. Makaresulta, makauna, high blood pressure, type 2 diabetes, taas mo kolesterol, delikadong heart, kausa heart disease, basi ma-stroke ikaw, diabetes type 2 plus insulin resistance sila na. Ano na, mag-utod, magulang si ano, magulang si insulin resistance, manghod ining si type 2 diabetes. Kasi antes ka magka type 2 diabetes, may insulin.

0: insulin resistance ka na mo. Mm-hmm. So magulang si insulin resistance una sa bunag.
1: Mm-hmm.
0: Oh, tema kon mo na sleep apnea, osteoarthritis, tapos ti some kinds of cancers ba o kadelikado gid. Amo ni nga hindi man aton gustong matabo ina sa inyo. Amo na nga lungan ta ang aton ni kayong lawas. Do not overeat. Pero ang pamangkot si Nindog Layari kita dari. Tips para nga hindi kaabi masubrahan sa pagkaon. Pero yung sa akon, kagayina sa akon, sining branch, Dok Leo.
1: Mm-hmm. Tingob na?
0: Natingob na. Balkoti, mm-hmm. Waikok pamahaw, tingob ko na sa panyaga. Teka, Dok, anamit, gidiya ka kalokalo, Dok Leo, nga may ara, balas ang itlog.
1: Oo, oh, pambagugalo, kami maging ulan-ulan.
0: Oo, oh, pagkatapos, yan ang ginagaw-agaw, malas pinggan sa kainit,
1: balas. Oo, oh, na. Tapos may mga, kuhan pa, may mga dukot-dukot to, bla?
0: Oo, oh, kagkalokalo.
1: Abaw.
0: Abaw. So, ti, ang problema sa kay kapangita ko gamay ng pinggan wag iti gamay ng pinggan no Cleo
1: mm.
0: Sa pagkalapad ka pinggan ko galuan ko ti isa ka galos isa ka luwag ang magudo ka gamay haw
1: mm. Lapad pinggan mo
0: tinga nga nagkaon kagay na si ano si katrupang Ira
1: mm-hmm.
0: Nagkaon mas katrupang Lin katrupang Alex sambal ko isa ka galunga daw puno ila pinggan haw
1: mm-hmm.
0: Kaya gamay la pinggan mo.
1: So, buto malang, Sir Josil, kung lapad na itong pinggan, gamay ang ginaloko ni butang na itong dira. Kung tanawon. Pero kung gamay pinggan mo, bisan isa lang kaluwag, daw damo na kung tanawon. Mm-hmm. So, buto malang, isa gali ka pamaagi para ma-manage na ito ng overeating, Sir Josil, may factor yung gali nga ito sa nga kubyertos or plato nga ginagamit sa nga salamesa.
0: Mm-hmm. Kinanglan na, no, tawag na ito. Ang satisfaction starts with volume.
1: Mm-hmm.
0: Sa cravings ta ha? Satisfaction starts with volume. Anong volume, ang appearance ng volume can be, ano, pwede na ito sinima-deceive. Pwede na ito madayan ko galingon na ito. Pero yun, kuha ka na karun platito, sanduke balay sa ka luwag na karun, hambag udong-udong ba?
1: Mm-hmm.
0: Pero kuha ka na karun sa platito, bala na, Dok Leo, hambal ka, magkaon ka na sa mga hotels na nga, ay, kung kaysa, lima na kasandok, matiyaga mo, doon pa matunga, how?
1: Correct.
0: Oh. So, in short, sinim, hambal ka, doon kagamay sinim, kung ibutang mo sa dako ang suludan, pero kung sa gamay ang suludan, hambal ka, di man udong-udong man, isakto doon siya.
1: Pero depende, kaya po na Sir Josil eh. Kaya dapat, ito na unagid, ha? May ara ka desisyon Sir Josil na gamayon mo gadi mo sa nga kaon.
0: Mm-hmm.
1: Kaya bisan gamay plato mo kung gusto kaya manginaon Sir Josil, bisan kalima ka pa magbalik mo.
0: Ah, galing kung kaysa doon huya ka masagik balik-balik, Dok Leo, kung gamay ang plato mo mo.
1: Kung may ara ka pa sina eh.
0: So that's number one, ha? Ang sunod sinit, siguro ano, Dok Leo, di ta magdali kung nga kaon ta.
1: Isa sa dapat patawhayan natin, Sir Josil.
0: Oh, lain man yung dali, Dok Leo, nga isa ka umak-umak, insakto na iti mo kang magdalagan, ha?
1: Lain man na.
0: Lain man na. Mm. Pero inang panginaon, bala nga daw, daw nahadlok ubusan sang iban.
1: Mm-hmm.
0: Hambala nga, birabirahan ko na, kasi kung magdamo niya taon, di taktiraw karon.
1: Mm-hmm.
0: So birabirahan na kaon niya, pasumusumo ta karon. Wayat bilin karon, labi na yun sa mga Paskwa, bala, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: So, ang importante, if you want to live healthy, hinahina yun, naglipagkaon, Dok Leo?
1: Sir Josil, i-considerate na labing Paskwa, kaya si Musiling sila nga daw sobrahan kita.
0: Uh-huh.
1: Paskwa man na yung occasion na mo.
0: Mm-hmm.
1: Panalagsa, muta na ito kay isa sa isang tuig.
0: Uh-huh.
1: Pero galing lang, Sir Josil, ang mga ginahanda sa una sa Paskwa nga once a year lang, subang bisan adlaw-adlaw na pwede na eh.
0: Mm-hmm.
1: Sa una, makalitson ka sa una, fried chicken.
0: Uh-huh.
1: Kung may birthday, kung may kasal, or may bunyag.
0: Mm.
1: Pero sa buhay, Sir Josil, lagaw ka lang. May mga kioskilid dalan, makabakal ka litson.
0: Oh.
1: Makabakal ka litson manok, fried chicken, kag iban pagid sa ni Sir Josil. Which is, kung hindi ka pagid sa niya kabalo mag-control, o kung magpahinay-hinay sa pagkaon, impas ka ng imbuso ng ikaing lawas. Gani, dapat ta, eat slowly kita, permanente, gid sa aton sa ginakaon, kutob sa mahimo, kay nga man. Dira Sir Josil sa mga 20 minutos sa aton sa nga brain para ma-register Sir Josil ang kabusog.
0: Oo.
1: Di paano na karon kon ang isa ka plato sa ni Sir Josil nga medyo malapad pa.
0: Mm-hmm.
1: Way pa ganis 5 minutos halos ubos mo na.
0: Mm-hmm.
1: Do may ano kay mo ga intra kay mo sa nabagtuag sa na?
0: Eating contest?
1: O eating contest or you can eat or kung ano dira.
0: Oo.
1: Nga nagadali kaya nga maubos na ng tanan din ha.
0: Para iya sa mga tawag na to nag-enjoy sa pagkaon, eat all you can.
1: Mm-hmm.
0: para ya sa nagahingalit, Dok Leo.
1: Mm.
0: Hindi na ba si ma-offend ang iman karon?
1: Kasi sa lino na sobrahan ang chato, no?
0: isa dari sang ano sang ginabilin pagid nato ni sa ang pinakaimportante si Dok Leo, pwede man kita kag pwede ni mainom ikaw tubig ana antes ka mag-count. For example, labi parang hindi magsulabi mo sulok-sulok. Kay kun kaysa daw mapilas ang sulok-sulok mo kun gutom-gutom kag gibala Dok Leo. Timpla ka bisanthon plus coffee mix Dok Leo. Kay tiway man niya caffeine, may ano pa na iya, may soya powder. Before ikaw magkaon, kunara ka man sa balay nyo, timpla ka na santon plus coffee mix. Anin paligad di garon mo 15 minutos ka magkaon Dok Leo. Kay makabulong makategan ka gutom ang santon plus coffee mix eh.
1: Correct, Sir Josel. Pwede, good. In fact, makabuli gani para hindi ka maka-overeat. Kami hara sa sang fiber, halin si soya, kagti ang protein, Sir Josel, eh. Makauna na nga daan sa imo, sering tiyan dito.
0: Mm.
1: Compare din mo sa mauna ang carbohydrates. Kung ang white rice, mga 15 or even 30 minutes before ka magkaon, Sir Josel, pwede ka makainom sa isang Sunthorn plus coffee mix.
0: Mm-hmm.
1: O kung hindi gani, coffee, kung gusto mo ya, plain water, pwede ka magyapon makainom. Pero bintahan na lang may ara ka fiber, Sir Josel, eh.
0: Uh-huh.
1: Yung protein na lang sinis sa soya, nga sangkap sa naton sa rin Sunthorn plus coffee mix para malikawan naton, Sir Josel, ang pag-overeat kay dira pala nga daan, mahagan-hagan na ang aton sa rin kagutom. Tamo may manotis ka mo sini, bisan sa inyo mismo eksperyensya, kag sa mga ginasugid sa aton, nga sa ila sini nga kagutom, nagbira-bira sila kaon, pagkatapos, ay pagganing iban sini makahingapos, o kon makatunga-tunga sa pagkaon, Sir Josel, nagsakit ila tiyan.
0: Mm.
1: Tungod sa gulpiada, kag sobra sini nga pagkargada yon sang damo nga pagkaon, samtang sila sini ang gutom. So dapat hinay-hinay, anay, alalay lang anay, para mahagan-hagan aton kagutom, either inom kita sang tubi sini 15 minutes before meal, or pwede kita makainom sini sa Sunthorn plus coffee mix antes kita sini magkaon sa aton sini main meal.
0: And it is highly recommended, Gidya, nga before ikaw magkaon, dapat nga iban nga ni sini 10 minutes, 15 minutes before meal, gainom niya sang tubig, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: At least a bottle of water, 5 minutes to 15 minutes before ikaw magkaon, inom ka nga daan sang tubig.
1: Mm-hmm.
0: It's just about, iniway mati malain nga ginadala ang tubig sa sulo sa ato sining lawas, is that para lang mapaganhagan mo ang cravings mo mula, Dok Leo.
1: Correct.
0: Kiti may unod na nga daan ang imo sining at tiyan, pagkatapos, mahapos pa para sa digestion.
1: Correct, Sir Josel, ano? Kaysa sa ang tubi, bala birahan na ito ninom, kung damuon na ito ninom samtang nagkakaon kita,
0: no.
1: Mas paborable nga either before, like 15 or 20 minutes before meal or 30 minutes after meal ang pag-inom na ito sa isang tubi or sulito na ito. Para mahagan-hagan ang kagutom pagid sini, hindi ka magulpihan, makapanginaon sang tuman kadamo, aryo, may protina, may fiber, nga makuha ka mo sini kun naginom ka mo sini before meals ang Sunthorn plus coffee mix.
0: Kaya ang pinakimportante, ang kipagid ha, bawari pagid ho, ang iban kon kaysa mahambal nga, mapulaw tatulad ko na, kuway matlasi sa Rumaan.
1: Mm-hmm.
0: Pulaw tatulad na kay holiday man sa Rumaan.
1: Mm-hmm.
0: Butamlon, way opisina, bigay, close kay holiday. Holiday ay bibos, way man klase. Pulaw-pulaw, hala ka, bilid lang ka, silpon nga. Kung kaysa suguon mo, gani, natulok ya lang ka mo. Hambaliano to.
1: Pudag-pudag pa na iban gani.
0: Oo. Hindi ka mati. Hindi kinchende. Basta gabilid na ka cellphone. Pero just a reminder, gali ha. Sa mga palagamit sa cellphone, we are not that gahambal kami nga hindi ka magamit cellphone. Ha? Hagan-haganan nyo lang. And please, kung hindi nyo gidman mauntatan ina kag grabe na gidman ang inyo sininga gamit sa cellphone, kahit ikinanglano ninyo, laptop ninyo, computer ninyo, inom lang wala ka mo sang Vision X Plus. Eh, supplement to maintain good eyesight. Okay na na. But at least makapiyan-piyan sa inyo sininga eyesight para hindi dali-dali magburon kag magharap po ni Kaudok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kati, magluwas pa sa distraction sa pagkaon mo, Sir Josel, ha?
0: Oo.
1: Ngindi ka kung kaysa makabantay sa mga ginahamal mo, ginatimo mo, na tungkol nga nabanga ka sa imo sa cellphone, sa imo sa gadget, ang blue light, pag isa Sir Josel, kung constant ang exposure mo sila, dira, makapoy man sa mata na ton, eh.
0: Mm.
1: Kagmayo lang kung ang ginatimo-timo na ton, Sir Josel, kung ang ginakaon-kaon na ton, samtang nagatanaw kita dira sa nga ton, sa nga mga monitor, gadget man, o kung ano dira nga ginatamdan na ton, okay, tanay kung healthy. Pero kalabanan, Sir Josel, hindi gid healthy sa ton sa nga lawas. At least, mayara kita sang healthy nga pang suporta sa mata naton yung mga antioxidant kasubon sa lutein, siya sang thin beta carotene and vitamin E. Kun nagatumar kita sa nibisan twice daily lang sang Visionex Plus soft gel capsule.
0: May nagpahingagaw dari Doc Leo. Sila niya, Doc, sa amon nagbaha, pwede ko man na magamit ang Santon Plus herbal soap sila niya, panghabon sila niya, para matinuan ang akon singi nga siki. Siki daw, taga-pututan. Pututan, lumang gasguro kag-pase ni sa Central Iloilo, Doc Leo. Mm-hmm.
1: Ang pinakaman namin ngayon mo, unta kung makaubog ta sa baha, magbutas tani kita para hindi ma-contaminate o kundi mahigwaan na ton siki o TL na ton. Pero ti kung taga-hawak, wise yung butas, Sir Josel nga taga-hawak eh. Kalabanan butas, bilos tuhod yun eh. Di lampas gapon. Ang isa sang halungan na ton, actually kung nagadata ang tubig sa palibot o kung nagadalom ang leptospirosis. Ihi sang ilaga, ihi sang isang baboy, ihi sang ido, kuring, iban pagid. Nga may mo, Sir Josel, nga magpabaratian sa aton. So dapat habunan gidayon o kung limpyuhan gidayon once nga makatakas kita, Sir Josel. Pangita sa matinlo ka tubig sa niya, as much as possible running water. Tinloan gid naton, dagamitan naton sa isang Santon Plus herbal soap kay ti may antibacterial property na, Sir Josel, para ang bacteria, specifically isang makabulig sa leptospirosis, mantik agaw man na, para nga ma-wash out o kung ma-ugasan sa aton sa ringa panit. Kag may ginabilin ina, Sir Josel, nga problema ni ang ining tingulan bala, nagadamo man ang breeding grounds sa isang lamok.
0: Abaw, oo.
1: Isa pa ginasang concern man naton.
0: Mm.
1: Adlaw gabi ang lamok subong, Sir Josel. Adlaw ang risgo naton sa dengue infection. Sa gabi, Sir Josel, may mga lamok man gyapon na nung sarang mag-irritate sa aton kag magkagat sa aton. Pero pwede naton ina malikawan kung halimbawa nagagamit kita sa isang Santon Plus herbal oil.
0: So may ano ini eh, may nagarepeal sa mga insekto katulad sa lamok na hindi makakutot. Actually may sense of smell, may detector ni sila tawag daton, may antenna ni sila eh. So mapanimahuan nila ini nga hindi sila kasaho, amo nang hindi sila makapalapit. That's why it is highly recommended ko may neem tree ka mo dang tanong sa balay ninyo actually. Kon imo sininga dapungan bala Doc Leo, baga kalayo ang neem tree kapala lagyong lamok sina. Amo man ang bisan dahon na lang sa tanglad bro po sa pagkamahal mga dahon ang tanglad niya dan subong. Pangayoon nyo lang na kung magbakal ka mo whole chicken bla. Pangayoon nyo lang dayon. May extra ka pa dang tanglad niya. Kaya tiisunugong lang ito sa balay. Matamatong lang paasuto para malagyong lamok. Pero kung wala ka mo sina, ati mamanyusig ka mo sa Santon Plus sa herbal oil.
1: Correct, Sir Josel. Kahit ti parang hindi kita bala mapalapitan, nangadaan. Amo na pinaka-safety na ito. Hindi nangadaan kita sa mapalapitan kag makagat sa isang lamok. Nga ti dito pa kita karoon sa magsinalasala kung may dengue infection na kita.
0: Mm-hmm.
1: O kung may problema na kita sa isa aton sa nga lawas. Iba news lang sa mga parte sa nga exposed. Like sa aton sa nga butkon, sa aton sa nga batiis, or sa aton sa nga tangkugo. Dira, o kung nabaga, para na kita basta mapalapitan sa isang lamok. Pero manami sa nga balita pagid Sir Josel, kay kung nagagamit sila sa Santon Plus herbal oil, pati gali mga palang-alay, mga palamuypoy sa kalawasan, madala pa Sir Josel eh. Tungod sa mga sangkap sining aton sa nga balanyos o kung herbal oil, nga ti-proven yun niya, ginapromote niya sa aton DOH, yung makabuligid sa mga palang-alay, palamuypoy, palanakin sa kalawasan, ang peppermint oil, nga isa sa mayor nga sangkap. Sini, kag may nga condition pa sa panit naton Sir Josel, kung ibanyos mo. Tungod ara, dira ang virgin coconut oil and moringa oil, nga healthy gid sa aton sa nga panit.
0: So, actually, initanan mga quality products sa Yes Health Incorporated eh. Sa mga nagabatsyag na sa masakit bala, pagkatapos daw gaduda na, nga may ara na kamo bala ginatago dira nga posible maglupok sa ulihi bala dako na nga balatian sa lawas ninyo komplikasyon kadto kamo bala ka mapakonsulta, kay may libre nga pala konsultahan. Sa mga taga Negros, taga Guimaras, taga Panay, basi kung makakadto kamo sa siyudad sa Iloilo, may libre nga konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center adlaw-adlaw. Umpisa alas 9 sa aga. Arada ang Yes to Health Wellness Center ang clinic sa A Young Building, Yolo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre na ang konsultasyon, ha? Adlaw-adlaw na except Saturday. Except Saturday, adlaw-adlaw may arada. And then, ara man da ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Kompleto na da pating program of supplementation. Sa Bacolod City, may store kita dira nga makahatag sa inyo sa kompleto nga produkto sa Yes to Health nga gusto niyo baklon. Ang pangalan, Yes to Health Store, ang address, Lizari Street, arada sa Atubang sa Marayo Bank, Barangay 39 na, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Sa mga wala sang Yes to Health Store, wala sang clinic, sa suki niyo mabuti, kabikad to ka mo. Kung kaysa nagkakaubusan na binagkakaout sa obstakman, no? Bangon sang demand nyo man bala, kahit nakasaho ka mo, pagkatapos nakita ninyo, may alibyo ang mga ginabatsyag ninyo, ginakulang kung kaysa sa delivery, bala, bangon pa kung may mga bulo bagyo-bagyo nga ini, madelay, pwede man ka mo kakadto sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, All Green Pharmacy, Generica, sa Watson's, pwede ganit ka mo ka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Arada available ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Initanan, approved sang Food and Drug Administration, and it's a good news, sana siling na naton, aprobado na sang Food and Drug Administration ang Yes to Health Laboratories to operate. And that is a good news, kahit ang Yes to Health Incorporated has its own laboratory and experts. Well, ang katapusan de Rigoro Doc Leote, amo nang ina-remind sa ilagid sa mga panahon balang gapakadto kita sa sigisigi nga tingulan bala Doc Leo. Ang hambal-bala naton, daw hindi naton mabatas nga hindi makapanghabol. Mm-hmm. Sa nagligad daw kabugat sang habol nga ginasikaran mo na lang. Mm-hmm. Sa kaginot, subong iya Doc Leo, gabot ang tiyempo nga hambalmod ba? Daw hindi na ko confirmation sa habol daw gusto ko daw ala ulunan haw.
1: Mm-hmm.
0: So kung magabot na ganit na balana nato na ang iban sila nag-umpisa siya ga may santon plus herbal oil kada banyusan ta ka banyusan man ko karon
1: banyusan ay kamo eh
0: ah hindi oh. Kung kaysa katabo Dok Leo kung kaysa one sided lang
1: para ba mo kung nana Sir Josel may kilala kita sana siya ka Dok basta balaan ko na ganyan nga may amunang plano sa balaan ko base karon makuhanin mo malang alang ko mo parang dero-deretso ina niya na isang para sa palanakit sa sinilawas. Kibalaan niya mo sa niya, basta sumakit, hawak ko black ron.
0: Oo.
1: Sis the pain da yun?
0: May prophylaxis siya, ha?
1: Mm-hmm.
0: If you drink, buta mo lang, kunin nun mo na, inang prevention bala, to prevent na you'll not get infected. Mm-hmm. Tawag siya na is prophylaxis. May pangaway ka na?
1: Pauna na nga daan, ha?
0: Wow, kabay pa kun mo, ti. Kabay pa hindi ka masiro, kaya kung masiro ka ganito, bukanugon ba, nag-take two pa ako, may pan-sakit lawas na, pagkatapos may turbo na, tapos alaws pa.
1: So far, sa iya, sining experience, Sir Josel, mayogid ang efekto. Siya, gambal ka mo sa nidok nga, siya may nabatian ko nung katatlo mo, nakaturbo mo, nakatatlo ko nung kaliwata, pero siya, drill lang ko ya sa reality, dok, bisan twice a week lang, satisfied or taken na.
0: Sa turbo dietary supplement.
1: Sa turbo dietary food supplement.
0: Actually, tini, ang paggamit siya ni is 30 minutes before ang loving-loving. Pero hindi man lang ni specifically gid para sa muna ang purpose, ha? Pero dakong bulig siya ni up to 3 days. Ang isa man siya ni kamabulig niya, nagapanami sa ato siya nga blood circulation.
1: Correct.
0: Kaya ang performance sa mga lalaki, fully and almost dependent man na sa good blood circulation. Kung nalaw sa blood circulation, parang siya ni diabetic, kalapuyot, imudugo, pagkatapos sa puno man, grabe man blood sugar mo, bisan, amo nang hambal nga, bisan guro, cups, ano ganina, blister pack, bisan guro, karton sang, isa ka karton niya, nga turbo basi kon hindi ka mumpuan kung taas na emosyon nga diabetes. Amo nang hambal nila nga ma-good morning lang kung ako mahambal na thank you.
1: De, aray, Sir Jocelyn, treat ka ng mga underlying causes.
0: Uh-huh.
1: Pero kung nalimbawa, medyo gamay lang ang pagnubo sinisang libido, disturbo gamay sa blood circulation, tuman nakakapoy kung stress. Gamay lang, Sir Jocelyn, sida nga kick mo kung sa motor pa bala.
0: Uh-huh.
1: Gamay lang ignition bala, parang mapukaw bala, Sir Jocelyn, ang gana.
0: Mm.
1: Hambal na isang kilala ko sa niya, naglahog na nga, tondo ka, pero siya kakita ako turbo, do tigaan na yung dila ko mo. Sigaway ka labotaw.
0: So Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutes before ang loving. Hi, why na tatsyempo sa ato siya nga pagparagad. Thank you for joining us. There is a programa The Secrets of Health. Lastly, kuantan lang sa siya nga parting words. Ato siya nga certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, Doc.
1: Hindi ito pagkalimtan nga kita nagkakabuhit dari sa kaributan, hindi lamang sa pagpanginaon, kundi gakaon kita para mabuhi, para mahimo na ito ng aton siya tagsa-tagsa ka mga obligasyon. Kag, para mapabilin ang aton siya nga ikaing lawas. Kung may mga gamay man nga mga kakulangan, vitamina, minerals, mga antioxidant, mabuligyan kita sina kung ginaugali na ito nga magtumar kita sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Sa kinandan na ninyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin sa pag-ayos ang badatian, disiplina ang kinahanglan.
0: Salamat sa ato sa certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tob-tob sa liwat naman ha, nga pag-inop na naita sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tob-tob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster, Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Vision X Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Sister Pain.
6: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
2: Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominay, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Nga, XFM, kid, how?
10: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
9: Nga, XFM, kid.
10: Inami ang music, ah.
9: Nga, XFM, kid.
10: Ay, kula ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blama, yara ko yung mga balita, blama, sung amin, bigit yung mga DJs, nalakad, blama, blama, blama.
11: Wala isang konkreto nga sabat.
12: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka. X ka. Simply,
9: may how, kid, dapat.
12: Enjoy lang.
9: Nga, XFM, kid, how?
13: Tiki mo!
12: XFM 103.9.

0: Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix. Sister Pain.

0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold.
3: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malik kawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ibilis sa mga bukika.
13: Kuman ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
14: Department of Agriculture. Kamusta ka?
15: Ayong hapon.
16: 103.9 XFM.
17: X-rated sa XFM.

Magandang hapon na, mga katropa. Kamusta nga itong mga hapon? Ito karami kitang chimpo subong naga tagiti ang init. Muna bala ang balila, no? Nga kung magulan, mariklamo. Kung mainit, reklamo gayapon. Then ako malugar. Call of the day, black and pink. Alright, duka putot di sa ako niyaw. Stason tabi. Okay. Ay, kita chan. Sige lang, okay lang. Wala ka naman day ginapasiksihan kita. Alright, alas 2:31 na sa ngapon mga katropa. Kag nakatutok makamugi hapon dire sa inyo nga. Paborito nga programa, X-Rated tuwing hapon, Mondays to Friday, 2 to 4pm. And syempre, kaupo din yung Uncle Bob, aka Boy Turbo, aka Kabokal, aka Taruzu. Shoutout kayo sa mga Taruzu, at mga barkada, no? Muni nga ako, isa sa mga gin-found ko nga grupo dira sa sila, Taruzo, no? Shoutouts kay MC Nix, kay Kenneth Haro, kay Brad, sa mga Koa family, no? Kagsataran pa tayong members ang Taruzo. Shoutout sa favorito ko nga member, Yok! Alright, ayan ang petsa subong mga katropa, Agosto 18, 2026. Sa mga nagasaulog dira sa ilang mga birthday, happy birthday sa inyong tanan. And of course, sa mga nagatutok dira ya sa aton nga YouTube channel, no? Nagapamati dira ya via YouTube, may aramang kita dira XFM 90.3 Bacolod live stream. At syempre, nakatutok man ang iban sa aton nga Facebook page, ang aton official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page, na may arasong 144,000 followers. Thank you so much. Thank you. Please do like and share. And kung gusto niyo naman niya mag-text or magpatamyo, no, mayroon kita sa official hotline numbers. XFM official hotline number is 0915-628-7926. Or pwedeng-pwede man kamo katawag, no, karon kay mabaton kita caller, no, nga may mga gusto ihambal, no, or tawag diri, kumayara ka mo sang opinion sa mga basahon ta karon nga mga letters salin sa ato ng mga katropa, pwedeng-pwede gig kamo diri katawag sa aton nga number nga 0950522818. Akong ini i-post kag ipin sa aton nga official page, no, ang XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Pero kung ikaw ya gusto mo ya kay wala kaya sang load, kagdo pa special kini dia charot. Pwede mo man ibutang imong number dira kay kami naman matawag. Ako mismo matawag si mo. Kag syempre, no, para hindi kita luya do adlaw, no. Dapat syempre ang aton nga lifestyle more on exercise, proper exercise gi dapat, no. Pero bla kay Uncle Bob nyo, to adlaw medyo ka-fit na ko matamat. Oh, fit. If it ang chan. Alright. Hindi lang galing mag-side view. Yaka mag-side view, galing lain, galing formaw. O, diba? Muna gani, no? Dapat kargado kita sa mga vitamina. Maayong, itatawag din maayong mga food, no? Kag, syempre, proper sleep and more water in our body, no, drink 8 glass of water a day. Pero syempre mas dako bulig kung naga ultimate trio ta mga katropa. Ini aton nga ultimate trio mga katropa, isa ini sa mga gina always tagidya everyday nga gina remind sa inyo nga para
take nyo every single day, no? It is a food supplement. Again, it supplies good food sa aton, labi na gid sa mga prutas nga nagahatag sa aton sang kaiwan sa aton kalawasan. Ano bala ina? Nagapanguna dira ang aton nga Santon Plus Gold, no, sa aton nga Ultimate Trio. Kung nakita nyo sa screen, amo ina ang aton nga Santon Plus Gold, mga katropa. May ara ina sang mangustin. Ang mangustin, amo na siya ang responsable sa pagkakas sa mga toxic sa aton kalawasan, no? Antioxidant kumbaga, di ba? Amo na gani nga, ining Santon Plus Gold tag, mas damo kung inyo napiran, ha? Kung inyo napansin, mas damo ang mangustin kay the more antioxidant we have in our body, the better it is, because para ma-remove ang tanang mga toxic na ginakos ang aton mga ginainom, ginakaon, kag siyempre sa aton nga lifestyle. Wati pong dugangan tapagin sa kampalaya. Hining kampalaya naman, mga katropa, mapait lang pero manamit kanon, no? Kag manami sa aton kalawasan. Normally, iba na yan, ginapugaan nila, no? Tapos ginagisa o kaupod sang itlog, no? Amunang namin nga pamahaw, gid. Inam. Pero galing kitiging puga, nati iban to nga juice to nga importante, iti na, ano na, na drain na. So amo na ganing agimbutangan ini sa ampalaya para naman na mabuligan kita, pa-lower down sa aton cholesterol, kag regulate sa aton mga blood sugar. Gidugangan tapagin sa malunggay. Ining malunggay naman niya kakadula ni sa aton obsara, no? Sabi na gid ko may makalabay nga daw, may sang tanglad, may manok na, kag may kapayas. Piyo na. Balunggay na lang kulang, tinula na. Kamu na gani nga. Ining malunggay, hindi tagid pag ismulon, ha? Kay ining mga dahon sang malunggay nga ini, rich in vitamins and minerals, ina. Mahayugid sa aton kalawasan. What if dugagan tapagid sang garlic? Ining garlic naman, anti-inflammatory naman ni ang aton nga garlic, no? In other words, pangkakas sa mga bukol-bukol sa inyong kalawasan. Labi na gigumi mga sis kada nga gatubo, kag daw para hindi na maglabot sa punto nga maglala, mag Santon Plus Gold na kita kay may garlic, ina, no? Anti-cancer ang aton garlic. And last but not the least, syempre, ang aton spirulina. Ining spirulina na ito, no? Your source ini sa aton nga protina sa kalawasan. So imagine sa Santon Plus Gold pa lang, busog na ang kalawasan mo sa mga nutrients nga dalas ang ininga suplemento. What if kung dugangan ta sang aton ginatawag na Sunshine Vitamins? Walang iba ang aton nga Premium D3. Ang ining Premium D3 ta, mga katropa, isa ini ka premium food supplement against virus and bacteria. Agiya naman nga obligasyon ang pagkakas sa mga bakterya sa aton kalawasan. Bungod miya na inisang virgin coconut oil, malunggay oil, kag may vitamin D3 nga makita nyo lang diri sa aton nga Premium D3. Siyempre, di mapauli sa tanan, no? Ang ikatatlo tanga suplemento sa aton nga Ultimate Trio, walang iba ang aton nga Santon Vitamin C. Ini nga aton nga Santon Vitamin C naman, mga katropa, isa naman ini ka importante nga vitamina sa aton kalawasan, bagod nag-boost ang imo immune system pag madamos ang vitamin C sa imong lawas. Ano bala ang pag-boost ng immune system? Kung mabakod ang immune system sa isa ka tao, malayo ikaw sa balatian, hindi ikaw dali matapikan sang mga sakit. Ang kulbab pinibabulngon sang vitamin C ang sakit sa tagipusuon mo kung gibiya. Kaya naman ang istorya, yakaroon lang na. Kinanlan din isang vitamin C, no? Sa mga kabataan tanga nag-eskwela, sa mga katropa tanga nag-aubra, kag para mapagsik sila sa every single day nga nag-trabaho sila kag nagakadto sa eskwelahan. Lain gidya, no? Kumbaga advance gidya ko na nga tao mapagsik, no? Hindi pa haleluya, no? At least siya, kumbaga, gulpito ko rin mga tag, to ko rin bugas siya karoon, hindi kakadlagan kay haleluya.
iba ang may lakas. So ano pag inaulat nyo, bakla nyo yung aton nga ultimate trio mga katropa, no? Sa butika nga malapit sa inyo, lugar, at syempre pwede nyo man order on through Shopee and Lazada. Pakitaan nyo lang ang Y2H 2011 para masigurado nga legit ang ginabakla nyo, door-to-door ang delivery. Kag, may harap kita sa Yes Jewel Wellness Center, diranamtang sa door number 46, Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Dira nyo naman katuan, kaya ara dira ang tanan-tanan nga produkto, no? May ara kita dira sa Santona Herbal Liniment Oil, no? May ara kita dira sa Santona Herbal Soap. May ara dira sa Turbo, may Vision X Plus para sa atong mga mata. May ara dira sa Santon Gold Coffee Mix, no? Nga may collagen. May ara kita dira sa Clear Skin, nga pampagwapo kag pampagwapa. May ara kita sa Santon Herbal Tea, her Santona coffee mix, and Santon D3 coffee mix man, di ba? Kadamo-damo sa inyong mga pilian. Ano pang ginaulat nyo? Kag tulong kamo dito, kag para naman makakumpra kamo pag agihatag sa inyong mga pamilya, no? Kay ini mga produkto tayo mo inis ang Yes to Health Incorporated nga nagapati, health is wealth, kaya mag Yes to Health. BFAD approve ang ato ng mga suplemento diri kag mga product, no? Kag halal certified, pwedeng-pwede gid imlon sa ato ng mga kauturan nga Muslim. Kag alas 2:42 na, it's shout out time na sa ato ng mga katropa diri nga nagatutok sa ato ng official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Nagapanguna dira si katropang Melanie Martisano. Good afternoon, Uncle Bob. Kamusta na? Gapamati lang di kami sa sityo Lapak, Duldul, Barangay Robles, Lakas, Tiliana. Pag-greet lang sa family Martisano. Thank you. Ari man diri si katropang Jessica Gonzalez. Good afternoon, Uncle Bob. Good afternoon man sa imo, katropang Jessica. Kagari man diri nga aton nga tropa, no? Ari diri si Daryl Burgos, no? Daryl Reels, migo. Kamusta ang Barago? Thank you. Kagari na, no? Sige, natagna ni Ma'am Melanie ang number. Sige, tao, ganda na karon, ha? Kagpamati, agi dapat may Ma'am Melanie sa atong istorya karon, ha? Ari man diri si katropang Jessica, no? Good afternoon sa miga ko nga si Rihanna Diestro sa Kunalum Chapter and Kaita Lena Antonio Talde, Ma'am Mizpa Marino Montano Villanueva. Ari man diri si Maricel Largo, Diana Bacani, Richie Talde, and kay Pastor Winston Villanueva. Thank you! Thank you so much sa pag-share kag like, mga katropa. Ari man diri si katropang Marivic Casten, no? Good afternoon sa imo, katropang Marivic. Thank you! Regards lang ko, no? Ambal ni Lindon, migo, ah. Alright. Lindon, regards lang sa imo. Thank you. Eksetara niyo mga rin yung pamati na sila, mga panimalaya. Maingapon pati sa inyo mga opisina. Maingapon mo sa inyo tanan. Kag sa mga nag-travel dira, no? Gamit ang ilang mga radio sa car radio. Maayong hapon lang sa inyo tanan. Kag siyempre, no, before anything else, ato nini i-shout out, no, ang aton nga mga katropa dira sa Lost Boys, no? Aton mga katropa dira nga nagapamati subong, i-shout out abe ang aton nga mga Lost Boys people, no? Especially sa kay Bro Marlon, kay Tall Marby, kay Bro Julian, Bro Bert, Bro Paul, sino pa bro, okay, bro manager Lil, no, ang shoutout sa manager sang Kawasaki, good motor trading dira, no, sa dira sa may magsaysay.
Shoutout na kay Sir Barry, no? Ang imo mechanic. Kita na ilang kita buwas dira sa Kawasaki, ha? Buwas na ko din yung makadtoy, ha? No? Shoutout na dira kay Sarge, no? Kay Sweet Corn, no? Kay Bro Limar, Bro JR, Bro Jav, Sir Mauricio, Bro CJ, Bro Johnny Tiander, Bro Mars Cruz, and Bro Noel, Bro Ridan, Bro Ronnie, no? Shoutout sa inyong tarang dira sa Lost Boys! Ride safe lang mga papanga. Kita na naman tayo sa Domingo, ha. Marides naman kami sa Domingo sa DSB din. Diretso kami sa Silay, no? Para mag lunch sponsored by Tolmar Beach. Charot! Diba, bagay nila, ride. Bagay nila. We got lost. We found. We ride together. Thank you! And syempre, shoutout man dira, no? Kay ambal ni katropan Jessica, salamat Uncle Bob from Himamaylan City. Ari Mandirio, shoutout, good afternoon kay Sir Rico Banago. Thank you. Good afternoon sa imo, katropan Rico. And ano ba lang pag-ubrahon ta karon? Simple lang, no? Amo manggiya po, no? Wala kita sang iban ngayong ubrahon. Siyempre, ang magbasa sang sulat sa ato ng mga katropa nga nag-send diri sa aton, kag aton ina ay himay-himay yun, no? Lang taon ta ko ano naman ang ma-learn ta kung kagapon, ang story ta is about may dugong berde sa kuno, no? Or naglubad. Hindi siya tanay mag-pulis siya, galing kay ginapapulis siya sa iya lolo, no? Graduate na siya sa pulis, at the same time, nakapasar naman siya sa license siya sa pagkapulis, pero ya gusto niya gija corona. Kagang pangalan sang letter sender ta kagapo, no, si Bruno Mars. Mars, mare. Kagaron. Ang ato naman niya nga ang ato naman karon niya nga istoryahan karon niya ang ariho. Ang tamad kagburara na girlfriend. Amo naman yung topic ta karon, na amo naman yung title sang sulat ta karon nga baka bagsahon. Amo gani, no? Uy. And dalang kita, dumiga tawag ni sa ako na be. Ato ni si Itamyawon be. Dalang gid. All right. And syempre mga katropa, alas 2:49 na sa ngapo, no? Mamati kita sa malipot nga painumdum, kag musika kasi aton pagbalik, magatalakay kita sa isa na naman kasulat, no? Shoutout galino, mahingagaw to, shoutout kay katropang Elvira Gilogo. Good afternoon Uncle Bob from Kabangkalan City. Thank you. All right, sa tanan niyo mga gusto matawgan, ibuta lang inyo nga number dira kay tawgan tara karon, ha, kag istorya unta kamo diri on air. Sa mga gusto mo niya magtawag, ara dira ang aton nga number nga nakapin, ha, 0950-522-2818, no? Ride safe mga papangkag mamang kag I'll be back, okay? Mamati kita sa malipot ka painumdum kag musika, pwede kita dira ka request ang Bad Habit to Break by Chicago. Bawa ako niya. All right, no. We're gonna play that song after this, no? Mabalik kita. Siyempre, diri lang gyapon sa X-Rated, no? Kaupo din yung Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Ka-Vocal sa Facebook at sa TikTok. Kag-shoutout na galino. Happy birthday galino sa kagapo, no? Kay Sir LD Pilais, no? Sang La Carlota. Salamat, Boss Jess, sa pag-invite sa Amunda. Bawa na-extendi kami gapon. Kinalingaw din sila sang banda. No, kagsubong naman niya ang bata ay ka-celebrate sa birthday, Miss Carla. Happy birthday to you as well. At sa tananda ng mga taga-lakalakalota, no? Maing hapon. Magkabalik ang inyong programa ng X-Rated. Diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back. X-Rated.

0: Secrets of Health.
1: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
2: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom, makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
0: The Secrets of Health.
3: Southern Plus Gold.
2: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amo ni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton diri nga sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini, kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya, kag may zinc.
3: Southern Plus Gold.
0: The Secrets of Health.
2: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason, kag utok na ton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system, gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa mong Sir Josil, ang isa sining sa number one nga cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man, gali isang makabulig para ma-prevent na ito, tungod sa sining omega-3.
3: Southern Plus Gold.
0: The Secrets of Health.
1: Paano naton ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman, Doc Leo?
2: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
1: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil.
1: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
2: Kung diba, kauno naton na ni in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pag ito ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
0: The Secrets of Health.
2: Ang bintaha sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang sa nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
0: The Secrets of Health.
1: And pwede, gakaon ka mo, lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha na ito, Dok Leo.
2: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ito, kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ito, sari nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ito, that's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
1: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pariyo sa nga lusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon plus gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon plus coffee mix, Santhon gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix, lunsay ini may balunggay do.
2: Kag makuha na ton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
0: The Secrets of Health.
1: Maginom ka mo sang ultimate trial, Santhon plus gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Iloilo Street tatubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
4: Jose Amelia, di

0: Secrets of Health.
1: Sample Plus Cold.
2: Ito nga pala, nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sample Plus Cold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Cold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Sample Plus Cold.
4: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
1: Mag-Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag-Samsung Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
9: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one sa presyo magkaan.
9: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Samsung Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Samsung Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
8: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Hala, ka-exciting!
14: Madamo na ang nakabenepisyo sang madasig kagarantisado nga makabulig sa indigestion. Mga produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule, may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Ara man ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
15: X rated on XFM. X rated.
1: Sample Plus Gold.
16: Rosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
18: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
19: Vision Next! Marami na ang natulungan!
0: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Visionix. Epektibo.
19: Subukan mo rin.
20: Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
21: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil.
22: Premium D3.
23: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
21: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
24: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
25: Go! Let's get it!
24: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
25: Uh-huh.
24: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
26: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
27: System.

0: the pain. Tangkalang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga bukika.
2: X. Rated on X FM.
3: And we're back! Alas tres, Jess na sa nga po mga katropa, kagining oras, ginadulong sa inyo sa nga ato nga paborito nga suplemento para sa mga kalalakihan, ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Ining turbo ta mga katropa, no? Ara dira sa inyo screen, himo ini sa mga kakaglavo, huwas ka nga mga natural nga herbs, no? Nga para ma-enhance ang mga libido sa aton kalawasan. Ini nga aton nga turbo, dako inibulig sa aton, no? Para mabalik ang aton nga gana, kag para naman makalabot kita sa 12 rounds. At the same time, 30 minutes before sang labing-labing ang pag-inom sini sa aton na turbo para at least mag-effect gid sa aton kalawasan. Mag-init-init ang imong lawas. Para naman, hindi mabitin si Darling. Para may wagas ang lakas. Baka lugi gid sa tanan ng mga

Madeleine Talde, no? Ari man diri si Jelwin, no? Good PM Sexy D kag Uncle Bob daw nag-init na ang tiempo, pwede maka-request sang kantanga White Lion, no? Ang banda, tapos ang title You're All I Need. Kantanta na kasubong, ah. I know that she's waiting for me to say forever. You're all I need beside me, girl. All that I need is for you to believe. Eh, kung kagapon na rin ako mo sa La Carlota, di ba tiyan yung gig ko eh kayo? Ang ilato gusto dyan sa La Carlota, ay ano, oldies ko nung bat goodies, no? Di ba? Oldies, ito yung mga una namon nga first set. Tapos second set, dito na kami nagparty-party. Kaya nagparty-party kami, kundi na-extend kami 30 minutes, di ba? Thank you so much, kids, sa Pila Ice Family. Sa mga gusto, ma-invite kami, no? Sa inyong mga party, no? Mapa-duo, trio, full band. Alams na. Puntakan nyo lang ako, ha, no? Ari ang ako pangalan ka-vocal sa Facebook, kag ang TikTok. Kag Buwas, ara kami sa Infinity Club sa Silay, no? Kita na kita, upod ang akon nga kabanda nga si Mark. Duo lang kami, anay, no? Six strings sa touch band. Sa Infinity Club sa Silay City. Sa tubang lang na sa isang patio. Doon ko lang, inano, kaya mainom ka kung magmaoy ka, tudlo mo lang patio dahil. Giyada, yeah, maoy bala kaya, arang patio, blas tabok. Tumataman ka naman kainom, gi, suka-suka, gida, arang patio, blas tabok. Once again, no, shout out dira sa ako ng mga katropa, no, ako ng mga Lost Boys people dira, no, ara sila subong sa dira sa Lil Diner, no, ara sila dira sa Lil Diner, no, kaupod si Sweet Corn, si Ma'am Marby, si Sir Bert, kagang iyang wife, no, ara sila sa Lil Diners nakalanaan dira sa may dalan sa likod lang bala sa Upper East. Mapas lang ko datapos ang programa. Kuha, lapit naman matapos. Shoutout na kay Bossing Marlon. Ha. At the same time, mga katropa, no? Arina. Arina ng aton nga sulat, no? Ini nga sulat naton mga katropa. Hi, shoutout na kay katropang Marvin Garces Sorila, no? Thank you so much sa imo nga tatlo gid nga puso. Siyempre, mamati na kita sa aton nga istorya gin padala diri, no? Ini mi kaangot sa isa storya about si ang girlfriend. Nga gintiguluhan tamad burara. Maning akon nga girlfriend man. Dear Uncle Bob, maing hapon. Sa una ko nga pagkita sa akon nga girlfriend, sobra gyud amazing ang beauty nga dumaladiwata. Amo nga wala ko gid kinpadugayan pa kag nangaluyag ako dayon. Akon siya ging kilala. Sa soli, nahulog ang buot niya sa akon ka nagig nobya ko siya. Pero aside sa iya nga pagkagwapa nga mala makaakit-akit gid sa mga lalaki, no? Grabe man ini kaalam. Ang iya nga panit nga dulabanus. Kagang figure nga malakok. Kakolabari. In other words, Uncle Bob, doon na sa iya na tanan, no? Ang mga katangian sa babae nga gusto ko. Sa matutuod lang, kapila na siya gani award da, no? Kigrabe gina siya kaalam sa ilang ubrahan, no? Ka-excel gisa sa iya nga mga work. Mali pa yun na mo pag-up na na, Uncle Bob, no? Kumbaga, in other words, doon siya nagitang akong pangalaman.

sawon. Pero sang gadugay nga gadugay kag mas nagadalom ang pagkakilala ko sa akon nga nubya kay kadali man lang kami nagpangaluyagay. Wala gali kalabot, tatlo ka bulan kag ginsabat niya ako. So makahambal gid ko nga hindi ko gid lubos pa masyado gid kakilala ang ako nga nobya. In other words, ako babari kami sa stage ang getting to know each other while loving each other. Pero daw matamat nga kadismaya ako, Uncle Bob. Kitungod miara ako mga nagakatukiban sa iyang pamatasan, sa iyang matuntuod nga pagkatao. Oo, ang balunta, hindi gid maperdi ang iya kagwapa. Given ang iya nga kaalam, kagang iya nga abilidad. Pero sa likod sang tanan nga mga good traits niya ang Uncle Bob, no? May ara sa galing nga ginatago. Ginatago nga skeletons closet. Batasan nga do hindi ko na namian. Isa na diri Uncle Bob ang pagkaburara. Naturingan pa naman nga babae siya. Pero grabe siya kalapta sa iya nga panimalay. Grabe kaburara. Iya nga mga lago nagsinampaw. Iya nga mga ano naga mga bayo nga daw wala kaagipiod. Kabalo naman siya magluto, Uncle Bob. Wala mang gita ko sang masiling, no? Ang kagkanamit sa iya magluto. Pero ang pamangkot pagkatapos ang luto, halos hindi niya siya makapanghugas ang pinggan. Kisa malabutan na buwas, no? Kung bisitahon ko siya sa iyang panimalay, ang kung ano ang iyang gilutuan, ang moment dyan po na makita ko sa hulugasan. Though, nanibago ako, Uncle Bob. Despite of her beauty, brain, and ability, hindi gaman siya galit perfect. Nagresulta sa pagkadismaya ang akon nga nakita ng mga gawi niya, Uncle Bob. Galing itungod palangga ko ako anubya, ako ang napilitan nga magugas kag maglimpyo sa iya nga laptop sa iya nga kwarto kay hindi ko gid matiis ang baho sa mga galing laptop nga pinggan kag laptop sa kwarto. Dito ko paginabalaan, Uncle Bob. Nabis ka ng underwear, Uncle Bob, no? Hindi gigali malabhan. Kay hindi siya kabalo magkuso. Hindi siya kabalo maglaba. Ang iyang ginaw, bray, magpalondri lang, no? Para sa akon, sa isa kababae, no, ang inyong abra kagampanti, hindi na dapat kinapalondri. Kusa nyo nang akusuon, kusa nyo nang alimpyuhan because it's hygiene. Balo kung gina wala yung ginatipid, no? Kati, pero kung sa akon lang, no? Nakuin ang saving sa iya. Kung kisa, gamay mo lang ang lago niya, pwede niya na lang nakamuto, no? Kagi, laban na lang dayon. Sa mga nagkakalatawa, Uncle Bob, grabe, amat-amat na dula ang akon pagabilib sa iya. Kag nagbulos ang dismaya sa iya nga pagkatamaran. Katamaran nga wala sang malasakit sa mga ulubrahon sa panimalay. Siyempre dito ko naisip, Uncle Bob, no? Na storyahon siya tani, no? Para ma-advisean, pero galing medyo may kahadlok ako basi bala makambal siya nga sobra na nga panghilabot ang akong ginaobra. I know nga may karapatan man ako kay tinubyo niya ako. O galing. Nagaduwa-duwa ako, no, kung prangkahon ko bala siya, Uncle Bob. Pero kisa, Uncle Bob, nag-aabot sa punto nga daw
na turn off na gid ako nga gusto ko na lang magbulag. Kay sa pagka intindi ko, abi ko na nakita ko na or na nakita ko na ang babae nga para sa ako, no? Nga pag pangasawon. Inablang katuwang mo sa kabuhi. Pero base balang guwa ni bala ako magiging housewife. Kag siya magiging padre di pamilya. Doon yung feeling ba lang ang dunagkuha kasang bato kag ipokpok sa ulo mo, Uncle Bob? Amo gina ang na-realize ko sa bong. Ano gina lang pulos ang beauty? Ano pulos ang beauty kung ako mismo ya ang maubrasang mga gawain sa balay? Ba siguro na apektuhan ini kitungod spoiled brat ining ako nga girlfriend? Sakto bala ning akong desisyon, Uncle Bob? Ito ko na turn off ako, kag na-dismaya, bulagan ko na lang siya. I hope nga ma-advisean mo ako, kag taguan lang ako sa pangalan nga Marcos. Madamo gid nga salamat, Uncle Bob. Mabuhay ang inyong estasyon, mabuhay ang XFM. Thank you! Marcos, thank you so much, katropa. Thank you! So, maladamdamin gito yung mga ipadala ka siyado kalaba-laba kasi yung mga sulat. Ang hindi, puro malanggal ireklamo. Pero anyways, thank you so much. Kagaduga nga shoutout, no? Sina-shoutout ko lang, no? Ananet Vasquez Susan from Batangas City. Good PM, Uncle Bob and Sexy D. At sa buong XFM, thank you so much. Thank you! Shoutout ko na rin si Ma'am si Loretta Oloroso Ambulo. Good afternoon, Idol. And hello po sa inyo. Be safe always. God bless you, Ma'am si. Ariman din rin, no? Si Mayna Dumipig, no? Good PM, Uncle Bob. Mga katropa, barangay Putataytay, always watching. Madamong iging salamat, Miss Mayna. Kung may gusto ka mong i-comment, no, or may gusto ka mong advice kay Marcos, pwede nyo ginibutang din sa aton ng official page, ha? Pwede nyo i-type, pwede nyo man tawgan, pwede nyo man ako patawgon sa inyo, okay? Diri sa XFM Bacolod News and Public Service Authority page, okay? May number kita dira, no? 0950-522-2818 or para masapos, ibutang nyo ang number nyo dira kaya ako matawag sa inyo pareho sa ginobra ni Melanie Martisano. Karon tawgan ta na siya, no? Kaga mangkuton ko ano ang iya nga sentimento or opinion sa istorya kag ipadala sa aton, okay? Break time kita rin kadali. Mamati kita rin isang White Lion nga You're All I Need ni Jelwen, no? Kaya sa aton pagbalik, aton inihimay-himayon. Tawagan si Miss Melanie kag ma-advise man kita, no? Kung ano man ang aton nga nahangpan sa istorya. Kag anong maayong advice para kay Marcos, okay? Stay tuned lang kita giapon na diri sa X-Rated. Kaupo din yung Uncle Bob aka Boy Turbo aka Ka-Vocal sa Facebook at sa TikTok. Siyempre, diri lang Japon. Sa inyo ang paborito ng estasyon, 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back. X-Rated.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga
2: exciting!
3: Nagabulik pugong sa paglapta sa mga cancer cells. Proteksyon, agud malayo ka sa balatian. Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
4: X rated on X FM.
5: Alas 3:39 na sa ngapon mga katropa. Kaya ba damo gijapon nga salamat sa tanan nga nagapamati subong sa aton diri sa X rated. Kaupo na inyo nga Uncle Bob nga pinakagwapo. Charot. Pilingon ka man. Ay gwapa gali.
6: Oh, perfect.
5: Siyempre, no, kaka-ride safe lang sa mga papangta dira, no, nga nag-travel, mapa-tricycle, mapa-motor, mapa-salakyan, mapa-truck, mapa-bus, tanan, basta nagagiyo. Shoutout sa inyo! Siyempre, alas 3:39 sa ngapon, kagining oras, ginatulong sa inyo sa ngaton nga paborito nga kape. Kung ikaw ba na may high blood, no, kung ikaw ba na acidic nga klase sa tawo, ini ang dapat nga kape nga para sa imo, pareho sa ako, no. Santon Plus Coffee Mix lang, good! Ini nga itong Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, isa ini ka, kape nga nagkape ka na, naging healthy ka pa! Mayara ini sa mangustin, no, nga antioxidant, moringa nga manamit sa itong kalawasan, kag soya powder nga nagapananam, kag nagapanamit sa ini nga klase sa ang kape! Ining Santon Plus Coffee Mix ta mga katropa, may bulig ini sa mga kababaihan, no, sa inyong mga misis dira, no. Kung ireg sila, nagabulig ini sa aton nga mga kababaihan nga may aras ang hormonal imbalance. Kag gina shout out ko dagali, no, ang nagatutok gid subong sa ilang mga radyo, sa ilang mga salakyan nga dugay send pa di sila sa mga picture nila, ha? No, dugin huluman gid nila ang programa ta, no. Shout out dira, no, ride safe lang dira, no, kay Papang, no, brother Bro Limar. Nga ginabantayan sa iya nga Mrs. Subong nga si Ma'am Sunshine Agoy. Diri ka makadto to. Bantayan ka man sang sawa mo to. Kita na naman ito sa Sunday, ha? Mga pikita sa DSB, kaga manyaga, ito ko naman bali Tol Marby, no? Speaking of Tol Marby, ha, rin di sila subong sa Lil sa Diners, diri, o, sa kay Sir Marlo, no? Boss Marlo, na si Sarge, dira, no? Sweet Corn. Kaupo dang si Sir Bert, kagang iyang misis man, no? Shoutout sa inyong tanan, dira. Maapas lang ko, ha? Mapobra kita ng sticker kay McCoy Works! Shoutout na kali Boss McCoy gano sa McCoy Works kung gusto nyo magpa-ubra sticker nga bag-o subo nga UV, gano? Ang ilang nga bag-o nga masyindra ang makaproduce ng UV imbos nga sticker nga super quality gid. Kanto lang sa McCoy Works, dra lang sa may Triangle Robinson. May harap ba siya branch dira sa 888 China Square. Kagarina, tawagan talang ato nga katropa, no? Nga si Melanie, are you ready? Ato ni balon kung anong iya mahambal sa ato ng story.
7: The number you have dialed is either unattended or...
5: Ano man naman, the number you dialed these letters? Ay na, ano mga patawag-tawag tapos wala galingan na nga. Charot, diba? Pasiguro kay katropang Melanie, ang imot ang signal, no? Ang antena nyo dahil giyugiyo, ah. Basing cellphone nyo dahil di antena pa, ah. Giyugiyoan nyo man. Kaya the number you dialed ko na is letters, hindi number. Well, sige, shoutout ko sa akong mga lost boys, ah, do. Ah, rin na. Ano na, dahil naman nga number? Ay, na, ano? Sige be. 0992 ano siya? 487-587-5838-5838. Oh, sige. Namin, no, sana all, kadaan mo kaya number. Kadaan mo siya number. Hello?
8: Is listen on ni Palihog?
5: Ma'am, si Bertonemi, Shopee ka?
8: Ay! Sorry, sorry, siyang callback. Guli, nalipat ko. May kapon callback.
5: Grabe, wala niya ng tingog ko ba? Paano mo nalaman na ako yun dahil sa akin to, no?
8: Hindi ka nakita ko na ang number niya, ano, kay Kagina, may nagtawag ni Kagina, pariyo ang punta, pero laenang sa puno.
5: Laenang puno? Ano sa punto niya, Dupol? Alright, kamusta na, no? Shout out na ba, anong imong mga kaingod, kag mga katropa, dira, let's go!
8: Agin, nag-direct ko lang nali ang family Martisano kag sa tanan-tanan nga nagapamati sa mga kolbaba may hapon din sa tanan.
5: Alright, and syempre, nabatian mo man to, no, katropang Melanie, no, ang story, no, kagina about sa iya nga girlfriend nga very guapa. Kagwapa-gwapa gid sa iya, no, pero alam man siya maabilidad pero galing kay medyo tamaran kag burara. Ano man imo nga masay dira, no?
8: Ate, ma'am, ako lang si Uncle Bob. Sakto pa ginanggin ang bali Uncle Bob nga ng ano niya na lang ina. Kumbaga, mangita na lang sa bago nga. Nagbiyae kay, ang iya man to nagbiyata na, hindi man to tanah mapuslan man. Anon mo na ang wapa ko ng budheya ito man.
5: Ay, di tanah na ano ya. Di tanah ko ano, lapot na. Watakon ano ya. Watakon na ano ya, ako na lima. Nanti kahiga no, karay.
8: Ay, dapat. Ay, dapat ang kolbab, kabalong, isa bala sa tanan-tanan nga ulubrahon. Kaya ito siyempre, base sa uli, mga manas, ha? Hindi lang kayo sa legi lang sa Yabana. Kaya siyempre, Yabana, mangita man na ubra mo.
5: Correct, no, chakto gid mo. Actually may punto ano, katropang Melanie, no. Para sa pero akong may hatag nga tip sa babae, no, kay basi matagaan pa malang siya ginatawag gid nga chance wala. Ano man imo nga ma-advise ni kay sa amiga ni Marcos, no?
8: Ate, ang mamba ko lang siya sa iya amiga nang dapat ma ma-realize siya na nga ang yagi na imo sa la na tapos sa tanan-tanan nga tao nga nakarelate sa iya nga batasan, ma'am. Bal ko gin nga magbago, naging ka mo kay kabudlay mga sa uli, ang inyo nga sa uli, mga buwi ka mo. Hindi nyo gin na ma, ano, hindi nyo gin na bla madala nga mag, sa uli, mga buwi ka mo. Ito siyempre dapat kung mga buhay ka mo, insaktuhon yung gitang inyong nabatasan kay talagsala mo kakita lalaki nga nang napakaubos ang kulbab.
5: Correct, kis alam sila makakita lalaki ang ginawa labay, lapanti, kagbara, no?
8: Oh, ang dapat yung kulbab yung wala na yung ginapalaba ng panti, kagbara sa laundrya.
5: Correct, no? Dito mo na niya pakampako niya sa suba, no? Nung no, kaginapakabit din sa inyo balay nga doon banderitas nga doon may pista. Alright, no? Iban ganing ganing okay, mo pala nila na, sigpaw oh, sa mga tinapya. Alright, madam. Mugid ka salamat once again ang aton nga katropang Melanie from Himamahilan. Amin la Castellana. Alright. Ang shoutout na nagali sa Family Martisano. And syempre, ano man ang pinakatunog at pinakaginapamatian din ang estasyon sa inyong lugar, katropang Melanie?
8: Ito po ang Bacolod News Public Service Authority, Uncle Bob.
5: Alright, madamugid nga, salamat! Bye-bye!
8: Salamat
5: thank you!
8: Thank you!
5: Alright. O, oh, diba? May punto si Melanie, no? Kaya ti kisa ka lang nakakita lalaki nga nagpaubos, no? Pero ti Permi man nagpaubos ang lalaki, wala aw. Permi lang babaw? Okay. Oh, anyways, no, kung nagpamati ikaw, katropang Marcos, no, sa atong nga programa, sa X-Rated, madamang isalamat sa mga ipatala nga sulat. Thank you! Mambal ko man yung si Imo, yung katropang Marcos, ma-advise ko lang si Imo, no? Kaya tiya ko, this is my opinion lang, ha? Basta sa mga nakabati, dira, pasintabi lang, my opinion, ha? Sa ako lang ni nga paghangop, okay? Katropang Marcos, no? Klaro pa sa hangin, no? Nga, mabugaat gid ang imo nga ginadala subong, no? I think you're confused because of you're in love at the same time you're disappointed. Do ka mo na bala, no? In love ka na pero disappointed ka pa, no? Syempre ara gina sa stage nga kumbaga everyone's life is not a fairy tale, okay? Pero ginaya, kumbaga para sa ako niya ang imugi diay imuo, no? Because gimpalangga mo ang tao, no? Kag pagpalangga mo sa tao, dala na ng tanan mo. Kumbaga package deal na ina. Karon ko ni imo na nga hambalan ng imong amiga kag magbago man lang siya, why not give her a second chance, di ba? Ikaw na yung ngambal nga gupagwapa siya nga dumaladyosa, di ba? Tapos ikabal ka nga sexy nga doon ka Coca-Cola. Kag maabilidad, kag maalam. Di ba? Igamay na lang para maging perfecto siya, no? Gamay na lang gid ang pagtipa na lang siya pa ni Malay. Siguro basi man depende man kay sobra kasako ya again galing kiti ni taman mambal. Ngabis ka na namo kasako dapat malimpyo gid sa imong panimalay, no? Pero anyways, amon balay gani nga way malimpyo gani. Di ba? Normal na ina, no? Kaya siyempre wala kita sa mga... Kumbaga kung doon ka modern na subong sa pangabuhi, wala nag-hire sa mga kabulig, no? Kaya kagasto man, di ba? Kung kaya mo malang impyari mo pa ni Malay. Pero dapat intindihon mo man, no? Ang sitwasyon sa imong amiga, kaga intindihon niya man ka, no? It's a matter of you guys have to talk about it, no? Kuha ka sang time nga free ka mo pareho. Lagaw ka mo, then you have to open up, no? Open up what kung anong makita mo nga do para sa imo nga do hindi bala pabor, no? Kay ti at least nagprank ka kasi iya. Ikis kita maning mga kita ning mirror mo. Kita ang spyo. So hindi mo man dali-dali makita ang pungit mo dayon, di ba? Dapat may iba nang ata, uy, may pungit. Ay, eh, may ara gali, oh, di ba? Unless kung mang spyo ka, di ba? So let these people be act as our mirror, no, in life. May harap mga bagay nga wala kakabalo nga sala na nagali, they will remind you, no? Me myself, no, I have my wife nga nagabantay sa akong sala, my kids, my parents, no, tanan, my friends, no, may harap na yung makanutar, ay iba hindi mo nagpagimuon kay medyo kalaw, ay di ba? Pero sa patutod lang, hindi man na siling kinalamugid bulagan na yun. Unless kung hindi siya magbago, di ba? Kung si ikaw naman, sige, karong panghugas na pingganta sa ila, kag makalabuka, para karong mabasulan kapada. Kung ikaw, wala ka pang labas, yung panty kag brati, hindi naman amo, di ba? Kalaw ay, dapat she has to learn how to be a woman inside the house. Okay. Ikaw nang nakamuno ka sa imong sulat nga spoiled brat siya, no? Siyempre di mo mababaso lang iyang pamilya kay ti ginpadako siya nga amo na. Then teach her how to be responsible when it comes to mga obligation niya sa balay. Ikaw nang ginagambal nga namin siya palutuon. Amo na lang gini. Kumbaga kagamay nga mistake hindi ta siling i-take for granted ta din ng tao, di ba? Kaya chance, no? Gamo sa chance para at least makorek niya iyang mga mistake, and who knows, she will be a better version of herself. Kaya siyempre parte ina sa pagbato na acceptance na, no? When we love someone, you have to accept the entire package of the person, no? Nga kung ano siya. Kung mahirig di sabi ka rin mag-rides sa Lost Boys, di agwanta. Pili, kamo din kami masulod nga club. Sa motor club o sa disco club. Bro Limar, ka pa mati. Kay, ka pa mati. Taguro si Ma'am Sunshine. Mangkotabi si Ma'am Sunshine. Kung Bro Limar, kung diin ka, ano, diin ka masulod, nabalasa, my love. Ano ba't ano, tawag mo na kay Ma'am Sunshine, ano ba't ang tabi, palangga. Pili ka, masulod ako sa motor club or sa igpat-igpat club, o diba? O, oh, rin gito, o, oh, o, oh, gina-post gini lang, pamati nila sa kay plate, abalaam.
9: Kid, subong sa ilang mga radyo, sa ilang mga salakyan.
5: Agoy, dakpan, kid. Katutok na yung ako ng mga Lost Boys, ng mga brother. Diba? Grabe, no? Tutok sila, yabala. Kaga, bro, kabuka, no? Motor club daw, bawal, kid. Tada sa igpat-igpat. Amorigan, eh. Kung may mamangkot sa inyo, no? Magabalbin nyo ka mga misis gano'n nga. Ano naman nga club ang isudlan mo man? Nga mga nakamuto ka banking-banking kung mga kalatinambling ka muro sa disbe. Ang balo mo tayo nga. Palangga, mas maayo na lang sa motor club. Kaya puro laki, no? Mas matingala ka kung dito ko sa club sa mga babae. Kapi-babi, ang club sa mga ano, Rides horse, o, di ba? Kuno kabayo ko. Hi, kidig! Hi, kidig! Di ba? Mamula ng bisyo namon mo ang mga pito, magkutsukutsu sa babaw, maglinabay mga motor, mag... Di ba? Muna yan, wala niya kasumuran niya, ano yan, maginaba na, mahal pa ang gasolina mo sa kape to sa disbe. Shout out tagali sa 202 Cafe sa Disney, no? Maraming salamat. Tiyara na ang baso ko, okay na? Ang baso ni DJ Noreen, Araman. Kaya kung ano, sudlan na na kape, pero may na magkurug-kurug ko, malapis kang bawal ko sa kape, pero madala ko na isang Santon Plus Coffee Mix, kuya! Ilang kayo madala ko na sa Sunday, no? Pati lawon na ato mga katropa sa ato nga Santon Plus Coffee Mix. Tamo, tato kinarton. Sa sobra kong ananda na nga magkape sa Santon Plus Coffee Mix sa mga katropa, no? At adlaw na niya. Hindi na ko na niya mga hindi na niya pwede. Hindi ko kapangape, ha? Kaya mo na yan andan sa atong lawas mo, di ba? Ride safe lang dira, no? Bro, Limar, no? Nice meeting you, Madam Sunshine, no? Kag sa mga tananda ka mga katropa at sa Lost Boys, ha? At tutuyang iba niya sa Lil's Diner, so hindi kung sino da gusto nga nagkapamati. So, ara kami to sa Lil's Diner, sa kita na ito, ha? Siyempre, alas 3:55 na sa nga po, no? Iba nga mga katropa talaga papuli na ni, no? Ride safe lang ka mo. I hope safe lang ka mo. God bless you, gid, ha? Sa mga empleyado na nga papuli na hininay lang ta kay makalabot magkatagyapon sa aton na destination. Iyan, balabis ako galingon mo, Uncle Bob. Nga sang time to isang disbe nga nagkapalanaog ka mo, nagkasinibad ka mo. Hindi man sinibad, gid, ha? Dahil man niyang, no, kiti, labinagin ko nga si Combat Venture ang stubangan mo, makapasibad ka. Kaya kaya ito may nagbangkaw to sa amon nga si Bro Julian mo, ti nyam, no, grabe yun, Z500 lang yung bangkaw ang Z9. Grabe, no? Believe ko siya kay Bro Julian niya, mag-ano yan. Do wala tinae! Pero kita na kita mga brother sa Sunday naman, ha? Alright, so madamog yung salamat sa mga katropa na nga nagatutok sa aton din, no? Tandaan nyo kita, every Monday to Friday, ini ang aton programa ng X-Rated, kaupod si Sexy D, kaga si Uncle Bob ninyo. That's gonna be at 2 to 4pm every afternoon, no? Pagkatapos ng impeachment, gid, no? Nga every Monday to Wednesday, barang impeachment, no? Pero Thursday, Friday, back to our regular time slot, no? Siyempre, nag-giveaway kita para at least ma-update man na aton ng mga katropa sa mga kalatabo sa aton ng mga sistema diri sa katibuukan ng Pilipinas, okay? So madamog yung salamat sa tanan yung mga nagtutok, no, sa atong official page dira, no, sa XFM Bacolod News and Public Service Authority page, our official page sa Facebook, kag sa mga nagatutok dira sa YouTube channel ta, XFM 90.3 Bacolod live stream, kag sa radyo ta, no, syempre sa mga tanan nga radyo nga nagapamati subong, no, labi na gyud sa ilang mga car radio, mga radyo sa ilang mga panimalay. Madamog yung salamat, maayong hapon, God bless you guys. Syempre hindi na kita maglaw tawig pa, no? Madam, magiging salamat. This is once again your Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Ka-vocal sa Facebook, kag-TikTok, na nagahambal nga. Nasa Diyos lang awa, pero nasa tao ang gawa. Kaya tayong gumawa ng kabutihan. Hindi lang siyempre sa inyong paborito nga, Estasyon 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting! Goodbye!
4: X-Rated.

0: FM.
1: FM.
2: The Secret of Health.
3: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
4: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal gani kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay gadya nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito na isa nag-stay sa aton sini nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
3: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na
4: isa Sir Josil kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kontani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas
3: amo na kalaba ha
4: abot lang kung paano nila takso na
2: Southone Plus Gold
4: ang manami sini sa Southone Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gadi kita sang Southone Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kunding yas nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
2: The Secret of Health.
3: So, if constipated, maginom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
4: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
3: Oo.
4: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
2: The Secret of Health.
5: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhone Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
2: The Secret of Health.
6: Santhone Gold Coffee Mix.
3: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhone Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhone Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santhone Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sila nga lawas. Ang collagen da kong epekto yun sila to maintain na sang manami firm na to sila nga skin. At the same time, nagapanami sa ato sila nga mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama sila nga ti bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaaktibo sang function sa ato sila nga brain.
2: The Secret of Health.
0: Exciting, bro!

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9
3: XFM News.
4: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Nagdangat na sa 150 ka individual ang napasakaan sa kaso nga may kaangtanan sa ilegal nga operasyon sa pekeng ng mga sigarilyo sa probinsya. Sunday ginasa impormasyon sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sunod sa kay Major Judices Katalogo, ang spokesperson sa nga NOCPO, humalingin sa bulan sa Enero, tubtob sa Hulyo, naglabot na sa 22 milyon pesos ang balor sa pekeng ng sigarilyo ang nakustodiya sa kapulisan. Dugang pa ni Katalogo or Katalogo, nagapadayon ng ilang mga investigasyon angot sa pagtumot kung sa diinhalin ang nasambit ng mga peke ng sigarilyo nga nagasulod sa probinsya kay ginapatihan nga gikan pa sa luwas sa probinsya ang paghimo sa nasambit ng mga kontrabando. Ginpahayag man sang tigpamakba nga mas ginpahugot pa ang pagbantay sa kapulisan sa ilegal nga operasyon sa peke ng sigarilyo kag nagpalabot sila sang paandam sa publiko nga mangin mabinantayon sa mga ginabakal sa merkado. Kaginabalita sa 103.9 XFM, makulot pala nakits ang kalawasan magamit sa Sutton Plus Herbal Oil para sa gaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Sa kwasi Mami G, XFM News.
3: XFM News.
2: XFM 103.9.
5: Namamayagpar sa anong sulok ng mundo.
6: Luzon,
5: Visayas,
7: XFM Cebu,
8: XFM Bacolod,
2: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupot si Mami G. Extra Drive on XFM.
9: We're JJ Fat and we're here to rock. Like ours can never be stopped. See, it's three of us and I know we're fresh. Party rockers, non-stop us and our names are deaf. See, the J is for just, the other for jamming. The F is for fresh, A-N-D, deaf. Behind the turntables is DJ Train. Mixing and scratching is the name of the game. Now here's a little something about nosy people. It's not real hard, it's plain and simple, baby.

Metro Bacolod and the rest of the Negros Island region. It's time para sa atin yung extra drug. Ginsuguran gids ang, well, dance music. Supersonic! Sino ang mga naka-remember sa siniyang song? Inabi na ang mga nabunag 1980s. Well, bago pa man magtungtong sa 1990, nagsikat ining Supersonic by JJ Fad. Nga kung sariin, sila ang nanominate man para sa Grammy Award for Best Rap Performance sa 1989. So, making them the first female group, all female, okay? For that matter, nga nanominate para sa Grammy Award. Diba? Controversial subong ang Grammys. Wala labot niya nga ang aton mismo, nga si Lia Salonga, ang wala na mention sa iyang post sa mga Disney, nga mga nag-kanta, ano? Kumbaga, the voices behind the Disney soundtrack. Wala gina-mention. Although, ara, si Lia nag-perform siya. And then, isa pa, no, ang BTS.

Yes, ako sa diin, wala nag-join ang BTS. And ang plano sa Grammys, nga maghimo pagid ko niya sa lain naman niya yung nga klase sa award para sa butang naton, ano? Sa mga Asians, no? Nga, or Asian na mga performers. Well, what's wrong? Anyway, I'm going to leave it up to you sa mga mahilig dira yung maglantaw sa Grammys. But ako yung concern na concern gin sa mga songs nga pwede sabayan ninyo or let's say pwede makasabay sa inyo samtang kamoderaya ang nagabiyahe sa karoon. I know some of you are still waiting para sa ilayang mga chikiting makakadto sa ilayang makagwa na sa ilang mga eskwelahan. Although sad to say something happened kay inasang aga dito iya sa university, no? Ateneo de Zamboanga University, no? Pero sige lang. Nakita niyo naman na sa mga balita, ginakasubo naton muna gani nga sa karo ginapanawagan na naton ano ang hugot pagidjaya nga pagbantay sa katag-satag sa ka mga eskwelahan and also sa mga parents, no? Kung pwede man lang masugat ang mga kabataan, sugatan niyo na lang anay subong, okay? Nga anay subong lang ha, dapat everyday ginasugat na ginasalan naton. Okay, so anyway, we still have some songs here lined up para sa inyo. This is just to power up ang ato ngayong afternoon. Even if you can see nga medyo nagapanaog na gidman si Haring Araw. And of course, nag-aapekto pa nga daan sa karon, ano? Ang habagata diri sa ato niya sa Visayas. But may ara ginabantayan sa karon nga si Tropical Depression Neneng. Although ara pa ini sa sagwa sa Philippine Area of Responsibility, may possibility nga makasunod man ini sa aton. So puno bantayan naton, just be alert, baka ginangadasan kaagahon, perte ginapagbubo sang ulan. Nga daw feeling ko yaya daw grabe gid ang hinagpis ng kalangitan. Grabe gid ang kasubo niya. Oh, anyway, padayon lang kita sa gihapon and don't forget, kay power up man ang inyo dira iyang self. Pagi sa pag-inom sang aton nga Saturn Plus Coffee Mix. Ini ang makahatag sa inyo sang alert level. O, diba? Alert level, Gijaya. Nga kung sa diin, ma-enjoy pa ninyo kay very mild lang ang taste niya. Sa mga hindi ba na mahilig ya sa mga maisog-isog nga taste sang coffee, this is for you or this one's for you, ang Santon Plus Coffee Mix. This is a product of Yes to Health Incorporated and good news because it's available already. Gani pwede gikamudira kabakal sa mga butika nga malapit sa inyong lugar. Just ask for it. Again, it's Santon Plus Coffee Mix. Or di gani, you can try to drop by or visit ang atan Yes to Health Wellness Center sa may Vico Building sa Lizari Street. Antis pa man kami ako haling kamudiriya sa may south, ano? Baliko ka mudira sa may isa kang gasolinahan and then natubangan ni na isang isa kang bangko may pangalan dira nga Yes to Health. Nga kung sa diin dira ka mo pwede ka pundo and then try nga magbakal. Hindi lang try, kundi bakal gi ka mo ya, no? Isa ka baksa sa aton nga Santon Plus Coffee Mix. Oras natin, it's now 4:22. And gusto niyo pa dugangan ang ato niya yung pag-giyo-giyo sa kalawasan? Then let's push it!

sexy people.

0: Yvonne Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Ipaglipagi ko sa mabatian kong Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Exciting!
5: Exciting!

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Hello, everybody. Good day. God bless. Ari naman kita sa pagtalakay sa isa na naman kakondisyon. Very unique ni nga kondisyon. Ambot ko nabatian nyo na ni. Pero ang tawag sini sa iya is anorexia nervosa. Eating disorder. Amo yung pinakasimple nga definisyon sa anorexia nervosa. Seryoso, inike nga life-threatening. Pati mental health kondisyon na siya apektado. Sige. Istorya nato nini. Diri sa edukasyon sa ikayong lawas. Ang programa nga bagahatag sa mga impormasyon kag mga ihibalo agud nga mapalayo kita sa balatian kag mahalungan nato nang aton sini nga mga kalawasan lugon ni kaayong lawas kag ang pinakaimportante sa tanan para mahibaluan naton kun ano ang mabulig sang duha ka produkto ni Dr. Spinhico ang Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka sangkap turmeric malunggay saluyot ang palaya wheatgrass barley grass kag vitamin C Evergreen Herbal Capsule patimbang mo sa ikayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin. Evergreen Coffee mix. May kape ka na. Protektado ka pa. O sige na, kito interesado man gani kung magtalakay sini. Kibisan ako gani daw na magkuhan kag daw bagol ang kuya kabati sa kamusin nga klase disorder o kung kondisyon. Nga konsirin ang anorexia nervosa pwede nga magtapik sa nagkalain-lain nga rasa.
3: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Pwede man ini matabo nga kung ikaw teenager o kung early adulthood. Unique nga klase kondisyon. Mabudlay ini nga sahi sang kondisyon nga bisan mismo ang tao nga may anorexia nervosa hindi nila manutaran o kung hindi nila manotis o kung hindi nila mahibaluan nga sila mismo may aras ang anorexia nervosa. Ay tiyano niya karon? Paano kaya karon makadesisyon kung magpa-check up ka o kung hindi? Ang tao nga may anorexia nervosa concerned ini sila katama sa ilang weight body shape kag ang amount sang calories nga nagasulod sa ila siningalawas kag ang mga ginainom nila nga sa sobra ka health conscious nabutang nila sa alang-alang ila sinikayong lawas.
3: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Kung exercise ang pagambala, so sobra man ini sila mag-exercise, diri naton gali maprubahan nga ang tanan-tanan nga sahi, pagkaon, exercise, inom, tulog, sobra nga pag-control sang ila sininga weight. Gausar pa ni sila sa mga laksa tips para nga hindi sila mag-constipate o kung gusto nila madasig mapagwa ang ila sini mga kinahon. Sus makahalamot na mga simptomas sini pirmi ka lang nagapanumdum sang pagkaon pero ang pagpanumdum mo bala kung anong pagkaon ang imo hindi kanon kag kung anong mga pagkaon nga do halos hindi ka na magkaon para hindi ka magdako. Gahalong ka sa mga pagkaon kag do halos do hindi ka na gani magkaon kay ginalimitahan mo ang kaugalingon mo. Ay laban sini dehydration, maluya ka, lingin ulo mo, dasig ka mag-collapse. Pero kung nagakahangawa ka nga hindi ka makapupo, ariyo ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin tested na niya halos tanan nga nakatilaw sini ang ila sini nga reaksyon ang ila sini comment ang ila observasyon kanami sang ila sini nga pupo and I am one of the living proof. Purbahan ko na sa inyo, kinanglan mo resistensya, ari tanan halos may mga vitamin C ang sangkap sining mga produkto, turmeric malunggay saluyot ang palaya wheatgrass barley grass. Mangustin nga ara sa Evergreen Coffee. Ang mga bakterya kag viruses nga amoy ning halinan sa balatian kag nagapanubo sa atong sining immune system. Sampat sila dira sunod sa pagtuon ang turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. Sunuman sa pagtuon ang mangustin nagaamlik sang lawas gikan sa makahalalit ng mga bakterya, viruses, kagaw kag mga toxins kay gina-flush out niya sa atong sining lawas. Ang saluyot no, hindi ka na magka-problema ara nagabulig ina sa pagpahumok sang etchas sila sang barley grass kag wheat grass nga puno sang fiber. Ang ampalaya luwas sa vitamin C, the best manininga source ang calcium, phosphorus, folic and iron, kag vitamin A. Of course, vitamin B man. Ang wheatgrass, good source man sang vitamin C. Ang barley grass, unique maniniya kay luwas sa anti-cancer na immune system booster pa na nagabulig repair sang DNA. And talking about vitamin C nga present sa halos tanan ng mga sangkap sang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule, hindi na niya baha anaw na niya sang vitamin C.
3: Edukasyon edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagat Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang sayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
5: Ay, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
5: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, bla, mayarap ko sa mga balita, bla, so namin, bigit sa mga DJs na lakad.
6: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
0: may how, kita, pag...
6: enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
7: Timo!
8: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

XFM time, it's now 4:47. Yes, anyone cares. May ara ginaiya nga naga-care para sa imo. Gani every day dapat halungan mo gid ang imo yang kaugalingon. And sa mga nagapoproblema dira bala no, ina bala nga na ospital tapos wala sang pambayad. Let's try to check kay nga ah. May ara subong nga ginpasar ang Senado parte sa anti-hospital detention na nga kun sa diin. Okay na ini ko no ha, pero hibaluon naton kun ano mga detalye sa nagani lapit na no katropa diri sa aton yung extra drive. Kun ako sa inyo patunugin na lang dira para at least may information ka mga may baluan. Next time you know, parte naman niya sa aton yung health benefits. But then anyway, it's a matter of benefits yung ma-consider man naton ano, kahit ipabuligan kita especially kung sa siniyang bulan sa Agosto nga nag-agonto no. Ang iban sa aton. And syempre, para nga maiwasan nga ma-hospital, pareha sa lamang kung makadta ni kausang kamot, nga kamot tayo tuloy. Galamok, nga may ara iya sa nga dengue. O dapat iwasan na naton ina. Paano? Ara ang aton niya nga Santon Plus Herbal Oil to the rescue. Man, makabulig ini repel sa mosquitoes para hindi kita makagata. Kadelikado pa nga daan, oh, kung dengue ang pag-aistoryahan. But, hindi lamang yung yan makaparepel sa mosquito, kundi makahatag pa sa aton sa soothing care para yung maibsan, ano, ang ginatawag nga sa mild nga pagsakit sa aton niya ng mga muscles dira, ano. And also, it is soothing to the skin, kay man, herbal ingredients, no? Ang ginggamit para dire. So, ara na ha! Hindi na lalapit ang mga lamok kung kamo ang makapamanyo sa atan niya. Santa Plus Herbal Oil from Yes Your Health Incorporated. Makal na sa mga leading drugstores sa inyong lugar.

0: The Juans right there with Anghel. And kilala nyo bala ang grupo nga ini? Well, ang The Juans, isayayaka Filipino pop rock band nga nakabase ya sa Bulacan, dari sa ato niya sa Pilipinas. And ang ilay ang pangalan, ano? Ang nahimo because, di ba, kabalo naman kita ang ato niya nga trademark, kumbaga sa tag-sa-tag sa ka mga Filipino nga persona, amo ang Juan de la Cruz. And samtang ini sila gali, no, ang nagadiscuss. They hanged out, no, sa Isayayaka coffee shop samta pagkatapos ang concert mismo sa One Direction. Ang founding members ang nagdiscuss, no, sa group's massive success ang One Direction abe. Di sila ang nagjoke-joke samtang having a coffee, no, kagitawag ang ilang kaugalingon nga D, as in letter G, Juans. So that is why the Juans. Ang meaning sila, again, no, the Filipino everyman, Juan, nag-represent kin sa common Filipino persona. And then, music for everyone. The Juans. Ayan, the Juans. Okay, so amoy na ang story behind sa name niya man niya. This time, sa grupo nga nagkanta sang Anghel. Alright, so, magabalik pa si Mommy G, mga katropa, para sa atin yung extra drive for the second hour. By the way, this song is brought to you by Vision X Plus. Clear vision, clear confidence. Ang atin yung daily eye wellness support. Mayara inisang lutein, beta-carotene, zeaxanthin, kag vitamin E, para nga masuportahan gid ang atin yung mata. Here on 103.9 XFM Bacolod.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Mga Paragoy, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Mga katrupa, exciting!
10: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
11: Wednesday!

0: Exciting!
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Kikens News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapangunang balita. Naka-record sang record high ng emission sang volcanic sulfur dioxide ang Mayon Volcano nga naglabot sa 8,393 tons kada adlaw. Ini ang pinakamataas nga level sang gas nga ginbuga sang vulkano malin sang Hulyo 16 kasunod sang hinali nga pagbuga sang naaminhan kag dasidlangan nga bahin sang vulkan. Bilang resulta, ang DOST FIVOC sa nagpaandam nga ang pagdugang sa mga pagbuga mahimo nagapakita sa panibag-o liwat nga aktibidad nga mahimo man nga manging kabangdanan sang pyroclastic density currents o kon PDC, pagkahulog sang bato, kag pagkahulog man sang abo. Liwat nga ginpahanumdom sang ahensya sa publiko nga nagapabilin sa alert level 2 o vulkan Mayon nga hugot nga ginadumilian ang pagsulod sa 6 km radius nga permanent danger zone. Ginapanugyan man ang mga lokal nga panguluhan kag mga pumuluyo nga mangin alerto sa pamahog sang lahar ilabi na sa tunga sa nagapadayon nga mapaskog nga pag-ulan. Kaginang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sang kaliwasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nagaugyod nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mami G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpar sa anumang sulok ng mundo.
4: Luzon,
1: Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

17 on the clock. Yeah. Well, you found a good way to enjoy a ginyong afternoon drive. Although, a few more minutes and magapatak na ang evening. So, I hope nga nakahapit ka mo dira ano, sa market. And then, have you checked kung pila bala ang mga presyo sa karoon? Kay tungod ka nagsaka man ang presyo sa gasolina. Sino na nakapag-gasolina? Answer lang sa ginyong kamot na! Grabe, nasabayan lang natin, inaamo na yung manami, ano? Maski ano pa, darayayaka, bugat, sumung sa sitwasyon. Still, Filipinos, learn how to smile. Tagu-tagua lang, pero ti syempre, kung mapuno na, dapat i-let out, i-let go, and ipagwa na natin, ina. I mean, kabudlay nga daan kung masupot naman sa ato niya nga dughan ang tanan, no? And, syempre, yari lang ako din eh, para i-lighten ang inyo yung mood sa sige yung pagpauli na ninyo. Because remember, ang inyo nga balay, amo ng inyo yung ang inyo balay yung for, ano na yung tawag sina? Dula-dula naman ang English to.

O, mo nang inyo yung ginapulian nga kung sa diin na dira ka mo, ano, nagapahuway at inyo yung bilog ng pamilya, ang inyo yung kaupod. So, dapat wala sa bad mood. Check on your kids, check on your children with a smile. Whatever ang problem na ginatubang Manila sa ilang eskwelahan, learn how to listen and then find a way nga marisulba ina, ano, hindi magpainit sang ulo, hindi mamasol. Dapat diretso sa pagpaminsar kung ano ang nagaka dapat gabuhaton. Go, go, go! We still have a long way before magpatakang alas 6. Yani, updan ta ka mo sa gihapon. Dire lamang sa Extra Drive.

0: Exciting!
1: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Mga katupa, excited!

0: You know na ba?
1: Aha.
0: Gets mo din to.
1: Mm-hmm.
0: X time you know.
2: 5:39 on the clock. X time you know. Dahil Pinoy ako, Pinoy tayo. Ang ato niyang kinahanglan niya mahibaluan sa karoon, ano? Nga ginpasar na sa Senado ang anti-hospital detention bill. Ano ini? Sa boto abing 1801, ang Senado nagpasar sa isa ka hagna, no, or bill nga butangan balasang penalty, no, ang mga hospital nga naga-detain sa mga pasyente bangod sa wala mabayaran ng mga balayran when it comes to medisina. Mismo ang principal author nga si Senator Reese Ontiveros, ang nag-form sa Senate Bill Number 1511. Again, that's Senate Bill Number 1511, ang Enhanced Anti-Hospital Detention Act, nga nagasiling nga ang isa ka pasyente ang iyang medical records ukon mga bangkay ang hindi dapat i-hostage bangod nga wala mabayaran lamang ang iyang bill. Sa idalom sa sini yang hagna, mga hospital directors o kung mga opisyales nga nagapatuman sa mga kaangay sininga detention policies ang magapangatubang sa tub-tub 1 million pesos nga multa kag pagasilutan pa sa tub-tub 6 katuig nga pagkapreso. Ginrehistro ni Senator Panfilo Lacson ang loan abstention, no, or abstention abe. Siya ang nag-won sa 1801 nga vote, siya ang nag-won because nag-abstain kumbaga kaya ginpaatag niya nga founder siya abi sa isa ka ospital sa iya nga banwa sa Cavite. So, ginklaro ni Ontiveros ugaling, ano, na wala gina-cancel sang legislation ang medical debts ukon ang utang mismo sa ospital, no? Ukon ginataga ng mga ospital sang blanket tax write-offs. Wala man ini nagabando, no, ang hagna sa gobyerno nga automatic niya nga mag-assume sa wala mabayaran ng mga balayran, okay? So, wala diri labot ang gobyerno naton, still utang niya sang na ospital ukon sa pasyente abi, ano? Kaya mga pasyente nga wala sa ikasarang naman nga ugaling sa pinansyal, kinahanglan sa gihapon nga maghimo sa isa ka promissory note nga nagasiguro sa isa ka mortgage, no, isa ka kontrata api sang paggarantiya gikan man sa mga ahensya pareho sa Department of Health o kon Social Welfare antes pa man siningi sila nga magwa. Okay, so now we know, ha? 1801 ang vote para sa anti-hospital detention bill. So kung mangin mapasar na gid ba or mapermahan na, I mean, o di, napasar na ni siya, no? Napermahan pa sa presidente. So mangin layi ini kaga ini na, ano, ang basihan nga kung sa diin may mga penalties na ang kung sino man nga mga medical institutions nga magadetain sang mga pasyente nila, no? Kapin pa kung i-hold ang medical records. Nga ti, syempre, medical records, kinahanglan man nina para mag-process ka, no? Sang mga refunds or ano pa dira nga kinahanglan na. Kukon hindi gani, no? Ang bangkay mismo sang mga pamilya, no? Nga kung sa diin, ang ilayang pasyente na patay sa dira yaya nga hospital. Okay, so ara na, ha? Ang isa sa mga bulig man, ano, kung medyo may kakulangan o hindi gani, hindi pa makabayad sa ginatawag yung mga expenses sa pag-hospitalize sa ilang mga katropa or kapamilya. So, amoy na gani, no, nga kinahanglan pa ugaling na manginlayi ini para nga ma-implement na gid para sa tanan-tanan. Next time, you know, usatan niya nga mga katropa. At least, may ara na kamo ihibalo, ano, sa kadamuon, sa ginapangatubang natin, subong nga mga problema. dugang pagit ang mga medical expenses. Bugat-bugat naging katama. So, pagahimo man pamaagi para mapahagan-hagan, no? Ang ato niya nga mga ang ara sa gobyerno. Amo na siling nato niya bala nga dapat amo na ginobra nila mong para yang hindi ya mag pigado na gid or hindi mabudayan na ang tagsa-tagsa sa aton kundi para yang ma-uplift pagid no ang siling nila gani kuno kabuhi sang mga Pilipino o baka uplift way kami na dala. Oras naton, it's now 5:44. You're still listening to Extra Drive. This is 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive.

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold!
2: Ito nga pala, Sid. May nabuhan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sample Plus Gold. 2 kapsula, 3 times a day, sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Sample Plus Gold!
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Coffee Mix. Ihalo sa 1 dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Coffee Mix. Sarap!
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-baker shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.

0: Sara, sa akin yung tutupan ni Lilo.
1: Sa akin, call center agent.
0: Pero migin ako nag-migraine mo sa pulaw sa trabaho.
1: Ibal, gaya pa ito sa akong sang Sense the Pain.
0: Pero sigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sense the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sense the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga buki ka. 90.3 XFM 103.9.
4: XFM Time, alas 6 ng gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita. Posible sugutan sining bulan o konsumbong bulan ang plano ng pag-disarmas sa mga Hamas bilang kabahin sa Gaza Peace Plan. Sunod kay Jared Kushner na envoy ni U.S. President Donald Trump. Nagamarka ini bilang bagong attempt sa administrasyon ni Trump nga i-satisfy ang Israel matapos nga nagpangatubang or nagpangatubang si Netanyahu sang mabaskog re-election fight. Ginkasugtan man sang matimbang nga kampo nga wala sang redeployment o kon reconstruction nga matabo sa Gaza Strip antes disarmahan ng Hamas sa Gaza. Halin sang ginpatuman ng ceasefire sa Oktobre 10. 1,265 ka mga Palestinian ang napatay sa Israel operations base sa data sang Health Ministry sang Gaza. 5 naman ang napatay sa Israel o nga Israeli Army kadungan sang Gaza operations sang amunang tion. Lagi na ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Pabasko ko ng immune system, mag-premium D3 soft gel capsule. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM News. FM News. XFM 103.9.
5: Ipon at ang hapon. Hapon.
6: Bring it on.
5: Musika? Musika? Istorya? Istorya?
7: Ay, kung
8: gano'n,
7: muna tayo.
8: Ano?
5: Parini! At iba pa!
2: Extra Service!
9: Extra Service!
2: Extra Service!
9: With James King!
2: With James King!

μας, μεγάλα τρόπα, αλλά σε ιστράς είναι σαν καπί, καπί, καπί, μασαιά, καπί, καπί, μασιγκλά. Καπούρσι και τρόπα, James King, σε 103.9, XFM Bacolod. Ένα πρόγραμμα για να δουλούσε νιώσιμα προδόκτο σαν Yes to Health Incorporated. Προδόκτο με μαγαπούλικ παρά με improve, αγγή μου digestion, αγάτο νιά σαν τον Goldberg Tea, μεγάλα τρόπα. Herbal tea, nga himus turmeric, cinnamon bark, ingredients nga very healthy sa imo, makabulig para nami mo magkana imo pagtulog mga katropa. Santon Gold Herbal Tea ang available sa mga butika sa inyong lugar, labi na gitsa ton Yes to Health Store. Good, good, good, good, good evening! Mayong gabi sa inyo tanan mga katropa, kumusta ka muda? Kumusta ang aton nga mga panimalay? Kumusta ang bilugadlaw nyo nga pagubra mga katropa? Kumusta mga kabataan? Kumusta ang pamilya? Kumusta ka mo? May pagulan-ulan? Basi ang ibanda, may sipon na, may trangkaso, ginaubo na, ukon ginahilanat. Bawo hindi ka mo magkalipat. Mamatis ang mga impormasyon nga makabulig para mabatuan ni na. May programa ka sa aton nga stasyon, 103.9. Ang ating secret of health, mga katropa. But anyway, kaupot si katropa James King all the way down till 8 sininga gabi, petya 18 sang bulan sang Agosto 2026. Malawig-lawig pa na ang puraot days ko, no, mga katropa. Kapag di ka bala sa puraot days, ang iba sininga na sa tao, pero ang iba niya hindi kaya malikon, may arag kaya cycle, mga katropa. But then, mga katropa, no, sinigagabi pa,

0: kilometers per hour. Sunod sa pag-asa, ining sineneng, ano lang na siya, dasig lang na siya, lipot lang na siya, kumbaga short-lived. No? Kay man, mag-weaken na siya mga katropa into a remnant low pressure area ang tawag nila. No? Once siyang sang iniyang nag-landfall sa may Taiwan. No? Or pag-landfall niya sa may Taiwan, mga katropa, masyado kong advanced mag-isip. Once mag-landfall niya siya sa may Taiwan, sa Webes, sa August 20, 2026. So, wala siya ginexpect na magkaras ng direct effect sa atong pungsod, pero ma-enhance siya niya ang southwest monsoon tukon habagat, no? Kag ang low pressure area karon sa West Philippine Sea. Pinatong update, mga katropa! Hope na nakikita sining kagabi. Madamo kita sa pag-historyan. Balita informasyon at iba pa balita espesyal. Hope na lang ko mga katropa, no? Well, gabi-gabi, amazing. Gabi-gabi, exciting. Sumabay sa aton nga programa Extra Service. With Katropa James King sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra Service. Extra Service with James King.

0: Gamit ko ng Santon Plus Gold na wala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus!
2: Marami na ang natulungan!
3: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
4: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
1: Sister Pain!
6: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
1: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain! Symptoms Doctor.
7: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako gali si JC, Head Security sang isa ka mall. Nakatila ako sang kape nga Santon Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis sang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
9: Mga katupa,

0: Μουσικά, ιστορία, χίτα, αν είπα πά. Σε Extra Service. Extra Service. Extra Service. With James King.
1: Hola, σας μεγάλο μπάλα, σε είστε 38 να σαν γκαμπή. Άγιο γκαμπή, μανιάπον καμόν, τι λάγα. Τουμπίγκ λέγα, οκεί να, διέτ. Intermittent fasting, mga katropa. May mga may nabalaan ng mga intermittent fasting. Wala man ginaimo. Ay, kami sa inyo tanahin na yung extra service. Go put si katropa ang James King. Kumusta ang inyong pangabuhi, mga katropa? No? Kumusta? Nakabulig yung nakapian-pian man ka mo sa mga nagligad ng mga binulan. Ako nagligad ng tuig. Kabalo ka mo, kabal ka... Pwe? Katropa, kabalo bala ka mong ang kapigaduhon ka no, ang kape ko no nagnubo. Ang kapigaduhon ko no sa probinsya, sa pungsod mga katropa no, may pagnubo sa 9.7% na batsyagan nyo na. Mamangkot ko sa inyo. Ako na, ini ha, mga katropa, muning inapagkaroon sa atong gobyerno. Nga, kapigaduhon ko no sa Pilipinas, nagnubo, labi nagit sa nagligan nga tuwig 2025. No? 9.7% ang pagnubos ang poverty rate sa Pilipinas. Ina, sunod sa Department of Economy, Planning and Development, o kung DEV, ha? Development of Economy or Department of Economy, Planning and Development. So, nagkahulugan, katropang 8.8 milyon ka mga Pilipino ang nabatak sa kapigaduhon. Tuod ka, pagkatapos ang pag... Saan doon kaya nagsugod ng pagmahal sa mga gasolina? Gatong, nabatak pang kapigaduhon. Tuod ka. Pero yun ang ginapagwap mga katropa no, sa gobyerno ng datos. No? Kung naibaluan, nga base sa Social Weather Station, so SWS survey, isang damlag lang, nagapakita nga 49% sa mga Pinoy mga katropa ang nag-rate sang Ilakaw Galingon nga imol sang Hunyo sini no sang Hunyo ini ang 52 naman nga mas manubo sa record sang Marso. Sini nga tuig. Well, para sa Department of Economy, Planning and Development mga katropa, nag-improve ko no sang no nag-improve sang ang poverty rate no. Ang pag-improve sa poverty rate, ang posibleng compromise na compromise sa inflation kag hindi lamang sa recovery sa income o kung employment. Ang inflation rate sa pungsod, mga katropa, ang nag-slow down sa ikatatlong sunod-sunod nga bulan apang sa Gyapon nga sa ibabaw sa government's comfortable ceiling nga 2% to 4%. So, muna ang ginapagwas ang gobyerno na ito, mga katropa. Sa Department of Economy, Planning and Development, ang pamangkot ko, nabatsyagan nyo na, ina, katropa, ang bali na. Kung nabatsyagan nyo, mga katropa, nga daw nakapiyan-piyan ka mo sa mga nagligad, na binaging nagligad nga tuwig, well, congratulations! Ikaw na! ako yung pwede mga katropa no? So ako personally pwede depende sa gihapon sa mga tao no kuwela mga ginpamangkot nila wala ko kabalo kung wala data di kung pila ka mga tao ginpamangkot nila no sa ginpagwa nila ng survey no? Pero muning nagagwa karon mga katropa no, 47% sa mga Pinoy ko no, nag-rate sang Ilakaw Galingon nga imol naman sang Hunyo. Sila lang Hunyo pero nagligad nga tuwig mga katropa no, may pagnubo ka no. Okay. Okay ah. Pagkatapos ang mga gera, pagtaas ang gatong, may pagnubo pagalisan ka kay imulon dir sa atong puso. Kamuya katropa. 6:42 ang aton nga oras sa 103.9 XFM Bacolod. Well, dugang lang nga impormasyon ko naton sa inyo na. So, kagabi na mention naton nga may huring-huring, no? Nga may huring-huring nga daw may negosasyon ko no sa tunga ni PBBM kag ni Vice President Sara Duterte. Well, inaya, huring-huring pa lang mga katropa. Pero ngunit subalit datapwat. Nagapabiling nga focus ang prosecution sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte sa piyaksang huring-huring negosasyon sa tunga sang Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag Vice President Sara Duterte. Sunod sa kay House Impeachment Advisor kag Prosecution Panel Spokesperson Robert Ace Barbers nga ang ginahuring-huring ko ng political negotiation sa tunga ni Marcos kag Duterte ang sagwa sang mandato sang prosecution. Ginpahayag ni Barbers nga ang prosecution ang sa proseso sa subong sang pagpagwas ng kamotoran sa dinang ilang otoridad ang gikan sa constitutional process sang accountability kag hindi sa kun anuman nga political arrangement sa gwasang Senate Impeachment Court. Samtang nagpabutyag naman ang sang pagduda si Barbers sa ginaligar nga Marcos Duterte trade-off proposal kag wala niya ginahuna-huna nga posible ini nga scenario. Ha? Ano ba talaga, ate, kuya? Well, mabalan nato din na sa masunod ng mga inadlaw, bulan, tuig, mga katropa, tugi-tugay, basi ang dasong istoryanay na nato, hindi nato tapos ng Christmas, election na, mga katropa. Election na sa pagka-presidente, no? Teka, kumusta ka mo da? Okay lang ka mo da? Shout-shout lang ta. Pero may times, of course, may shout times ka na makikiay kita. No, dance-dance kita, jam-jam kita. May one bahin din nga daw, we go slow and go with the flow. Para sa subong, may nainay-tanay. Relax, katropa. Sit back. Enjoy the show. So,

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold!
2: Pacheck-up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. Pinagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng 2 buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Sample Plus Gold!
3: Mas pinalakas!
1: Pinagaling!
3: Pinahusay!
1: Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy.

0: sa Antone Blas Cafe Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain.
2: Ay, gusto ko ng isa ka-professional boxer sa agad na training. Hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Call your doctor.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwapa pa, ay may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas malami.
4: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drugstores lapit sa inyong mga lugar.
6: Exciting, bro!
7: We

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. XFM 103.9.
2: XFM News. XFM time alas 7 ng gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari nang nagapangunang balita. Masobra 200,000 ka mga utility customers ang nadulaan sa supply sa kuryente matapos ang pagpanalasa sa bagyong Lala sa Hawaii. Magluwas diri 100 naman ka mga panimalay ang naguba. Or sa kagatos sa mga balay ang nakagawa sunod sa Hawaii Governor Josh Green. Tapod na yan ang Hawaiian Electric sa pagbalik sa kuryente bangod sa mga nagkalatumbang mga puno sa kahoy kag matas ka tubig sa mga dalanon. Kinapangabay man sa state official ang mga residente nga magpabilin sa sulod sa ilapan ni Malay magkaligad nga ginreport na ang pagkapatay sa lalaki bangod sa car-related accident. Inaambalita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabong nga mata mag Vision X Plus para sa nagugyon nga Pilipino sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
0: XFM News. FM News. XFM 103.9. James

0: Kathy Papa.
1: Sa Extra Service.
0: Extra Service.
1: Extra Service.
0: With James King.
2: Oras, mga katropa. Alas 7:18 na sa gabi. Ikaduang oras, final hour natin, mga katropa, sa programa Extra Service with katropang James King. Kabalo naman kamo, mga katropa, nagilagaw kita, ginapangita nato ng mga bagong mga katropa nato, mga katropa nato nga nagagamit gid sa mga produkto sa Yes to Health. Isa na subong sa linya naton si Ma'am Mayong Gabi.
3: Good evening, James King.
2: Ay, mayong gabi, ma'am. Sino ganay pakilala ta kag tagdiin?
3: Ako gali si Chinette De La Torre, sang Black 65 Purok San Roque. Barangay Dumanan, Bacolod City.
2: Ayun, kumpleto yeah. Kit ba? Signature ba? Pakiyan ng signature. Mayong gabi, kumusta ang inyong gabi? Nakapanyapo na, ma'am.
3: Okay lang, galuto. O sang ano, ang tapos ako prito, samon nga pala niya po ng isda.
2: Prito gal,
3: isda? Ano, sang dog food namon, paraon sa amon maido nga sitso.
2: Ay, wow, my goodness. Special lagi. Ito kinulatuan. Sana all. Hindi, mama. Nagtawag lang kuliwat kay ano. Ay, ara. Ano na siya? Shitso?
3: Oo, sitso ni sila.
2: Wow, pila kabilog.
3: Apat kabilog.
2: Gumaligya ka? Wala.
3: Oo, pag may isa kami kabilog yan, nga dako.
2: Bo, baligya na? Wala.
3: Kaya wala pa kami kagay, baligya. Kaya bata sila, doari lang di sa Amang Balay.
2: Oh, ginasagod. Oo, wala gina baligya. Pet gidya. Well, ma'am, well, isa ka sa mga nakilala natin nga nagagamit sa produkto sa Gas to Health. Ano ganing mga produkto ang ginagamit mo?
3: Ang akon, gidya nga nanamian. Nga sa natilawan ko ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Mm-hmm.
3: Na, iya nga sabor.
2: Mm-hmm.
3: Gina-share ko ni sa sapon yung mga migang gagapangapi kami kung anga para makainin aton nga Santon Gold Coffee Mix. May ingredients ni siya nga glutathione kag collagen.
2: Aba, gusto luyag mo, pagaling nga magguwapa ay.
3: Oo, nag-share ko sa ila, hambal nila. Mabakal kami ni kay para mahubin man sila kung naman namin ila skin.
2: Na, yeah. Chak to good. So, malang na, ang Santon Gold Coffee naka natilawan mo na galing. Ano pa, may produkto ka pa ginagamit?
3: Oo, kag ang the best gidya nga natilawan ko gidya nga ang Santon Capsule.
2: Oh, Santon Gold Capsule.
3: Santon Gold Capsule kay sangin tilawan ko ini siya kundi ng permi ko bayga sulat entries para mo nahulog namon sa mga raffle bay. Hindi mo na malikawan nga hindi ka sabilog mo adlaw ka sulat pagkagabi hindi ka may mo hindi ka kabasa tubig.
2: Oh,
3: mabasa mo okay. Yung kamot manamb na siya kay siyempre kapoy imo kamot nagbasa ka tubig. Pero kung makainom ka sang Santon Gold Capsule daano siya ng gatawhay imo kamot do mabatsyagan mo gid siya bala nga nang ano siya, wala siya naganam, da okay lang, relax lang imo kamot.
2: Oh, di wala.
3: Oo.
2: Tuod gid na ma'am, no, sa bulig
3: ka. Oo, kay to experience mo gud nga nainom mo gid lakag na experience mo gid sa imo kagalingon nga nami gid siya. Ang iyang epic.
2: Wow.

0: Salamat ginam, no, sa iyong pagpamatuod sa benepisyo na kuha mo sa Santun Plus Gold. Deladore, madam mo gigala nga ni first name mo. Grabe, edad na gid ko yan. Nakalipad na gid. Anyway, salamat gid nga madamo. Kag salamat nga ng mga damo sa pagpamati sa XFM. Thank you gid, tag mayong gabi.
1: Okay, thank you gid. Good evening.
0: Ayan, ten, nabatian nyo na naman. Kada may mga meet kami yan, makilala kami mga katropa yan. Oh, ginakuha ko number nila yan. Para makapamatuod sila sa programa natin on air para mabatian nyo ang mga benepisyo nga nakuha nila sa paggamit o pagtumar sa mga produkto sa Gastroel. Tuod na, genuine ginay na mga katropa nga pagpamatuod kikan sa aton nga mga users. Di na sila users sa mga nagagamit sa aton nga mga produkto. Ayon, salamat kay madamo once again. Kay Ma'am Sang Barangay Handumanan. De La Torre. Okay, kayo. 7:23 ang aton oras, mga katropa. Oras ginadulong sa aton nga Ultimate Trio na Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Bantay-bantay lang kamuda, masi sa kadaw sa mga kamusta mapilihan naton na ama. Of course, maambitan sa mga produkto sa Yes to Health. Ako si Katropa James King. Ini ang extra service sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Triple Plus Gold.
1: Ma pala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Santo Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
0: Santo Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santo Plus Gold. Mabili sa mga butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo, food supplement for men.
7: Ako si Jaime o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Sa gari mo, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Takugin na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko siya. Matyag ko dahil yun. Wala nagsakit ang akong ikot.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
6: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Ako si Catherine, isa ka sales lady sa bulig sang Xanthan Gold Coffee Mix. Daw no need sang makeup. Nag-clear akong skin tungod sa ingredients na gluta kag collagen sa Xanthan Gold Coffee Mix. Pag-on na ang lawas ko sa bilog na adlaw ng obrahanay. Nag-glow pa skin ko. Ikaw man, mag-Xanthan Gold Coffee Mix ka na. Healthy ka na, nagwapa ka pa.
6: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
8: Exciting! Wins!

0: Μουσικά, ιστορία,
1: χίκα,
0: at iba pa.
2: Σα Extra Service.
3: Extra Service.
4: Extra Service.
5: With James King.
6: Ώρας και τρόπα, λασιέρε 43, να σαν γιοπή. Τιον παρασάτων, μια μπλήτα εσπεσά. That's right, mga katropa, ang ining bahin sa katunong programa, ginadulog sa inyo sa Santon Gold Coffee. Santon Gold Coffee, yan muna ang aton nga kape. Kamayara sa pampagwapak. Nag-ayo ka na, nagwapa ka pa sa Santon Gold Coffee, mga katropa. Tandaanin na, ang produkto nga makabulig para sa imong kayang lawas, kag para sa imong nga kagwapahon. Ukon kagwapahon. Well, anyway, sa ato nga balita special sa inyo sining gabi mga katropa, no? May aras ang area pinasahigin na yan, no? May mga tawag dyan makapinsar sa mga bagay-bagay nga, no? Mga baka yung pinasahiga, no? Isa yun ika tumalagsaon nga Rosario katropa, no? Nga ginahalungan sang 90 anyos nga babae sa Brazil. No? Matapos na iyang ginpahimo gamit ang 62 ka mga gallstones, no? Gallstones, no? Ang gallstone ang nakuha sa ilawas masubra 2 ka dekada na ang nagligad. Naoperahan siya, naging conscious ang gallstone, mga katropa. Ginpaygad niya, gintago niya. So karon ang ining babae si Vanda Maria da Cunha Martins nga taga Santa Catarina, Brazil. And sunod sa report, mga katropa, no? Sa nga dekada 1990, no? Sa nga ining si Vanda ang ginoperahan, no? Sa gallbladder, bangod, nakita na ang mga bato sa iyang abdo, mga katropa. Matapos ang operasyon, no? Ginayos ang pamilya ni Martins, kunin ni Vanda, mga katropa, nga madala ang nakuha mga gallstones, no? Sa iya, kaginatagman sa medical staff. Pwede man guro, no? Basta yung lisensya mo. Eh, anon ba man nila bini? Ang iba ginabalik yan. Pero nakuha niya, mga katropa, gininga ng mga gallstones. 62 pieces of gallstones, mga katropa. Yan ay balawan nga ginapanugutan pa, no? Sang unang pag-uyat kag pag-dispose sa mga butang na makuha sa mga operasyon, no? And sang gintinluan sang pamilyang ini nga mga gallstones o bato na diskubrehan nila nga sakto nga 62 kabilog ang mga ini. Gindala ni Martin sa kuni banda sa jewelry shop ang iya nga mga gallstones. Kagkamalo ka mo kung ano nga ang nagkato siya sa jewelry shop. Inpahimu niya ini nga rosario. Bako din. Wala na ginistan pang itsura sa mga gallstones. Gintinluan lang. Gintapik gamit ang metal wire. Tub-tub sa karon, ginagamit pa ni Vanda Martins, no? Para sa iyang pagpangamuyo ang iya tumalagsangon nga rosario. Rosario nga himo sa iya kagulingon nga halin sa iya kagulingon nga lawas. Mga bato sa iyang abdo. Nagpanugyan ang pila ka mga health officials nga ginadumilian nasa subong ang pagdala o kung pagtago sa mga biological materials sila bina kung nalini niya sa mga hospital. So subong hindi niya pwede mga katropa. Pero sa tuyagin pasugtan siya. Subong hindi. Good luck sa mga ito. Ang iba na bi mga muna, di ba? Sa din natin ko na sa isa ka pa balita na to. Alin sa isa ka sapat sa karak sa ano sa baka kao mga katropa gallstone sang kao, no? Ginabalig niya tapos may ano si may ingredients ini nga pwede mahimo herbal o makon mo na ginagamit sa Chinese medicine, ha? Kadasig sa oras buwas na naman kita mag-update na yung mga katropa. Salamat gid nga madamo sa pag-ubod nyo sining gabi sa aton programa nga Extra Service with Katropon James King. Hindi magkalipat sa mga produkto naton para sa imo. Para sa imo ikayang lawas, katropa. Mention ko, isa-isahan ko, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C Premium D3 Softgel Capsule, ang aton nga Ultimate Trio. Ang aton nga mga kape, ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee. Katropa, ara naman ang aton nga Turbo Dietary Supplement para ma-enhance ang libido, kag pagod kabilugan daw. Kag of course, ang aton nga Vision X Plus, solusyon para sa malabong ang mata. Santon Gold Herbal Tea, kagato ng Santon Plus Herbal Oil katropa. And Sense the Pain. And of course, ang atong mga hapon, Santon Plus Herbal Soup, kag Clear Skin. Inang available sa mga butika sa inyong lugar. Pinagigit sa atong Yes 12 Store, namtang sa Malizar Street, sakop sa Barangay 39, Bacolod City! Up on James King saying good night, everybody. Thank you. Keep it right here on 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra service. Extra service with James King.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: FM 103.9.
1: Yes, to help.
2: May namang ko dire, Doc, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy? Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag, ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
0: Santon Plus Gold.
2: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo nagdali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutral sa imo lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
0: The secret of health.
2: May namang kot dire, Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sa hapon. Mainom kuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
3: Kaya hindi mo natunod punggan ang magpangape. Kapit pagid ba na, Dr. Erwin, kung may sakit ka? Kundi pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
0: The secret of health.
3: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliun mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
2: Mm-hmm.
3: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So, masuggest na ton sini sa ila, Dr. Erwin, na muna yung Premium D3 Coffee Mix.
1: Yes!
2: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
3: Ang Santon Gold, yes. May ara sa mangustin.
2: Mm-hmm.
3: May ara sa benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So, kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag pag-function sa naton sa nga pancreas. Ining mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag sinik ang papatamis niya is stevia.
2: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
0: The secret of health.
2: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
0: The secret of health.
3: Ang gluta kag collagen, kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend na ton sa mga nagaedad na,
2: yes.
3: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
1: Yes!
2: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
0: The secret of health.
2: Doc, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iya nga himoon?
3: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sang order for laboratory test. Pero may ara, Dr. Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
0: Santon Plus Gold.
2: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Dr. Leo, nga may problema man ang ilang nga bones, ilang nga tulay. Hindi ka man magpa-check sang imong uric acid. May ara man iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong nga kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imo nga kidney, may tendency ini siya nga base sang imo nga constipation.
1: Yes!
3: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Erwin, nalimbawa may mga tag 1 week ka madangatan nga hindi normal, ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kaya nga aman mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos namin sini maimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
2: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid mga constipated. gamitin. Tapos, damuon tubig inom, Dok Leo.
3: Yes,
2: kung isa ako lang kita tubig, amo man nagaba trigger. Tapos, kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
3: Mm-hmm.
2: So, kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo, 3 times a day.
0: The Secrets of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kung akong dalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sound Phone Gold. Coffee Mix.
11: Ako

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Takuyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. At pabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si

0: Toyota tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: SFM!

0: the penis. Kay one time, nagka-sore throat ko. Wala gid sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang sister pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis ang Villamonte.

0: Abi, pero nagpuntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang premium D3 coffee mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga premium D3 coffee mix. Okay gid siya sa may diabetes.
1: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix Sample Plus Gold.
2: Ako si Weng. Patagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika. Woo!

0: Kami nga sa gabi ko hindi taka-duty, no?
1: Gani man.
0: Oh, te wala na na-burn out pa?
1: Kabay pa.
0: Burn out, tanyo ah. Buo man.
1: Lawing-lawing tulog naman mo.
0: Oh, kinanglan talaga na mag-invest sa solar.
1: Gani.
0: Ako sa katapusan bulan, mayaran ako yung solar.
1: Solar eclipse?
0: Kaya pala gamitan mo ang film. Para magkita mo to ang, ano, ang bulan kag ang adlaw nga nagtinabunay para makita mo ang eclipse.
1: Gani man.
0: So last month amo na akong plano.
1: Ba?
0: Sa di mo ibutang. Solar, maka solar.
1: Sa di mo ibutang.
0: Maka solar eclipse gani.
1: Ano yung mamangkot, hindi mo ibutang.
0: Hindi pa taka-afford?
1: Ha?
0: Hindi pa taka-afford?
1: Ka-afford ka na ah.
0: Ha?
1: Afford ka sa negative.
0: Ako na, sagad na yaka, ano no, ka-convince sa aton nga tagbalamating nga mag-solar na ka mo kay para wala brownout. Pero mas pinakamayo, gimana tuod nga... nga gaan nyo man sing ano eh sing budget ang para sa solar nga matamat na bala tipunan la para investment man mo kay ti syempre do sa ano bala nga mabuhinan ang balairan mo sa kuryente tapos wala sing brownout ang kontra tiyempo mo lang da kung magbinagyo kay wala init unless kung tabunan sang NGCP ang adlaw. Pwede ba?
1: Amo na ganyan sa bunga gabakal naman ang ano.
0: Mabakal sila.
1: Ang kandila.
0: Mabakal sila payo nga dako-dako nga payungan nila.
1: Tabunan nila ang
0: ano. Bilog nga Pilipinas. Tapos sara lang silang switch nga i-on and off. Kung ganahan sila nga, nga pagwaw ng adlaw, i-on lang nila. O ano ka, skibuloy?
1: May control sa kalibutan.
0: Para sa remote control.
1: O talaga gali, ang bagay sa stop!
0: I-stop nyo yan! Masisira buhay! Hi, good evening everyone. Welcome na sa Phone Pal. Upo nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Wapo na LL pa.
1: Bao ato. Oh,
0: guwapo na, laba-laba pa.
1: Bigalan na, tamsi pa.
0: Gabi kita subong sang?
1: Sang August 18, it's a Tuesday.
0: Are you sure?
1: Very, very sure.
0: 18 gin man?
1: Yes. Ay, kwan ba subong? Amo ni ba subong ang araw ng wika, gidya?
0: Ayun, yun, araw ng wika. Ano gidya yan? Buwan ng wika, hindi kay araw.
1: Buwan ng wika, kung bilog nga bulan.
0: Oo, oh, ganun, hindi diba? Kaya magambal ng araw ng wika.
1: Araw ng wika, gadyang August 8.
0: Wrong!
1: Bakit?
0: Is araw ng bika.
1: Kuring mundo nga na sa bateri.
0: Nag-prepare kayo sila kasi kakala siya sa mga gabi. Oh.
1: Correct!
0: Kaya tapos na sila panghugas, tapos na paniben.
1: Wala labot sila bago ulang ito nagbalik.
0: Oo, tapos gambal na si mama. Papa, come to mama. Jump, jump!
1: Si papa naman gambal niya, jerk, jerk!
0: Ay, sa mga gusto magpasakop sa among programa, isave nyo na advance. Ang XFM call and text line para sa pagbalik naman, makatawag na kamo
1: 0912-0076-793
0: kag 0915-8311-431 0915-8311-431. Remember, until 12 midnight kita mag-inop danay. May naga-expectar bala Dolph nga dapat may ara kita segment nga lainon sa 11 to 12 na bala.
1: Ano naman na iya?
0: Ato balang sulat-sulat tapos dramahon ta nga duha.
1: Ah, pwede gid.
0: Di, may naka-prepare ka na da nga script.
1: Di, wala pa man kakambal.
0: Wala na script. Hindi, siguro ito na yung subong ah.
1: Oo, wala na script. Script,
0: pasahan mo ko karon. Ang ako no, Brown, basahon ko anay ang ano.
1: Ang sulat.
0: Ang sulat, halin sa ato nga letter sender. Pagkatapos, makreate kita dira sing
1: characters.
0: Ano, characters. Nga si amo ikaw ni tapos ako si amo ni. Okay, ang drama ya impronto na pero ang letter aton gid ya kwaon sa email.
1: Sosyalan ba?
0: Syempre Tarang-tarang na tao subong may ara ng mga email address.
1: Gani.
0: Oo. Oh, ikaw malang urong wala nakapa-register, no?
1: May email address man ko.
0: May email address, gani. May ara gani email address pero wala kasing ano.
1: Sing.
0: National ID.
1: Amo na gani.
0: Ano lang gani may ID? Ano lang ID mo gani?
1: Ha?
0: Ano lang ID mo available?
1: Senior citizen.
0: Hindi pa mabaton mag-apply sa GCash.
1: Amo na gani man.
0: Dapat matuno na nila. Kaya ikaw, government issued ID mo na Japan.
1: Correct.
0: No? Hindi nga hindi nila pagamiton ng senior citizen kaya pwede lang na yan ma-edit tao.
1: Hindi ko kuno senior.
0: Ano ka ba kung hindi ka senior?
1: Senyora.
0: Agi-agi ba? Sige, ang oras, 31 minutes after 9 o'clock. Mabalik pang phone pa lang. Hindi ang programa ngayon doon sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Oh.

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Samsung Plus Herbal

0: Kapuya, uy, bilal ko gabi eh.
1: Naunsa di ay ka?
0: Grabe si Unyok. Dugisapian. Kusgan kaayo.
1: Unsay buot pasabot ni mo nga, kusgan kaayo.
0: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
1: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
0: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin kaila diligid.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: We've got 10 minutes more to go before 10 in the evening, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Balaan mo gid kita mo. Tano sa ginawa. Hello, wala tagali na. Roll ko lang. Gano'n mo, mga technician gali.
1: Okay, na yun. Sorry lang,
0: Balik na sa phone, pala po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa iyo sa Sandon Gold Coffee Mix. May glutatang collagen sa magusto magwapagwapo. Mga kapika na healthy ka pa.
1: Kag ginadulong mo sa aton sa Sandon Plus Mangustine and Malunggay Capsule. Pinaka-epektibo ng herbal food supplement para sa mga bukol-bukol, sis, kag tumor.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayang gabi sa mga taga-Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3. Upod na si katropang
1: Kuya Jay
0: James Dean. Sa Iloilo, XFM 100.7 with katropang
1: Alex
0: John Ray. Sa Bacolod, XFM 103.9, upod na si katropang
1: Chris.
0: Correct. Sa Rojas Capiz, 106.5 with katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Kag, sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Neil
0: Noel. Sa Kanlawan, XFM 98.1.7 with katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, 98.9 XFM with katropang
1: Romel.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: Correct. Sa Sagay, mabatihan man kita 87.5 Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 by Star Cable. Sila, Ibi Magulona, Victorious Manaplaka, di Sagay, Iskalante. Pili mo sala.
1: Sa akong sa akong sala. Sa akong dako-dako.
0: Dako-dako, gili sala mo yan, no?
1: Hindi na pangumpisaran ko na lang.
0: Hinulsuli ang imo nga mga kasalanan sa imo isiga pareho. Biskan nula katuod may ginalibak, pero sa imo tagipusoon kag panghuna-huna, ginabwisit kagid sa iya.
1: Katapusan ko nga sala, padre.
0: Ano?
1: Ginamuyagid ko na.
0: Mamba lang pare sa imo. Hindi na pagpadayon na, kaya hindi na di pwede sa kumpisaran.
1: Lain to yung nambasang pare sa akong siya.
0: Ano?
1: Ipos na ah, katindog na din ba?
0: Higang ganyan, father. Pati ka na pare, joke lang to, father, ha? Ah. Oh, tindog to ko nung buhok ya, father.
1: Correct.
0: Kay lalagso ni sa daan sa mga bad spirit. So, kung ginapabatsagan ka pala.
1: Hindi na sila pang imbitara.
0: Kay ka pala nindog, yung manay mo balahibo, di ba?
1: Correct.
0: Sa may tangkugo, kag sa imong
1: don't mention them.
0: Are you sure?
1: Mm-mm.
0: Basi isa ka na. Ikaw ang tayho o nagtigbaliw sa tao.
1: Ha?
0: Ikaw ang tayho o nagtigbaliw sa tao.
1: Tayo ang nagag, ano?
0: Ano na? Tigbaliw sa?
1: Tigbaliw sa Shukoy.
0: Pwede na ako makadial XFM call and text line sa Smart. Tawag!
1: 0912-0076-7939
0: and 0915-8311-431. Ayun, ayun ko kili. 0915-8311-431. Dumduman mo to kung sino to nga. Ito na color na tagay mamail naging gaan ko, Gcash.
1: Sino ganito siya?
0: Ang tampuhaw niya, ang iya ginata nga Gcash number, ang iya katindahan ng ginautangan niya.
1: Maya na kayong tindahan, makapulot.
0: Pagkaaga, balya, to, di man tutuloy pa dala ka 300. Ama ko, Ama ko talang tangi mo, ang balya kay ang iya kuno ginhatag nga number sa aton, ang iya sa tindahan ng ginabaklang ginautangan niya. Ang balo ko, umunuha, tuliwat, kay nagpadala ko 300, yadi pa tong 300. Kaya para kung ikaso nga magkita na igin man ka mo sa imamay lang 200 nila mo'y dugang
1: amo gadya.
0: Line number 2, good evening.
2: Hello, hello. Margali ay pagayang nagaran
1: wala pa mga kami pamangkot.
0: Mamangkot palang gani kadali kagidya hindi ko may pagunahe bala. Hello, mayong gabi. Sino ni?
2: Si Jomar, tigay mo garan.
0: Oh, ti ano ka ron? Mano si Jomar?
2: Mangita uyab.
0: Mangita uyab? Nga aman. Ano natabo si imo nga daw subong ka lang naga ano, nagapangita sing uyab. Ha?
2: Why kita sini uyab?
0: Why kasing uyab? Di, hindi na naayamon niya ang problema kung why ka uyab. Eh, ang problema, ara sa imo ang problema kay wala ka kapangita ang sa pagkadamo-damo da sa ila. Di ba?
2: Okay, ano, Trey, maadok man sa ako ng bayad din sa amin, Trey.
1: Nga, abing nga maadok sa day mo.
2: Bayad sa day. Amo ganun sa tumpang lang sa main truck.
0: Nga, ang gagadlokan sa day mo.
2: Lawai ka lang sa Trey.
0: Lawai ka?
2: Oh, madadan sila sa mga palakot ko sila. Tiwain eh, lang ko ng discarte ni Dante sa amin. Kaya daw mga tulian man.
0: Ahay.
1: Ibasik ko ng caller naman namon ang malagyo si Imo.
0: Albasik man?
1: Oo.
0: Ano ka gani? Lawai ka?
1: Nan.
2: Troy, amo nga mag-adjust na sa akong Troy.
0: Ginsulit niya pa ba? Te, wala man ako nun sa palaway-laway. Ara man ako nun sa pinamatasan. Diba?
2: Kasi ko na. Oh, gano, Troy. Galing ba yung ibang niya, Troy? Mag-tulik man? Eh, lawai ko na sa mo. Tulang ako nun. Pambalik na. Hindi ako gawin mo.
0: Oh. Apili sila.
2: Pili sila, Troy.
0: Nga papilion mo pa sila kung wala na giman sila pilian.
2: Ay, mga lang kung mga sa inyo, kay magkamusakon, kay laway mo yung ito na ko.
0: Oh. Ti, panindugan mo na lang nga laway ka. Ang mga malaway, abi mo, may ara na sing ano, sing way para mangin guwapo, di ba? Una, maligo ka gid adlaw-adlaw. Tapos talagsa ka lang kapaligo.
1: Amo na guro nga wala sila gana si imo kay talagsa ka lang kapaligo.
0: Hindi ka laway eh.
1: Oo, baho.
0: Hindi ka laway ah. Wala ka lang kapaligo. Ha? Te ako mo man. Ako mo man nga hindi kalaw ako mo man nga hindi kalaw ay baho lang.
2: Ay hindi mo ko baho. Pero ilang kay wala lang yung tuga kaligo. Pero ito sila yung tuga.
0: Ah. Ti, dapat maligo o ginaya. Ginaya kinanglan niya nga hindi kaya magpaligo. Dapat ulo-adlaw maligo o ginaya. Kita mo balaan dayon namon nga bisan subong lang tayo kilalahay. Nakapamangkot kami dayon nga kung gapaligo ka. Ti, ginako mo ginman nga wala gapaligo.
1: Man, isa pa na sa ano mo?
0: Ha?
1: Isa man na guro ka rason kung nga ang nadlock ang mga bayi si mo.
0: Kay ano sa?
1: Kay baho.
0: Wala na yan sa palawalaway ito, amigo. Importante na iya nga rang presentable ka. Tapos gapaligo, gaya mo na pinaka-importante. So, ti ano man? Sa ano plano mo maligo, Jomar?
2: Maligo ko, Trey. Talagsa lang yun, Jim. Layo mong tubig sa mo.
0: Ang talagsa na sa ano mo pinipirmihon.
1: Oh, correct.
0: Para makakita na tauyab.
2: Ako makakita na ko, maligo na ko, adlaw-adlaw.
0: Hindi ah, ang wala pag hindi uyab ya, Dani.
1: Oo.
0: Maligo ka na.
1: Hindi mo na ipagulaton yung may uyab pa nga maluyag sa inyo.
0: Gani.
1: Ka mo pagpaligo, kay wala agi na sa inyo makita. Amo na gani. Sulit-sulit, liwat-liwat.
0: Sino manabi ni mahadlok gani kay wakil kapaligo?
1: Kasulitan ko pag-ed.
2: Ano na, Troy?
1: Okay, so good subong. Paligo ka na, adlaw-adlaw, ha?
2: Oo.
0: Manglugod ka man. Tapos gamitan mo sing Santon Plus Herbal Soap.
1: Amukid.
0: Ang mga laway bala nga nagapaligo ka gamit ang Santon Plus Herbal Soap, grabe, nagdululubli ang nubya. Ginpatilaw pa sila isa-isa.
1: Eh?
0: Eh? Te, mabakal ka hindi.
2: Papatid, Troy?
0: Woo, tuod na!
1: Hindi ka magpate?
0: Amaan mo na nga mo solusyon sa mga laway. Ginababakal lang mo Santon Plus Herbal Soap, ipasabon, nagdululubli ang uyab, nakatilaw pa sa tanan.
1: Te, hindi ka pa na?
0: Te?
2: Ang ginagamit ko, Tre, yung maligo ko, Tre, ano lang yun, darita lang?
0: Eh, amo, palagin mo. Amo na gani nga, sidelo ka na sa Santon Plus Herbal Soup.
2: Ano lang na darita lang yun, Tre, para mami sa may sisi.
1: Hindi kay guru-guru, kwaon mo gidyang guru. Amo na gidyang mo na gidyang.
0: Oo, siguro doon mo na gidlang.
1: Oo, te.
2: Ha? Ginagro kang bilog ko ng Santon Plus.
0: Pharmacist ko, aw. Nga ako ba mong kutanong sa kita naman? Edad sa presyo, bali. Mga pila gani, Dok? Pila gani?
1: Mga 160?
0: Oo, oh, nadira-dira. Mga 160. Pero, hindi na siya maupod na yun. Siguro, mabulanan pa antes maupod. No?
1: So, ano yan? Dugay matunaw?
0: Amo gani. Pero, depende na si imo nga, ano, buling kagbaho sa lawas. Ang ano na, pati maalma lang siya na kung dasing siya maupod, amo na, para sa imo, kahit wala kaligo-ligo. Kay iya pa man na i-cleansing ang imo nga mga tagiptip.
1: Kay kakaso niya pa ng damn bakterya sa
2: lawas.
0: Hindi ba bala ipabatsa si Adolf mga dirty-dirty na gito?
1: Hindi, imagine ba lang wala sa kapaligo? Balaan mo, ang sabon barita, kis, no? Wala taman gina pakalain ng sabon barita. May mga chemicals na saya nga hindi para sa mga panit sa tawo.
0: Okay, para okay, na saya para, sa mga, ano, cotton.
1: Para na saya sa labada.
0: Oo, na. Amo na nga, wala na yung gina, hindi na yung advice sabon nga igamit mo sa imulawas, pero pampadanlog pwede na yung labada. Pampadanlog. Pampadadlog sa lalaban bala eh, para ang kamot sa labandera hindi magliki-liki, maglitik-litik, mapilas. So ano to? Hello?
1: Hello?
0: Oh, ora ka pa?
1: Amo na lang ginang solusyon, bakal ka sa Santon Plus Herbal Soap.
0: Kaya kundi narisitahan ka pa?
1: Eh,
0: mabakal ka buwas ha, para, tapos paplagon na ka number mo, tapos bakal ka buwas, okay? Oh, number okay, mo,
2: 09-09-055-11-55.
0: Aliwat.
1: Okay, sige, aliwat.
2: 09-09-055-11-55.
0: Okay, bye. Ang bala naging damo nga paligo, yung gamuya.
1: Sa kapos-apos na solusyon, Santon Plus Herbal Soup, malang galing kinanla niya.
0: Oo, okay, para kakita sa nobya, magdinobli pa na. Imo gani, di ba?
1: Oo, ah.
0: Ano yung mo ginasabon?
1: Amo na eh, Santon Plus.
0: Hindi lang gid. Santon giman imo?
1: Sabon.
0: Oo?
1: Oo na lang, ah. Nga. Hindi pa.
0: ano nga sabon?
1: Wala pa.
0: Ah, wala pa. Na,
1: uh-huh.
0: Ah, balda ka. Buhinan ka naman sa kalibo. Buhinan ka naman sa kalibo.
1: Sa daso na lang ko kay...
0: Di Santon Plus Herbal Soap yung mga ginagamit mo?
1: Nakatry ko.
0: Nakatry ka?
1: Yes.
0: Pero ano pag ilalabot sa Santon ang imo ginagamit?
1: Clear.
0: Kaan mo nang gusto ko nga sabon. Nagulbig ulat sa mga daw hindi mo sa mga ako. Ang bala na ganyan nga pamati yung permis sa mga maestro.
1: Ano gani?
0: May yung daspat mo na mamala. Kaya tisingat na malakaw kung gina-internalize o ginawa ng imo ginapag-endorse sa product. Nga mayo man kay dumduman mo gid siya no.
1: Yes.
0: Makita mo gid manggilis ako ng mga mata nga daw do ihambal ko ginang isa ka product nga sabon nao.
1: Oh, tantalizing nga daan mata.
0: Oh, may nagabol pa may gabi.
1: Hello.
3: Mayong gabi.
1: Mayong gabi man sino ni?
3: Si Leo.
1: Taga diin.
0: Leo.
1: Leo.
0: Do trompo. Hi Leo.
3: Si Bugtong Bugtong ah.
1: Ah, are. Nyasa.
0: Oh. Daw nagpreparar gini siya ba? Kaya ang mga nadaan ang iyang ano no? Ang iya ba lang na namian ang Bugtong Bugtong? Te, may nakapreparar ka na da, Leo?
3: May are man. Lagi na bugi na Bagtong Bagtong pa gani.
0: O, oh, te, sige. Bagtong Bagtong pa.
1: Kami una. Kung ikaw.
3: Ikaw.
1: Ha?
3: Ikaw.
1: Ako na.
3: Ano,
0: Hindi ah.
1: Ikaw una.
0: Ikaw una.
1: Ikaw ginayaw na ya.
0: Ikaw ginayaw na ya.
3: Ah, sige ah. Hmm. Kaya, lima kami ka mag-amigo, parariho amon apelyedo.
1: Mag-utod ka mo eh. Then, sakto?
3: Harong.
1: Oh. Lima ka mo ka amigo.
3: Parariho amon apelyedo.
0: Klo.
3: Klo. Nag-aabot din ang panahon.
1: Ano?
0: Ano, ano?
3: Nag-aabot din ang chimpo.
1: Taga-abot ko nun sa chimpo?
0: Ano man, liwatabi, liwatabi. Lima ka mo ka mag-amigo, pareho ka mo sing apelyedo. Ha? May sugpon mo managuro. Bisan, bisan diin kami mag-upod, isagid ang amon nga pangalan. Amo na, di ba, ang sugpon?
3: Hindi. Nagatapid?
0: Nagatapik?
3: Oo.
0: Ah, mga tudlo sa kamot ah.
3: Oh,
0: Chakto?
3: Wrong.
0: Wrong man ah, Chakto na gina. Manda ka lang sa lakang sabat-sabat mo katupunta ka ha?
3: Nagaabot yun ang simpo.
0: Liwat be. Liwat tabi, liwat. Lima?
1: Lima sa kolikom. Amigo? Tapos?
3: Palarito amon apelyedo.
0: Tapos?
3: Amo na ay ti ano abe.
0: Amo na gani, mga tudlo sang kamot.
3: Ay, wrong.
0: Wrong.
1: Nga aman?
3: Ay, wala ay na apelyedo.
0: Ano?
3: Wala ay na apelyedo ang tudlo.
1: Di mag-utod sila gani.
3: Ay, hindi gani. Alam mo gani nga, sila nga bugtong-bugtong, hindi na mag-utod. Hindi amigo.
1: Hindi sila mag-utod.
0: Natawad ang sabat sa akon ng mga akon ng mga upo, di ba lang okay, message sila sa akon.
3: Makami ka mag-amigo, kalariho mo si Pedro.
0: O, anong sabat? Ikaw na lang, Bea. Paperde na kami, ah. O, anong sabat?
3: Oh sige, ha. Lima ini, oh. Una, Lunes. Martes.
1: Lunes. Biyernes.
3: Yan
1: ay, apelyedo. Nes, eh?
3: Na wrong.
1: Yan ang gali.
3: Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes.
1: Is, gali, is. E-S.
3: Ang apelyedo.
1: Ano?
3: Santo.
0: Ano?
1: Ano?
3: Santo.
1: Lunes, Santo. Martes, Santo. Muna?
3: Na, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Santo.
1: Sabado di Gloria.
0: Areo, areo, areo. Ang tapungol ko. Ready ka na, mga salo mo? Layo mo ng imo nga pa. Layo mo naman.
3: Sige, ah, ang Sabado ay Santo, ako. Hasta lang na sa Biyernes.
1: Biyernes Santo?
3: Ako, hasta
0: lang na sa Biyernes. Ang imo, pamati, blang, imo klo ang ginatag sa amon. Ano to?
1: Panahon ko nung.
0: Panahon, nagkakaabot ang panahon?
3: Abot ang simpo ang Simana Santa.
1: Hindi mo na panahon.
0: Na, nuni sa iyo yaman.
1: Okasyon na iya.
3: Nagabot ang simpo ang panahon.
1: Hindi na sa ganit panahon. Ay magsaling kayo nga panahon. Inap lang.
0: Liwata, liwata. Lalain naman na. Liwata, liwata. Hindi acceptable ah.
1: Ang panahon niya. Nang tig-ilinit.
0: Tig-ulan o. Tig-lamig.
1: Pagkalulayo.
0: Liwata. Hindi to iya pwede ah.
3: Kaya
0: lang yung Yapinido Santo. Yung buti, buya yan,
1: yung layo. Hindi kami yung pasupil, ah. Hindi kami naman, kami naman.
0: O kami naman, ah.
1: O, Aryo.
0: Idolpo na, ah.
1: O. Nga nga, wala na luyag si Catwoman kay Batman.
0: Na?
3: Bao.
0: Bao.
1: Eh, kilala mo si... Kilala mo si Batman, hindi?
3: Kilala.
1: Oo. Oh, kilala mo man si Catwoman?
3: Oo.
1: Oh. Oh, ang Paris blan ni Batman sa pelikula. O, oh, tiyan mo niyong pabangko to. Nga, oh, wala na luyag si Catwoman kay Batman?
3: Kay wala siya brief.
1: Ah, sala. Brief lang gina. Sa? Lapit-lapit ka na sa, ano ah. Ganyan, sala. Imo nga pa-plastar.
3: Doon nakaagi na sa nguna mo.
0: Liwat ba ko no, Dolph, ang imo pamangkot,
1: Dolph? Oo, pamangkot. Nga, wala na luyag si Catwoman sa kay Batman.
0: Ah, okay. Kabalo na ko sa sabat.
3: Halagang, halagang niya, bro.
1: Lapit-lapit na lang.
3: Lapit-lapit na lang.
0: Ha?
1: Ha?
3: Lisi.
1: Lapit-lapit na lang gani.
3: Ah, sige ah.
1: Te?
0: Te? Perde na? Paperde na bala?
1: Paperde ka na?
3: Paperde na.
0: Perde na, okay.
1: Perde na?
0: Ako?
1: Oo.
0: Kay si Catwoman. Kay si Catwoman. Cat. Tapos... Si Batman, Bat...
1: Nan! Kamu na daw sa Bat, ya! Hindi po... Si Catwoman, Kuring...
0: Oo.
1: Si Batman, Lagit-it! Diba, maluyag pala si Catwoman sa iya?
0: Ah, pudihanta ka, animal ka, ha? Balibudlay mo nga, ano, ha? Oh, Ari Leo! Leo! May pakpak pero hindi makalupad. May tiil pero hindi makalakat. Ano na?
3: Bullpen.
1: Bullpen man.
0: Lapit na, pwede.
3: Electric pan.
0: Pwede, lapit na.
3: Ano, kulit?
0: May pakpak pero hindi makalupad. May tiil pero hindi makalakat.
3: Abang.
0: Una-una ka gid, ha? One. Kadugay man. Leo. To.
1: Hirit na?
3: Oo.
1: Oh, hirit na sa kundulpo.
0: Okay, kundulpo.
1: Ha?
0: Sabat.
1: Nang alisi.
0: Ha?
1: Alisi.
0: Alisi, ilisi.
1: Ilisi.
0: Wrong.
1: Di ano mang gali?
0: Lapit na! May pakpak pero hindi makalupad. May tiil pero hindi makalakat.
1: Siling fan?
0: Ha?
1: Siling fan?
0: Wrong! Oh, paperde ka na?
1: Paperde bang ko ah?
0: Sabat, lamisa.
1: Hindi yung pakpak.
0: Ha?
3: Malamisa.
0: Nga, wala nyo makita may pakpak ka lamisa, ha?
3: Si Akilid.
0: Na, di ba? Ari o, table, di ba lang o? Di ba may ara mga do curve-curve di o?
1: Di.
0: Amo na yung pakpak.
1: Lusot siya. Mga kotong kami may stroke ko buwas.
0: Oo.
1: Oo nga.
3: Ay kung pakpak man, ari man o, hindi tao, hindi sapat, apat iya pakpak.
0: Ano kuno?
1: Nang kwan? Hindi tao, hindi tapat.
3: Pero apat, iya pakpak.
0: Pero apat, iya pakpak. Dahil lang gina?
1: Sigurado kang hindi naman nananggal?
0: Ano to liwat? Hindi tao, hindi sapat, sapat, pero apat, iya pakpak?
3: Oo.
0: Aeroplano?
3: Wrong.
0: Aba! Hindi na! Aeroplano ng sabat!
3: Wrong.
0: Wrong ko no?
1: Helicopter?
3: Wrong man. Hindi tao, hindi sapat, apat iya pakpak.
0: Pero isipa ang pakpak sa aeroplano kung pila ha?
1: Oo.
3: Pila ha?
0: Kung isipa gani, kung pila. O mag-apat na gani karo, manda ka sa akon.
3: Hindi man apat.
0: Oh, drone.
3: Hindi man.
0: Ba?
1: Hindi tao, hindi sapat.
0: Padako pa.
1: Apat ang pakpak.
0: Kapat ya pakpak. Aeroplano lang yun na yung sabat si Naiya. Huwag na iban.
3: Hindi na pakpak. Hindi na aeroplano.
0: Oh, clue, sige. Are, are, are, are, are.
1: Clue, ah.
0: Ang muna to kung hindi tao, hindi sapat. Oh, are, ay. Aparador.
3: Wrong.
0: Barong kuno dyan, re. Sala man, Japon. Oh, sabat. Anong sabat? Wage.
1: Nang... Duwa kay litik... Duwa kay litik pan.
3: Hindi man.
0: Oh, sige, sabat.
1: Ano?
3: Ano pa, kundi karton.
0: Hmm? Ginagulay oh, mo, yeah. Yung karton.
1: Ang duwa sa kilid ka, ang duwa sa babaw.
0: Waya, karton.
1: Tinga! Tinga! Lagi lang, kung napat, iapakpak. Nasa subong ang karton, di dapon, wala magalilupan.
0: Amo man?
3: No? Hindi pa, hindi pa, pat mo. Kasi dapat iapak si Babaw. Ang karton.
0: Ang karton na iyaman?
3: Ikaw
0: daw gina palingin mong ulo na mo na.
1: Huwag na tonto mo kami aw.
0: Tsakto na tong sabat ng aeroplano, ginalain-lain mo pa.
3: Ang karton, hindi
0: ah. Oh, hari ay, baboy ko sa pulo, ang balahiboy pa ko. Sabat.
3: Ah, kwan. Langka.
0: Ha? Ano?
3: Langka.
0: Langka?
1: Umiron mo pa ko karon.
0: Pero tsakto ya sabat, langka. Baldang ginatag. Baldang atag ni John Ray sa akon. Sabat, nasabat sa taga-Kapis. O, sa amon to ya teknisyan niya. Ariya nga, kung gidya tuntuhod ay. Ariya, habi mo, paperde ko ha. Ariya, ikaw Dolph, may harang ka Dolph?
1: O, oh, nga anadok ang elepante sa ilaga.
0: Hmm. Sabat?
1: Ha?
3: Anadok ang elepante sa ilaga?
1: Oo.
3: Nahadok ang elepante sa ilaga?
1: Oo.
3: Kaya wala ang pante sa ilaga.
1: Kaya no? Kaya wala
3: pa. Wala pante sa ilaga.
1: Hmm. Layo nga sabat.
0: Ha? Oh. Nga nahadlok
1: ang elepante sa ilaga.
0: Oh, simple-simple ang sabat sina. Nahadlok ang ilaga sa elepante.
1: Ang elepante sa ilaga.
0: Nahadlok ang elepante sa ilaga.
1: Oo nga ah.
0: Kaya nahadlok ba ng ilaga sa elepante?
1: Na!
0: Nagkagulatan silang dalawa.
1: Oo.
0: Bato ka, bato. Ariay, pilihan ka pag-ida. Isa pag-ida, Ariay.

0: lapit na. Lapit na pero sala.
1: Ano yung dagat?
0: Lapit na gani. Lapit na. Sabat mo, Dol.
2: Ha?
0: Ano sabat mo?
2: Buawe?
0: Ha?
2: Buawe?
0: Ano ha?
2: Oo.
0: Final answer?
2: Buawe.
0: Oo. Buawe ko, no? Mapasugot ka? Leo?
1: Oo, hindi.
0: Pero ano ginang sabat? Ano ginang sabat, Leo? Pauwi ka na. Kauwi ka na, load. Para pag li. O, sabat?
1: Amen.
0: Hindi gani, wrong gani. No? Ang sabat? Ang sabat?
2: Hirit ka na?
1: Oo.
2: May hirit na sa kuno?
0: False.
2: Ang busay?
0: Busay. Tsakto, hindi. Agree ka?
2: Oo, kung sa bagay.
0: Oo, ikaw, Leo, may ano ka? May itugda ka? Hindi na magsabat, masakit ka lang.
2: Ara ka pa da?
1: Okay.
0: Ha?
2: Gadula-dula ka na, oh.
0: Oh, ikaw naman, last, ikaw.
1: Last lang.
0: Oh, ikaw naman, ah. Meron ka pa?
1: Ang last na lang, amone.
0: Hindi pag lainang sabat, ha? Okay, go.
1: Ginahimas-himas, manay, antes makasudlon.
0: Ala, ginahimas-himas, anay, antes pasudlon. Dahil lang yun. Gaya kami, clue?
1: Sa inyo.
0: Ha?
1: Para da sa inyo.
0: Ha?
2: Para sa amo.
0: Ginahimas-himas ko no, anay, antes pasudlon. Gaya kami bala singklo kung ginagamit ni siya o kung ano. Hindi kayo mambal kang Ari si Samon. Damo-damo ni Ari Samon.
1: Ginagamit
2: sa diin?
1: Sa buho.
0: Buho man?
2: Lansang eh. Akwan? Nang hilo kag dagom?
1: Dom.
0: Posporo?
1: Wrong.
2: Mas antes pa sudlon. Kwan eh,
0: hindi ko man ni pwede mambal ang akon.
2: Nang algodon nga gin, ano sa toothpick?
0: Cotton buds?
2: Ha?
1: Parang, ay lang ang kaya na.
0: Ha?
2: Ano? Anong sabat?
1: Ay.
2: Ice ko no?
1: Ay, ano?
2: Ano?
1: Ay, gumagamit ka siyang, or ano ang ginagamit mo?
0: Gamit? Magamit sang?
2: Algodon gani.
0: Cotton.
1: Pandal sa mo. Hindi ko pag ipasulod ang ano sa buho.
0: Ah, susi.
2: Ginahimas mo na, bala kay wala man.
0: Ginahimas bala na kay wala man na ginahimas. Ginapasulod na iya.
2: Nagapalagpat ka karon na.
1: Dala iya himas na.
0: Kung nga akon bihimason kag isangal ko sa baba mo.
2: Base kun ikaw na gay. Base ikaw na gay. Masang imo kag ginapasulod mo.
0: Gibinto ni sa balaw kag gibinto ah.
2: Ma, mayo na bala nga ang yabi imason. Ikaw bala kita yabi ang ni mas man.
0: Sakto na niya. Daw na init-init na ako sa imo yali.
2: Puro palagpat imo ano.
0: Oh, okay na, great na.
2: Oh, okay, great na da.
1: Una sa danan, mayong gabi sa danan, nagpalama si XFM. Tanga ko ni Nablo, si Ivan, si Angelo, si Arlindy Guzman, buman si Berdan, buman si Kanan Tanan, nagpalama si Pagka, si Jimmy, sa Tanisabon Patio, buman si Ella, sa Pasi City, buman si Sosa,
0: nanang nagpalamat. Di damo na sa fans ba?
2: Ano request mo? Go to do to. Ano?
1: Peace, I love you.
0: Wow.

0: Ay, bilmanyan kuya. Upod ko din, noran yan. Tapos ikaw siya ron yan. Sige, try na play. Salamat, Leo. Mayong gab, eh.
1: Salamat sa
0: inyo. Bye-bye. Thank you. Lapit-lapit ka lang din. Natampuyungan ta naka.
2: Anong ginahimas mo para magsulod?
0: Ha?
2: Anong ginahimas mo para magsulod?
0: Kargada, eh. Ginatoprotoprahan pa ni gani.
2: Ako ang gani, kinauilan ko pa.
0: Tapos ama.
2: Amo na, eh. Ha?
0: Ha?
2: Amo na.
0: Tenda de pa, lang bang phone pala po yung katropang Troy-Tisoy.
2: Si katropang Dolphy lang ka.
0: Nagamamati mo sa XFM katropa mo.
2: Exciting!

0: yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang concentrate.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Xanthan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Xanthan Plus Herbal Oil. Xanthan Plus

ha? Mabibili sa mga butika. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: Padahin sige hapon sa programa nga phone palabod yung sika tropang Troy Tisoy.
1: Kang sika tropang Dothy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Vitamin C. Ang ascorbic acid kag hindi acidic nga vitamin C para sa atong ikang lawas. Papag-unon ang aton nga immune system pinagi sa pagtumarsang Santon Vitamin C.
1: Kagara man ang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Bakal ka mo sa iyong mga suki ng Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na mo katawag sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Nakaprepare na ang monsulat later on. Anong title sinigani isang nagpadala sang aton nga sulat gani? Do a di. Hindi pwede nga do a c or do a f. Do a di gid ya. Balidana kay kuha ko ang cellphone na bilin to sa lamisa sa gwa.
1: Dali pa to. Ginatamyaw naton sang maayong gabi. Si Jenelle kag si Janelle, of course. Hello kag mayong gabi man da sa may Pututan. Ilabi na gid sa kay Jeanette.
0: May kilala ka na sa Pututan?
1: Yes.
0: Sa sulod, sa gwa.
1: Ah, sa gwa lang. Pabudlay ko sa sulod.
0: Hindi sa sulod. Nadira ka naman kuro, alin. Hindi, maman. Hindi, wala ka pa kagisulod, ha? Wala ka pa kagisulod?
1: Naglabay-labay lang.
0: Hindi mo gusto magsulod daw.
1: Mabudlay ko sa Mandaluyong lagi ito.
0: Ako gustuhan ko na iya sa Pututan magsulod yun. Mm-hmm. Para ma-experience ko man ba lang.
1: Ba?
0: Kung paano mag-high.
1: Good ka.
0: Pati ka na. O sige na, tawag na ka mo. Ready na ang 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: Kagliwaton ko lang ha. Sa Smart Cag TNT. 0912-0076-793.
0: Kaga, mayang gabi kay Binayaan, nakasubaybay sa aton nga FB Live sa Troy Tisoy XFM. Wako-wako, Tiebes Espanyola. Hi sa Espanyola family sa Himamaylan. Ah, si Wako-wako, galing itong hinggaan, tas yung 300. Oh. Si Wako to. Muna siya naghatag sing number nga iya kachanggin o tangan niya. Kag daw duda sa kung naghatag yung manta sa iya 300 kung wala. Naghatag kami ya!
1: Ang mga niya ba man koton mo to ang Changi nga gin? Paano mo?
0: Pero nagambal siya nga amo ni ang NJC. Ambal ya? Di ba nagambal siya? Tinag-uuman ko eh. Kaya abi ko iya to number. Kasi pawala lang siguro. Gani, pero gani siya 300 na. Ah. May pang-load na sa gani oh. Hi kay It's Me Budak. May ang gabi. Ari may caller. Tas sa line number 1. Line number 1. Good evening.
2: Sir?
0: Yes!
2: Yun, sir, ang request ko ay ma...
0: Away pa na play karon dugay-dugay pagkatapos ang amon nga letter, ha? Okay. Ano ito ganyan request?
1: P.S. I love you. Kung pati ka na si ano man lang da?
0: Okay.
1: Hindi mo na siya si Ronian.
0: Oh, hindi siya si Ronian. Pero okay man ang ano, ang kanta.
1: Kasi Gabi, man ang ginalagas siya.
0: Ha, sa PS I Love You. Mm-hmm. Saan luloy sa Gabi? Amo na nga nakabata sa like Casey. Amo na gambal yung PS I Love You. Di paano nakaroon kay si Kiko na yung abana? Na? Palanggay pa Japan na yan si Gabi?
1: I think so.
0: O, syempre, tilawan niya. Diba? Ngayon, ilabi na ginsubong ang daan ng problemado si Kiko. Subong ti undum-duman niya si Gabi.
1: Ako rin. No?
0: Gambal siya nga, may. Tani si Gabi na akong yun. Yun dayon kay para sa subong tiga-tiga Japon.
1: Correct.
0: Wala naman ni may kapanawag. Daw dami na ginibasa ni isang letter nga ginpadala sa ato.
1: Oo, ang kapangayuan. Taman sila laigay nila.
0: Oo, no. Sila aton palaigay yun kung anong ilang gusto nga ilaigay sa aton letter sender, no? Sige, ah. Bantayan nyo dugay-dugay kaya muna ipagwa ang letter ginpadala sa amon email kadasig lang no. Email kay sa amon nga FB page Troy Tisoy XFM dala mo padala kung may ara ka mo gusto nga ano nga ipabasa sa amon ni Dolphy kada gabi na nasuguran dayo namon na kay para ang mga nagkakatulog pabugtawon gid Japan namon ya. Are may caller ta sa line number 2. Good evening.
1: Hello.
0: ka sa Bataw?
1: Hello? Hello?
0: Elang. Hello, good evening.
2: Good evening po, Troy.
0: Ayun, sandali ah. Ipasok kita. Ayan, pangalan?
2: Joy.
0: Taga saan?
1: Joy.
2: Taga Amtik.
0: Hoy!
1: Oh, si Joy! Si Joy! Oh, naaalala ka na.
0: At naalala ko din yung pangalan ka? Joy kasi ipinangalan sa kanya yung Joy dahil tuwang-tuwa yung ano, yung mag-iloy na habang gumagawa sa'yo, Joy, tama?
2: Yun lang.
0: Kamusta si Joy? May problema?
2: Yun lang, malungkot ako ngayong araw.
0: Bakit?
2: Ay, yun yung gabi.
0: Bakit?
1: Joy ang pangalan mo, patapos malungkot ka?
0: Oh,
2: hey. Secret.
0: Pinalitan na sana natin ang sad, yung Joy. Eh, hindi na mahalata na ano na malungkot ka. Oo, kasi parang tawa-tawa ka naman eh. Oo. Bakit nga pala malungkot ka?
2: Kasi po kausap kita.
0: Oh, nalulungkot ka kung kausap mo kami?
2: Well, natutuwa. Ah. Natutuwa na.
0: O, bago mo kami kausap...
2: Kumakaya.
0: Bago mo kami kausapin, bakit malungkot ka? Ano bang problema?
2: Secret.
0: Ay, ano ba yan?
1: Sigurado ka bang hindi... Pakinggan mo muna ako. Sigurado ka bang hindi ka, ano, babaeng nawawala sa sarili?
2: Really?
0: Baka ikaw
2: hindi
0: yung...
2: Siyempre, nakakaya na. Malungkot talaga, siyempre.
0: O sabihin mo na para magkaalaman na.
1: Bakit naman?
2: Wala, tukulang naman sa bana ko. May sumpong na naman.
0: Ah, bakit sinumpong? Ano, anong ginawa mo?
2: Ela, ugali niya na yun. Yung ano, may sumpong talaga pag araw na Martes at saka Biyernes.
1: O baka ano yan?
0: Baka nangalabit, hindi mo pinagbigyan. Tama?
2: Siguro.
1: Hoy! Sigurado ka bang hindi inkanto yung asawa mo? Kasi Martes at Biyernes.
0: Oh, kailangan niya ng inchinso.
1: Pwede kaya ka mang yan.
0: Papausukan natin yan para ano, gumaling agad.
1: Oo.
0: Ano ba yung problema? Share mo nga sa amin para magtagal naman yung pag-uusap natin.
1: Kaya nga.
2: Hindi. Kasi po, mahihain ako eh. Hindi ako marunong mag-drama. Yung mag-ripag, ano?
0: Yung bunga, jamming. Yung bunganga mo, mahihain pa yan? Laki-laki nga ng ano, nganga, oh.
2: Gusto ko lang po sana mag-request kasi hindi niya po pinatugtog eh.
0: Ang title ng kanta?
2: Yung ano po, I Love You, Goodbye.
0: Papangit naman kasi ng mga request nyo.
1: I love you.
2: Ay, iba po ba ang pakanta ngayon?
0: Ah, okay naman yan yung I love you goodbye kasi pag magpapatugtog ka ng I love you goodbye, dapat tutuhanin mo na mag I love you ka sa asawa mo at saka mag-goodbye ka na agad.
1: Saka iiwanan mo na.
0: Oh, iiwanan mo na talaga. Goodbye song kasi yon. Oh, kaya mo ba na iwanan?
2: Lang po yung kanta dati kasi yun eh, dati nung bata, ano, nung wala pa ako asawa.
0: Oh.
2: Kabataan pa po, tayo po talaga yung kanta na yan.
0: Oh, palitan mo na ngayon kasi may asawa ka na. Palitan mo na ngayon kasi may asawa ka na.
2: Ano tawag daw, reminisce? Gusto ko pong may reminisce yung lyric.
0: Oh, spell mo nga yung reminisce. R? R?
2: Ano po? R-E?
0: Okay.
2: R-E? M-I?
0: Okay.
2: Reminisce and I? Reminisce. Tapos, reminisce, ano ba? Reminisce
0: pa namin. Sige nga, malapit na yon.
2: And I, tapos ano, S, T, S, E.
0: Ano ba talaga?
2: Eh, ano po S, E?
0: Ang yung totoo.
2: Reminisce.
0: R-E.
2: R-E.
0: M.
2: Reminisce. M-I.
0: Correct.
2: Miss.
0: Oh.
2: And I.
0: Correct.
2: And I.
0: Correct.
2: Si.
0: Ha?
2: Si as in chat.
0: Wrong. May kulang. May nakali-
2: ano?
0: May nakaligtaan.
2: Mahina. Pa.
0: May nakaligtaan sa si.
2: S E.
0: Nagkabaligtaan.
2: Kleminis.
0: Oh, nagkagulo.
2: Ano?
0: Nagkagulo-gulo. Ha?
2: ES ang dulo. ES po ang dulo.
1: Dolphins.
2: Eh, hindi na ako sa spelling. At eh,
0: Reminis?
2: Hindi na ako sa spelling.
0: Ah, basta gano'n na yun, Reminis. Okay na yun.
2: Ah, I'm not trying. Request na lang tanda.
0: Oh, title. I love you. Goodbye talaga.
2: Opo, gusto lang
0: namanin
2: yung kanta.
0: Sige, pili ka. Sino yung gusto mong ano kakanta? Si ano, si Lindion, si Juris, o kung si Nina?
2: At hindi ko po matandaan kung sino naman ang ano eh.
0: Kung pwes, si hindi rin namin matandaan kung anong title at sino kumanta.
2: Nina.
0: Ah, si Nina.
2: Si Nina po. Iwan ko kung si Nina kumanta na si Lindion.
0: Oh. Saan?
2: I love you. Kasi baka si Celine yun.
0: Ano pa yun?
3: Sa Lindron?
2: I wish I could be the one who could be the love. Yun po ang ano niya eh.
0: Oh, Nina na lang.
2: Ha?
0: Nina na lang.
2: Apo.
0: Oh, sige.
2: Meron
0: siya. I love you. Oh, sige. Sige nga. I wish I could be the one. The one who wanna F with me.
2: Hindi yun.
0: Let's okay na yun. Alam na namin yan. Gulo-gulo mo. Okay na. Salamat. Goodbye.
2: Love you really.
0: Kumanta talaga? Ito yun,
2: oh.
0: Ito yun, oh. Pakinggan mo. Ito yun, oh.
2: Hindi ko makabisado yun, eh. Dali na, gusto ko marinig yung ano, I love you, goodbye.
0: Ito na nga.
2: Ito talaga.
0: Ito na, bye-bye.

0: ang sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang concentrate.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Xanthan Plus Herbal Oil, pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Xanthan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Xanthan Plus Herbal Oil, Xanthan Plus Coffee.

bumibili sa mga butika. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: got 13 minutes after 11 o'clock and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM.
1: Katropa mo.
0: Excited. Ay, di ka magalipat. Premium D3 or premium food supplement against viruses and bacteria.
2: Kag ang Clear Skin Herbal Soap. Kutis artista na, kutis artista pa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Ay, ari na. Ginaulat ni Dolphy.
2: Kapsang tanan.
0: O, umpisa na mo subo nga, ma. Try and error kami subo sa amon nga letter sender subo nga gabi. Kagpag-umpisahan ta na ang sulat, nga ginpadala kay Dolpo.
1: Apa?
2: Padaan padugo.
0: Mayong gabi sa inyo, Troy, kag Dolphy Langka. Tawagan nyo lang ako sa ngalan nga Chloe, taga Gimaras. May lover ako nga Arabo, gwapo man tani o galing kay Putso pa siya. Kapila ko na siya gina-convince nga mapapaltak na siya tani, pero hindi gid siya. Kay kuno, amo ini ang ilang nga kultura. Ano pa, kung magdua di kami, ginagwanta ko na lang ang mabaho nga bichukoy. Okay man siya kung magdua di, mangluya kagidya, pero damalipong kamansang ho ba? Okay lang bala ini Troy kag Dolphy? Okay lang bala kung hindi siya magpapaltak? Total, namit man siya magdoa, di eh. Eh, grabe mo nga, ano no? Imo write-ups no? Mga binastos kidya dayo.
2: Kamu na yung kitsulat sa ato.
0: O ba si Mayara, kamu dira sing inugtugda sa sininga problema? Dire kamu tawag sa 0912-007-6793. 0912-007-6793. Ano, dramahon ta pa?
2: Depende sa imo.
0: Tuod man, no? Kay siyempre, may harap pipila ka mga culture sang nanarisari ng mga
2: pungsod.
0: Pungsod, kaga lahi man, nga hindi man sa ila importante ang ano ah, ang magpa-cut. Kay ti, base gani sila nga culture, amo man na. Pero, depende man na Japon, cut ka man o kung uncut, ang importante da, ang imong ano bala, ang imo nga pagpaninlo sa imo nga lawas, di ba? Mayara man iban nga ah, mayara man iban gani nga napaltak man pero galing asaw man ang ilo.
2: Ay, correct.
0: Mayara man nagasungaw ang imbornal alin sila chan pagadto sila sungad.
2: Nan,
0: di ba? Mas pinakamaayo ang hygiene Japon ang pinakaimportante.
2: Correct, Jaya.
0: Kung ano man dang imong pagtuoda sa inyong kultura o kung ano, wala yung matter. Ari kami nagtawag. May arag ini siya isabat. O ano matugda mo sa atong letter sender nga tayo Gimaras? Okay, goodbye. Noted man.
2: Panawag liwat.
0: Di ba, Dol? Pero kung ikaw ang pambalon, ano gusto mo? Ang nagsisian o kunula?
2: Siyempre, ang narian.
0: Oh! Ika, pati ka ba natuod nga may arag sumoy? How do wala, man?
2: May arap man niya, ano, may arap man niya uncut nga kabalugid siya magtindo sa na iya.
0: Pero tuod yung manang akong wala ka na ririan, may syuho giman ha?
2: May syuho, Jaya.
0: Bitisingan ko biko nung akon, be.
2: Pero may arap magani nga, ano? Wala siya, tuli na siya, pero kung hindi siya kabalo manindo sa kaugalingo niya iya. Shoo man eh.
0: Oo, gani. Hindi, wala na yung matter. Hello, may gabi.
3: Hello. Sir, ma-advise pa kay Chloe.
0: Ah, sige, be.
2: Oh, sige, sige,
0: okay, sige. Okay, sige, go ahead.
3: Ha, Chloe. nagwantaha lang ang kabaho. Kay ang aram lang iya kabaho ng kwarta.
0: Ay. Ah, oo. Sa side din naman niya ng anong ganito tawag siya na ganito.
2: Sa mga finansya eh.
0: Oo, oh, about finances naman niya. Okay man na kay ti, ano siya, practical.
2: Oh, correct.
3: Oo, oh. Mag-practical ka, Chloe. Nagwantahan ang iya kabaho, bisan wala sa ma-cellphone. Kay hindi siya makasaho kung magpapagpag.
0: Oo. Oh. Sa imo, sino ni Gani?
3: Nagwantahan lang si Leo.
0: Ah, ikaw man lang gani, Japan Leo. Sabi ko kung sinugin ang mga daw si correct magulo advice.
2: Uy, Kuya Leo, palta ka na.
3: Oo, sa suba lang galing. Mantin lang sa suba.
2: Oo, oh, okay lang na.

0: lang pinaksyong isla.
1: Isulit mo man lang. Oo, nakuha naman point mo. Dapat maging practical okay. Si Chloe.
0: Mag-practical ka, Chloe. Okay. Salamat.
1: Salamat, Leo. Bye-bye. Yan mo lang nakadali. Hindi ta na pagpalawigon ang istorya. Kay galibot-libot man lang Japon ang istorya. No?
2: Okay, sige. Kamo, pwede man kamo kapanawag sa 0912-0076-793.
1: Sakto man. Kung namangin practical ang babae, sino pa na dayaman. Ang importante, mayara naman Pinay nga naaho naton sa kahirapan.
2: Oo, Kasong kadamo man sa mga Pinay nga nakasaho na malang, mga Arabo man sila, o kundi gani mga uncircumbed nga mga ano.
1: Hindi ko na yan magpatis, yan na yan sa mama mo na yan.
2: Oo, diba? Kay, kung sa bagay, kung silimu ka gina, nang doon nakasaho ka na malang, ti agwanta ha,
1: Oo man.
2: Ay, importante, nagagapites ka mo ya.
1: Kung gani, badyaw gani, batuan mo pa.
2: Paliguan mo malang na iyo.
1: Kita mo, mga souvenir gani, ara pa sa iyo mo sa bungo, ginatampi-tampi mo pa.
2: Atugnaw mo. Kamu na ba lang malagay kung kay Chloe nga, kung kasaw ka naglang man, agwantahan na lang.
1: Oh, tsakto man to ang kay Leo,
2: Bisan paano, hindi man ma-hurt ang bana mo.
1: Makapatukod ka pa daasing resort sa Guimaras kung matigayon tagin.
2: Correct.
1: No? Ay, importante taga-palanggaanay ka mo. Mm-hmm. Until sa time nga maka-adjust ng isa kag-isa, pwede mo na na siya matudluan nga amon mo ni. Diba?
2: Respetuwala ang kultura nila.
1: Kag, syempre, sa Gyapon nagapadayon ang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo, millions worth of prizes. Sa tanan nga gusto mag-intra, baka lang kamo sing Gold Eagle Beer nga king size, kag may 320 ml man. Ang tansan ninyo pag-ihaboy, isulod nyo sa sobre nga puti, isulat ang complete name, ang edad, ang complete address, contact number kang suking atindahan kang ihulog nyo sa mga drop boxes nga nahamtang sa inyo mga suking atindahan kag sa tanan nga XFM radio station sa Panay kag NIR. May grocery package kang madaugan, gadgets para sa cellphone. Kag kada Friday, may cash prize worth 5,000 pesos.
2: Okay, ano pa inulat nyo?
1: Intra na kamo, ngita kamo tansan para maka-join kamo. Okay? Kag, mabalik pa ang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag, Katropang Dofilang ka.
1: It's 22 minutes after 11 o'clock. Mayong gabi.

0: 33 minutes after 11 o'clock. Thank you so much for tuning in, mga katropa. Sa mga tech on duty, madamog yung salamat kay sa tanang station manager sang tanan ng XFM radio station sa Bilog nga NIR kag Panay Island. Sa ngalan sa ngamon nga CEO, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tiso.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Madamo nga salamat sa pagpamati, kag pag lingaw-lingaw sa amon nga program, asa sa mga oras nga ini. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babush everyone. Good night.
2: All the hits, XFM.
3: Okay.

0: FM. And Manila now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. And natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapasog sa atong natulan. Pampagana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
2: Mabili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty's

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain.
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle Fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione gapa.
3: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina,
5: garlic,
3: plus collagen and glutathione.
5: Sunfone Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
5: lalakas,
3: at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Sunthorn Gold.

0: Antod Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na kuan ang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahit ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: Plus Gold.
1: Ako si John. Problema ko, kabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga butika.

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bilis sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work amo ang Santhon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Exciting!

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Mga katupa, excited!

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Santon Gold Coffee.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka uli.
6: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee mix.
1: Ako si Rodel Santapuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee mix na.
0: Santon Gold Coffee mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid?
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid?
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap ka sa mga balita. Wala sa mga amin, bigit sa mga DJs na nilakad.
5: Wala sa konkretong asapan. Wala sa katumbas ng rason kung naka-X. Simply,
2: may how, kid, apat?
5: Oo, enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Di mo!
5: XFM 103.9.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyong magkaas.
6: Santone Plus Herbal Oil.
5: Assist the pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
8: If symptoms persist,
5: consult your doctor.
8: Sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kag glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
5: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: pain, fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Ibilis sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo,
3: isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
1: Ibilis sa mga buki ka.
4: Nga, XFM, kid how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Inani ang music, ah.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, pura ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap ko yung mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs, nalakad.
7: Wala sang konkretong asapan.
8: Wala sang katumbas ng rason kung naka-X.
7: Simply,
4: may how, kita pa.
7: Oo, enjoy lang.
4: Nga, XFM, kid how?
9: Timo!
7: XFM 103.9.

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibigay sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work. Mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
1: Sanfon Gold. Coffee

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon na ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sound Phone Gold. Coffee Mix.
11: Ako si

0: Southern Gold, Coffee Mix, Gawa sa pinaghalong mangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, tanggapin ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inanyang music, ah.
4: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito.
3: Ano na mamaga ang aking atay?
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Sanfon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
1: Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatean kong Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapang

0: ko si Naldo. Magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Needing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Visio Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na may

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Coffee sa mga buki ka.
2: XFM kid how?
3: Kay pagbugta ko balita dayon mo.
2: Nga XFM kid.
4: Inami ang music ah.
2: Nga XFM kid.
4: Ay, pura ka lang music magkita pa sumugta ko pala mayara ko sa mga balita. Blabos ng amin bigit mga DJs nila kagad.
5: Wala sang konkreto nga sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X ka X.
5: Simply
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
7: Tiyo!
5: XFM 103.9.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na
0: wound. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Na nakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Nga XFM kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
2: Nga XFM kid?
4: Inami ang music ah.
2: Nga XFM kid?
4: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayarap ka yung mga balita. Blabos yung aming bigit sa mga DJs.
5: Wala asang konkreto nga sabat.
6: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka. X
5: simply,
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
7: Timo!
6: XFM 103.9.

0: Pilipinas! Good morning, Siyudad sang Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Good morning and welcome sa itong programa yung mga katrampadre sa Exciting Pilipinas. Subong yung adlaw sang Martes na kita mga katropa. Ay, Martes. Wednesday na kita mga katropa. Miyerkules na, Miyerkules! August 19, 2026. Agosto desisize na kita. Basig sing tiyempo, no? Dugay-dugay, may mamatian lang ka mga whenever I see you. Luyahon talang danay kanta, kaya doon medyo layo po. Alas 5, Jess na mga katropa. Kaya siyempre, nagatutok kamo diri sa programa natin sa Exciting Pilipinas. Kaupod si katropang Wendell Balinario. Good morning sa inyo nga tanan! Happy, happy Wednesday! And syempre mga katropa, subong live na kita sa tunyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Yara man kita sa inyong mga tag sa karadyo, ara kita sa 103.9. Ara kita sa FM Gabanda sa inyong mga tag sa karadyo. So, amat-amat na taasa kung patuluga ang inyong mga volume sa mga nagpamati sa aton para literal ga mapukawan. Ikaw kagang imo to padbalay. Pati to padbalay bugtawan. Pati to padbalay bugtawan ta. Eh syempre mga katropa no, medyo dunami tiyempo ta subong do wala ulan ulan aga pa, di ba?
1: Sakto gagin.
0: Oo. Kag syempre mga katropa, huwag na magpatumpik-tumpik pa. Na matamat na kadto sa aton yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag magkomento na sa inyong mga pa-shoutout and greetings. Subong yung adlaw sang Huwebes. August 19, sa liwa 2026. And of course, galing sa mga nag-celebrar sa ilayang kaadlawan na kung mga birthday today. Happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Happy birthday na sa kay Rian Margaret Maranan. Kay Garrett, happy, happy birthday! And of course, belated happy birthday man, ano? August 17, pang birthday kali ni Romano Lance Maranan. Happy birthday, Lance! Belated happy birthday! Oras natin alas 5:12 na mga katropa kag sa lakat sang panahon. Ang Philippine DOST Pag-asa mga katropa ang nag-post na diri nga ti sulod sa Philippine Area of Responsibility ginamonitor na ang isa ka tropical depression o kung bagyo. Atong former LPA 08G mga katropa naging isa na kabagyo. And ay buha naging gali mga katropa. No? So ang bagyong Nining, amo na siya ang formerly atong 08F nga LPA kung low pressure area. Naging bagyong Nining na siya. And mayroon pagid sa isa ka tropical depression mga katropa nga bagyo naman sa karon nga formerly LPA 08G nga ginamonitor sa Gua sang Philippine Area of Responsibility. Sunod-sunod nga bagyo na naman mga katropa. Pero ari si Nining, subong ari sulod sa Philippine Area of Responsibility mo na ginamonitor sa karon siyang pag-asa. So tutok lang mga katropa, no? Driman sa itong istasyon, agad nga ti-aware ka mo sa lakat sang panahon. Kag mayra man siyang thunderstorm advisory, galid, raya sa bahin no, sang Cadiz. Kag sagay, ginexpectar din ang mabatsyagan ang thunderstorm. Kag makapekto man sa Manapla, Enrique Magalona, City of Victoria, Silay City, kag City of Talisay. Oras natin, alas 5:13 na mga katropa. Amat-amat na kita tindog kag mag-zumba. Sa mga favorite natin yung mga musika, always here sa XFM Bacolod. Samtang nagahimos ka mo da sa inyong mga ginadiga mo this morning, sa mga lulutuon nyo dira, sa mga sundaan nyo ba? Namit. Ano mga luto nyo naman? Grabe, ginagutom na ko. 5:14 na, mga katropa. Rin na, hindi na ito magpatubig-tumpik pa rin ng mga musikahan. Adri lang sa Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Na-miss niyo bala mag-basketball? Here's Viva Hot Bay for Basketball.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision

0: Exciting na discovery! Pampakusog!
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy!
0: Historia eh! Laini pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long-lasting sa loving-loving kay misis!
1: Ha? Ka-exciting ko da na! Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting!
0: Unsa? Nakaturbo po tiyay ka?
1: Wala-wala, gid ka pre, oy! Karun pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas! Oh!
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang Picto.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning, good morning! Welcome sa Lewatre sa programa natin Exciting Pilipinas. Subong yang adal sa Miyerkules sa August 19, 2026. So, ay, kamusta kayo dyan? Sa may mga birthday dyan! Uy, kita da. Sa mga nag-celebrar sa ilang mga anniversary, monthsary, kapag na dapat i-celebrar sa ilang mga kadalagaan, sa mga nagdaog dira, sa mga gold medal, second, third, fourth, silver, no? Nag-bronze, nag-top 1, nag-top 2, nag-top 3, or whatever your achievement, nag-best in something. Kada! No? Congratulations! Na-promote ka o kung ano padangin mo yung kadalagaan sining adlaw kung sining asimana. Congratulations! Gagati! Go, go, go lang ambal. Ganiro pa may go, go, go! Yeah! Hindi ako kasunod sa iso. Anyways, oras natin alas 5.26 na and para sa ito naman yung TikTok and video, na-miss nyo ba lang at ang TikTok and TikTok and videos natin from, syempre, mga trending videos online and most especially on TikTok. Kaya, tiba katropa, kadamot naman sa mga trending. So, bung pare, oh, ang music ka na, though, ano na ni, old na ni music, pero ang stepping, ay, bago naman. Kaya man, ang music ni before saot ni, nasaot ko na ni ganit, tan, tan, tan tan tan tan. Do, seto ko muna. Sige na lang, pasensya nyo, hindi ko ka carry ang rhythm, ang beat. Pero amunis siya ko, amunis siya, ano? So, sa una, saot ni siya. Subong, nangin, ano na siya? Nangin trending na siya because sa iyaya mga katropang, ano ba lang, sumbag-sumbag ni, nga may twist. Dapat sabay sa beat with a twist. Aha, para mga katropa nga makita na ninyo tanan. Live subong sa atin yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na! Tik-tik ka na!

0: nakita niya to. Yon, una-una, piyo-piyo, pro boxer, boksidor. Boxer yan siya, te. Nanununtok yan siya. Grabe, may straight jab-jab. Oh, may upper, ano na ito? Uppercut. May straight jab. Uy. Tapos dami nung kayo sabay na sabay bala sabit ang pagpak, pak, pak, tak, tak. Tapos sa punta, makibot ka na lang, bang! Kahumok! Kahumok sang iyang giho, kahumok sang iyang ha. Lawas. From macho to moscobado. Trending siya sabang sa TikTok yung mga katrapa. Wala doon ka unexpected blow. Abi mo, nang ano na to, sa part niya, sa second yan na to nga, sumbag-sumbag, dasig na, no? Kahit ito, may galaw eh. Muna malin lang sa bat, may galaw. May galaw. Kasi for sure, nanuspeed na niya after sa second nga pag-play ka music nga, tinaka, ano na, times 2 na ang speed. Ay, lain galiyan. Tiyo na naging kalipay ka mga netizens, mga katrapa. Ano? Ang iyang videos. Ako na iyang nasamit ng video sa TikTok. And oras natin alas 5.30 na sa mga iyang aga. Ari Dreo, mga taga-pamatik ang nagatutok na sa aton. Mga katrapari sila Dreo. Shout out sa ilan ni Ramon Arinia Sesbino. Good morning. Kay Ma'am Elvira Gilugo. Good morning, man. Sa kay Sir Jelwin. Good morning. Badya, nakashare na siya sa live na ito. Kambalya kaluoy man ko ng mga biktima sa school shooting kahapon sa Zamboanga City. Ahay. Yes, git, no? And isalot ko lang gali, no? Kahit madamo sa mga accounts, vloggers, or ting mga nag-claim nga media news outlet online o kon online nga mga media platforms nga nag-post bala sa video, roha, wrong video sa nasambit yung live o kon shooting incident. Wala lang man gin blur, wala lang man gin black and white ng mga picture. Kitaon, gitang tsura, mismo tsura ka mga bata nga halin sa Facebook account niya, gin stalk nila, gin post, which is ka insensitive. And kung tutuod ka nga media, tutuod ka nga nagabalita ka or nag-share ka information or information dissemination online, dapat gina-filter mo na, dapat gina-censor mo na, ginatawag nga censorship of sensitive nga mga butang sa social media. That is basic on journalism, mga katropa. Basic principle. So, sa mga, ano ni Balaw, sa mga nag-post ni makita nato, nung ginahimo nila yabalayang gatasan sa ilayang mga online content ang nasambit nga issue, gina-post-post nila ya para monetization, for the sake of monetization, i-post the picture, video, stock nyo ang picture ka mga nagkalamatay sa mga, sang biktima, sang suspect. Pag-i-post para sa monetization, sorry, no? Hindi na ya amo. Kaga, please lang, kung may mga friends ka mo dao, kung may mga gagawa na sa inyo nga mga Facebook o kung newsfeed ninyo sa Facebook, sa timeline ninyo, ipang-report nyo. Report nyo na nga nag-abuse na sila sa post nila o kung nagpangawat na sila picture, no? O i-post nyo dira copyrighted or whatever nga makasulod dira. I-report nyo kay gapay na gusto sila mga katropa, which is kalain. Tanawan nyo ba lang mga mainstream media gani o gina wala ga post picture or ga ano ga sensor, gina blur whatever, tanan na lang para yung maprotektahan ang family and identity sa mga victims or the suspect, no? Pero ang mga tao ni Bag, pinagusto sila. Teliog lang ko da. Also kay Sir Jelwin, good morning man. Mayong aga. Sa kay Kim Mendoza Sanchez, good morning. Sa iladra ni Tita Salina Taraje, good morning man. And sa tanan-tanan yung mga nagatutok sa aton subong programa. Sa ila ni Ma'am Lynn Antonio Talde, good morning. Sa ila ni Greg Ditablan Gilyanggala, good morning. Kay Rico Banago, good morning man. And sa mga katropa naton all over Negros Island Region, good morning. Salamat kaliya. Belated happy birthday kay Romano Lance Maranan and happy birthday kay Rian Margaret Maranan today. You know? Happy birthday! Mga katrapati, kita-kits na naman kita buwas. Kagbantayin ninyo mga programa pa. Dariya sang XFM Bacolod. Dari lang syempre sa 103.9. Yan ang paglisuapang yung mga tagsaka-radio kay Dugay-dugay magabalik kita pagkatapos ng The Secret of Health para sa itong balitaan sa Express Balita. See you tomorrow mga katropa sa liwat. Happy, happy, happy Wednesday! And good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santon Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika.

0: talaga. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah, sa mga kutipan ni Luilo.
7: Sa ako

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga buti ka. Isa naman kaabiyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa Eskwilahan. Di man nakabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakakapi ka na.
1: Nagagwapo ka ba?
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.

0: XFM Kid how?
1: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Inanyang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, pura ka lang music magkatapos bugtaw ka blam. May harap kayo sa mga balita blam. So, nabibigay sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9
5: Yes to health!
6: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ngani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
7: Kumusta mga sukid nga mga tagbalamati? Saliwat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin kita sini magatalakay sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton lawas, kag paglikaw sa mga balatian. Kag pananglit kita sini may mga balatian, magahatag magkita sini sa pila ka mga suggestion pinaagi sa mga natilawana nga mga food supplements nga aprobado sa aton FDA ukon a Food and Drug Administration.
5: Yes to health.
8: Maginom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag nato ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da konvolyo mang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
6: The Secret of Health.
7: Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, ululupod naman kita sa inyong edisyon sa aton sini nga pagpangalagad.
9: Sunthorn Plus Gold.
10: Sa mga kautoran na to na gusto mag-intra, pwede gid ka mo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
6: The Secret of Health.
7: Sa inyong edisyon, isa na naman ka tanom o kon utan ang aton sini nga pag-istoryahan ng iya sini nga benepisyo sa aton sini nga lawas. Aton tukibon ang iya sini nga puwersa o kon ang iya sini nga kapasidad. Ang iban sini ginasulo simple lang nila ang ining dahon, yet ginatawag ali ni nga superfood man sa Ingles tungod sa kadamo sa iya sini nga sustansya kag iya sini nga unique health benefit.
9: Sunthorn Plus Gold.
7: Pero dahon ang aton sini nga pagadiskusyonan sa ning edisyon sa aton sini pagpangalagad na hanungod dinhi sa dahon, especially ang ugbos sang kamote aton tukibon ang iya sini puwersa pagabot sini sa pagbulig paayo sa aton sini nga ikaayong lawas.
9: Sunthorn Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
7: Pero aton istoryahan subong na hanungod sa isa kasahi sang kamote bala, hindi ang green nga kamote kundi ining purple nga kamote. Aton tukibon ng iya sini nga bioactive compounds kun nga nangin espesyal ining utanon sa piyak nga komon nini magkadto gani kita sini sa merkado ti kadamo sa makita naton sini nga kamote. Pero pwede kita magpili gili sang purple o kon nang iban sini gitawag nila nga tapol o kon na murado ang kolor sini. Ano ba lang ari at diri? Kagano ba lang kapasidad sini para nga magbulig para sa aton sini nga kaayuhan, especially sa aton sini mga kondisyon sa aton sini mga balatian.
9: Sunthorn Gold Coffee Mix.
7: Makabulig gali ang ugbos ng purple na kamote para nga ma-prevent ang liver damage o kung mapahinay ang pagkaguba sa aton sini nga liver cells. Kaga nagabulig ba na ni siya para ma-reduce ang liver inflammation. Nagabulig support sa liver cell repair kag regeneration. Kaya tinagatubo yung atay. Gutob sa masarangan sang atay na ton. Kung may madamage siya, patubuon niya ini. Diba?
6: Sampon Gold Coffee Mix.
7: Provided ha, nga hindi tanto ang damage nga ton sa ninyo atay nga kaya pa mag-regenerate. Kag mataas man ninyo kung dagaya man ninyo sa chlorophyll ang ining dahon sang purple nga kamote. Ang chlorophyll nga daan nagabulig support sa detoxification pathways sa aton sininga liver. Ang liver na tunti responsable na sa pag-detoxify sa mga harmful substances sa aton sininga lawas. Through three phases ang iya sininga paghimo, no? Sa detoxification sa aton sininga lawas. Sige lang kayo i-discuss na sa iba na aton sininga pag-pangalagad. Kaya makabulig man siya, no? Para mabayad ang certain toxins sa aton sininga digestive tract. So pag-abot sa sa chlorophyll content daw sining ugbos sang purple na kamote daw hindi na sa maglayo sa aton sining Sunthone Plus Gold capsule.
6: Sunthone Plus Gold.
7: Tingnan man, ang aton sining Sunthone Plus Gold capsule may ara man siya sang blue green algae nga spirulina. Dagaya man din niya pag-abot sini sa chlorophyll. Pag-abot sini sa source sang chlorophyll, isa ang spirulina man sa pinakadagaya nga makuhaan naton sang chlorophyll nga nagabulig man pamag-an sa trabaho sang aton sining atay sa pag-detox, paglimpyo sa aton sininga dugo kag sa aton sininga overall health.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Muna galing isa sa pinakamanami man, no, sa aton sininga ginatawag diskusyon diri kay may mga options kita. Kasi sigurado gid ko dugay may mamangkot naman di. Di paano do kun di ko kauyon sinisang ugbos ang kamote. Sigurado gid niya kada diskusyon naton may ara gid nga chat sa aton diri nga hindi sila kauyon utan, hindi sila kauyon sang laswa kati hindi naton malikawan may mga tao yang ang manamit sa iban. Iban di ka uyon. May prutas nga mauyon sang mauyunan sa iban. May ara man iban yang mauyunan nila, hindi man mauyunan sang iban. Ha? Let's say for example, bisan ano ka namit karon sang durian para sa iban, pero ang iban sa din nagadigwa-digwa.
6: Sample Plus Gold.
7: Kaya hindi magsulod sila sa nga ginhawa. Bisan anon mo kasiling karon nga kanami agatamis ni sang mangustin, pero may ara ya iban nga hindi sila kauyon. Bisan anon da ka promote di karon ng ugbos sang kamote karon na kanami sa ni kadamo sang iya sini nga sustansya benefit sa aton sini galawas pero sa baton sa iban sini simple lang hindi kuya malang to tano may mo uda wala kasi may mo sana hindi ka man makapilit sila kaya bisan ano makanami sang kadamo sang benepiso sini karon kun nagakaon malang sa karon nga nagapamurugso kag stressed man o kun aburido man hindi gyapon mangin maayo ang resulta. So isa sini sa manami, no, pag about sini sa chlorophyll content ang aton sini nga Sunthone Plus Gold, may ara man sina tungod sa yasani nga spirulina bilang isa niya ka sangkap.
6: Sunthone Plus Gold.
7: Ngayon kanto kita karon sa pila ka mga unique health benefit kung kita sini ang regular nga nagakonsumo sang ugbos o kung dahon sang purple nga kamote. Number one sini, blood sugar modulation. So dapat ma-regulate, dapat ma-control para mabalanse ang aton sininga blood sugar levels. Base sini sa pagtuon ng iya sininga leaf extract, nagapakita nga nagapahinay sang glucose absorption. Di ang glucose nga dan nga init kun rapid o kun madasig sini ang pag-absorb. Kapin ba kun may problema kakaroon sa imo sining cellula dito nga wala na nag-respond maayos sini sa insulin, hindi automatic bala nga butungon dayon ng imo sining glucose pakadose imo sining cellula tungod yan nga may insulin resistance ka kung diabetic ka dito pagkaon nimo karon sang kanon tinapay iban pagin yung mga refined kung mga carbohydrate refined carbohydrate based nga mga kalanon karon inom ka soft drinks shoot up a spike ang imo ni nga blood sugar. Kati wa icing nagabulig para nga mas slower o kung mas slow down o kung napahinay ang absorption sa imo sining glucose which is ang extract dili sa dahon sining purple nga kamote nagabulig para mapahinay ang glucose absorption. Kati kabaluman na yung lawas na ton sa pagbalansi ya mo sa normal yang sitwasyon na kondisyon. Like for example, ang insulin na ton ti amon na nagabulig para nga di tanto magtaas nga ton sininga blood sugar tungod kinapanami niyang absorption sa ton cellula. Pero kung naganubo man nga ton sininga blood sugar para mabalance, nag-release man nga ton sininga liver sang glucagon para nga ma-raise man nga ton sininga manubo sininga blood sugar levels, especially sa pila dira ka mga tagpalamati o kung mga listeners na tondra nga nag-practice bala sang fasting, iban sa intermittent of fasting, kagang iban sa regular lang ang fasting, daw trip-trip lang nila nga, then ay kumahaw, then ay kumanyaga, maskip anay ko sang meal. The secrets of health. Inablang pagtapos mo kaon, instead nga ma-energized ka, nagluya ka, naghina ka, daw nami ipahuway-huway, daw nami idag-idag, daw nami iligid-ligid, ginatuyo ka. So, malikawan na to nina, kung natimbawa, mapahinay na to ng glucose absorption sa aton sininga tinai, kagang isa nga makabulig sa aton, amo ang dahon, purple nga dahon sinisang kamote.
9: Santon, vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
7: Number 2 sininga beneficyo, cognitive and eye support. Pag-abot sini sa cognitive, nag-pertain ako nag-tumod ni sa aton sini nga panghunahuna sa aton sini nga utok eh, sa aton sini nga thinking ability, sa aton sininga memoria, sa aton sininga focus, sa aton sininga learning, sa aton sininga reasoning, kag sa aton sininga decision making. Mabuligyan gali para ma-sharpen ng aton sininga memory, para nga magnami pagid ng aton sininga focus, para magnami pagid ng aton sininga learning, ang aton sininga reasoning, kag mas manami pagid ng aton sininga decision making kun areglado, kag manami ang sitwasyon na kondisyon sa aton sininga brain tungod nga may cognitive support nga makuha kita kun kita ang regular nga nagagamit o kung nagakonsume sang purple nga dahon sinisang kamote. Idugang pa naton ang iya sininga ay support. Siyempre sininga iya sininga anthocyanins. May ara sa isang binipiso sa aton sininga mata. Kaya makabulig man siya no, para sa ginatawag mental fatigue and even eye strain. Dugay bilang atubang mo sinimo sini computer. Dugay mo nga himutad sinimo sininga cellphone. Ba ng iban sini ginhawal na nila ka himurot sa ila sining cellphone.
9: Cellphone Plus Gold.
7: Di kong dugay na ton sining tamodera sa ton sining mga gadget. Ang blue light, nagpa-stress ni sa ton sining mata. Ang blue light emission, dalalin sa ton sining screens, hindi favorable sa ton sining mata. Kung nagadugay kita nga naga, kung nagadugay kita nga naga, tuto ka nagafocus dira. Kagbasi sa pagtuon, number 3, may aramas sa sang antimicrobial and gut support. Ang iya sining juice, sa sining kamote, ng purple, ang dahon niya, nagabulig retain sa ton sininga antimicrobial polyphenols kaya makabulig man siya para aton sininga beneficial gut bacteria mabalanse ang both ginatawag ginasiling bala naton sini ang mga maayo kag hindi maayo naton sininga mga bakterya o kun kagaw dira sa sunod sa aton sininga tinai mabuligan yung mabalanse without a fiber overload.
9: The secrets of health.
7: Kaya although ang fiber, manami man sa aton sininga lawas, manami man sa aton sininga digestive system, pero kung masobrahan magkita, butod man ang aton sininga at yan, hindi man komportable, kung mangin komportable ang aton sininga pamatsyag. Nagabulig para ma-neutralize sininga mga free radicals. Nagabulig para ma-prevent sininga ang cell damage. Kaya nagaresulta siya sa pagpahinay sang aton sininga pag-edad. So isa gali sa manami nga resulta kung nag-consume kita regularly sang tapul o kon purple nga dahon sa isang kamote, nagabulig gali para nga mapahinay ang aton sininga sign of aging. Kag nagabulig para mapabilin kita nga huben bisan pa naga sige ang aton sininga pag-edad.
9: Sampong Gold Coffee Mix.
7: Kasubong lang sa nagkaon ka man sini sang ugbo sang tapol o kon purple nga kamote kung nagainom ka sang Santhon Plus Gold Capsule. May ara siya sang madamo kag pila sini ka mga sangkap nga hindi lang isa. Kasubong sini sa mga benepisyo nga makuha ganin naton sa tapol sini nga dahon o kon purple powerful nga dahon sa isang kamote nga kadamo sa makuha naton nga benepisyo, much more pagid nga ining Sunthorn Plus Gold Capsule mayara sa mangustin, mayara sa ampalaya, mayara sa malunggay, mayara sa garlic, may spirulina nga ginkombinar ini sila no para nga maghatag sa aton sang madamo nga benepisyo sa aton ikaing lawas. Kag para mabuligan ang aton sininga lawas nga mag-akto sini kun mapabakod ang aton sininga immunity, mapabakod ang aton sininga lawas, ma-provide na aton kinanglanon sininga mga antioxidant, vitamins, minerals kag iban pagid sini nga mga health benefit nga makuha naton pinaagi sini sa mga bioactive compounds halin siya sini nga mga sangkap. Manami kun i-combine naton ano ang Sunthorn Plus Gold Capsule sa premium D3 soft gel capsule kag para bugos na lang, may kabugusan na lang gidang aton sini nga suggestion sa inyo kung nagatumar ka mo sa Sunthorn Plus Gold Capsule premium D3 capsule, updan na lang gid naton sini isang Sunthorn Vitamin C. Ano bala ang tahan naton sining ginatawag ultimate trio na suggest naton sa inyo, Sunthorn Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Sunthorn na Vitamin C. Kung tingbon mo ini sila tanan, may ara man ini sila mga polyphenols kag may flavonoids, may ara man ini sang ginatawag chlorophyll kag may benepisyo ini siya ha, para sa pagbulig balanse sa aton sininga blood sugar. Ug man nami sini iya no sa ginasuggest naton, kon suggestion naton nga kombinasyon sang mga suplemento like ultimate trio naton nga ini, Sunthorn Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Sunthorn Vitamin C, kay hindi lang basta nga nagapanubo lang ya kung nagabalanse sa blood sugar, kundi dito sa iya sa insulin sensitivity. Kay in the first place, ang problema naton kung nagtaas nga ton sining triglyceride, nga nagtaas sa ton cholesterol, nga nagtaas sa ton sining blood sugar levels because of insulin sensitivity. Ang mga sangkap sini, sining kombinasyon sang tatlo, ang lagabulig para nga maamat-amat panumbalik ang aton sa nga insulin sensitivity sa may mga insulin resistance. In fact, sa mga pagtuon gani nga ang premium D3 capsule, ang vitamin D3, may direktan yung efekto sa pagpanami sa pag-function sa aton sini nga insulin. Pag-abot naman sa cognitive, pag-abot naman sa aton sini nga thinking, pag-abot naman sa aton sini nga problem solving, focus, decision making, learning, reasoning, makabulig ulig man ining tatlo kasubong man sa doon nagkaon magkita o kung naginom makita sinisang sabaw sang ginblend nga ugbos sang purple nga kamote. Kag may ara man sa sang antimicrobial and gut support, isa sini ang sangkap nga garlic nga nagabulig man balanse sa aton sini nga gut microbiome. Isa man na siya nga nagabulig para magbakod ang aton sini nga resistensya. Kag tidugang pa ang garlic sini nga ara sa Sunthorn Plus Gold Capsule, the natural antibiotic ni siya nga nagabulig para magpatay sa mga kagaw, mga bakterya nga may mumaghalit sa aton sininga lawas. So pila lamang ini sang madamo nga benepisyo nga aton sininga makuha kung kita nagatumar sang aton sininga ultimate trial, Sunthorn Plus Gold Capsule premium D3 capsule kag Sunthorn Vitamin C.
4: Sunthorn Plus Gold.
7: Sa nagapamangko tong kapila mag inom o kung magtumar sini, depende sa sitwasyon. Pero regularly o kung gusto mo lang mapabakod ang imo sininga resistensya, gusto mo lang maintain nga manami ang imo sini nga paningkay-singkay, manami mudo, manami sini imo pamatyag, do ka mag-an lang kag daw ka nami lang sa imo sini nga pamatyag, pwede ka na sini makatumar sang twice a daily Sunthorn Plus Gold Capsule premium D3 capsule lag Sunthorn Vitamin C 30 minutes before magpamahaw. Amo man Sunthorn Plus Gold Capsule premium D3 capsule lag Sunthorn Vitamin C 30 minutes before sini magpanyapon. Kag ang manami sini no sa aton sini mga tagpanamati, updan pagid naton sang regular nga ehersisyo, healthy nga mga pagkaon naton kag manami pagid kay nagabulig man ni panami sang aton sininga tulog, nga ang tulog tuman kay importante para mapabakod ang aton sininga lawas, kay mapabakod ang aton sininga resistensya para madasig kita sini mag-ayo sa mga balatian kag mabuligan makita nga makalikaw sa mga palaabuton pagid nga mga infeksyon kag mga balatian.
4: Sunthorn Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
7: Available gali ini no sa mga butika liwaton ko mga parmasya malapit sa inyo sa nga lugar dere sa sudad sang Iloilo kag dira man gani sa sudad sang Bacolod Negros Island region. Pwede kamo direkta makakadto dira sa Yes to Health store na hamtang ini sila dira sa Barangay 39 Lizares Street Bacolod City atubang lagi do kun tabok lang gid ni sila sang Marayo Bank. Pero kun dire kamo sa sudad sang Iloilo mga taga Iloilo province o kun Panay Island dira makalagaw kamo sa sudad sang Iloilo, pwede kamo makahapit dira sa Ayang Building Yulo Street Barangay Arroyo Iloilo City. Tabok lang gid ni sila sang Iloilo Midtown Hotel dira na hamtang ang Yes to Health store. Pwede kamo dira makabakal sang nahinambitan naton sini nga mga produkto. Kag ang bintaha kung magkadto kamo dira sa Yes to Health Wellness Center kay pwede kamo sini makapa-check up sang libre. Kay ara dira ang ina sining alternative medicine consultant nga hambagan na sang kilala ta ang bintaha senador kag ang pabor senador sa mga gusto magbakonsulta dira pareho sa akon kay ang gin prepare ko nga 1000 pesos for my consultation gin bakal ko na lang sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. 2 months kadako nga bulig sa nino nga instead ibayad no pa sa imo sa nga health consultation ibakal mo na lang sa imo sa nga mga suplemento nga makabulig sa imo sa nga ikaayong lawas. Ilin Domingo tubto Biyernes open na dira ang Yes to Health Wellness Center. Alas 9 ang takna sa aga nagasugod na sila sa ila sinadira nga libre nga health consultation kung magbakal makamutira sa mga suplemento pagdugang sa inyo sa mga suplemento nga natilawan nga nagabulig pabakod sa inyo sa lawas. Alas 9 sa aga pwede na kamutira ang makakadto kaga makasulod sa pagbakalman ukon pagpakonsulta sang libre sa Yes to Health Wellness Center. Pwede ka mo sa inyo maka-order online sa Lazada, Shopee, TikTok. Pangitaon nyo lang ila sa nga official store Yes to Health Inc. 2011. Pag-click nyo sinang ila sa nga official store, magwa dirang ila sa nga mga product. Pwede ka mo dira kapili, order, kaguhulat na lang ka mga i-deliver sa inyo sa tagsa-tagsa ka mga puluyan ang inyo sa nga in-order. Mga food supplement na makabulig ka, pabakod sa inyo sa nga ikaayong lawas.
4: The Secrets of Health.
10: Sa mga kautoran na to na, gusto mag-intra, pwede gid ka mo makatext sa aton nga text line sa 0928-287-4637. May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi. Kung hindi siya kapangapi, ilabi na mga alas 2, alas 3 sa hapon, mainom gid kuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
7: Kaya hindi mo naton mapunggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na Doc Erwin kung may sakit ka? Kundi pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
4: The Secrets of Health.
7: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
10: Mm-hmm.
7: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So masuggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuring premium D3 coffee mix.
5: Yes!
10: Ano bala ang kinalain sang premium D3 coffee mix Doc Leo nga ang ma-recommend naton?
7: Ang Santhon Gold, yes. Mayara sing mangustin.
10: Mm-hmm.
7: May ara sang benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pag ang pag-function sa aton sa nga pancreas. Ini mangustin kag vitamin D3 ari na sa premium D3 coffee mix. Ang pinakamanami pag sinik ang papatamis niya is stevia.
10: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
4: The Secrets of Health.
10: May mga kauturan kita Doc Leo nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santhon Gold, ara na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
4: The Secrets of Health.
7: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
10: yes.
7: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Kuha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
5: Yes, to help!
10: Ari na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix, same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
4: The Secrets of Health.
10: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months, sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iyang himoon?
7: konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sang order for laboratory test. Pero may ara, Dr. Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
5: Southern Plus Gold.
10: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang nga bones, ilang nga tulay. Hindi ka man magpa-check sang imong uric acid. May ara man iban nga hatag ni palang tandaan nga problemado imong nga kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory tapos okay imong nga kidney, may tendency ini siya nga base sang imong nga constipation.
11: Yes!
7: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Erwin, nalimbawa may mga tag 1 week ka madangatan nga hindi normal, ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhone Gold Capsule. Kay nga aman mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos namin sini maimnan mo gid sang Santhone Gold Herbal Tea.
10: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid sa mga constipated. Tapos damuon tubig inom, Doc Leo.
7: Yes,
10: kung isa kulang kita tubig, amo managaba trigger. Tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon. So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santhone Plus Gold, Santhone Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
9: Santhone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: The secrets of health.
12: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
13: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: So may mga insulin resistance, nagataas ang lasing sugar, nagalapuyot ang dugo, nagahina ang sirkulasyon, apektado pati ang panulukan. Pero ang pagbaron sa panulukan, may ara man tungod sa mga factor ng overexposure sa mga gadget, cellphone, sobrang pulaw, kag may ara man sang kakulang sang sustansya. That's why ginasuggest gin na to, no, nga magamit gin sila sang VisionX Plus.
11: Yes!
10: Kaga ang unod sini Doc Leo unique, may astaxanthin, may zeaxanthin, may beta carotene, may vitamin A. Ini siya mabudlay ni pangitaon sa pagkaon. Kung hindi ka pala kaon sa mga wild berries, hindi ka makakuha sini.
4: The secret of health.
10: Stress ang imo nga mata, dugangan mo pa sang kulang mga pagtulog, plus wala ka kakaon sa mga suplemento. So dako pagid ang damage ang imo nga mata. Amo nang gatuga sa pagburon, pero isa man nga contributor dira ang ginasiling naton pagtaas ang blood sugar. So ang isa sa mga solusyon, iupod nyo sa bisyo nyo. Kung sige ka mo bipulaw, sige ka mo da inom sa mga alcoholic drinks, budgetan nyo sigarilyo. Doc Leo, iupod sa ilang budget ang suplemento nga VisionX Plus. Available na sa aton nga butika, sa mga pharmacy, kag dira man sa aton nga center, sa clinics, kag sa aton nga store.
4: The secrets of health.
7: May nagapamangkod rin Dr. Rino, curious ganyan siya, gusto siya mag pangapi, pero ang gusto niya ang kapi nga pwede siya sininga bata. Napulo katuig niya sininga bata. Dagi na himo niya, nagasanlag siya kuno bugas. Doon di kuno kasaw iya sininga bata. Dano kuno ma-recommend na ton sini?
11: Yes! To help!
10: Ang pinakanamay dira, ang aton nga Santhone Plus Coffee Mix.
9: Santhone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kapi ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhone Plus Coffee Mix. Santhone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
10: Santhone Plus Coffee Mix, amon siya ang suya. May soya ni siya, may mataas nga isoflavones, may malunggay, kaga mangustin. Kay biskan bata, tigulang, pwede. Labi na sa mga tatay dira, nga mahina ang performance or mahina ang ilang bowel movement, makabulig ni kay taas ang fibers ang soya beans. Kaga mo ang main ingredients ang aton nga Santhone Coffee Mix.
7: Nagnamig ni sa mga bata, Dr. Erwin, especially sa mga nag-eskwila, bala?
10: Yes.
7: Kay nagapaktibo ni sang memorya?
4: The secret of health.
10: Mga nanay dira, nga kung kisa Doc Leo, naga bugit-bugit kung tawagon sa iban. Okay, abi mo kung aniga pa ang gaangga lang niya akong misis. Gali, Doc Leo, hormonal imbalance. So, kung hormonal imbalance ang aton nga paggambalan, manami gid ang pag-take sang aton nga mga soya products kung mm-hmm. available ang soya milk, pero kung kisa wala dira ang soya milk mo. So ginerecommend aton ang Santon Coffee Mix kay magabulig ini siya balanse sang aton nga mga hormones. Agod nga kung mag-edad na 40 pataas ang mga babae, madula ining mga problema sa ginatawag hormonal imbalance. Kag ang lain pagid nga resulta sang hormonal imbalance, Doc Leo, ning gamalanag ginatawag nag dryness, no? Mm-hmm. O so ang iba nagapangakig na kung kalabito ni Mister. Mayo lang kung hindi makainom turbo si Mister, mainom turbo bi si Mister. Dako nga problema kay nga ilan na ma-feel nga hindi na manami during sa activity once nga may problema kasi ning hormonal imbalance. So para balanse nga bisan edad 40 pataas nagabato pa si Mrs., mag-inom sa aton nga Santon Coffee Mix. Kag ang Santon Coffee Mix makabulig man ini sa mga lalaki nga may mga problema sa prostate. Is a discomfort sa pag-ihi, panahon sa gabi, kadamo magbalik-balik sa CR, hindi na makatulog mayo, kay nga man, ga-ihi-ihi ang problema. So makabulig ini ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
10: Kung si Mrs. naka Santon Plus Coffee Mix, si Mister naka Turbo. Manami ginang inyong performance, kag ini sila puro natural, Doc Leo.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Wala ni siya side effect, Doc Leo. O, ano lang nga aris ini? Amo ang frontal effect.
0: Yes, to help!
10: Ini man si Doc Erwin Lapos, kag
7: Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan.
9: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
10: God bless po sa aton tanan, kag ang Diyos mag-aayo sang inyo nga mga balatian.
4: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
9: Santon Gold Live Testimony.
5: Lin Anyo sa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 dasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight, take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Sister Pain.
15: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
9: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Reddell. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
9: Santon Gold.
17: Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabilisan na mula.
18: Exciting!
19: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
20: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
21: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
22: Mga katropa, X

Center. Mga balita nga una mo babaldiri mo babatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangi sa ginti ko kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the club. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon yari ang inyong mga newscasters.

0: FM News Express Manila.
1: XFM Time alas 6:17 na may nga kasyudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkon sini ka man sa mga bayan sa kalibutan, welcome nga dali sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sa Miyerkules, Agosto 19, tuig 2026. Kag, subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Igadulong namon sa inyo mga katropang makaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban. Sa mga nag-monitor dira sa aton sa ilang nga mga radyo, ang XFM Bacolod. Mga katropa, mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. Ang XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. Sa Southern Negros, XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7.
2: Mga katropa, kita ang malantaw man sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Miyara man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod, mahimo na ninyo ma-download nga libre nga aton nga official streaming app sa XFM Philippines. Drasin nyo nga mga Android phones, pangitaan nyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-install kag ma-download nga libre mga katropa bangod. Inyo dira ma-access ang kapin 60 ka mga on-air stations sa XFM Philippines. Halin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, miyara man kita sa text line. Adri sa itong estasyon ng atong nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:18 na. Kag mga katropa, itong padulungan ng mga pangulong dinala sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa itong mga headlines sa balita diri sa lokal, Deped Negros Occidental magapatuman sa masugot nga pagbantay sa mga dalasang estudyante kasunod sa bago naman nga campus shooting sa siyudad sang Zamboanga.
2: Matunog man ang pagpares-pares sa mahimo nga mga kandidato gobernador kag vice gobernador apang Governor Lacson nagalaom nga buhi pa sa giyapon na alyansa sa tunga sang Unega kag Love Negros.
1: Si ADG nagkumpirmar nga yara ang presensya sa mga Chinese nationals sa paghimo sa peke nga mga food seasonings. Kag sa itong mga headlines sa balita sa nasyonal, suspect sa Ateneo de Zamboanga shooting ang top 1 sa klase. Incident Action Center inestablisar sa PNP kag lokal nga gobyerno upod ang school administration.
2: Anti-hospital detention bill ginpasar sa Senado.
1: Kag sa itong mga headlines naman sa balita sa internasyonal, gobyerno sa Singapore luyo nga pasabton ang nag-abusar sa artificial intelligence sa online.
2: Ginhingyo ni President Trump ang Iran nga magsungka agod tapuson ang giyera.
1: Ay sa itong balita sa sports, Alex Ayala, natapos ng kampanya sa Cincinnati Open.
2: Kag sa itong naman nga balita sa showbiz, mga katropa, ining sikat sa karon ng online content creator kag host nga si Joy Bacorma ang nagretiro na sa pag-intra sa pageant nga.
1: Kag sa ato nga balita, special si kaupo na ito si katropang James King o kung katropang Ed Sese. Ibalon, tanay, ano naman ang ginhimo sang 97 anyos nga babae nga naka-break naman siya sang record. Alas 6:20 na. Inyo na ba tayo mga katropang mga pangulong dinalan sa balita sa lokal, national, international, kagibat pa. Kagi na yung mga katropa, ginadulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
1: Ato na padulungan mga katropa ang mga detalye sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Dugang nga pagahugto ng pagbantay sa mga dala sa mga estudyante nga nagasulod sa eskwelahan sa public at private schools. Ining mando ni Provincial School Superintendent Amelaine Sales, natapos ang natabo ng isa naman ka-campus shooting sa Ateneo de Zamboanga kapon sa aga. Kapon sa hapon, may gipatigay nga pagsapol ang Regional Director sa DepEd NIR kagining nga bagay ang natalakay. Duang patay kag isa diri mismong nagpanglutang. May siya mang seriously wounded ngayara sa mga bulungan. Grade 9 student na suspect nga nagpanglutang sa mga estudyante kon si Rina patay sa grade 10 student. Apang antes na kapanglutang sa classroom ang suspect ginaligar nga nagluntad na ng paglutang man sa duha ka mga gwardiya sa ang bulutuan. Sunod kay sales, bisan matuod sa private school na tabo ang insidente sa Zamboanga apang dapat giapon hukto ng pagbantay sa public schools. Ilabi na gidiri sa probinsya sa Negros Occidental bangod mera naman nga daan nga mando. Ginaos isa pa sa karon kung balamay kay labtanan sa online gaming ang motibo kung nga anahimo sa estudyante kag nagpakamatay man ini matapos ang krimen. Dugang pa ni Sales nga sa madasod pa nila nga meeting sa katapos ng school board sa Setyembre magapasar sa supplemental budget para ibakal sang mga dugang ang mga metal detectors nga gamiton sa pag-usisa sa dala sa mga estudyante.
2: Isa kadako nga talupang doon ang sunod-sunod ng mga kaso ng shooting sa sulod sang kampo sa pila ka bakin sang Pilipinas. Suro sa kay Negros Occidental Governor Bong Lacson na madamo sang sektor kag-ahensya sang gobyerno ang dapat magbuligay agud pangitaon ang root cause sang problema nga makabitbit sang armas sa mga estudyante kag paano nga magkasulod sa school campus. Suno sini sa tuig tatlo na ka kun sa sini nga tuig tatlo na ka kaso sang campus shooting. Una ang sa Tacloban City, kaduha ang natabo sa Cavite.

0: Mercedes Alvarez. Meron man sang nagpaparisan dahil Congressman Terry Marañón III kag Congressman Jeffrey Ferrer. Bagay nga para kay Gobernador Lacson, hindi niya mapunggan ang hindi mga katapos ang alliance. Inagando, meaning ipabili ng alliance base sa kasugtanan. Suno sa kay Congressman Alfredo Marañón III nga ang tanan nga status ang tanan status quo subo nga kag maabot ang adlaw nga mangin atag kun bala maguba ng alliance sila kasugtan iya na kunta ni isang United Negros Alliance ang pagbutang sa gobernador kag Tagalog Negros ang mangin vice governor. Dugang ni Marañón nga hindi man mabudlay sa ilabahin nga katapos ang una kung sinong ila mangin kandidato kun wala na sang alliance.
1: Yara na sa mga barangay officials ang pagsawat sa mga reklamo sang ila pumuluyo sa kanaligar nga kabataan man lang. Ka mga barangay officials ang nakaambit sang scholarship fund ang pondo nga halin sa 200,000 pesos nga ginhatag sang Malacañang sa tanan ng mga barangay sa Negros Occidental. Sa among nga pondo ang 100 mil gamiton sa infrastructure samtang ang isang gamiton naman sa barangay scholarship program. May mga reklamo sa social media nga kutob lang sa mga kilala sa barangay o kung kilala sa barangay kapitan ang mga estudyante ang nalista. Ang iba naman na pinili lang ang makaambit. Suno sa kay Governor Lacson, nagpatigayon lamang ang probinsya sa pagpanagtag kagyara na sa liga sa mga barangay ang pagpahibalo sa guidelines.
0: Ginaangot ang pila ka mga Chinese nationals nga ara sa likod sang paghimo sang pike nga mga food seasonings nga nakumpiskar sa Criminal Investigation and Detection Group o kung si CIDG Bacolod City. Sunod sa kay Police Major Christopher Dulagan, ang chief sang si CIDG Bacolod, sa dig sa ilang nga pagtutok sa investigasyon, may mga pila ka mga anggulo nga naangot sa nasabit nga mga dumulo sa pungsod ang ara sa operasyon sang paghimo sang pike nga mga produkto. Dunga pa ni Dulagan, ilaman nga natukibaan nga ang consignee o panang nagabaton sa mga produkto ang ara sa siyudad sa Bacolod, kagikan pa ini sa Luzon. Sa karong ginatipo na sang CIDG Bacolod City ang nagakaigo ng mga dokumento para sa nagakaigo ng tikang batok sa nasambit nga consignee diri sa siyudad.
1: Natap na sa National Bureau of Investigation Bacolod City o NBI Bacolod City ang ilegal nga operasyon sang pag-refill sang butane tin canisters sa Poroca Pedring, Barangay Estefania, siyudad sa Bacolod aga sa Agosto 18. Ang natakpan na nagaidad sang 60 anyos sa lalaki kang residente sa Barangay 19, siyudad sa Bacolod apang temporaryo nga nagatinero sa Barangay Estefania. Suno sa kay William De Arca, ang executive officer sang NBI Bacolod, ila nga ginserbi ang search warrant sa nasambit nga negosyo bangod nakabaton sila sa impormasyon kag reklamo angot sa illegal nga operasyon kag pag-refill sa canisters sang butane sa lugar. Ilang nga ginsulod ang negosyo sang suspek kag natabuan nga ara man ini sa lugar kag natukiban na madamo nga mga canisters kag tatlo ka mga ginagamit sa pagtughong kag pag o kon mga suludlan sang butane. Dugang pa ni Di Arca, bawal ang nasambit nga operasyon na bangod delikado ini sa nagagamit sang tughong nga liquefied petroleum gas kon LPG sa nasambit nga mga canisters. Mga branded pang ginagamit apang nagakinahanglan man nga ipatigayon na refilling sa mga lisensyado. Sa karon, padayon pa ang ginatipon ang detalye angot sa posibleng kadamuon sa mga canisters sa lugar kag ikustudiya sa NBI ang persona kag magapangatubang ini sa kaso sa Section 4 sang RA 11592 kon ang Illegal Refilling Act.
0: Nagdangat na sa 750 ka individual na napasakaan sa kaso nga may kagtanan sa legal nga operasyon. Angot sa piki nga mga sigarilyo sa probinsya sa digsa impormasyon sa Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO. Sunod sa kay Police Major Judy Sescatalugong spokesperson sa NOCPO, humalin sa bulan sa Enero tutob sa Hulyo, naglabot na sa 22 milyones pesos ang balor sa piki nga sigarilyo ang nakustudiya sa kapulisan. Dunga pa ni Catalugo, nagapadayon ang ilang investigasyon angot sa pagtumod kung sa diinhaliin ang nasabit ka mga piki nga sigarilyo nga nagasulod sa probinsya kag ginapatian nga gikan pa ini sa luwas ang probinsya ang paghimo sa nasabit ka mga kontrabando. Gimpaigman sa tagmama ba nga mas ginapahugot pa ang pagbantay sa kapulisan sa ilegal nga operasyon sa piki nga mga sigarilyo kag nagpalabot sila sa pandam sa publiko nga mangin mabinantayon sa mga ginabakal sa merkado.
1: Patay ang isa kalalaki matapos mahulog sa ginasakyan sining tricycle sa Porokwan na Barangay Asha Banwa sang Hinubaan hapon sa Agosto 17. Ang nagtaliwa naging kilala sa kay alias Richard, 51 anyos, samtang ang driver sang

0: Tricycle ginkilala sa kay alias Alvin, 39 anyos, lunsay mga residente sa nasambit ng barangay. Sandig sa investigasyon sa hinubahan PNP kag sa pagpangusisa sa asawa sang biktima nga si alias Sharon, 52 anyos, gikan sa proper sang banwa ang tricycle kag ara sa backride ang biktima. Pagkatangat sa lugar sang insidente, ginaligar nga nahulog ang biktima gikan sa tricycle kag ginaligar nga hapa ang pagtupa sang biktima sa dalan. Gilayon man nga gidala sa ospital ang biktima apang iniagin deklarar nga dead on arrival sang doktor. Sa karon nagapadayon ang investigasyon sang kapulisan nga kun ano ang kabangdanan sa pagkahulog sang biktima sa salakyan kag ara sa kustodiya sang kapulisan ang driver sang tricycle para sa nagakaigo nga investigasyon.
1: Kapin 30 ka sidewalk vendors sa Barangay Tingob ang nagpirma sang affidavit of undertaking sa City Legal Office pagi kay Attorney Ruben Mikael Sabiga bilang kabayan sang pagpatuman sa mga pagsulundan sa ilang temporaryo nga palamugnan sa tangin na trabaho pang bagong merkado. Lagay pa sa mga kondisyon ang pagkuha sa special permit, paglimit sa tagsa kapwesto sa 1x1 meter, pagpasiguro ng hilwayang alagyan sa mga pedestrian kag pagpatuman sang no parking sa atubang sang ilang mga pwesto. Yan paanumdo man nga ang mga vendors nga maglapas sa napirmahan ng undertaking, mahimo nga ipakuha o kung ipademolish sang city government ang ilang mga struktura nga wala na sang dugang nga pahibalo.
0: Napasulod na sa session sa Sangguni ang Panlunsod o kon SP ang plano sa syudad nga mag-time deposit sa 90 days sa Veterans Bank sa balor nga 100 million pesos. Sunod sa kay Councilor Tari Saison ang chairman sa Budget and Finance, kung mahimo ini sa syudad sa rang maka-interes sa syudad sa sulod sang tatlo kabulan sa 900,000 pesos. Halos tanan ang nagpabor sa hagda apang nagpamalabag naman si Councilor John Gamboa bangod para sa iabudlay na bangod isa ka private bank ang Veterans Bank kag napanagiyahan ini sa mga Romualdez. Dugang sini nga base may syukan ang syudad sa karon ilabi na sa gamo sa politika sa Pilipinas apang dugang pa ni Saison gin-endorse man sa Department of Finance kon DOF kagluyag lamang sa syudad nga badako ang interes agod nga bulig pa ni sa syudad kag madamo pa sang proyekto kag pumuluyo ang mabuligan. Sa karon apat ka bangko ang nagauyat sang kwarta sang syudad, among Land Bank, DBM, Philippine National Bank kon PNB kag Veterans Bank.
1: Gipirmahan ni Bacolod City Mayor Greg Estaya kag pamilya Gonzaga nga tagiyas ang duta sa New Government Center ang Memorandum of Agreement o kunmowa para sa ipatindog ang merkado kung baligan sa likod sang NGC. Ginabanta kapin isa kagatos ka mga vendors sa sarang makapwesto sa nasabit ng area kung sila yung tagaan sang anong ka square meters nga pwesto. Ang managbaligya nga may arkabala adlaw nga tagsin pesos. Suno kay Attorney Mayo base sa naistoryahan ka po ng mga vendors sarang man makadugang kuha sang pwesto pero may bayaran nga dugang nga 100 pesos kada pwesto. Natigayon ang nasambit nga plano matapos nakiginunanon si Mayor Greg Estaya sa tagiya matapos pila ka mga vendors ang nawadaan sang pwesto nga makabaligya sa palibot sang NGC sa ginpatigay nga clearing operation. Suno naman kay Councilor Tadi Saison, Chairman sang Committee on Budget and Finance, makabuling man ang pagbutang sa pwesto sa area para sa baligyaanay sa mabot nga Maskara Festival. Madumdumani sa paka-pribado nga duta ang bayan sang NGC nga gin-donate sa pamilya Gonzaga kag nakasaad sa nakasugtan sa syudad nga bawal ang business o kon pagbaligya sa nasambit nga propiedad. Alas 6:32 na mga katropa, hinabatayan ng mga detalye sa balita sa lokal. Kaginingin na doon sa inyo sang Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: At naman mga katropa, padulungan ng mga detalye sa balita sa national.
3: Express Balita. National News.
1: Apat ang patay kag siyam ang pilason sa naglutag ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University sa Martes, sunod sa National Bureau of Investigation on NBI sa rehiyon. Napatay ang duha ka mga gwardiya kag duha ka mga estudyante sa high school nga wala ginhibalo ang ilang mga identity. Ang nangluta ang ginkilala nga lalaki, isa ka 4th year high school student nga amay ang ginpayag nagatrabaho sa Zamboanga City Customs Office. Gingamit sa suspect ang 9mm pistol kag isa ka rifle sa pagpanglutang at isnagikog. Padayon pang maindit nga investigasyon sa mga otoridad agad may baluan ang motibo sa suspek kung paano gindala sa sulod sang espilaan ang mga matagas nga kalibre sang armas kag kung ano ang opisyal nga identity sang mga biktima.
0: Sa botong 18-01, ang Senado nagpasar sa isakahagna nga magasilot sa mga ospital nga nagadetain sa mga pasyente bangod sa wala mabayaran nga mga balayran sa medisina. Si Senator Risa Hontiveros, principal author sa Senate Bill No. 1511, ang Enhanced Anti-Hospital Detention Act, nagsiling nga ang isa ka pasyente ang iyang medical records kung mga bangkay hindi dapat i-hostage bangod sa wala mabayaran nga bill. Sa idalom sang hagda ang mga hospital directors o kung opisyales nga nagapatuman sang kaangay nga detention o kung detention policies, ang magapangatubang sang tubtub 1 million pesos nga multa kagpagasilutan sang tubtub 6 katuig nga pagkapreso. Ginrehistro ni Senator Panfilo Lacson ang loan abstention nga nagapathag ang founder siya sa hospital sa iyang banwa sa Cavite. Ginklaro ni Hontiveros nga wala ginakanselar sang legislasyon ang medical debts o kung ginahatagan ang mga hospital sang blanket tax written offs o kung write-offs. Wala man ini ginagamanto sa gobyerno nga automatiko na nga mag-assume nga wala sang balayran o kung di pagbayaran ang mga balayran. Ang mga pasyente nga wala sang ikasarang sa financial hanglan gihapon nga maghimo sang isa ka promissory note nga nagasiguro sang isa ka mortgage, isa ka kontrata sang garantiya gikan sa ahensya pareho sang Department of Health and Social Welfare antes ini nga mapaguha.
1: Nanglabot na sa 1.03 billion pesos ang gasto sang kalitan kagintugas ang nagligay ng mga bagyo kag southwest monsoon sa sektor sa agrikultura sa pungsod. Masobra 30,000 ka mga manguma ang apektado. Subong man masobra 25,000 ka hektarya sang duta sa nga panguma kag 25,280 metric tons ang sa mga produkto panguma kag pangista. Bilang resulta, ang production sang agrikultura nagtaas sa 16,105 metric tons gikan sa 23,206 ka hektarya sang uma. Nagangkon man sang 9.26 million pesos nga kalitan ang sektor sang pangista samtang 6.91 million pesos naman ang naangkon sang livestock nga ginalakipan sa masobra 6,000 ka kasapatan. Na-record ang kalitan sa 7 ka rehiyon sa Car, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Memaropa kag sa Western Visayas.
0: Ginpanindugan ni Department of Budget and Management kung DBM Secretary Kim Robert De Leon nga wala sang leadership fund sa idalom sa ginaduso nga national budget para sa masunod nga tuig. Una na nga ginbuyagyag sa judicial affidavit ni NIDPWH Secretary Manuel Bunuan nga mayara sang ginaligar nga pondo nga ginpain para sa mga senador nga nagabalor sang 500 million pesos para sa mga prioridad nga proyekto. Apang sunod sa budget Secretary De Leon, wala sila sang ihibalo angot sa nasambit nga lokasyon bang gina-review lamang nila ang ginsumiter nga funding proposal sang ahensya.
1: Alas 6:37 na mga katropa. Inyo na batian ang mga detalye sa balita sa national kagining nadulong sa inyo sang premium D3 soft gel capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang premium D3. Supports bone health. Mag-premium D3 every day.
1: At napadulungan ng mga detalye naman sa balita sa international.
3: Express Balita, international news.
1: Ang pungsod Singapore ang magapatuman sa bagong mga kasuguhan nga nagatuyo sa pag-amlik sa ilang mga pumulo gikan sa online sexual abuse. Lagi pang paggamit sa artificial intelligence o AI sa paghimo sang hindi disente nga mga laragway nga wala sa panugot. Sa idalom sang ilang bagong kasuguhan manginisa ka krimen ang paghimo sa mga intimate images. Laki pa mga materyales nga ginhimo sang AI nga wala sang panugot. May mo ini mabilanggo tubtob sa duha ka tuig kag mamultahan. Mas mabugat pagid ang silot kon minor de edad nga wala pa sa 14 anyos ang biktima. Sunod sa Singapore. May sunod sa Singapore Ministry of Home Affairs. Katuyuan sang nasabit nga lagi ang nga mapadali ang pagpatuman sa mga kasuguan batok sa online sexual abuse kag mabuhinan ang production kag pagpalapnag sang AI generated sexual materials.
0: Gininyo ni US President Donald Trump ang Iran nga magsong kaagot puso na nagapadayon nga inaway sa tunga sang duha ka punsod. Sunod sa kay Trump, ang Iran dapat magsungka samtang ang mga paghambalanay sa pagtapos sang inaway nagapabilin nga na untat sang Hunyo ang Washington kag Tehran nagugyon sa isa ka memorandum of understanding nga nagasiling sang gilayon kag permanente nga paguntat sa mga operasyon militar sa tanan nga bahin. Apang wala ini nagdugay kag ginpahayag ni Trump ang mga nag-expire na ang kasugtanan sa Hulyo 7 samtang kumpirmar sa Iranian Foreign Ministry na kaligad o kung makaligad ang isa kasimana nga ilagin kanselar ang kasugtanan.
1: Alas 6:39 na mga katropa inyo na batihan ng mga detalye sa balita sa international kagining inadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
1: Ato naman mga katropa, padulungan ng mga detalye sa balita sa sports.
3: Express Balita, sports.
1: Natapos ng kampanya sa Filipina tennis star nga si Alex Yala sa 2026 Cincinnati Open. Ini matapos gilutos ni Amanda Anisimova sa Amerika sa score nga 6-4, 4-6, 2-6 sa round of 32 match. Umpisa pa lang nanginhugot ng hampang sa tunga sa duha pang nagpangibabaw si Yala sa first set sa score nga 6-4. Sa second set sa hampang nakabalos naman si Anisimova kay Yala sa score nga 6-4. Kag wala na makabawi ang Pinay tuptop sa last set sa score nga 2-1 ang kabugusan. Sunod nga magapasakop si Yala sa US Open sa New York nga natala na sini nga bulan sa Agosto tuptop sa bulan sa Setyembre sini nga tuig. Ang balita sa sports mga katropa nga nadulo sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: Mga katropa, itong padulungan ng mga detalye sa balita sa showbiz.
3: Express Balita, showbiz!
0: Mga katropa, sa ito naman yung balita sa showbiz. Ang mas kilala, bala mga katropa, si kretawag nga Jusa, ngayon kung si Joy Bacorma, mga katropa, ang nagpahayag nga mag-retiro na ini sa pageant. Kambal niya, ayoko na. Kambal niya nga mag-join pa sa pageant. Yung mga katropa, siya naman ni Daan na nag-represent sa Pilipinas sa Miss Earth Philippines. Kag siya maningin kronahan yung Miss Earth Philippines, yung mga katropa, sa 2025. Kag sunod sa yung mga katropa, pa hindi na sa kay ambal niya. Usually kung mag-join ka sa pageant, ambal niya ang imo ginahambal nga I want to use my platform, I want to use my voice. Amo na ko no, usually mo nga ginahambal especially sa iya nga part kay gusto niya perme nga may platform siya para nga ti mag use ang iya gani nga ano nga voice kag sang ano bala no pa sa iyang ginapakigbato kod kausa niya especially sa environment mga katropa. Pero ambal niya nga ti mahimo yan naman kuno ang iya nga kausa sa karonda nga outside sa pageantry. For example, sa iya estado subong, sa iya nga ubra, nga maka-voice out man siya. That's why ambal niya nga maritiro na siya mga katropa sa iya yang intra sa pageant. Kag tinahibaloan mga katropa nga ti isa ini siya sa content creator subong. Ini mas kilala nga si Jusa mga katropa online. Kati gapang debunk ni siya mga katropa sa mga fake news online. For example, may mga fake news na bigyan na post bi ang mga DDS o kon mga pro BBM or mga content creator bi online nga mga nagapalapta abi mga fake news gina-debunk kini mga katropa o kung himuan yun isang content which is gina-insertan yun sa mga facts mga katropa kahit hindi siya luyag nga ti ang platform supposedly nga for example Facebook mga katropa nga dira kita naglingaw-lingaw dira kita makakuha sa information supposedly gada information nga ti magamit at adlaw-adlaw naging toxic siya because of mga misinformation kag mga fake news online. So amo nang isa niya ka ano no ka ubra subong content creator ni siya nagapang ano man ni siya ha nagapang comment tator man ni siya online especially sa mga gapang call out ni siya sa mga politiko nga mga may mga issue nan amo na da tiyan baliya nga baka ano man siya maka use man siya sa platform niya subong kay may mga followers siya da siya naga voice out naga rant naga pang call out also host man ni siya subong mga katropa sa GMA no kumbaga ginimo siya sang GMA bala nga host sa early nila nga program na tiyan baliya nga do ka okay na gid nga magretiro siya o kung magretire siya bilang isa ya ka beauty contestant mga katropa kun beauty queen ano sa mga pageant kay ti do ka okay naman sa career niya subong kag may platform na siya para ipagwa ang iyang mga luyag nga ano bala no nga mga ati thoughts niya or kun ideas kay ti isang sa pageant gani siya mga katropa ambal niya hindi siya gani mismo eh maka voice out gid bala kay ti magina balikdan siya nga corona suno sa iya ti subong Hambaliya, mas free siya, mas makapabutsyag siya sang iyayang gusto kag maka ano siya no maka-serve siya sang freely sa publiko mga katropa. So muna, ma-retire na si Josa bilang beauty queen kag manginisa na siya ka host and of course isa siya ka content creator nga ti mahambala to niyang with facts sa muna mali niya mga katropa. Sa oras na to, 6:44 na, lasang 44 kag ang aton mga balita sa showbiz ay na dulong sa inyo sa ato niyang Santon Plus Herbal Soap. Ang ato niyang Santon Plus Herbal Soap ang may mga ingredients kid mga katropa nga makaprevent early signs of skin aging. Makapaputi sa ato mga panit plus makapadula sa mga germs kagbaho sa aton lawas adlaw-adlaw. Para sa bugos nga pamilya, Santon Plus Herbal Soap. Siyempre, may isa kita kahabon man sa mga mahilig dira sa glutathione and collagen o kung sa Kojic mga katropa. Gindugangan pa din niya sa virgin coconut oil o kung sa VCO. Ginimpon sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
1: Alas 6:45 na mga katropa niyo na batian. Ang detalye sa showbiz. Kag mga katropa, itong padulungan ng balita espesyal kaupod si katropang James King. Pagkibaloon tanin, no? Ang nangin na nakakuha naman isang record ang isa ka 97 years old nga babae. Mga katropa, pero hindi lawglahog ning iya ginhimo, ha? Surpresahon ta kamo anay. Kay si katropang James, siya gini ang nagbantay to sa stunt ni nanay. Ginbidyohan niya to, gimatayan niya gin. So, anong ginubran ni nanay katropang James nga nagkakuha siya sang record?
2: XFF, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: 97 anyos na Wind Walker na break ang kaugalingon nga world record. Sa edad nga 97, ano pa ihan ng masarangan mga hibuon na break sa ang babae sa Britanya ang iya kaugalingon nga Guinness World Record sa nag-windwalking ini sa edad nga 97, isa katuig matapos magsaprer sa stroke. Nakumpleto ni Betty Bromage ang iyang latest stunt sa edad nga 97. Kinbreak niya ang iya kaugalingon ng Guinness World Record para sa pinakatigulang na babae na nag-windwalker. Naset niya ang muna ng record sa edad nga 93 sa 2022. Halin sa nag-edad siya sa 87, anong kabas na siya nga nag-windwalking? Kaya mo na. Inaatong niya balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Dulaon ang mga bukol-bukol sa lawas, mag-Santon Plus Gold. Para sa nag-ogyon na Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: Wow! May imo mo man to Katropang Wendell. Oh, gani, no? Why sa ano, no? Why sa ano?
0: Why na siya na lokal madagdag, eh?
1: Oh, gani man. Diba yan? 97 naman ko. Kundari sa ato niya, halungan gina yan.
0: Oo.
1: Halungan kay nga ate, mag 100, may 100,000 mo.
0: Sila, guro, ayaw mo na, ino mo na nga gasakasaka.
1: Pero ano na sila yan, ang may mga subsidy na sila dito.
0: Sa government.
1: Yung government, eh. Kaya sa ato niya.
0: Wala
1: eh. Nay, tayo ilungan ka gina mo. Tayo nga makalabot kay sa kagatos kay may 100,000. Oh, guilty sila ay. Kasi magkalano, pabisa wala pa na 100 mil pesos kinikana to. Parang gawin tayo nag yapo. Diba? Iti Drisatos, Pilipinas, sa muna mo, centenarian, makalabot 100,000. Ah, 100,000 sa naon. Makalabot 100 years old, may 100,000 pesos, diba? Oh. Eh, bisan mo may 100,000 ako, wala palang gawang ta ginikalan, ta palang gawang ta. Ito, dito sila yung palanggaon tas la muna iti bangod nga palanggaon sa nanay kaya makalabot siya may 100,000 sa nanay gaya na kamugani da
5: sakto gagi
1: salamatan ng ginikanan tayo makalabot sa munang edad no? Blessing na naya ba kita nga mga kabataan ng ano na nasa to niya blessing na nasa to niya dako na nga blessing eh parents na maglabot sa maglabot sa isa ka gatos no di ba maglabot gani nobinta niabi na nga blessing sa isa ka tao sa sining nga mga henerasyon sa mo nga mga tion sa una ya katropa Gwendel daan niya ti mentioned ang mga edad sa tao sa una ya ano no lag ano no lawig di ba lawig subong na yung mga henerasyon, subong na yung mga tinion, do laka ka na lang din, no? Very few, mga katropa, ang makalabot sa edad nga isa kagatos. Diba? Salamat kita. May harap to sa dintuman sa China, na feature tama din sa Balita Espesyal, 120 na to siya. 120? Ang sekreto yung ako, no? Utan lang. Kasi sa kono kakaon, karne. Ano ito pang hindi lang si Crypto ito? Do balance ang iyang diet. And, do damo, sa blaming ginobra, kahit ang iyang lugar, na bukid, na parte sa China. Sabi, no? Niyaragin na yan. Gapati, kaya kung nga dako, imadalunggan, ano imo...
0: Amo mo na hambal.
1: Anong term na ganis sa ito? Palong, no?
0: Kung palong ka, lawig, kunin mo kabuhi.
1: Lawig mo kabuhi.
0: Pati ko kayang samon to. Baskog pa yaga. No. Kaso katrapang France, doon notice ko bala. Nang kita mo, grabe, bala mag-urab, mga utan na.
1: Sakto na.
0: Tapos katrapang doon sa bubo namon, may ginabutang na sa yung daw kabo, magsampot sa bubo namon, ano na yan, patugda nila na yung kabo. Kung inun, ubos na yung gumbo na kanda ko. Tapos ko daw.
1: Kiti, limpyo na to yan mo sa bukid. Limpyo na to yan. Hapos, katrapang Windel, tanang yung pagkaon, instant. Ning life ta instant dasi kay bla ya muna nilay niya ang pacing sang aton nga lifestyle sa city kung ikumpara dito sa mga nabukin nga porsyon mga slow pace bala muna kay nga mga slow pace nga lugar especially inyo being ano ang inyo nga mga daily routine dokas slow dito na ito mga tropa ang life galawig na to. Lakto na yan. Tasing kaya. No, di ba? Tingin ito, siyempre, ang mga lagyo, ang mga distansya, lakto lang nila mo. Kaya why mas na may ginadalian? Kita yan, siyempre, ga-upra mo na yung muna, kinang natumagsakay or ato nga mga masamit ang ginahin mo, hindi nataka-exercise, di ba? No? Ginatsak to, nakatrapang Windel, alam mo na, sa? Tuhod gina? Ano, no? Grabe man, no? Ang mga nablang mga istorya. So, imbisan magkalaano pa dati, palanggaon talaga yapong ginikanan ta. Palanggaon sa hindi bangod sa 100,000, mag-100 sila. Alas 6.52 ng mga katropa. Inyo na ba tayo ng mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa? Katropang Wendel, mga produkto sa Yes 12 din tayo ni Mabakal.
0: Mga katropa, mabakal ang atong mga produkto sa atong mga Yes to Health Store. Sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46, Civinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ini mabakal man sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa atong mga online shopping applications, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto. And syempre, mabakal man ini mga katropa, sa mga lokal nga mga butika gali malapit sa inyong lugar pamangkutan nyo lang nga ang produkto sa Yes to Health o kon ang mga Santone products.
1: Okay. Sa mga Rina Katropang Windel, mga nagamonitor sa atong good morning na.
0: Yes, good morning. Sa mga katropang pips sa ilayan ni Sir Lloyd Navales, good morning. Sa iladra ni Tita Salina, try, galik ang ginaan. Nagkakita na ito si Tita Salina. Nagkapanglimpyo, good kadaaga. Dara sa tubang skulahan. Wow. Kaya Mayna, Celia Dora, Dumipi, good morning. Galantaw siya kung nasubong sa may punta Taytay chapter. Sa punta Taytay Moms chapter, good morning. Si kay Ma'am Lia Lombrado, good morning man. salamat kung may internet na mali Ma'am Lia Diryo. Kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Kay Sir Jelwin, mayong aga. No, nakadulong na naman siya sa iyang estudyante. Kag, oo. Kag, kay Ma'am Cheryl Carisma, good morning. Galantaw sa Barangay 1 Chapter. Sa kay Sir Lloyd Navales, galing yes. Sa kamiyaw tanah. Good morning. Sa kay Tita Daisy, galing good morning, Manda. Mayong aga.
1: Good morning. Sige, mga katropastan bahay, kay magabulos ng bulusay, kaupo si katropang Erwin Salinas. Saliwat, kami inyong mga tagbalita.
0: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Andro Burgos. Para sa nagawgyon ng Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
9: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
12: Laging bitin! Ibalik ang baksi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! One Turbo!
11: Oh, yes!
12: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
11: Mas lalakas ka pa!
12: System Pain!
13: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
16: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at gluten tayon pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: FM 103.9.
1: Yes, to help!
2: May namang ko, Diridok, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumone ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
0: Santon Plus Gold.
2: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo na dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize ay mulawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic nga mga pagkaon.
0: The Secret of Health.
2: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape kay daw kakulang sang iya nga kabuhi kung hindi siya kapangapi, ilabi na mga alas 2 alas 3 sapon mainom gi kuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
3: Kay hindi man aton mapunggan ang magpangapi kape pagid bala Doc Erwin, kung may sakit ka, kun di patong bawal didto kagid na namitan magsagit tilaw.
0: The Secret of Health.
3: Kay hindi kagid maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
2: Mm-hmm.
3: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin, na muning Premium D3 Coffee Mix.
1: Yes!
2: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
3: Ang Santon Gold, yes. May ara sing mangustin.
2: Mm-hmm.
3: May ara sing benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagin ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin kag vitamin D3 ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagin sini kang papatamis niya is stevia.
2: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
0: The Secret of Health.
2: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
0: The Secret of Health.
3: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
2: yes,
3: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Kuha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
1: Yes, to help!
2: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
0: The Secret of Health.
2: Dok, ano ang bulong sa kilit sa wala kagtuo nagasakit lapit na 3 months sige sakit 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
3: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sang order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilit tungod sa constipation.
0: Santon Plus Gold.
2: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilit sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang bones lang atulan. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
1: Yes!
3: Pero kung nalimbawa constipated gani, Dr. Erwin, nalimbawa, may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal. Ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kaya nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, nami sini maimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
2: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid sa mga constipated. Okay, tapos damuon tubig inom Doc Leo.
3: Yes,
2: kung isa ako lang kita tubig, amo man nagaba Tiger, tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
3: Mm-hmm.
2: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Inumon mo 3 times a day.
0: The secret of health. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
2: Sa XFM Cebu.
3: XFM Bacolod.
4: Sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipaligaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
7: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
1: Bili sa mga butika.
10: Nga, XFM, kid how?
11: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
10: Nga, XFM, kid.
12: Ay, nami ang music, ah.
10: Nga, XFM, kid.
12: Ay, pula ka lang music, magkatapos bugtaw ka, bla, mayarap ko sa mga balita, bla, so nami, bigit sa mga DJs, nila, kanya,
13: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
10: may how, kita, pag...
13: Oo, enjoy lang.
10: Nga, XFM, kid how?
14: Tiki mo!
13: XFM 103.9 XFM 103.9
7: Supple Plus Gold.
15: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
7: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Santhon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Santhon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
17: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
18: Vision Next! Marami na ang natulungan!
19: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
18: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
20: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
16: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
21: Go! Let's get it!
16: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
21: Uh-huh.
16: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
22: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Sampon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubil pasang na work.
0: Santon Gold. Coffee

0: FM. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil yung ina ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Blan, isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tirawan na kape. Kainggit sa sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa labi ka.
8: Mga katupa, exciting!
9: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
2: XFM 103.9.
3: XFM Network Philippines.
4: Mga katropa, X

0: Kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So MPOX has to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin
0: nila. Pagtalakay sa mga isyu, ikan sa mga yamo kag reklamo sang tao. Bullseye!
4: Bata, tapos naibalay na ipapit mga sa ako, pero wala man nila kinatap.
0: Bullseye!

Mga katropa, sa aton nga pala tuntunan, it's a new day, it's a new challenges, no? It's a day of full of blessings. May kabuhi mo, may ara sang ga-enjoy pa ito sa ato mga nadlaw mga katropa subong. So that's why, abis na ano pang hambal, ati blessing Japon, no? Aton nga ginatamasa sa aton subong. Na imagine na lang mga kauturan tang nagaka-problema tungod sa mga financial nga problema, pamilya nga nagabinulagay, mga kauturan tang confined sa hospital tungod sa mga masakit. And that's why salamat kita mga katropa nga may ara kita sa kamuning nga adlaw, no? Nga nahatag sa aton mga abiyat. Kaila ka mga latest balita. Aksidente mga katropa, nagluntad sa Silay. Check on tayo, pinaka madetalye karon. Samtang ang KBP nagpalakot mga katropa sa nagakaigo nga ukon insakto nga mga balita. Kaya dapat magwa mga katropa, kadungan sa sining nagluntad nga school shooting dito sa Zamboanga. Nga nagkutil mga katropa sa duha ka mga kabuhi, no? Ang iyan nga chilling effect mga katropa sa mga eskwelahan subong daw lain naman, no? Mabatsaganta ang kulba sa mga eskwelahan, sa mga estudyante, sa mga igrikanan, most probably. So halong-halong ha. Pagkatapos mga katropa, ang pinaka mga eskwelahan diri nagpahugot naman sang ilang nga seguridad. Dugang metal detector sa mga public schools mga katropa, ipahugot, ha? Ipasiguro para hindi makasulod ang mga armas sa mga pampubliko o kung pribado ng mga eskwelahan. Tiyari private school ni abi mo. Ang Ateneo di Zamboanga University mga katropa, Junior High School. Istoryanta karon pira ka mga detalye na pira ka mga balita na tungod nagalain gid eh, no? Kita tang pira ka mga sitwasyon mga katropa. Daw hindi ta maintindihan kung anong nag-trigger sa mga estudyante nga maghimo sang karakasan sa mga bulutuan. Way man ta hindi naton matansya kung ano kadalom ang ilang mga rason kung nga kaya nila ibuwis ang ila kabuhi tungod sang ining mga influensya para sa ila, no? And that's why importante mga katropa at this point of time, no? Sa aton nga mga ginikanan, ang pinaka-importante lang siguro hugot nga pag pagpasanyog sa aton nga relasyon sa aton nga mga kabataan. Kag mga kabataan, mga katropa, ang influence, I don't know kung social media naman eh, or base may trigger in mga katropa, or kung ano nga mga sitwasyon. Pero lang taon tira mga latest update karon, no? Kay mga eskulahan, daris makulod, bakod naman, o kung pasanyog naman sa ilang security measures diri sa pakulod tungod sa nagluntad nga hitabo dito sa Zamboanga kahapon mga katropa. Doon nakibot kita mo gulpi-gulpi lang, no? Ay nako. Anyway, tanaw-tana, no? Mga katropa, karon story-storyahan natun ina ang bagay, no? Aray pa mga katropa, pila ka mga update ho. Ato ba lang ang presidential grant para scholarship para sa mga kuturanta, para sa mga graduating student nga daw ga alang-alang nga maka-graduate tungod sa financial constraint. Problema pinansyal, no? Experience naman na mo, no? Huwag mo nagbudlay, gid man, sakto na. Mag-graduating ka. Dapat mo sa requirements mo, halin sa thesis mo, pakadto sa mga damo.

0: Lairan to, mga katropa. Damo sa mga balairan. So ang aton nga presidente, mga katropa, nagpainsa sa ining budget, mga katropa, para sa scholarship grant, mga byan, sa mga graduating student, no, nga gusto tani nga graduate man. Pero ang problema lang kay ti ang budget a kwarta, no, nga igasto tani bla sa graduation, hindi ma-fulfill. Kay ti waygid, wala pundo mo, wala budget mo. So ibanda, sa isa ka tuig, nga tanapuson lang tani, no? Hindi na magsaka kay way kwarta. Hindi maka graduate. Tukod sa kakulangan, mga katropa, sa budget, mga katropa, para sa ilang pag-eskwela. So, ginimo sa presidente, nagpainsa, ginimo sa programa, Bagong Pilipinas, scholarship program nga ginhatag sa presidente, mga katropa. So, na hatag ni sa mga barangay, no, ang ining scholarship grant, mga katropa, no. Pagkatapos ang selection process naton ara sa barangay, sila nakitsindi, sila nakabalukon sino ang pwede nga makabenepisyos ni sang mga scholarship grant. Dito nakita to nga mayara gli sa mga pigado nga kadabo sa tagaluntad nga mo nga masitwasyon. So ang nagapangita da ang barangay, ang kibot lang kita matapos ang pila ka mga inadlaw, mga katropa, sa mga programa ngani daw 200,000, no, 20,000 each, no, ang grant ni hatag. Pero nagkatutuod sa mga nag-apply sa programa, pero kadamo sa mga officials barangay nga nakabenepisyos ni, no, kay mga ngalan sa mga bata nila, pinasulod nila to. May statement ang Marakanyang, mga katropa, angot sini may statement ang aton nga Marakanyang, angot sini, mga katropa, ang punto amos ni hindi plastado ang guidelines, no, nga nagahambal nga hindi pwede ang kabataan ni barangay kapitan, ni kagawad, barangay secretary, ni barangay kunano da na mga officials barangay, because wala sang mga sa mga guidelines, angot sila, mga katropa, no. Pero ang ginahambal ni sa tao, ang delikadesa sa seka, tani man lang hindi pag upod ang inyong mga kabataan, kay ti ara na kamo gani nga panerbisyo, kamo gani ang programa ipatuman ni gani not sa pamilya kundi sa mga pumuluyo nga nagakinahanglan. May ara na karon, mga katropa, may statement ang aton ABC president sang Negros Occidental. Pagkatapos may ara na testingan taman ang mga official na tons barangay kung kaya nila magsabat sini, mga katropa, no. Ano pa rin awan ang opinion nila to? Pwede ba la? Kahit why man sang pagdumili, why man sang restriction ng aton nga guidelines na da sang presidential scholarship grant, no, para sa mga manugtapos na manuggraduar nga mga estudyante. Amo ra pila ka lang taon ta karon sa pagpangalagad ka. Ari pa, mga katropa, padayon sa Gapon ang ati na cancel, na postpone to atong impeachment, mga byan, tungod sa grabe nga baha dito sa Metro Manila. Pero sa Gapon, padayon ang pagpanawagan sa mga grupo sa accountability kag pagpanawat sa mga opisyal sa gobyerno nga naglustay sa kwarta sa atong pungsod, no? Ato ba lang ghost project? Ato ba lang mga flood control project, mga katropa, nga overpriced na, dali pa mag-guba. Pagkatapos, may totoong mga project, mga katropa, nga wala man nag-exister. No ghost project na kami yan. So, di rin natanan sa DPWH, no? Ano ang kumusta nga atun nga investigations na da? May pila ka mga grupo nga mag patigayon sa kilos, protesta naman, pagpanabat, mga katropa. Sa sining ginakabig natun na one of the biggest heist, no, sa aton nga kaban sa gobyerno, pinaagis proyekto sa aton DPWH. Di na to. Plus, gati ang impeachment, mga katropa, angot sini, ginalantaw pa ang ati mapasabton pa ang presidentis na di kay ti sa vice presidente may ara sa sang ginakabig ta Intelligence and Confidential Fund, mga katropa. Grab out sa lapit bilyon katropa. Ang atun presidente may ara man sang iyang confidential fund, intelligence fund, ginagalap ot mga katropa, 4 billion pesos, no? Hindi na sa mapailalom sa ano, sa liquidation, no, for confidential sa mo, no? May ginahibo ang presidente tanga hindi dapat mahiwalaan, no, kag hindi ni subject sa liquidation. So that's 4 billion pesos, mga katropa, kag ilalukar sa ating presidente, office of the president, mga yan, no, para maggasto siya, para igastohon niya kung ano gusto niya ipatuman, eh, no? May mga programa sa angot sa security sa pungsod Pilipinas gamit ang compensation fund, no, or military operations abing kinahanglan sang pundo nga maghalin sa presidente, mga katropa. Amuni ang ginahambal man, paano gingasto sang presidente ta ang confidential fund naton diri sa pungsod? Olan taon ta na karon, istorya-istoryahan ta man ang ini nga mga datos tungod di nagrevokaho na ang config kag intel fund mo. Di ang aton nga presidente, paano compliant man bala ang iyang liquidation sa aton COA? Mabalaan ta na pagtapos ang termino sang aton nga presidente. Ari pa, mga katropa, kundi kahapon nagsaka sa kapin 4-3 pesos ang presyo sa petrolyo. Kaya rin, mga katropa, naglabot gid sa 4 pesos. Ang kululbaan, may ara naman sa dako nga saka dason kuno nga simana. Amuni ang projection sa pila ka mga business sectors because ang problema dito sa Middle East, ha? May ara to sa mga ginlatag ang Iran nga mga agreement sa Estados Unidos. Okay? Tapos, pag latag to, gintagaan ultimatum ang Estados Unidos, ang US. Kung ano mga respondi niya sa mga ginalatag sa Iran nga mga agreement abi, no, para matapos ng pag waswasana ito. Ang pamahog sang Iran, mga katropa, nga mag-escalate pagid ang kinaguol dito sa Middle East kung hindi mag pati hindi maghatag sang atensyon ang US na di. Okay, ano na hindi nga mga agreement? Istoryahan tama na karun, no? Kay masadya ini, mga katropa, kay daw may ara sang pila ka mga kapungsuran nga maintra sa away pabor sa Iran. Amo na yung kululbaan nga naghatag naman sang warning ang aton nga ang presidente sang US nga kung may mag-intra, pagsugod pa lang bundakon na nila dayon. Defenso. Boom, boom, boom, boom, boom.
1: Lungsod.
0: Amo bra, tutukan na to karon sa pagpangaragad ta mga katropa. Samtang nag-escalate pa ang airstrike na ginahimo karon sa US sa pila ka mga military installation sa mga katropa sa Iran subong, no? Ti amo ni ang mga rason sa posible pagsaka sa presyo sa petrolyo dason nga semana mga katropa. Ang ginahambal di big time eh, no? White akabalo kung big time is 5 pesos. White akabalo kung 10 pesos ang masaka mga katropa. Pero di basta may pagsaka kung dason semana. Ang aton nga DOE, why pa man sang why pa man sang reaction katropa sang siling mga balita, pero daw amo-amo na ni ang posible matabo next week, no? Tanahon ta man, no? Ano pang lantaw nyo do mangita nan amo ni atong lang biodiesel naton nga ginahambal. Kay ti nang pulo-puis-puis naman, puas-puas naman ang presyo ko ng isyo sang presyo sa gasolina. Nagnubo-nubo na, tatom na pagsaka to sang sobrasin. Nagdamo na to proposal nga ang biodiesel dapat i-improve, no? Kari sa Pilipinas, wala na mag-iwaan mga katropa. Amo na ginahulat-hulat na to, nga ano pa maagi sa atong gobyerno para mitigate mga katropa ang igo sang aton nga krisis sa Middle East sa ekonomiya sa pungsod Pilipinas. Noti, supply mo lang nimo sang aton nga oil nga magnubo mga katropa. Ang DOE tagani naghambal sila sinya kinahanglan ta nga mag observe sang pagpatay sang aton nga mga equipments kun indi kinahanglan. Pagkatapos may ara sang ginahambal nga daw 5 minute dala nga earth hour nga encourage sa ato DOE para implement na ipatuman sa mga tagsa ka mga panimaray galinti. Like for example dito sa mga mall, ang mall na pilit mo na siya ng taon ta mga katropa. Ang ato naman pila ka mga latest update because ang NGCP nagpahayag man to na may ara karon sang pagnipis sang supply sang kuryente dari sa Visayas grid, no? In fact nagligan nga daw mga katropa napaidalom kita sa red alert, no? Sang tungod nagninit na inibunga sa mga outages gikan sa mga power suppliers sang NGCP mga katropa na nag-untat operation sila why na naghatag sang supply. So plus nga nagtaas ang demand, taas na nga daan ang demand sang kuryente diri sa Western Visayas, nag-outage pa, may mga outages pa nga nagluntad. So kulang ang supply. Ang mahimo sang aton pila ka mga electric companies kag NGCP is to implement sang rotational brownout. May mga schedule mga katropa sa rotational brownout diri sa Bacolod kag bilog nga Negros Occidental. Amo na mga brownout nga na anahan nyo na batsagan nyo subong. Pero sinugid bala, anugid bala ng mga sektor ang pinakadako nga may pinakadako nga kaon sa supply sa kuryente. Kung kuryente pag-istoryahan ta, duha ba lang nimo, is it residential or commercial? Ano ang pinakadako nga consumption sa kuryente ta as far as Visayas grid is concerned? No, lang taon tamana mga katropa karon, no? Sa aton pagpangalagad, sa aton talatuntunan bulsay. Mga katropa, ang produkto sang Yes to Health available sa mga pharmacy malapit sa inyong manugar dira sa Mercury Drug Store, South Star Drug, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. Or pwede ka makabisita mga katropa sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46 Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Ara na nga aton Ultimate Trion, ang aton Premium D3, Santon Plus Gold. Ara manda ang aton Santon Vitamin C. Amo ni ang mga kompleto nga kombinasyon para magpabakod sa aton lawas, para magpabakod sa aton depensa kontra sa mga viral diseases. Ikaw batsag ka na sa pagtaas timbuok sa imo blood pressure. Ikaw bala nagtaas ng kalamay mo mga katropa? Pag-check mo sa doktor ang imo kalamay nagasubra na 300 mga katropa, kinakonsider ka na diabetic ka or ara ka parang sa average na? So mas maayo nga may ara kita sang pamaagi para kontrolon ang pagsaka sang aton nga dugo mga katropa sa aton nga adlaw-adlaw, sa aton nga pagginawi adlaw-adlaw, no? So amo ring aton ginaduso ang Ultimate Trio mga katropa, Vitamin D alin sa Premium D3 mga katropa with VCO kag barangay oil. Ara naman ang aton nga Santon Plus Gold mga katropa, full pack sa mga ingredients, no? Mangustin ang palaya para i-control ang aton nga blood sugar mga katropa, hindi magtaas. Marunggay nga nagasuplemento sang nagakaigo kag madamo nga mga vitamina, nutrients nga kinahanglan sang lawas ta. Garlic, ara man da. Nagabulig bato sa mga infections. Kag spirulina, ginapunggan niya ang inflammation sa mga body organs natin or sa lawas natin nga tunaan sa mga seryosong mga kondisyon. Ato ang takaroon ng patrol mga katropa. May pila ka mga latest kita nga mga update sa aton nga pagpangalagad sa aton para tuntunan mga katropa. Pagkatapos anay sa mga panumdo, mga commercial ko, balikay kita pagkatapos sini.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayganin ninyo
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh yes.
9: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagdudig sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malitawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito, Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
16: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
17: Balancing ang mga komentaryo.
18: Hindi
0: nag-atras ang public opinion.
17: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
0: Nga medyo isog pa sila yan.
17: Ini ang Bullseye.
0: Balik kita mga katropa sa pagpaglagay natin sa aton nga palatuntunan. Dirigid lamang sa Bullseye. Oras natin 7:47 na. At sa aton nga palatuntunan, kumusta lang sa mga katropa natin nga ara social media, no? Ara sa aton nga Facebook page. Nga nakatutok man. Salamat ha. 7:47. Ang aton nga official page mga katropa is XFM. Bacolod News and Public Service Authority. Okay? Pamatayin naman kita mga katropa pagpaglagay natin sa XFM Kabankalan. live nagpangalagad kita simultaneously. So you can check out sang aton nga mga Facebook pages sa XFM Kabankalan kag sa aton nga XFM Bacol News Public Service Authority, no? Paki-like and share naman mga katuro pa sa mga content na sa mga balita para makaparabot man kita sa mga balita sa pila ka mga kutunan ka sa Binog Negros Occidental. Okay? Oras naton 7:47 mga katropa. Check on tayo pinaka latest update with the katropang Franz Andrew Burgos mga katropa sa mga update sa mga balita karon no sa aton nga pagpangalagad kay Aryo may NBI na tapna na ang illegal nga operasyon sa refilling kag sang butane sa Barangay Estefania o kag mga consign isang piki ng mga food seasoning sa Sudan sa Bacolod, Chinese National ang ara sa likod sa paghimo sa mga piki ng mga produkto. Ay, terrible ba? Kaga ari pa, lalaki nga nadakpan ang nalapakan sa truck sa Sudan sang Silay na may identity ng mga katropa. Wahon naman itali eh. With katropang Franz Andrew Burgos, mga katropa, this time sa aton nga patrol.
18: XFM Live Reports.
0: Katropang Franz, may aga.
19: Katro pang reminder kita na sa butane canisters ni. Kaya kaya isa nito sa karoon sa pinaka-importante nga mga kinangladon sa mga katropa na doon mo. Nabinagin sa tagluto.
0: Oo.
19: So na lang magkinabing ang mga galawiyon sa kusina.
0: Oo.
19: Kasi very convenient. Kasi makal ka lang na niya sa ng stove pala.
0: No.
19: No? Butane stove, yeah. Makaluto ka na yung kondinya. Pwede mo yung dala kong dinday. Kaya po, no?
0: Uh-huh.
19: So, di kaling katropa rin, may nagligat pa ni Bisponso na sa Makulo. Nagapandam na ni Gani sa mga nagabaligya pala sa mga refilled yung mga canisters ng butane. Ay, katropa rin, makatuga ni Gani kung saan delikato, wala nga epekto.
0: Ligado ni?
19: Sa aton nga sulit sa palay, no? Uh-huh. Ito sa mga nagagamit din na. Pero katroparvin, ang paggamit ng butane, hindi na siling delikado. Pero, dapat pag-off ang canister. O kung na-retail sa gusto nga chemical. O kung size ang gatong katroparvin, ang i-retail sa siling mga canisters. So, dari sa aton sa syudad sa Bacolod, nakabato mismo sa reklamo ang National Bureau of Investigation Bacolod City na may illegal na operasyon ng pag-refill ng siling mga butane canisters katropang Irwin. Kasi kung madumanta ni ang mga canisters dahil sa butane makita na ni katropang Irwin dola ka ni siya. No? Tin cans pala. So, kung pag-its hindi ta, hindi man ni aluminum eh. Eh, kaya ang aluminum niya, medyo humok-bumok. Hindi ako ni kumparang ka sa laka. Oh. Eh, tin can ni Katroparvin ang ginagamit, or tin nga material, ang ginagamit for the canisters ng butane. So, di Katroparvin, di rin natalupangdan sa pila ka mga residente, mismo sa may pork petring, Barangay Estefania, Siyudad sa Makulo, na may ginaligar illegal na operasyon sang pike or illegal na pag-refill sang sininga mga butane canisters katropang Irwin. So ginainini nga din padulungan sang NBI sa pagpanguna madra ni Agent William De Arca, ang Executive Officer sang NBI Bacolod City. Kaya dito katropang Irwin din serve ang warrant of search warrant. Search warrant patok sa sinanga illegal operasyon ng pag-refill sa sininga mga butane canisters katropang Irwin. So, rin ito natutiman na bangod sa reklamo sa pila ka mga residente and also sa mga lehitimo pala katropang Irwin ng mga tag-iya sa sininga mga canisters pala. Kahit every time magbakal kita sa butane, kung magbakal kita pala sa mag-off ng mga bala or canisters, may aray na katropang Irwin sa mga brands mo. No? Mga mga ano na yun, no? Mga may mga tatak pa lang ang sina nga mga kumpanya kasi sila mismo ang nagabuhat ng sininga mga canisters at nagabutanggit sa husto nga chemical or katong sa sining ng mga canisters, no? Pero galing na sa Farvin, rin na to, na ibaluan sa mismo sa kay Agent Yarka, na nga sa bitin ng mga detained canisters, ang mga tag-iya sina, isama sa nagpalapot ng hangawa na tunaan ang nasambit ni nga illegal na pag-retail ng sining nga mga canisters ka tropang Irwin. So, tiging paguluhan ini sa NDI ang nasambit ni nga lugar dahil dito na tukiban na nag-sinapaw-sampaw ni galing ng mga kaha pala. Para sambit ni ka tropang Irwin ng mga canisters ang nakitaan sa mga otoridad sa sulod sa sining nga pag-lugar o sining nag-patigay ng illegal pag-retail sa sining ng mga butane canisters. So, tika Traparwin, ilayon nini nga din serbihan sa search warrant sa NDI. Pero ka Traparwin, prior sini, din pakinginutan na niyang barangay para iga-serbi na ni search warrant. Kaya ang pag-iya, drako no, napakibahan nga araman. Natabuhan nga ara siya ka Traparwin sa kiyon nga nagabot ang NDI. So, pagkabot sa barangay, ilayon nini nga din serbi search warrant. At dito, Katropa Irwin, na hit on hold ang pag-iya sa sininga illegal na operasyon. At dito, natukiban nga ito may tatlo ni ka mga makina, no? Nga muna Katropa Irwin ang ginagamit, retail, sa sininga mga butane canisters. Pero Katropa Irwin, din natukiban mismo sa mga otoridad na hindi butane ang ginasulod sa sininga canisters.
0: Uy!
19: Oo. Kundi, liquefied petroleum gas.
0: LPG.
19: Oo.
0: Nika.
19: Kaya din na natin na ang mga mapakal, kanibla kahit isubuhang kanister, mapakal mo tag 25 pesos to 30 pesos mo. Unless kung ang ibang tidog medyo malahiro, nagiging ibang, 35 pesos ang maligya per kanister eh. Pero so far mabatian pa 25 to 30 pesos sa karon ang presyo sa mga retail ng mga butane canisters. So, di ka Traparwin, rin na tukipan mismo sa NDI na hindi butane ang ginagamit.
0: Oo. LPG.
19: Tugong gara sa mga canisters today is LPG.
0: Okay. Katropang fans, ang ato lang concern is LPG sa ginabutang. Anong dapat nga ginabutang sa canister nga ining butane?
19: Which is, tayo mo gina ang gas nga butane din Katropa-Irwin.
0: Ay, okay.
19: Oo. So, gas gina nga butane, tayo mo na ginatawag na itong butane canisters mo.
0: LPG mo na sa tuod. Kaya baho bla? Ang baho ya LPG mo.
19: LPG, kiti. Ba siguro
0: ay, hala ka, damos na di. Damo na di gali, ya?
19: Oo, oh, kaya mo na ganing nga nagbigay ito ng grabing operasyon sa ang syudad nga tigil na pang bawalan na nakatrofarbe ng mga nagabaligya o yung mga nagabaligya na pala sa retail ng mga canisters. Kaya makisahan pa man rin mismo sa syudad sa Bacolod, pala. Ito ka damo na namo. Oo. So, tigil na parwin, arigalin, or tubing, nagpatayon, gali ang nining ng mga, ano, ng mga nagabaligya dire. No? So, tingin lunsara ni Katroparwin sa nasambit ng mga opisina para matakman ng pagpatayon sa nasambit ni Katroparwin na pagbaligya sa mga retail ng mga illegal na operasyon sa pag-retail sa sining mga eating canisters. Oo. So, si Katroparwin, tinainis siya yadaan niyang butane niya mo. No? Pwede kumparar mo yung daan niya sa LPG. Oo. Kaya ito ang LPG, may tangkini ang dako, ya?
0: Oo. Oo.
19: Diba?
0: Daw ginano nila, gina bakal si LPG pagkatapos mo nang itughong to nila. Pero hindi sila puto. Mahal-mahal LPG, blas bong.
19: Siguro, Atro Parwin, may mga ano siya duro rin. Kasi may mga sources na sila, ya?
0: Okay.
19: Kaya kung ito ang natukiban sa NDI, na amuna dali ang operasyon gira, no? So, tingin serbi ni Sir Juaran, ito natukiban na napunigali, no? At sa likod siyang sininga pag-tugong sa mga daan ng mga butane canisters sa tropang Irwin.
0: Question is, paano tamabalaan nga ang LPG gas gid siya, hindi sa ang butane hindi gas siya, kag hindi LPG ang iya unod. Kag ano nga mga stores ni kay kadamo ka tropang France daw halos sari-sari stores gabligya na nimo.
19: Amo gani na. Si Katropang Irvin, ang ano biniya mo, may ano ni siya, may kinalain ni siya. Kasi ang LPG dahil niya, may pwede siya daan sa ano mo. So, may liquid under pressure ni siya daan niya ang LPG ya.
0: Mm-hmm.
19: Unlike sa butane niya kasi, may ano ni siya eh, medyo ano ni niya, yung karakter niya daan niya nga ginagamit, kinisinahan niya sa Farwin for portable single burner stove.
0: Oo.
19: Ting LPG ya, for large hot water systems and outdoor heating ni siya, kag ginagamit sa home kitchen stoves mo.
0: Mm-hmm.
19: Kaya ang butane daan niya, for pwede mo yung magamit pang ginagmay lang.
0: Mm-hmm.
19: Kaya isa daan, kung hindi ka nang kabalo, at may mga videos kita nga nakita nga muna black isa ka sa Farwin ka si Grab bala eh gali LPG na nadaang uno sa canister nga eh.
0: No,
19: nga gulpin sila doon nagalupok bala or doon naga si Grab ang kanayo.
0: Oo.
19: Kaya kung butane ka sa Farwin hindi siya dali-dali maka magabuna sa mo.
0: Okay. So, okay. Oo.
19: So, kasi siya bala mag ano bala do ang kalayo eh do gadako bala din ang kalayo.
0: Oho.
19: Kung kisa natin may sala katabi ng pagbutang or may leak ang pagbutang mo kung ano mismo kanister din may leak man. So tiyan mo rin sa Katropa Irwin ang isa sa mga delikado bala nga posible mangin epekto sa sininga pagamit ng LPG o kung butane man Katropang Irwin.
0: Ang muna gali no?
19: Ang LPG ya.
0: Oo, ang muna gali no?
19: Tiyan mo rin siling.
0: Oo, delikado gali na.
19: Gani man. Tiyan mo rin sa mga Katropa Irwin ang natatiban mismo sa NDI nga amunigali ang operasyon nila. At isa pa, nasa kibahan man nga ang ano gali katong Farwin, ang owner nila sa nasagiting operasyon.
0: Mm-hmm.
19: Ano gali? May mga kaso man.
0: Ay?
19: Oo.
0: Oo.
19: At parang barangay 19 isa ya, nagsahilo nila sa Paragay Secretaria pa si nagpanag-unago.
0: Mm-hmm.
19: Kaya may mga kaso manigilig ka itong Farwin na tabo man. Oo. Kasi mo nasubong natutibahan sa NDI na not only just for his illegal operations sa pag-retail sa sining mga canisters, may mga criminal case pagin siya gali.
0: Oo.
19: Kaya mismo sa kay Agent de Arca, Katropang Irwin.
0: Mm-hmm.
19: So, kamatihan, tata si Agent Julian de Arca.
0: Oo.
19: Ang executive officer sa National Bureau of Investigation, Bacolod City.
20: Ganyan ang nangyay sa amin, service of search warrant or implementation of search warrant for violation of illegal refilling. So, nag-apply kita sa ano, sa search warrant para masistanan mo ng devices, mga canisters, pag mga tanks na ginagamit pang illegal refilling. Kasi pag-abot namon, kay ining atong subject is gadelivered na niya mo. So kung kita niyo po ron, ang iyang salakyan ni puno panis ang mga canisters, eh since sari naman sa may, ginserve naman ang search warrant sa iya. At that time, nung start kami, before kami nag-start sa search, magpapalag kami na isang ano, isang barangay, ang barangay sa kanya, and immediately after, nag-abot sila. So baka nang sugod sa pantasang namin na search. Sa namon, na there are several numbers of crates with different brands of LPG canisters. Tapos, sulod sa iyang balay, may isa to sa kakwarto na dito na kantas ng refilling. So, based sa among pag-search, may nakita kami na tatlo ka big four slots na device or refilling. Ang isa pa, ano niya siyang ginagamit niya is mga branded niya. So, wala niya siya license para gamitin ito refill. dun sa mga owners ini, ang mga brands na ini. Regasco, Dufra, malayo pa mo. Kaya na dahil may refilling, hindi niya sa mismo kundiin yung refill. Hindi yung magimuhin mo ka lang gamit ang mga LPGs. Sa Subong, wala pa kami isang exact konti lang. We're still ongoing sa mga inventory. Kaya ginapagwa pa namin sa iyang refilling room ang mga crates na may mga canisters. Pero damo yung recover. Actually, ano niya siya, previously it was reported man sa mga canisters owner. So, nagkanta kami sa mga surveillance.